0: tibuok gikan sa asa maning dapita tanan idol boy king. Kay murag taas-taas gito ang atong operasyon mga idol ang atong oplan tabang. Again, sa makausap pa, magpasalamat ano sa tanan na itong mga kaigsuunan kay nahimo ganyang posible ang atong oplan tabang. Tungod gini sa inyuhang mga kinasingkasing mga donasyon. No, nakahatagtag pahiyom o paglaom no? Sa atong mga kaigsuunan nga apektado sa linog mga idol dito sa Mindanao. No? So again, naghangkang salamat kaninyong tanan. Maing buntag, mag-attendance check sa tabi. 0923-112-8701. Unya, standby mo. Kaya dagang kay tag mga nagunang mga balita nga hisgutan karong buntaga. Makapakurat, makapanlibaut sa balhibo, maguul sa tag-apil. Kabahin na ning tulo ka managsuon in taon nga nakalas. Human kini makuryentehi in taon mga idol. Ato po na taga-agpagtagad karong taod-taod ang maong balita. O kaaning hitabua mga idol. Unya, syempre, dagan patag mga balitang lokal nga mga hisgutanan, standby lang gid mo mga idol. Ang atong official Facebook page, dapat naka-like, naka-follow na mo idol. Kay gikan pod sa atong pa-premyo sa Hunyo ni idol. Napuntay paukyab sa buwan sa Hulyo at tangi lang gid ninyo ang atong announcements kabahin ni Ana. Unya, dagan patag sorpresa para sa atong mga suking tigpaminawan, silang idol bi nga nagsuroy-suroy na karon. Kung masakpon mong maminaw na, makahilamos yun magpa-premyo doon. Basta kung naminaw mo dira sa inyo ha mga radyo, palanuga lang yun nagtaman doon, ha? Atong Facebook page, IFM Space 93.9 Space Cebu. Maying buntag mga idol, kininyong chinita nga witty idol Mikey. Karang tagal, makauban na nato silang Maria B. ang babae speakers linya. Grabe kapaldo everyday. O niya, of course, Idol Boy Key atong bossman, standby lang mo mga idol ha. Team Bubugma sa programang IFM Balita sa Buntag. Happy Monday! Walay magduka-duka! Walay magluya-luya! Bahalag 5 minutes sa raang weekend. Ha? May Buntag!
1: Idol Mikey, good morning!
0: Good morning!
1: Happy birthday, Idol Mikey!
0: Daming salamat, Idol Boy Key. Kumusta man ang Mindanao? Lami ang ilang unsa man.
1: Unsa tawag ana kana ganing.
0: Unsa delicacy ba didto? Ah, daghan siya.
1: Daghan ba ang provinces no gikan sa Jensan, itabok ta og dito tag Davao, Davao to Bukidnon sa Malibalay City hangtod balik po tag Cagayan de Oro. So daghan kaayo og kanang madalit ang Mindanao. Dili lang sa mga kanang international or kanang tourists.
0: Wala sila kanang distinct nga delicacy ba dito, Buiki?
1: Depende. Example, naakag ibotang tas sa Malibalay Bukidnon, napod sila murag pintos.
0: Pintos.
1: No? Parang tawag nila dito binaki.
0: Binaki.
1: Pero same, ah.
0: Murag ginahan ni mamitik.
1: Oo, oh, bisitos niya po may kiog ka ng dahon. Sa mais. Unya, inod kayo ang sod. Unya, o garipog ka. O, of course, o Jensen may kiog ang tuna.
0: Oo.
1: Di ba? Ang ilang ang...
0: Asa mang tuna na to, dere?
1: Ang bunda kayo.
0: Ah, grabe, wag siya mo kabit-bit o tuna.
1: Wow, asa gikan o palawan. Kana, wag yun ka
0: kabit-bit. Wait, tuna din to.
1: Pero, di, kayo mo ka may kiog, of course, no? Lain-lain man ta as kana ganing kuan lain-lain ta nga kana bang probinsya lain-lain gani og ma-offer so makalipay lang kaayo dol nga ato ang nasuportaan sad ang kana bang kana ganing kultura mura sa human sa ato ang uplan tabang may kimura sad siya og kana ganing lakbay aral so I just hope idol nga atong bisitaon ng Mindanao no kay lain-lain ang uban maingon atong Boracay ang uban maingon sa pana Mikey nga mga lugar pero ayaw kalintin ninyo ang Mindanao
0: ang Mindanao nga daghang kay maanindot kay nga ika-offer.
1: True. Labi na sa kanang ganing culture, Mikey, ang preservation nila, no? Kanang mga, example, parihaan ni Mikey, kaning inani, gikan sa Manubo tribe. So, mga inana ba, idol, no? I hope, kaning mga inani, lain-lain nga tribo. So, I just hope, idol, nga ito, suportaan ang Mindanao. Unya, congratulations sa Team IFM and Team DYHP, alang sa toang malampuson na uplan tabang para sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Unya, atong iampo, Mikey, kay na nagrabihan sila sa kanang mga lunog. Ganit,
0: lagi.
1: No?
0: Kaya way mo nung pag-uwan sa lagi idol Buiki, no?
1: So, pag-ampo.
0: Okay, ragyo kaayo Buiki. Buhi, gihapon.
1: Lagi mo, lagi mo. Wala.
0: Kumusta si Idol Kenny? Sa iyang Beanie experience. Nga naagit siya, nag-atubang yun dito.
1: SVIP.
0: Oh, SVIP, kaayo ang babay.
1: Siya, biyan ko lang ito ang Beanie.
0: Siya, Beanie. Binaki, manggundo siya.
1: Beanie King.
0: Again, Idol, hadagang kayong salamat kaninyong tanan. Standby na mo, team. Bubugma inyo naging makauban programa. Mikey. Yes, Idol Boyki. O, sino mo tapos? Ay, Tracy, gawin.
1: 22.
0: O, si 22. 21 pa, sad. O, 21. Idol, standby programang IFM. Boyki! Ang buti mo.
1: Congratulations again, team IFM, no? Team BYHP, alang sa malampuson nga pagpahigayon sa Oplantabang. Unya, despite nga skeleta lang ito ang workforce sa Tuhigayon na, pero still, no, padayon gihapon na yung mga naanin sa dagat, pero padag hapon workforce. Sana,
0: naglangoy-langoy, nagpadag.
1: Ako, isus, pagkita lang kasi mga hulagway, ba, buot na lang kumahimong bus, eh, giyakan man, eh.
0: Ang nabalik, tas balita, Boyki, eh. Standby na mo, ayun, pag namang ayaw pa ang balita sa buntag, alas 8:07 na.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: That song was brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan. That song was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: IFM, balita!
4: IFM, balita!
5: Sa buntag.
6: Headlines, karon.
3: IFM, balita! IFM, balita!
7: Pizza 13 na sa buwan sa Hulyo 2020 sa East Idol adlaw nga Lunes sa Maukini. Ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
8: Alang sa ato mga balitang lokal, kahuot sa trapiko sa Barangay Mactan tungod sa Healing Crusade, motorista gipahimangnuan.
3: IFM, balita!
7: Samtang sa laing balita, Cebu Provincial Board gipahingusgan sa DepEd ang seguridad sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo.
3: IFM, balita!
8: Sa balitang negosyo, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginspeksyon ang rehabilitasyon sa Navota sa Fishport.
3: IFM, balita!
7: Samtang sa balitang paugnat sa kusog, upat ka mga team nga nakasood sa semifinals sa 2026 sa FIFA World Cup ang magtigil sunod nga mga adlaw.
3: IFM, balita!
8: Sa balita gawas sa nasod, akong sunog ni ulbo sa usa ka pub sa Bangkok, Thailand, 27 ang patay.
3: IFM, balita!
7: Sa balitang entertainment, inila nga komedyante may paubos sa laing proseso human makitaan og laing bugon sa liog ni ini.
3: IFM, balita!
7: Atong oras sa IFM,
8: alas 8:17 na.
7: Standby ato ang tagaagpagtagad ang atuang

0: balik, no?
1: Ato tagad pagtagad idol, standby ani ang IFM balitang showbiz.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. IFM. Balita.
4: IFM. Balita.
5: Sa buntag.
3: IFM Balita Showbiz.
0: Yes, dili sa Idol Boy kining inila nga stand-up comedian. Mm-hmm. Iyang gibutyag no nga mipaubos na po din siya usa ka proseso human nga nasigpatan Idol Boy kining mm-hmm. aduna na say bugun.
1: Bugun
0: nga
1: na
0: kanang nakit-an sa iyang liog dapit kada bitong sumpay na sa may abagang mm-hmm. area Idol Boy ki ug suma pa niya ang maong non-invasive procedure Idol Boy ki lima kini ka cycle ug mm-hmm. suma pa sa unang higayon malampuson ra man hinuon niyang hospital visit. Ato nang i-reveal Idol Kenny wanay lain pa ang inila nga komedyante nga si Ate Gay.
1: Uy.
0: No? Kani magud si Ate Gay mga idol kay bawo na tanga sayo ni ining tuiga Idol Boy Kino nga grabe po nang yahang kumbati sa baong sakit no nya. Suma palagi niya may nalanggani kuno kay naagapan ra sad kuno gamit ang cyber knife. Grabe na gyud ang advancement sa teknolohiya mm-hmm. karon Idol Boy Kino. Kay kana bang di anan invasive ra ni Idol Boy Kino buot pasabot dili ra kay ingon ana kabugat ang mga operasyon nga iyahang gi undergo mga mm-hmm. idol. Sa usa ka hulagway nga gipakita sa nilabay nga Hulyo 9 idol iyang gipakita yung pagbisita sa ospital kauban ang mga kanabitaw mga eksperto dito mga idol para intawon sa pag-check sa development sa iyang health condition ug ngadto na no nga paspas na kayo nga na-treat ang maong tumor nga mitubo na pud lain sa iyang may liog dapit Idol Boy Ki
1: mm-hmm.
0: sa maong post nagpasalamat kini sa ang maong komedyante sa tanang mga mitabang sa iyaha ug sa tanang mga nag-atiman ilabi na nga di sa raba intawon lalim iyang kahimtang karon mga idol kay numduman nga September 2025 Idol Boy Ki kani si Ate Gay Manggon iyang gibutyag no sa publiko nga na-diagnose din siya og mucoepidermoid carcinoma Idol Boy Ki. Rare di siya Idol Boy Ki mm-hmm. talagsaon nga klase sa salivary gland cancer
1: mm-hmm.
0: nga kada bitong mauna makitaan nga mga bugon-bugon ilawom sa ato ang mga panit mga idol no?
1: mm-hmm.
0: ang hangyo lang yun ni Ate Gay ang pag-ampo sa mga kanang fans ug supporters ni ini sa iyang padayon nga kumbati labi na kay di sa rabalalimi ang kondisyon kay di ba ididara na sad baya si Ate Gay Idol Boy Ki
1: okay.
0: no?
1: So mo nang kamo diha idol ha
0: healing sa tanang mga adunay gipamati sa
1: labi
0: kalawasan na Idol Boy
1: sa to ang mga cancer patients sa gipangtabangan mm-hmm. survivors Mikey mm-hmm. no padayon ta nga mo ampo alang kanila tong oras sa IFM do ha
0: alas 8:20 na
1: welcome to ang IFM balita showbiz.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: IFM. Balita.
4: IFM. Balita.
5: Sa buntag.
7: Timbang-timbango ng mga isyu. Susihon nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
8: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
1: Di arang babae, spikasin niya may buntag
0: bugart.
9: Morning sa among mga balikbayan di ha.
1: Balikbayan. Balikbayan kita doha Idol Mikey.
0: Balik ba?
1: Kumusta man tay muhang kuan imuhang pag-stay dere samtang si Idol Chicksy o si Idol Bay mo ay nagduma bugart.
9: Lapad na yung kay Tanan. Oh, kalapad.
0: Pili na ko malinawon ra yan kinabuhi.
1: Malinawon kay wa man si Mikey. Murag kay bawo ka Maria B and Mikey. Di ko muhis ko tong politics pero murag gihapon sa og mupadong bag umikan kay viral online Idol Kenny. Kabantay ka aning kuha ni sa tong higala from Sunstar sa si Sir Juan Carlo De Vera. Kini ganing hulagway sa CCMC gikan sa drone shot Mikey.

0: Gikumpara agi ang daghan kay nag-ingon nga may pakuno ang
1: arena.
0: Ang SM Seaside Arena may kipaspas kuno kay nga natukod unya ang kini hinuong sa ato ang kining CCMC modikada na. Liman ka na, dungan-dungan dahil sila sa ato ang pagkadaog sa arbitral ruling, no, nga ato lagi gid na ang portion sa West Philippine Sea. Kagahapon, nagpatingog sad ang lain-laing barko sa Philippine Coast Guard. Pero karon mani ako ang pangutana sa mga idol o mga naminaw karon ninyo, duha, Maria B. and Mikey. Para ninyo, substantial ra ba? Kanang, unsay tawag, ana, kanang bugat ra ba nga hisgutanan, Mikey? Undanon ra ba nga tukion nga ang comparison sa SM Arena o sa CCMC? So, para ninyo, idol, dili, dol, walay kalabutan, dol. O, ayaw ninyo, spare ninyo ang kanang pagkumpara. Ayaw, oy, dili, oy, ayaw ninyo, dili. Kay ang SM Seaside Arena, kuha na siya, private, o ang CCMC government, dili, nindot nga inyong ikumpara. O, diba? Bayaran mo na online. Okay, atong unahon si Maria Bogart. Bogart. Danon og utok, tambok. Okay, Bogart, latos, lahos!
2: Kaya ko mga idol na dili, oy! Malungkot saan mga idol. Kaya hindi mo na compare mga idol. Napala ko mga idol. Kanang sa kanang private mga idol, kanang kuwagi na mga idol, kanang walay pa na palipon sa kanang mga kwarta ka gamiton dyan, mga idol. At ang kanang sa kumumit mga idol, kuwagi pa ng mga bidding, kukusap pa ng mga bidding mga idol. Sa pala ko mga idol, hindi mo dapat i-compare mga idol. Kanang kwarta niya sa SM Arena mga idol. Private na mga tao, mga idol.
0: 3, 2, walang garap. Dili gid ko na maayo, Mikey. Dili oy, dili gid siya kanang anindot nga ikumpara. Ala, sige, Mikey, latos, lahos.
1: Sus, Ginoo ko, mga idol, ma-private o ma-public. Lantawa, mga idol, asa gikan ang fans sa public, mga idol, nga gikan sa public, gikan sa katawhan, mas aduna on tatay kaya, mga idol, nga mapahuman, labi nag-usa sa mga nagkong isyo, ang healthcare sa ato ang nasod, mga idol. Kwarta sa katawhan, di na papapaspas o pahimo, mga idol, pero private, paspas kaya, parang harap na istorya, ang problema ra, anak, kwarta raman. Pero usa may nagpugong sa kwarta sa publiko kumpara sa kwarta sa private, idol? Of course, di na lang tamag ingon. Basta the very sikat nga letter C, mga idol. Usa pa sad, mga idol, no? Daghang nakatabot ko ni ini kay sayo na tadaan nga. Kapila na ni gibatikos?
0: Tagaan ta mo o pipila ka segundos para magbugno, Mikey and Bogart. Angay ba nga ikumparar ang SM Seaside Arena ngadto sa CCMC? Liman ka, pila na kong administrasyon na nilabayan na, Mikey?
1: Mauna, dira.
0: Oo, duda. Na, abot lang yun. Ala, sige. Bogart and Mikey, bugno na dahil mo!
2: Babae, tigas ni Danganok, inyo mo dyan ng kung ano ang kalang panlabas na anyo. Imbitahan dyan na what is inside. Na-deliver mo gapon ang mga services alam, babae, tigas ni niya. Kung yung mga ganahan dyan na kahapag magdugas.
0: Ayaw, give me a pink, Mikey.
1: Maunay na kaapa na to, kwarta na to, pero masettle na lang ta sa mga bare minimum kaya sumapas babae, tigas niya what's inside ko. No? Paghilom na dahil kwarta na mo, naami ka tungod na magyaw-yaw. Facility palandaan bawing-bawi na mapahimutang ang ato baka eksole pero unsa may nahitabo galisod gihapon babay sa pikas linya dili gyud dai kwarta na to dapat ato yung barugan.
0: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, Bogart!
1: Magkagobot!
2: No.
0: Bito, no? O sa inyo ang paglantawa na sa tiradanay, Mikey, di ba? Kanang malingaw, masagunta sa idea ba?
1: Tinuod ban sa Diyod?
0: Lamig yung panungog sa gobyerno.
1: Tinuod ban sa Diyod, no?
0: Pero, di po dalim sa kabahin ni incumbent, no? Mayor, ato ang mayor karon nga si Mayor Nestor Archival. Gumikan ka na pa sa pasa na magudna, Maria B, no? Decade na gudna. O sa imo, ikaw magikaraan na tong tulo. Ikaw magi... kanang naniguwang diri sa Cebu City.
1: Ikaw naman ang ugap diri sa Dakbay.
0: Bogart!
2: Ako na kay friend. Like, mag-travel nga bis akong friend gani. Ang among, topic, dili ka lang mga other people. Na topic na mo about CCMC. So, naasasagos akong friend ko nga, Day, if ever ang kanang mayor, Day, if ever pa yung gani, yan naging corrupt ang CCMC, Day, dapat, napayan na siya ganang kuan, grab and corruption, pero wala man, Day. So, binito say, dagyo na siya, reason behind, nga doon na siya nahuman-human. Yala.
1: Oh, no, di ko siya.
0: Bito, no? Kanang murag sakit yung pamalandungon ba kay unahan na gamay sa anaragid sa kanang kinagpusuran nga bahin sa Cebu City unya.
1: Dili makasabot man tano nga malangay ginang operasyon kay tungod anang mga papirmahay bitaw buiki kay kwarta dako baya siya nga kwarta no. Pero grabe na masad na oy. Wasa na ba ni kapila na pri kadikado.
0: Nagminyo na lang nanganak na lang.
1: Nanganak na lang wa na.
0: Ang SM Arena wa na 7 billion worth nga facility.
1: Ay,
0: ang SMC Side Arena wa na naka-concert nag-unang concert. Natukod ng si Silex. Unsa bagyo ka, no? I mean, I hope nga malatag sa ato ang Cebu City Government.
1: Unsa mag-erot
0: ko sa
1: kilugayan na ni
0: Katawhan ba nga? Unsa may nakitaan nila nga kanang posible nga matagaan o pagtagad ba para sa nga mahatagan o katinawan ang katawhan. Di ba, Bogart?
2: Oo naman. Oo, ato tayo. Sa air condition man oi ang sa solid to oi wala pa tikun na kanang batik
0: na ang actually
2: batik ang gawas.
0: Oo na purma-purma naman ang sod no okay naman na, wala lang naabot sa ikapila ka andana meaning ang iyag yung plan ba ang proposed gyud
2: kay kung wapa sa lang sa gawas ana ang mga tao ana man sa sus nang ayon ang gawas ko so di mo batik
0: so sa man gituyo na lang batik ang gawas
1: para para ang sulod dali bawion
2: sound
0: ana mo sa oo dili kay unahon ang appearance sa aesthetics lang sa gawas. Ah, sige, lablablab lang sa modoha.
1: Dili gihapon, dili gihapon hangtod di ko mahuman dito, why lablab.
0: Ang samay may kasulti ni Kenny, Idol Kenny nga nakatan-aw gyud nakasaksi sa Beanie concert.
1: Gwapahan ko niya. Kay na siya sa tubang.
2: SVIP. Sasalan na VIP, SVIP, sasalan na VIP.
0: Sasalan na VIP. Blablab lang sa mong Mikey ha. Pero kung kamay po tanong na idol, ang ngayon ba nga i-appear sa mga diskusyon nga hagito no ang ato ang gobyerno nga uy nahuman na ang SM Arena ang kamo wa pa o para ninyo dili angay managahi na boy kay lahi ang pribado lahi ang pampubliko ato pateksyon may kisa tuwang text line
1: 0923-112-8701
0: ato ang pakomento sa tuwang Facebook page Bogarta
2: Space.
0: Ang ayan rabang ikumpara ang SM Seaside Arena sa CCMC aron mahagit, maauhag, aron nga abtikan gyud ang lihok sa gobyerno o para nimo idol dili angay. Ato pateksyon sa tuwang text line or mo comment sa tuwang Facebook page sa IFM 93.9 Cebu. Again, kami ang inyong tig balita. Kami ang Team Boo.
1: Ma!
0: Boyki!
1: Mikey!
0: Ano karong taw-taw na dahil tayo pag-turnover po Mikey, no? Sa,
1: sa itong gasa sa IFM.
0: Di gawa sa ni Mikey, kaning ato ang, kaning sa mga school supplies, ni okay. Uban sa nato ang Move It o gang Grab.
1: Wow! Dari
0: sa Barangay Hipodromo, Cebu City.
1: Mm-hmm.
0: No, as always, ginalablablab lang sa Bogart and Mikey.
1: Dili, ihapon, magkagobot, hanto di mahuman ang sisip.
0: O niya, i-claim niya ni Muhang, kuanderiha, imuhang mga pasalub.
2: Ano ba mo ibilin?
0: Sa guide na lang, oy, di na lang nilis doyo, kay pangitao lang po ni mo.
2: Ay, para sa doyo, mamakuan na ka ng, mahimutan na ka na, usan na siya, oy, ka ng, mating of beauty is a joy forever.
0: Ma- namating, di ay.
1: Namating.
0: Lablablab lang sa Mikey and Bogart.
1: Dele, ihapon. No, no, no.
0: Kini ang programang IFM.
1: Balita sa buntag.
0: Di kapungan sa pagatod sa nag-unang balita.
1: Tatak, IFM balita.
2: Pakungan pa niya.
0: Ang tingo pa.
2: Bye-bye.
0: Idol Mikey, gibalikan na ni Attorney Rafael kinibang paita ni no katubang putol nga lawas Mikey ulo mm-hmm. og galawas
1: unya. Wala pa man nailhan ang identity ato boy kino.
0: So, actually Mikey dili pa most likely kani kaning mm-hmm. babae nga gipangita na sa iyang pamilya pero of course iagi pa man ang DNA testing kanang mga naapay mm-hmm. bagi proseso ba. In uh-huh. fact Mikey same sa San Hitabo kato ganing sa Mount Kalatungan, fifth highest mountain sa Philippines no nga naa sa bukid noon ako ang hinabi gid ang Ironman Malaybalay nga recently day Mikey aduna ay nakitaan nga pataing lawas nga gisod og sako nga naanod gyud og layo na nga bahin naanod sa suba so most likely ilang gidudahan nga mauto ang lalaki katong 30 kapin anyos no nga hiker nga na missing 10 days ganito nga search and rescue operation apan giundang na tungod sad sa peligro no kay atugod sa bukid unya hitabo Mikey most likely katong lalaki pero ngano kaha na foul play kay nganong gisod man og sako no nga na so man gisod og sako na say nakaaway dito something inana nga mga questions ba no or nitinuod ba gyud nga ni tabok sa di adto ni saka sa bukid or naila ing hitabo niya inana kay gipaubos pa sa DNA testing gihapon ang cadaver ang patang lawas nga nakuha og ang kantong mismo gipangita ang individual same aning nahitabo ron ang patayng lawas nga putol ang ulo diri sa Talisay City sa Kansuhong ato balikan sa Attorney Rafael straight to the point diri sa IFM ba
3: Moy last nga nag-text ni last buntag sa ilang iyang mga anak, mga igsuon, niya hantod wa na mo text pagkagabi, wa na mo chat, o kada adlaw na gyud. So unusual kayo para nila. Muna nangita ning anak, kisa may nakakita silang mama nga nag-caregiver diri sa may San Isidro Talisay. Muna say pagpangita, kini mahigalan dunay nakita ang babae nga putol ang ulo, gisumpay na lang ni. Malagmit sumpay yun eh, o malagmit dili. So muna nga, atong ipanawagan si Pilar Basilio or Katha Sabidra, kung asa ka man karon, pakita sa publiko or kontak sa mga anak, anong dili sila mabalaka. Straight to the point. O kunya, makaingon sa tanga lahi ng insidente, atis baka focus ang atong kapulisan sa ilang investigation nga, this case is distinct and separate. Ah, nining usa. Kay kung dili gud mapakita ka karon medyo ang investigation natural tanang angle tanahon di malikayan nga maka pangutana ta di ba kani maong babayhana kay kini ra ba mahigalang San Isidro Talisay ang parallel road ani mao na mahigalang kimba indi kin parallel road na so gamay ra og pilar ka metros duol ra ha so mo na tong gitan-aw ron so nining mga orasa kay wa pa man ato makontak mahigala no ang anak nakaingon naman tato nga okay na pero sige lang willing me nga mutabang manawagan lang na tas kahanginan o kung sa magaling ang ato pagpanawagan lang nining imong mama bata ni maurasa si Pula Oro lang usa samtang wa pa nato makontak to akaron mahigala sa Panimay diin nagtrabaho kining maong babae nga si Pilar Basilio or Katha Sabidra toron sa Panimalay mahigala sa amo kay nagpa kun man caregiver man dito sa Panimay Megala stay in caregiver ni Carmencita Rujas Abarques sa May Vergara Village Barangay San Isidro Talisay to akalon si Radyo Man Paul Lauro yes sa Radyo Man Paul DYHP
2: RMM report Radyo Man at Lero Pila daron sa Panimay sa amo niya caregiver nga giipakita sa iyang mga anak sa pagkatag na may attorney Pilsen alas 8:30 gabi sa Sabado at Lunay Sabado attorney Ropil tinangop ang alak ni hiling niya Pilar no na si Kaid diri sa kapulisan only
3: okay Paul gamay lang Paul ato sang ibalik ha kay mong signal gapurot-purot man mas mayo nga tin-aw gyud total Talisay naman na duol naman kayo ako ipabalik sa og tawag sa atong technical people aron nga ma tin-aw ang atong signal diha sabay Paul ako kabalikan karong taud-taud mga sugid paminaw alas 8:36 na mga pisa ta mga higala yagi ta lang sa ni katawa mga kagilaan no okay muraman og kwan tensionado mga higala ning maong balita kapikapi sa tagamay mga kagilaan kay sa Idol Boyke o sa Idol Mikey na ngapin na dali sa ato mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Oh. Nga nabuhi sa gamay. Ang ato mahigalang perfect coffee for you, usas mga active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron labihuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagduon sab nga pagkita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
4: Straight to the point.
3: Okay, atong tawagan si Radyo Man Polo sa laing nga linya. Okay na ba? Si Radyo Man Polo, Oro? O sige, atong balikan may gala kay tuas siya karon sa panimaig yun mismo ni Carmencita Rujas Abarquez. Para nga maklaro na ito ni, o noon sa itabuang nga nawa man dito sa ila. Di lang tama masangil sa dayon mga kagalaan. Atong pangutanon nga, nilakaw man ka ni, asa man ni siya pa doong nilakaw? Nananghid ba ni siya? O sa may iyang pananghid? O niya doon naman ka ni siya'y mga sinina pang naadiha? Sa ito pa, malagmit nilakaw niya, mubalik ba ka ni? O sa ba? No? So, muna itong gitagad-pagtagad karon kanubutagan ang mga kagalaan. At usang i-check, nini mga orasa atong giadto ang panimalay nga iyang gitrabahoan dili sa ingon nga unsa ato makuha pod ang ilang side kay di man malikayan manghigala nga maapil gyud sa investigation aning kalakiha because ang anak taga Sambuanga of course mangita sa silang mama diri Cebu guni Cebu City guni pagkasagsaag pagkaabot diri mga higala og wa ka masayod og asa ka nimo dapat pangitaon targeted gyud imong pagadto ang amo gyud nga naa sa may Vergara Village, San Isidro, Talisay. Mawag yung pangutanon. From there, muna imong imoon nga reference kung asa ka sunod nga mangita. So muna nga pag-adto nila kuno, niya ng July 8, matod pa may gala ka, July 4, tingala man sila nga, wa namang yun mo chat, wa namang yun mo text. So pag July 8 mga kagalaan, ilang giadto ang panimay, ni ining Carmencita ang amo sa ilang mama pag adto nila igo na sa giingnan nga wa naman pauli na 2 days na sumunay so, tanawon na to nganong na insa mahitabuan ni eh. Unsa may pananghid sa atong balikan sila Juan Paul Laura speakers galinya. Yes Paul
4: DYHP RMM report
2: tuod kayo alam kunta nila ron ni Rupil ang ilang ginikanan ni lupa na yun ang mga alak itong Sabado sa gabi tugon diri sa Sugbo nga ni coordinate yun sila sa atong kapulsan o niya ila day personal gisuroy o gire ang panay sa amo ni ining Pilar no kini na missing nga caregiver 48 years old diri sa San Isidro Talisay City Sugbo nga lugar kini nga panimay ni Carmencita pag background attorney Rupil 80 kapi na ni ang iya edad no? Inay na ni siya mula ka winungan nga pabuntayan ni caregiver retired major ni sa kapulisan si Ma'am Carmencita dito sa Sambuanga City pagkakaroon sa atong investigative report attorney Rupil ako natag ni mo ang alak no? Si Union ang alang na to siya yun, Attorney Rupil. Si Ron yun, si Attorney Rupil, no? Fernandez Banyo, katong station manager sa DYHB. Napakatita rin sa DYHB o IFM, o niya, sa social media po na si Attorney Rupil, sir.
3: Sir, mayang buntag, sir.
5: Buntag, sir.
3: Oo. Live taron sa DYHP, Arimin Cebu, o sa IFM. Kinini ang amo yung kanggian ha, kaya ron niya makahibaw taan eh, na unsang kalakihan eh, unya ang mapangita na to kung asa ni karon kining caregiver nga si Pilar Basilio. Unsa may iyang pananghid, sir, paggawa nakaw niya?
5: Well, according to sa kong ginigang, kay basically, I arrived diri sa among Panimalay yesterday, doon, alas 12 sa Adlaon, di kan sa Sambuanga, kay nag-lang, parang pa nag-surrender kami sa tapitan, kay walay dark ko. So anyway, I think,
3: okay sir, gamay lang sir Union ha. Salamat kayo gid sir nga ma-interview ka namo at least gikan dai ka Sambuanga bag-o lang kani abot. Among klarohon kadali. Paul, kinini ang tawagan namo imong landline Paul, nya ilahi lang ang messenger kay sayang ang atong interview ug murag purot-purot gid kay signal. Medyo lahi gyud. No nya Talisay naman duol naman kay Talisay. So standby ako kambalikan karong nga taon-taon. Atong takna alas 8:42 na mahigala. Kuan ko no day, unsa kay unsa man day problema signal ang lugar ha? Kuan naman siya kanana ang San Isidro naman, di man siguro ingon niya kuan gyud. So atong masabot sa initial report ni Radyo Man Pulaw ro nga retired major din eh, niya dito sa Mbuanga. Managmit kaila ra siguro ni sila mahon. No? So atong balikan. Palikon na kong tabang kay. Paminawa ko no ang kuan ni Paul og okay na ba? Dili na magpulot-pulot niya atong ipon air. Nga natinaw ba? Okay, si Jane Galliardo report ka natinaw man. No, dito sa may Kimba nga area. Niya, unsa man ang area hadi, basin o doon ay maka-interfere. Nga no, nga nagpulot-pulot na itong signal. Sige, gamay lang kay mga kagalaan ha. Ito na yung tagad-pagtagad karong taon-taon. Ato sa hanggi kong si Paul. Sige, para nga masuta gina ito ni Mahigala. Sige kay, ato sa pahimusan ka lang, pagpahinom-dom kay, samta nag-adjust patagamay sa itong technical. Standby. Alas 8:42 na.
1: Alas 8:43 na ang atong oras karon na samtang nga naminaw tato ning balikan ning maong report ni Radyo Man Paul Lauro karong taon-taon mga idol. Ayaw si Piata sa mga naminaw na itong makaigsuunan ha, importante kaayo atong malikayan ang bloated, constipated nga tiyan. No, kung doon na mo irregular bowel movement usab, mag super fiber lang yun ta. Ang super fiber mga idol mo kini ang number one na colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. 30 minutes sa wala pang panihapon ato lang gani siyang imnon kanang usa ka sachet inyong iabong atus 200 ml of water idol unya inyo na siyang imnon human sa upat ngatus 8 ka oras inyo nang mabatyagan ang kahupayan si mga tiyan, tinai o colon pinaagi sa pag flush out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Mo nang sama nako idol ayog si Piata mag super fiber na ta unya for best results, ato po ni parisan sa pag-inom nato mga idol og life extension vitamin D3. Labi na karong panahuna, sus klase-klaseng mga sakit, importante nga protektado ta mga idol. Napamatud-an gyud na sa mga pagtuon sa mga eksperto nga kung increased ang vitamin D3 levels sa inyong lawas, mas lig-on ang immune system og dili ta daling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Mo nang sa dili pa matulog, matag-adlaw mag life extension vitamin D3 na. Stay healthy, live better. Mga idol, eksipyata ha, mapalit na sa mga suking butika. Pwede po direkta sa Life Extension Medical Clinic branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Consolation Branch at mangrapod na sa ADM Building. Alas 8:44 sa itong pagbalik ang mga balita nilang Idol Kenny, Idol B, balita gawas sa nasod, o guban pang mga balitang lokal. Oras sa IFM, alas 8:44 na. Kini nyo chinita nga witty Idol Mikey, di kapugan sa pagatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
6: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Mapugnan pa ni.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
12: Ganun po?
11: Ana! Oh, laing pose na pod.
12: Okay po.
11: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
13: Dugay naming nag-ilis, direct.
14: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
15: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
16: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, Rice Energy Pop.
17: Lami mag-rice energy pop.
18: Lami mag-rice energy pop. Great. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
19: IFM. Balita.
20: IFM. Balita
21: sa buntag.
19: IFM. Balita.
22: Negosyo.
23: Negosyo.
22: Negosyo.
24: Di
7: Isusi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagparayon nga rehabilitasyon sa Navotas Fishport Complex ang kinadakang fishport sa nasud. Milibot ang Presidente sa Market 1 din iyang nasaksihan ang pagdiskarga, pagbaligya o paghakot sa mga isda samtang isusi usab niya ang mga pagpaayo o pagmodernize sa pasilidad. Sumala sa Philippine Fisheries Development Authority, ang tumong sa rehabilitasyon mao ang paghimo sa fishport na mas moderno o ligon pinaagi sa pag-ayo sa mga merkado, pantalan, sistema sa drainage o uban pang pasilidad aron maminusan ang pagbaha o magpadayon ang operasyon bisan panahon sa dili maayong panahon. Gilauman usab nga mapadali niini ang distribusyon sa isda, mapakunod ang gasto sa transportasyon, mapreserba ang kalidad sa produkto o madugangan ang mga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga residente sa Navotas o mga kasikbit nga lugar. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
12: IFM, balita abroad!
20: Upat ka mga team nga nakasulod sa semifinal sa 2026 FIFA World Cup, magtigi sa sunod nga mga adlaw. Magtigi ang upat ka mga team nga nakasulod sa semifinal sa 2026 FIFA World Cup sa umabot ng Hulyo 14 ug Hulyo 15. Una mag-abot ang France ug Spain ug ma Martes Hulyo 14 sa Dallas Stadium. Musunod dini ang semifinals nga duha, tali sa England ug Argentina nga ipahigayon karong Hulyo 15 sa Atlanta Stadium. Nagpabiling buhi ang kahigayunan sa defending champion nga Argentina nga magkakuha og back-to-back kakadaugan sa kasamtangang season sa maong torneo. Kinimbahin na hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa pagdahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas og raw sheep, puno sab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan og gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Papalit sa mga butika sa inyong lugar og order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Inisya Idol Biz 93.9 IFM di kapugnan sa paghatod sa nungunang balita. Tatak IFM, balita!
12: IFM, balita abroad!
1: Mukabat na sa 27 ka mga tao ang nakalas human masunog ang usa ka sikat nga pub sa distrito sa Chatuchak sa Bangkok sa mga oras sa Lunes Hulyo 13 sumapa sa mga opisyal sa Thailand. Sumapa nga nagsugod ang sunog alas 11:57 sa gabi sa Domingo ug dali nga mikahilap ang baga nga ang baga nga aso sulod sa establishmento. Daghang customer ang napugos sa pagdagan paingon sa mga sa gawas nga bahin sa maong lugar diin sila natanggong tungod sa kakulang sa luwas nga agianan sa pag-ikyas. Gipamatud-an sa maong minister sa Thailand nga si Anutin Charnvirakul nga 27 na ang kumpirmadong namatay samtang 22 ka mga tawo nga naa sa critical nga kahimtang ug padayon nga gitambalan sa mga ospital. Sumapa sa mga bombero di ang kakusog sa kayo ang labing dakong hinungdan sa mga namatay kundili ang grabing aso nga miresulta sa suffocation sa tibok pub. Nakitaan sa mga rescuer ang daghang biktima doon sa mga kasilya sa likod sa maong establishmento. O sa kamyembro sa banda nga nagtukar ni atong panahuna, may taho nga naputol ang una ang kuryente o gisundan kini sa usa ka kusog nga pagbuto. Padayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mahibaw-an ang eksaktong hinungdan sa mong sunog o kini giila nga usa sa labing makamatay nga sunog sa sukalugar sa kalingawan sa Bangkok human sa nitabo sa miaging tuig. Mga katong-atong balita gawas sa nasod kini bahina gihatod kanato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini native purple corn kuno kini sa antioxidant properties nga makalikay sa pagahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, aduna kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, rosehip, kuno pagid sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag kanatong hinlo nga digestive system. Mo nang kapina gamit ang iaksal makabuhay plus coffee mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unya pwede pong mapalit sa mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liluan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue idol, ang ato lang yung ipahid gamit lang ang EXL All-in-One Skincare Oil. Dili lang kini basta-basta nga skincare massage oil mga idol, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot kamoy natural insect repellent property ug tabang nga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro kang luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue, Exhale in Health, Exhale in Life, sa makabuhay dagdag buhay. Huwag itong atong balita gawa sa nasod. Oras sa IFM, alas 8:52 na. Alas 8:52 na nga itong oras karon. Padayon ta sa unahan mga idol, atong taga-agpagtagad ang report ni Rajman Paul Lauro sa gawas nga bahin. Live kini mga idol, kaganina aduna manggoy kakulian sa iyang signal mo, nagipaningkamutan na ito karon nga madungog ang live gawas sa bahin o ang kinipong maong video no nga ato pong makita ang kahimtang dito mga idol. Standby lang. Ani ana kauban nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
21: Well, ni transfer, but dying wish na sa kung sa papa sa kung papa, na alimin mo transfer. Usa siyang anak mo transfer dito sa Cebu.
3: Ah.
21: Minuto ni tao. Oh.
3: Okay.
21: So, happens to be my papa. Ang akong papa mo ni kami transfer dito. So that's why we are all here.
3: Okay, okay. Sige, so ang inyong kaliwat na isang buwangga. Now, kining inyong caregiver nga si Pilar Basilio or Kata sa Abidra, taga Sambuanga, yes. Makuno na yun. Saan ni kaila rin ninyo?
21: She was referred to us by my mother's co-arangkwan, also co-referred.
3: Mga yes, kaila rin ninyo, mga kaila rin ninyo dito Sambuanga?
21: Bili ang nag-refer na niya sa akong Samoa, kao ba ni mama, co-referred, tulisan.
3: Ah, okay. So, kining imong mama, mauni ang retired major, no?
21: Yes, correct, sir.
3: Oh, so duga naka-serbisyo din sa pulis siya, sir?
21: Yes, PNP, sir.
3: Oh, ang imong papa, pulis po?
21: Sa PPA, sir, pero he's passed away na.
3: Okay, okay. So, how old is your mom?
21: My mom is, I'm not really sure, but pero past 80 na.
3: Okay, okay. So, kinsa may kauban sa imong mama din ha, sa balay ninyo sa Talisay?
21: Karon na, kung igagawa ko.
3: Okay. Kay, so, kining iyang, o kanang sa wala pa ka, kay to man ka sa Buanga, so base ka sa Buanga, sir?
21: I'm sorry, come again?
3: Base ka sa Buanga, to ka sa Buanga nagbase?
21: No, dili sir, dili sa jeep ko. Ang kaso, ang rason nga ako sa Buanga, kay naman to si Papa, katumboy pa siya, nasa yung mga project bike, yung big bike ba?
3: Okay.
21: Pagkuha man lang sa si Papa, yung mga big bike, nasa siya palit motor dito ng rag ko. Wala niya masikaso, ang to namatay siya, so ako na lang ipisa-pisa nga to, kaya di man to na ako madali eh. O may kwarta para madato dito sa Cebu.
3: Ah, okay.
21: Sa piyesa nga to, I sell it sold it online.
3: Ah, so nga to nga rin lang ka sa Sambuanga, inana. Okay, so unsa man imong trabaho di, sir?
21: Wala pa, sir. Katulang yung focus ako. Prior to this, selling is what he, his motorcycle is, nag-consenter ko, sir. I was, after that, I was his caregiver for 24/7. Caregiver ni Papa ang tunamatay siya.
3: Ah, okay. Okay. Yes. Kano saan lang din namatay ito yung papa, sir?
21: Last year, pagmayo, Marso 13.
3: Ah, okay. So, ikaw mo ay nag-caregiver yung papa, no? Kay lalaki niya, ikaw may kuan. So, kamay ko, diligyo na ka sa Cebu, niya mag-adtoan hilang ka pa doon sa Buanga.
21: Yan, ito sa Buanga, sir. Para katura, kay sayang mangod kung mapanat mo, lugmo ko itong ato, or mahimo rin itong basura sa mga kaliwat ng mga ito nag-keep ato. So, ako nang ibalinyar, mga na. O kasapisaw gamay.
3: Okay.
21: Pamukoyin ka matodiri. dedicated mong kwarto niya dia. Ang atiman niya.
3: Okay, okay. So sa diri sa Cebu, nagtrabaho kag call center, diri ka sa IT park nga trabaho or sa Ayala, nana? Or
21: sauna pa na siya, sauna pa na para pa na sa mo diagnose na nanay cancer sa akong papa. Sauna pa na. Yes.
3: Ah, sauna pa. So kato yung papa na kuno dito sa cancer in town. So kini imo mama, yes. Sir, kay 80 naman pod mo na nga nagkinahanglan mo og caregiver pod mo na inyong gi-hire kini si kuan si Pilar Basilio. Sa may ang gipailang nga diha sa inyo, sir?
21: Ah, si basically sa gapuro na kuno balang Pilar kini siya, Pilar Basilio. We've known her for a few months na pinatuig as Kat sa Pedra. Kata sa Pedra.
3: Ah, Kat sa Abidra. Kapag
21: naman nga lang kung ngayon na siya, parang si Pilar Basilio din siya.
3: Okay, so niyang ipaila diha nga ngan sa inyo, Kat sa Abidra?
21: Yes, sir. Correct, sir.
3: Okay. So how long has she been there as serving as a caregiver in your family? In your mom, with your mom?
21: Hindi pa ako sure, sir. More or less, one, kanang almost a year.
3: Almost a year. Okay.
21: Yes.
3: So, sige, no? So, kana na ang... So, diha sa panimalay, sa imong mama, ang kuyog diha, imong mama, nga mao iyang ibantayan, ikaw, o ang imong igagaw.
21: Yes, pero, kining tuwi ka, pero, previous year, half, mga tunga sa last year, nanon ko sa Sambanga, sige na, kung kuhang gipi, sa piya sa mantala ko, sumuli ko sila pila, tarabuk ka, sino na, balik na sa kulit to. Amen ko ko.
3: Okay. So, So most of the time to akas Sambanga, inana?
21: Yes sir, yes sir.
3: Oh, so ang mahabilin diha sa imong balay, ikaw ra gyud, sa imong mama ra gyud, si Katha, sa bidra kining inyong stay in nga caregiver o kato imong igagaw?
21: Yes sir.
3: Oh, pila may edad ining imong igagaw nga gibili nimo sa mama, at least na kay kadugo nga gibili nimo diha?
21: 40 kapin siguro sir, he's older than me and more or less 40
3: Okay. Siya man, ilili pa na sa minyo, ulitaw ni? Talaga? Ha?
21: Ulitaw ni sir. Laki ni sir, ulitaw.
3: Ah, laki, ulitaw. Okay.
21: Siya, morning, ilili mi ka kung kita mama ba, kayo malaki mamingod. So, ang agad niya, ang caregiver, provide yun.
3: Okay, okay. So, at least, ngita mo babae, sakto sana, no? Ngita mo babae nga, maoy mo, kuha niya. Maoy mo bantay niya. Kumusta man imo mama? Okay ba magkakuan na ba siya? Bedridden siya or makatindog-tindog pa siya? Makalakaw-lakaw ra? O i-wheelchair lang?
21: She's a very strong-willed person din. Makalakaw man siya. Why don't gratis? Walay gratis. Pero ang problema na kay dementia. She's suffering from dementia. So ang yung speech is very kwan, impaired na good. Kaya mo, murasin, sinumplaka ba? Balik-balik. Ang yung gate is, kung lang yung pasok ay kalisot lang siya ang lakaw. Sinyalis sa na-dementia sa kanang speech mo nila, murag balik-balik ba?
3: Oh, balik-balik na.
21: Dili pa kanang isurang yung kwan, kanang wag ko yung kwan ba, yung kalulti.
3: Oh,
21: sabi na kanang Bisaya, di ba na sa akin kung Tagalog, Bisaya, Chabacano, lagi na siya.
3: Ah, okay, okay. Chabacano yung silutian, inana?
21: Yes, sir. Yes, sir.
3: Oh, how many siblings do you have, sir, if you don't mind?
21: Dua, sir. Yes, I have two sisters in their paper. Both of them are abroad.
3: So, ikaw rin nahabilin diri, ah?
21: Yes, sir.
3: Oh, abroad ay mong duha ka, kwanday, sisters?
21: Yes, sir. Yes, sir.
3: Okay. Kato si Kuan, kinini ang simpre, pag kinini ang girefer ni si Katha sa Abidra, mamay inyong nahibawaan, yes, gikan sa Sambuanga, ang kisa may nag-hire niya, ikaw may nag-hire, kaya ikaw may anak.
21: No, no, sir. She was hired by my sisters. I'm the youngest. So, ang eldest naman may nag-hire niya. Nag-accept niya, nagpa... let's say, nag-gikwan ba? Kailang agad niya sa among ate. Ako, I'm just here to help out.
3: Okay. Ang imong sister nga to sa abroad, mo ay nag-hire niya?
21: Yes, sir. Yes, sir.
3: Okay. So, may abot na lang to Scott Hadia sa inyo.
21: Mm-hmm.
3: O sa mga, gikuha niyo to sa Sambuanga or niyanak na siya sa inyo?
21: Actually, na to sila sa Sambuanga. Nandungan sila panungari.
3: Sa imong sister? At the time?
21: I'm not really sure, sir, pero nagdurin to siya dili sa akong mama. Patong na rin.
3: Okay, okay. Kaya imong mama, kung pa man siya, okay pa man siya magkalakaw-lakaw, no? So, ikan sa Buanga, pagbalik si mama dili sa Cebu, doon na siya ikauban. Nga mo na si Katha.
21: Correct, sir.
3: Okay, okay. So, unsa may background ko na yung Katha? Unsa man siya, kay mama na siya ang personal nga caregiver si mama? Unsa man doon na siya caregiver training or nurse ni siya or medical kwan siya? Doon ay background?
21: I think so. Kay gihar na siya sa kung kwan natin. Si Diliman na siya mong patasag hire of one ng caregiver kay medical inquiry man sa mong pamilya. Na may mga doktor sa mong pamilya niya. Gireferma siya sa Osaka also a retiree sa oba ni mama. So, murag all out na murag okay lang ta. But it's only later on we found out she did not give us her real name. Iba lang mo dito kato pakiling na ni problema karon. PC Pilar Basilio de Isa. So, also, question mark sa tamong na head.
3: Okay, sige. Kay mo man ang iyang kwan mo na natingala bito tanga katha sa abid na mo ni ang iyang gipailada ninyo. Kamusad mo inyo na ilhan pero ang hitabo karon pa mo na kaybaw nga naa ni nga incident nya ang iyang nga day Pilar Basilio.
21: Correct, sir.
3: Okay. So kini ni ang imong pagbiya nimo da sa Talisay Cell ang habilin ani kani imo giagaw og kadto na tulo ra sila kabuok. Imong igagaw nga lalaki 40 years old plus kini si Katha og imong mama?
21: Yes, correct, sir.
3: Oh. Sumao ba? So, kini ni ang... Yeah. Unsa mo kunit?
21: Sir.
3: Ah, sa sir?
21: Yeah. Duha mang kapalay, sige, sir. Sa among property, duha kapalay man. Within the lot. So, mo sana. Ang kuwan kay... We need man... Kinahanan sa may kanang murang katabang. Huwag may lang katabang, sir.
3: Okay.
21: Katulong laki mo. Hindi man naman, sir. So, mo na. Ibiligay sa katitikit niyang time kang mama kay... Dagan pa kaysa si Kasundri.
3: Oo.
21: Oo na, sir.
3: Kaya nabutang siya nga caregiver si mama, ba't doon ay mga trabahon sa balay, siya lang may babae, so siya lang po yung trabaho.
21: No. Siya dedicated siya kang mama raong yun.
3: Okay, so kisa may mo muluto, inana, mo kuan, inana?
21: Akong gagaw.
3: Okay. So, muna ang kuan day. So, sila mo ay nahabilin na imong mama, nga 80 years old, o kinangin mo igagaw nga 40 years old, o kinis katha.
21: Correct.
3: Okay. So, unsa man ang inyong balay, sir? Kanana ang Osaka balay na, or naman, sabi ngayon, doon ay laing balay? Wala na.
21: Osaka lot, Osaka, Utah. Hindi ko alam, pataas man ng Utah, mura rectangle man yun. So, mura nandiri sa pikas ang gamay nga balay, which was supposed, intended kung tali para sa ilara, kung tatay, Osaka ka kwarto, ug gamay na kinsala ang kwarto dagko para unsa kinanglan nila na susod mabutang na mo kay elderly naman sila doon ni papa at time ni kining balay na sila ron dagko ni nila tulo ka bedroom maunta niya mo kuan kanang para ramo may sumanag suod umuli sila na sila mga kuan ma stay ug ilang anak so maunta na niya kami ko man sila kay mo usod mo bulk transfer naman sila lugar diri sa balay so ona niya dagan pa kay gamit ni mama so parang kinanglan jud mga extra nga kwangit and si trips and falls man sa kayang yang movement impaired na kita ayo mo kinanglan jud sa kulang sa namrog murag walking stick ba beside her
3: mulakaw
21: sa nating kumutapad niya mo guide niya or mo aid niya mulakaw.
3: Oo.
21: And to do things for her son.
3: Oo. So kaning pagkaulian nimo karon kay bag-o pa man kana uli gahapon pa man kana uli gikan sa Buanga. Kano sa man kana kalarga ani sir?
21: Nakalarga ko sir actually pag Sabado pa. Nato. Sa Biyernes. I was supposed to be here Saturday. Now we got stranded in the Pitan. Kay iwa ko ni barko tungo sa Buang.
3: Oo.
21: So I spent 2 days on the road patungo ari. I arrived here 12 na midnight.
3: Kagahapon?
21: Yes, sir.
3: Okay. But pagbiya ni mo gikan sa Cebu pa doong Sambuanga, kanos amang ka ni biya, sir?
21: Kana din ako ma-remember, sir. 2 months ago.
3: 2 months ago?
21: Yes.
3: Okay. So muna nga ang nahabilin diri kanina si imong igagaw, naara ni imong igagaw diya, sir?
21: Yes, sir.
3: Okay. Usama ko ni pananghid ni ining katha, nila katong nilakaw siya.
21: Di mo na sa kinama ng ngiti, mumuhin mo naman sa ukan, musod gawas sa kinasa, kahit kumugawas man sa di mo sa mga gaysan. The most is ka ng mga usa ka oras, kaya mo ito sa eksimba. Mo na.
3: Oo.
21: And si can feel it, musod ba sa mga gawas, wama sa ikuan, si can feel it, do so, if she wants to.
3: Sumura sa kung sa may pagka-describe niyo ano niya, sir? Kuan lang, kanana ang... Kung sa may observasyon, maayo ba siya nga mo atiman sa umama, inana? Murag sakop na sa pamilya, inana? Kung sa may kuan ninyo?
21: She's very kuan. She's very good at what she does. And lively man siya nga tao. Never a dull moment. Kanang malipayong siya nga tao ba? Yes. I have no complaints ay based on my experience, she's a good person mo niya. Like I said, never a dull moment. She's always smiling. Maunanimot niya kay. She's always smiling. She's always happy.
3: Okay. So at least, mauna iyang kuhan niya. So, free ra siya diya maka kuhan, kagawas, musod, gawas, anak sa inyo, nasa ilakaw, okay ra, inana?
21: Yes, pero di man siya mag-ugay. Tama na siya, manang mag-load. Diyan na, mato sa timbahan, mato sa tindahan, palitog, punsa ba ka lang. More, si Tas na tibamos, na siya nang hanggawa siya, kay usa ka oras, na usa ka oras ito nga. More na,
3: oh. So, ang imong mama, sad ko siya.
21: Unusual kayo ni naitabo kang wala sa mga kontak. Dilgit na normal para sa'yo. Based on me knowing her for this long, unusual kayo nga wala sa mga kontak. Misag sa'yang anak.
3: Oo, mauna, nga kuan. So ang imong gigaga, wala siya gisulti nga, huwag yung mananghid ini siya kung asa siya Mulacaw. Ibritayin nga Mulacaw siya, dili siya mo mananghid at sa kustindahan, anak, kay iagumbiyaan ang iyang yatiman.
21: Yes, kay kung pangitawag ba niya, manangit pa siya, kay akong ikagaw ko sa'yo, nasa ato. Nasa atang, at sa water tank naman sa babaw. Mukuhan mo, check, nabay ka lang sa... Nulaw ka na sa gulot. Anyway, katit naman siya, mabalik mo siya tayo. So, muna.
3: So, sa iyang pag-anak sa inyo, mga 1 year naman siya, kapin kaha diya sa inyo, wala niya siya kauli o sambuang gasukan?
21: Correct siya there. Almost a year, sir. Almost a year. Dili 1 year kapin.
3: Okay, almost a year. Pero
21: I can't recall her. Kung mo katuman siya sa Buanga, sir, makuwag siya ni mama.
3: Ah, okay. Kaya imong mama, capable pa man siya Mulacaw, mo ato anhi sa Buanga, gihapon, no?
21: Yes, but with a company. May kauban ba?
3: Oo. Okay. So, sige. So, kanong tuiga, sir? Kinumdum ka nga? Kanong ato sila nangadto sa Buanga, inana?
21: Ito siguro pag sa katuwig, I'm not sure, 1 year siguro ni Papa, pag March 13.
3: Okay, so basi...
21: 1 year, less anniversary.
3: Unusual kayo, kay Mulacaw siya o sa kauras, mabalik naman sa dayon, kanyang hitabuan, nilakaw siya niya, wala na mabalik. Kanos aman tong pizza hagin, sir? Basi sa inyong...
21: Sir, wak ko kay Papa, sir. Kailangan ko sa Samuanga. At least I just found out, nagikonta ko sa iyang anak. Namauni mo na. So ako niya, concert ko na concern sa mga muna niya, huli ko, dito ako mga, ako yung gagaw ko si mama, dili mo kaya na siya sila kastoryo ko, ano ka nung kalito ko bisaya ba?
3: Okay.
21: O, bahay ko na sila nagtabakano, so, mauna niya huli ko, dito pala, I could also represent them.
3: Pero so, ang, yes. Ang imong, ang iyang anak na, ni Kathas Avedra, na mo inyo na ilhan, muna yung itawag ni mo, muna yung nagpahibaw ni mo. Gawa mo uli.
21: Actually, ang kwan din, sir. Ang asawa sa iyang anak. Ang iyang daughter-in-law.
3: Okay.
21: Better name kay Lapuros mo na alias yung gamit ng pangalan sa kwan.
3: Oo.
21: Sa Facebook.
3: So, ang iyang anak na, ang asawa sa iyang anak mo na yung nagpahibaw ni mo, kanos aman to siya, sir?
21: That was on kwan, mga around Thursday siguro. Or Wednesday, ano?
3: So, ano, mga...
21: Gamon to rin makauli ko. Nangutang ko sa akong PR, makapliti pa lumari.
3: Okay, so either... Butang na to ni mga Wednesday or Thursday mo na siya pagtawag niya ni mo.
21: More or less, sir. Correct.
3: Okay. So, sige. At least, mo na siya. So, di pahibaw ka nga nawa si Katha. Oh, okay.
21: Ato pa na kong imbalan. Nga, wali, di rin siya unusual kayo. Alam mo, sa curious and concerned at the same time, kay solo ako mama di rin, yung kitong bantay niya, si Agaw. Kinangang yun lang kung anay, kung anay, kung anay, kung anay, kung anay, kung kay dementia naman good.
3: Bitaw.
21: Kailangan ka mentally prepared ang tao kung handle lang nga lang ang kwan.
3: Oo. So, kining imong igagaw di ay nga kinini ang 40 years old niya, kauban di ha, wala dahil siya mapahibaw ni mo, sir?
21: Wala sila communication di ni. Wala mo ni cellphone akong igagaw.
3: O pero naalaman ka sa balay na puyo, dili siya mo inibaw nga, pabaw ni mong, wak na tayo caregivers mama dili, kay lakaw mas kata. Dili di siya mo inibaw ni mo.
21: Wala ni cellphone. Mao nang rason nga ni ari ko. Kay ako mo imong storya. Ay wa mo mo exact mo ritong mga anak niya. Ipaibawon ako. Nga nahimbong kung ano na kuan pagabot na ko diri nga nana di sila diri nag-claim di sila. So they arrived ahead of me. Dari zona so wa ko nga wa ko kay bawo sa ni tabo diri kay ako ang gagaw ko ako mama. Na man cellphone si mama pero di sa kay pamugamit sa cellphone kay ba kay kuan all these naman. Na ko gagaw sa si tarong cellphone.
3: Oho, kay inani magod.
21: No idea, good.
3: Nilakaw ang caregiver, mabalaka ta nga for how many days walay mabantay siyang mama. So, kailangan niya ma-inform gid unta kada yon.
21: Yes. Pero ang information ano, mo sa kumpan sa among maguwang. Ito mo gina, all it's all, it always has been sa among maguwang gina, kaya mo ito handle sa finance.
3: Okay. So, ang imong mama, okay pa man siya maka-istorya, no? Okay naman siya nga kuan. Wala siya ingon nga, dili siya maka, naman siya cellphone ni mama, wala siya manawag ni mo nga, dong, wak na, lakaw may noon niya akong caregiver.
21: Wala, sir. Kaya ang Facebook account ni mama, sikat mo yung nagbuhat. My mother lost her phone a few months ago. Then mo na, ang account niya sa Facebook, tama na sa ibuhat, buhat niya ipangalad ang mga tao, baka nang importante sa akong pag-communicate. Mao na. And my mother has difficulty speaking na.
3: Sige,
21: and
3: sige.
21: Tuhat nga, tabakano pa mi, lisa tayo kalito ko bisaya, or nor Tagalog.
3: So, unsa may nagtabo, sir, pagka wadi ha, kamo mi report mo sa mga polis, ano yung nagpa-blatter mo? Kamo yung nagpa-blatter sa police station? Or wala lang ninyo gipa-blatter?
21: Gipa-blatter nila, missing person, of course. Ipapang nila, file missing person. Okay. We're also concerned about what happened.
3: Yeah, I'm asking of who among you there went to the police station and have it blattered.
21: Ako yung agaw, sir.
3: Asik. Kining
21: yung Bisaya, sir, yung episode 1, police station report of missing person.
3: Okay, kining yung agaw mo ay ni-report dito?
21: Yes, sir.
3: Mga kanus amang kuto niya gireport, sir?
21: Wala ko yung idea regarding ano, sir. Wala ko dito.
3: Okay. So nag-abot mo diha sa mga anak ni Kat, ha? Sa diyan nangita na sila ni may anak sa inyo?
21: Wala pa? Agahapon, sir.
3: Agahapon? So nga to, sir, kung sa may mga duga nga kuwan nga pagpangita ni na to, no? Nga ibutanta lang, no? Milakaw ni siya o sa bagang itabua. Kaya wak maka siya mananghid nga mulakaw siya.
21: Correct, sir.
3: Wak sige I'm pananghiran.
21: We are as puzzled and as concerned as ang mga anak ni Pilar o ni Kata. What you may idea sa nasa ng anong yung ginibuhat. And we hope and pray nga kanang dili connected ni ang kwan na kanang kung saan yung kanang incident na nadiya na itabo. We hope and pray nga dili na. And wala give me answer na. We are seeking for him as well.
3: Oh, so that's why I do not want to connect this incident. I am treating this incident as distinct and separate from the one being found there in the other road, no? Pero dili malikayan nga ang investigation, ilang tanaw ang tanang angol.
21: Of course, of course.
3: Oh, oh.
21: There's a little one way pa, na possibility na ni ba.
3: Oo.
21: Nakabantay ko sa compost kang gipad. DNA naman siguro itong mga anak. Pero sa raman itong anak at itong anak ni Kuyog.
3: Oo. Ang imong igagaw, sir, nga maogi Kuyog nila diha, naara diha ka ron?
21: Naara diha, sir.
3: Pwede ba po na to sa may interview ka, ha?
21: Amot na, sir. Kay kamang maningan ko ang Bisaya o Tagalog. O English na tabakano na kinis, unless na may translator.
3: Ato, so yan og Tagalog, basig magkaagwanta ta.
21: sige. Ako so yan ang story, sir.
3: Sige ko no. Kay sila may kuyog ka riya, kay kamang wala man ka na panahon na. Kung ano ko no.
21: Kung ano ko tiri, sir. No.
2: So yan, sir.
21: So yan ako, parang. Ito na ako, sir.
3: Sige ko no, Paul.
2: Sige, ato, sir. Papasod sa ato, Attorney Rupila, kay nang gawas nungod mi diri sa ilang, actually, kinilang balay, Attorney Rupila, ground floor type ni siya. Duha ka hugna, no? I speak us, pero maglapos-lapos sa ilang gate diri Attorney Rupil, no? Kinilang gate, makat-kat lapod, no? Kaya mubo ra siya, although na ay mga putaw. Atong suwiyang hangyo ron Attorney Rupil, mahimo after ni
3: ang iyang mama pol kita kasi ang mama pol mo makakuan pa kay consider ni ako nag-imagine ko kay police mong gunin kaniya do so most likely okay okay pa siya tingali basin og okay pa niyang physical kuan ba basin og
2: wala wala naman ni siya mo kuan ato attorney po nga makasod pag itas balay dire ra ta niya gi dawat in fact hapit sa dili magpa-interview although ato siyang ganyo na putok sa social media o niya na pa yung mga basher sa social media nga bright pa kayo so umurag mo kunik niya ninyo ba na kamo mo ibidaan so at least doon ay statement gikan sa inyong grupo no
3: mm-hmm.
2: Ano yung sugot si attorney Rupil na diri ang kwan gagawin sir ari lang ka diri sir okay intindi ka Tagalog sir gamay
4: hello gamay Bisaya
2: gamay Bisaya sige si attorney Rupil Fernandez Banyo kamo kiginabi ni mo sir among station manager sa DYHP Ironman Cebu no isa ngalan ni mo sir anong pangalan mo
4: Rinel Albulario
2: si attorney Rupil
4: hello attorney Rupil
3: oy si Rene good morning live daron sa DYHP o sa IFM anong pangalan mo sir
4: Rene Romel Rojas Albulario Rojas
3: so ikaw din ay native ng Sambuanga no
4: apo apo
3: oo. So, wala po kayong asawa?
4: Hiwalay po.
3: Hiwalay. So, kayo na lang ang tutulong diyan sa bahay ni ano ni Ma'am Carmen, Carmencita.
4: Siya po, po. Ako yung taga kwan, buhat-buhat matumba.
3: Oo.
4: Kasi hindi ka.

0: O mga ilang taon ka na dyan, sir?
1: Mga 2 years, ano, siguro.
0: Oh, so, ikaw at saka yung si Katha at saka si, yung si Ma'am Carmen, kayo lang tatlo dyan sa bahay?
1: Dalawa sila kasama dito sa isang van kasi dalawa yung bahay.
0: Ah, dalawa ang bahay?
1: Dalawa, malaki, malaki. Nalipat na sila dito sa maliit. Kasi si auntie na lang, namatay naman yung asawa niya.
0: Okay.
1: Si uncle, lumipat sila, ibenta na lang yung bahay daw.
0: Oo.
1: Siya na lang mag-isa. Yung maanak nga sa labas, yung panlalaki na lang yung isa na nito.
0: So ang ibig ko sabihin sa ngayon or last week dahil yung anak niya si Union mag-ano siya punta sa Zamboanga, no? Palaging nakapunta sa Zamboanga.
1: Opo, punta po.
0: So kung mapunta sa Zamboanga ang nakatira diyan yung si Ma'am Carmen, si Katha at ikaw. Kayo tatlo lang.
1: Opo.
0: So ano bang sabi ni Katha, sir? Bakit umalis siya last
1: wala,
0: ano?
1: Wala pala ba nagsabi nga. Wala man hindi na mag-stone nagkwento sa akin kasi nandoon ako sa kabilang bahay, dalawa sila dito.
0: Okay.
1: Oo. Basta may ano yan, mapakwansi-anti sa kanya man lahat. Pera sa bangko siya. Alam sa kanya man yung siya man yung trusted na kwan, nagbinigay yung authorization na ganon.
0: Ah, okay. So ano lang natin sila, iklaro ko lang sila. So ikaw makintindi ka naman ng Cebuano siguro, no? Kunting Cebuano.
1: Opo.
0: May dalawang bahay diyan, ikaw nakatira sa isang bahay at saka yung auntie mo si Carmencita at saka yung caregiver niya na si Katha dyan sa malaking bahay.
1: Sa maliit.
0: Ah, sa maliit. Ikaw nang nakatira sa...
1: Oo. Bagong pan lang. Bagong ano pa yun. Tamit. Hinako dito.
0: Okay. So, ikaw nakatira sa maliit na bahay. Sila nakatira sa maliit.
1: Sa malaki. Sa malaki po.
0: Ah, sige. Ganito ha.
1: Sa dako.
0: Sa dako nga bahay, ang imong auntie nga si Carmencita...
1: Ako sa dako, sir.
0: Okay, sige. Ani ha? Ikaw nagpuyo sa dako nga bahay.
1: Ah.
0: Diyan ka nakatira. Yung auntie mo at saka yung si Katha doon sa maliit na bahay.
1: Opo.
0: Okay. So, ang trabaho mo dyan, tulong-tulong ka lang dyan at saka yung mga pag-prepare ng foods nila. Ikaw ang nag-prepare?
1: Ako nagluluto. Ako magkuhan, magpalit ng kamot, tambal.
0: Oo.
1: O palit ulam.
0: Okay.
1: Ano kung... walang pangluto, palit na lang sa karinder yan.
0: Kaya si Katha, focus lang siya, no?
1: Focus lang siya talaga dito.
0: Sa kay Kwan, sa kay auntie ni mo?
1: Oo.
0: So, anong pizza, sir? Unsang pizza hato siya nila kaugyod? Diha nga nang balik?
1: Ang nagkuhan ako doon, nagkuhan sa pulis, katungan ato ko sa pulis dito, nag-report ako, na hindi ko man alam yung oras na sa siya nag-quantire, gawas.
0: Okay. Ikaw nagpa-blatter sa polis?
1: Opo.
0: Kanos aman ka ni nga dos polis?
1: Sabado na pitsa 4.
0: Ah, pitsa 4?
1: Pitsa 4 po.
0: So, July 4. Naandan ni mo, sir, nga kinisikat ha, mula kao niya, muli naman kuno dayo, no?
1: Dili man minsan, kasi minsan Sabado, Linggo, walang oras yan. Kahit anong araw, inuwan niya si auntie. Pero pang iniwan niya minsan, pang ba, si auntie? Ang pang ko, pasabot na ako na, basta nakuwan si auntie ba, na may naisugo. Ingon niya, wala naman po. Nadili man nang manghit ni si Kwang, si Pat.
0: Kanang inyong balay, konsidere nga tiguwang na ang imong imong auntie, ang mga anak to sa gawas, to sa abroad, most likely doon na ginay CCTV para makita nila ang ilang mama, nga naadiha.
1: Sa sulod sa kwarto.
0: Okay, so naadi ay?
1: Monitor sa ila, sa kay auntie.
0: Ah, okay.

0: ke, no? Kay to ko mga anak sa abroad, sumutan ako sa siyang mama, na CCTV nga naa diha. Na-review ninyo ang CCTV? Na-check ninyo CCTV? Kanus atong milakaw si Katha?
1: Dito ang kwa na, ang kwa, dito man sa anak sa abroad.
0: Tuas sa anak sa abroad
1: ang... Ang monitor, si katong sa abroad. Siya ang monitor.
0: Okay, so wala mo contact ang anak sa abroad kung kanus ato nilakaw si Katha? Butanta lang nilakaw to.
1: Sir?
0: Milakaw man to si Katha. Si, ang iyang anak sa abroad mo, oy, kwa, no? Siyempre, anak God, naagin na yung monitor.
1: Katong anak, katong, ha, katong mo monitor sa fan, CCTV.
0: Ang iyang uban anak, dili day mag-monitor sa CCTV?
1: Ah, wala, wala.
0: So siya lang yun. Unya, wala mo reklamo iyang imong auntie nga wa na may lakaw ng skata ka ng first day pa lang paglakaw ni sulti, wala siya mo sulti ni mo nga nawa naman ko yung atiman ako ani.
1: Wala po si auntie mo kwan kasi pabalo mo na siya na bag mo lakaw. Gilingan mo ng head. Pag-iisa lang niya sa kuha na asa naman si Kat. Umot. Anak, buko sa iya na din makukuha sa pabaloon sa ang istorya nila. Nakakuha ba kwarta? Ana ba? Nakasugo ba lain? Kasi man, patuman yun ang pan, tanang kuha sa mga bangko. PNB, ana, o plan bank sa pan, katong sweldo, sa pension.
0: Oo. Oh. Oo.
1: Oh, oh. So, siya, yun.
0: Okay, atong klaruhon siya, no?
1: Ang tanggani, nakay nawala git ng kwarta kong siya.
0: Hmm.
1: Good. Oo, wala git siya. Ang nag-grocery nga dyan, diri sa mo, ha, ng sabrot. Nakapagdala lang food panda.
0: Hmm. Okay. So, kinini ang imong, kay tabang-tabang man ka din ha, mga July 4, mo ito yung mong ingon nga mo ipagla, mo wala na diha si Katha, no?
1: Opo, wala na ito na. Kaya na po namang, istorya ng mga anak, pati ka nang sa abroad, anak niya.
0: Hmm.
1: Sila mang dito ang nanay kwandira, communication. Lain man diya yung pangalan na anak, yun, sa tinuot.
0: Oo, oo.
1: Big karon lang ko nang naibalan katong nahitabo na natawag ang katong kasi na ko sabot na lain man di ay ngalan dili man di ay kat.
0: Mo lagi mo na tingala pud nga lain man ni ngalan ani niya.
1: Kabalo ko si auntie na kat. Kati. O ka sa Bedra.
0: Oo.
1: O, madugay na siya tapos sa pangalan. Tapos yung pananana nahibalaan na lang ako sa mga anak na lain man diay, pilar daw, pilar basilyo.
0: Mm. So kamo, so istorya lang mo ni Kat diha, kay mayo man kuno to siya, kanang jalim kuno to siya, mayo man katogkuan. Istorya lang mo diha sulod.
1: Di, mo istorya lang kay kuan, diri, pag mo tabang mo diri.
0: Dili mo madungag pangaon dahi, tuluro man mo kabuk ka na diha.
1: Amo ka on po, hindi rin. Kwan. Pero tasagaran, hindi rin sila si auntie. Sila yun. Dua. Mudala na. Kapag kaluto, di mo na. Mudala sa pika. Kay auntie. Oh. Sa balay, pika. Dua sila na. Amo ka on, para na ikauban.
0: Okay. So, pag sugod ay dala ini kay nakating kalon, karon pa mo kay bao, ano nga, pilar din nga, ano, wala mo require da ay ogoan. Kana na ang iyang police clearance pag sugod.
1: Wala nang kwan, wala ko kwan sabotar ng kwan. Sila naman ito si auntie o si patong anak niya sa abroad. Yun, ang istorya, firme.
0: Kay pagdawat niya mag-helper ba? Kuhaan mo police clearance para maklaro nga mo ni iyang ngalan yun.
1: Ambot ako sa tambuang kaman ito na kwan. Auntie, nag-offer man po sa iyang kwan sa iya. Ang iyang batch siguro sa police.
0: So kana na ang imong igagaw nga kato si Unyo milakaw siya sa Buanga, so nahitabo ini ikaw na nahabilin din ha si Katha o kining imong ante tulo ra mo kabuk nahabilin.
1: Ah.
0: Kanus aman to milarga to imong igagaw?
1: Ang kinsa?
0: Si Unyo, kanos aman sa nilarga gani?
1: Sa kay nilarga to, diya. Oo, hindi na, wala na siya ikon. Tuma, oo, anak.
0: Okay. So paglakaw ni Unyo, napagito si Kat, ha?
1: Oo, na.
0: Oo. Okay, sige gamay lang kayo ha, ato sang ipadangat ng pipila ka pahinom-dom, Paul. O niya, atong balikan niya karong tatupul. Sa manang purma sa balay, Paul? Kay, di ko ka-imagine ba? Aspikas balay, aspikas balay. Gamay lang ka sila, standby. Umalamang pipila ka mga pahinom-dom. Alas sa 9:28 na.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Oras sa IFM, alas 9:28 na. Sa di pa niyang dungag pa nga mga detalye diri sa ato mga balitang lokal, mga idol, unya sa ato pong pagbalik ang ato pong IFM panglawas. Alang sa atong laing balitang lokal, kahuot sa trapiko sa Barangay Mactan tungod sa Healing Crusade, motorista gipahimangnuan. Kompletong detalye sa report ato makauban si Idol Aiko.
4: Ottoman Report.
5: Gipasidan-an sa City Traffic Management System kun CTMS sa mga motorista bahin sa gilauman kakahuot sa trapiko gikan Hulyo 12 hangtod 19, 2026 sa palibot sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Gilauman nga di umino sa 5,000 ka mga tao ang mutambong sa Christian Healing Crusade matag gabi gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Gipatuman sa CTMS ang stop and go nga sistema sa trapiko aron maregular ang agianan sa mga sakyanan palibot sa lugar. Giauhag ang mga behedor paingon sa mga luxury resort sama sa Dusit Tani Mactan, Sheraton Cebu Mactan Resort, The Reef Island Resort Mactan, Shangri-La Mactan, Moving Peak Hotel Mactan Island Cebu, ug B Resort Mactan nga moagi sa Angasal Access Road, luyo sa Mactan New Town. Dihang niyo ang mga biyahedor paingon sa Mactan Cebu International Airport nga mosayo sa pagbiyahe aron makalikay sa kalangan sa daan.
6: Kining balita, hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-i si baby tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
3: Alang sa laing balitang lokal, Cebu Provincial Board gipahingusgan sa Department of Education and Seguridad sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Kompletong detalye sa report at makauban si Idol Chixie.
4: Ottoman Report.
7: Gipahingusgan o gipadalian sa Cebu Provincial Board sa Department of Education kon DepEd Central Visayas ang pagpahugot pa sa seguridad sa mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo. Kahinumduman nga ni atong Hunyo 25 tuig 2026, mipirma og iyo ang gobernadora alang sa Cebu Safe School Programs. Subay niini mitambong atubangan sa Provincial Board si DepEd Regional Director Dr. Arturo Bayukot og DepEd Cebu Province Schools Division Superintendent Dr. Senen Paulin. Diin gipresentar ang mga inisyatiba aron masiguro nga luwas ang mga estudyante ug mangtutudlo sa probinsya. Usa na niini ang maintenance and other operating expenses kon MOOE para magka metal detectors sa mga tunghaan para sa seguridad. Hingusgan usab ang good manners and right conduct kong GMRC program. Lakip na sab ang Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa paghatag og pasiuna nga psychological first aid para sa mga estudyante panahon sa mga emerhensiya. Samtang giklaro ni Dr. Pauline nga walay total ban sa mga cellphones ang late base sa DepEd Order No. 6 Series of 2006 o ang guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Wala gibawal sa mga estudyante ang pagdala sa mga mobile phone. Apan dili kini pwede gamiton panahon sa tingklase, pero pwede kining gamiton kung tugutan ang mga estudyante sa mga mangtutudlo para sa learning purposes. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita, tatak IFM Balita!
8: Non-stop allergies? Ang solusyon!
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusite sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusites is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: IFM. Balita. IFM. Balita.
17: Sa buntag.
3: Oras sa IFM alas 9.34 na. Diri sa ta sa atong IFM panglawas mga idol. Usahay, di ra bagitan nyo kabantay, pero ang atong atay, mora ni siyag silent hero sa atong lawas mga idol. Kay mo man siya ang maintenance department sa atong lawas. Mo'y nag-filter sa toxins, ga-process sa tambal, o katabang sa digestion. Pero mo lagi ni unsa atong ibuhat, sige ra tagpulaw, inom dito, fast food rin, dungagan pa sa stress. Walang dagang kayong reklamo, fatty liver, elevated liver enzyme, hepatitis, bisan katong wala gainom fatty liver na, naagid na tungod sa atong lifestyle mga idol. Unya kay di raman inom ang atong kalaban in town sa atay mga idol. Apil po ni ang sobra kamantikaon nga pagkaon, processed food, soft drinks og stress, kasagaran walay symptoms sa una idol, hangtod nga taas na di ang atong SGPT o SGOT sa palaboratory na to mga idol. Mabito ng mas maayo nga proactive da ninyo, ati manun na to ang atong atay, samtang okay pa mo nang aigsip yata mag Liver Aid Pro. Yes, mga idol, ang Liver Aid Pro sa kinika liver supplement specially formulated para mo suporta sa liver health. Naani silimarine para protektaan o repair ang liver cells plus vitamin B complex, B1, B6, B9, B12 para sa energy o overall vitality. Kung fatty liver ka o nagmonitor ka sa mga liver enzymes, importante nga nakikapartner sa mong healthy lifestyle. Di lang diet idol, kinahanglan nga kumpleto gyud ang suporta. O dapat balanse sa gyud mga idol, proper diet, enough sleep, less alcohol, regular check-up, o niya sabay gyud ninyo sa Liver Aid Pro para sa extra liver care. Mga idol, ang presyo sa per capsule, 29 pesos lang. O napadyod tayo tipid pack para sa mga nagdaginot na to darang mga idol. Ang 5 plus 1 free for only 145 pesos. Sulit kayo mga idol, no? Available na ni sa yung leading drug stores, Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Queen's Pharmacy, o Majesty Pharmacy. Remember, idol, ha, ang liver, di raba ni magreklamo dayon. Kung maghilom ni, dili pasabot nga okay ra, mas maayon ang proactive ta kaysa reactive, mga idol. Ask your trusted pharmacy or health provider about Liver Aid Pro, o syempre, consult your doctor kung naka existing condition. Ayaw hulata, mga idol, ha, nga makapoy na ang atong mga atay, kay porting abusar na to, importante nga mag-atiman yun ta, mga idol. Liver up na ta with Liver Aid Pro. Mokin niya nga tong IFM panglawas. Oras sa IFM alas 9.30 isayos na. Oras sa IFM alas 9.37 na. Karon po mga tungura mga idol, naputay laing oplan tabang atong gipahigayon diri sa may barangay Hipodromo. Standby lang mo dira mga idol kaya ato pong madungog ang live update sa Idol Buiki sa gawas nga bahin. Nga padayon na sa unahan kay padayon nga gi atiman nato kining live report ni Rajman Paul Lauro mga idol. Ato gihapong gikahinabi no si Sir Rene. Ato ding paminawon idol ang mong report. Standby lang kauban gihapon nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
2: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
0: Pagkapaniudto, luto na po kagpaniudto, imo na po giingnan nga kaon na mo, nana, luto na.
1: Dakan na may sobra sa mga kanang tabungtak, mga nang tulkaon.
0: Oh, niya pagkapanihapon?
1: O, kwan. Pero katong naagi kwan, wala mang gikwarta. Wala may pangluto ang kwampod. Sige lang, palit. Ulam sa gawas. Ako lang tagapalit.
0: Oh, so palit ulam sa gawas. Ikaw may tagapalit og ulam?
1: Opo.
0: Inikabot din ha, nga palit kag ulam.
1: Diretso na diri sa gamay ng balay, asa silang duwa.
0: Okay, so palit kag ulam. Kisa may muhatag kwarta ni mo, kaya dahimin siya narabatong imong ante.
1: Na, si ante, wala na nga, tiri, responsya na, wala na kwarta, kanina lang. Na, karo, nahintot na wala na yun. Katong aging atlaw, kanina kwan, 2 days, karon, mas 3 days mo karon.
0: Oo.
1: Tapos nang minagpag-grocery, kay na nagpadala ang kwan, anak.
0: Hmm.
1: No, to naka-fan, pati na-activate ka itong credit card niya.
0: Okay. Kanang pagka-Sabado, pizza 4, sa pamahaw, na-apa siya ka? On pa sila, di ba? No?
1: Na-apa.
0: Pagka-udto po, na-apa yung sublas sa pamahaw, na-on pa sila, na-apa. Ano pa na huna?
1: Oo.
0: Pagpanihapon? Nagluto ka panihapon?
1: Wala na.
0: On sa may gipakaon mo sa imong ante?
1: Na itong kwan na may kwandiri, katong puro kwan lang, ground meat, iprito na lang nato.
0: Okay.
1: Oo.
0: Nga, pagprito ni mo, imong giwi...
1: Puro, walay bugas. Walay may pang kwan. Bugas na luto na. Mauna lang po. Ipuro lang na nato, prito, para naalan yung taon.
0: Okay. Unya, yun sa maniwag, sa may naghukad pala sa mong ante, wala naman kasi kataan na pagka Sabados gabi eh.
1: No, ako na lang.
0: So, imong giyukaran imong ante?
1: Oo, alam mo lang.
0: Ikaw na pagkaon si mong ante?
1: Oo.
0: Oh, dili siya kinahanglan hungitan or hungitan siya?
1: Yung sa sir?
0: Kinahanglan hungitan na imong ante or dili pa kinahanglan?
1: Hungitan? Sugo. Wala ko namang kwan. Naalang ko sa, na kay pangutana ko, nga naman wala pa. Lakaw, wala pa. Wala ba yung mag-isugwa na.
0: Oo.
1: Wala lang, pangutana na ko.
0: Okay, pagkaugma na, kay pizza 4 man, pagkaugma, Domingo man na, pizza 5, nagluto kag pamahaw.
1: Domingo?
0: Oo.
1: Sabado to na-report ko?
0: Sabado ka na-report? Asam ka na-report?
1: Sa munisipyo.
0: Kisa may kauban mo nga na-report dito?
1: Ako lang. Gisugo ko sa kumbane, sa ipa-report na, kasi wala nang huli.
0: Kisa may nagsugo ni mo?
1: Si katong anak niya sa abot. Kasi kami, waiting niya sa balay, baka muli ira.
0: Oo. Oh.
1: Ana po, ang pangalan mo. Na wala man, gamma auto ingon sa anak. Pati katong anak dito sa kuan natawag siguro, tawag dito sa yung anak ni auntie sa gawas. Auto natawag ka ko ay pa-report na. Naato ko.
0: So ang kanang Sabado, July 4 mo nay pag-adto nimo sa police station.
1: Opo. Ano so, na?
0: Nablate na dito sa police station.
1: Ha.
0: Okay. So mo nang panahuna nga wala na mo uli. Pila naman kadlaw nga mo uli siya nang panahuna?
1: 4. Wala na ko nga kumukuan man, ana. Gapo na.
0: Okay, ato man ni maklaro. To may mo reporter dito sa police station. May buwan man ni ganun sa ni nablater dito. So may buwan ni karon, no? So unsa man yung pizza nablater? Wala na ninyo pagdao 24 hours. Una ipablater.
1: Kaya di, kwan naman ni auntie. Sige lang, sige po mo hulat, man. Kaya hindi ni Kabalo, asa man ato. Wala po dito, man.
0: Unsa man kang urasan ni ato sa police station anang July 4?
1: Ang gibutan na ako dito, mga alas nito ba ito? Alas 4 man siguro ito. Alas 2 ba? Ana, alas 2 siguro ito. Gibutan na ako dito. Kasi estimate lang to.
0: Oh, so alas 2 sa hapon?
1: Alas dili ko kabalo unsa oras niya na gawas diri. na ingon sa pulo na din mo kapalo sir ingon na niya estimate na lang mautugibutan mga alas dos ana alas dos siguro to alas 4 alas 4
0: okay
1: alas
0: okay gama, sige alas dos alas 4 ikaw na sa
1: alas 4
0: ni anang July 4 unsang ulasa ka ni adto sa police station
1: ma hapon sir malas hindi na ko kabalo sa oras kasi ba't hapon na to siya
0: hapon mga alas 4
1: July
0: inana
1: 4, oh, July 4 July 4
0: ha? July 4 alas 4 inana muna ipagadto ni mo
1: maana apo ana na
0: okay niya namahaw pa mangka sa pagkabuntag napamangka sa kata pagkabuntag niya pagkaudto wa pa man makabot 24 hours imo na naingi pa blatter
1: dili sa buntag maapa to siya
0: o naapa si kata
1: naapa siya oh. Pagka hapon di na ko kabalo. Asa na yan. Wala na ko kabalo kung sugo na si auntie si Yapon. Black tao. Ana.
0: Okay. Atong klaruhon na kay bagabuntag anang Sabado, July 4, na apa na mahaw pa kita pa ka ni Katha o sa imong auntie Kalminsita nga nagdungan pa sa pangao, no? Napas na.
1: Oo, na. Pampa, buntag.
0: Oo. Unya pagkahapon imong gipablatir ni ay.
1: Kahapon.
0: Niya nisugot ang pulis ipablatir wa pa may 24 hours.
1: Mao to ba sa picha 4 to magkangko record dito. Kasi gisugo ko sa anak, mao na to.
0: So gisugo ka sa anak mo tong imong gipablatir.
1: Oo, naingon ni auntie, ay hong ko kaya antayo, kagawas dira sa kwarto, dira rakaw, yung lakaw-lakaw, kay dali, pagpanako dito, balik ko dayon.
0: Oo.
1: Ano, so, balik dayon ko, pagkakuan.
0: Oo, sa, kay, huwag na ay mawa na to nga kuan.
1: Gibutang kung sa pangalan, nagibutang na ako po dito, ang duwa ka pangalan to, gibutang na ako dito.
0: Oo.
1: Tat sa bedra, oh. Na yun sa pulis, iklaro daw. Ang nagdiinan po kabalo, sir. Ang kabalo na mo, ang pangalan kita to, sa bedra. Pati anti na to. Taon lang mo na natawag sa kuha na ipareport na yun sa anak katong sa abroad na Pilar Basilio. Dahil mo na doon ang pangalan ng ida. Panabutang na ako. Yun sa pulis.
0: Oh.
1: Okay na, okay. Butang na lang. Butang na lang.
0: So ang nagsugo ni mo nga ipablater ang imong ang iyang anak na to as abroad.
1: Oo, oh, sa abroad. Oo. Oh. Kasi nagtawag na gano yung mga anak sa oh. Iya, katong sa Sambanga.
0: Mm. Na, So, kini ni ang okay, so rini, gitawgan ka sa anak sa abroad, gitawgan ka mo to nga
1: wala.
0: Unsa man?
1: Awa, katong kwan. Si Ginger, katong sa abroad, gitawagan na kami, diri.
0: Gitawagan mo? Ni Ginger?
1: Gitawagan ni na ipapanagani daw, report na na, kasi anong wala pang muli.
0: Oh.
1: Mauto na ako. Opo.
0: Mauto nga imong ikuan. So, nitawag nga ipareport na dahil kinawa pagkabuntag, i-report ini kahapon. Mauna iyang instruction. Mauto, gipablatter ni mo, no?
1: Gipablatter na ako sa 4.
0: Oh. So, natawagan ka, mauto nga imong gipablatter?
1: Oo.
0: Nade kay cellphone, no? Nade kay cellphone.
1: Kay auntie.
0: Ah, kang auntie nga cellphone. Aso kama o day ka mo gamit sa cellphone ni auntie?
1: Si Aya Kwan, kung si Kwan man nagtawag, Ginger dito kay Kwan, ano si Ginger daw, story ako ko, nag-story kami.
0: Hmm.
1: Mauto, ato na ko.
0: Oh, so, ang imong igagaw nga si Unyo, ang nagpaybaw niya ang anak naman ni Katha, ang asawa sa anak ni Katha. Waday siya pa ibawa sa iyang igsuon.
1: Kinsa, sir?
0: Anak kay ibawa, wala ni mo tawag di ay si Unyo, nga maunay na itabo, anak mo ulit si Katha.
1: Ah, wala ma, wala gudu kwan. Kinsa pa na, knowledge anak sa, kwan, na anak kwan gani.
0: Mm.
1: Oh, ang panamo ni auntie kiri, kaya mabalik lang ni auntie, ay mabalik ka daw.
0: Mm. O kung pitsa 4 ni mo sa July gipablatel, unsa man gyud ito nawa sikat ha? Kanus sa man gyud nawa to?
1: Pato na kani, nakuan ako, na pinaato na ko dito si Jingye na ipakuan na kawani na na ay wala nang mga ano wala nang uli.
0: Kay giblatel man dayo nawa pagkabuntag na pa man to papa imo ina nga namahaw pa man to kita pa magko pamahaw.
1: Oh, pakakwa nga ni, oh. Di man tumukuan siya. Ambuta. Ano man.
0: So nilakaw ang helper pagkabuntag na papapamahaw pagkahapon kay wa man muli gipablatel na dayon bisag wa pa 24 hours. No? Mo ni nahitabo ninyo diha.
1: Hindi po ana, sir. Anay. Tumangkol.
0: Unya wa dai mo paibaw adayon si Unyo nga siya may anak nga naas Pilipinas.
1: Na wala po, wala po, wala. Na malaki kwan po anak na kwan kaila. Kaniya gyud si Junior akong kwan kay ka edad na ko ni. Yamang gyud ang kana ko.
0: Oh. So nakita mo sa anak ni Pilar?
1: Ambot patong na ato dire, amaw-maw to. Siguro, patumbae, kahapon. Si Juan, communication lang. Si Onion siguro, sila lang man ang istorya siguro ato. Dito sa Zamboanga. First time kanina ako na sila makita. At kami hindi rin ato, unsa ba ito.
0: Ang number din ni Pilar, wala din kay number ni Pilar. Tawagan ninyo, gain siya karon.
1: Ah, wala po ito na anak. Kaya,
0: si Unyo di ay nga anak.
1: Sa balay. Si baka si Onion sila.
0: Oh, kay concern maka nga ang caregiver si mong mama na jud kay number. Kay
1: siguro sila.
0: Oh.
1: Ako naalaman ko di kilang lang mong kwan, naalaman ko gid sa balay.
0: Kay paghibaw nimo nga kuan kana na ang wala na diha si Katha. Kay pagkabuntag sa Sabado na apaman pagkaudto pagpaniudto kisa may kauban si mong auntie pagpaniudto
1: basta kami na lang kito ni auntie na kandiri pangtana lang siya na ano wala mang uli pa
0: niya usa may sulti si mong auntie nananghid si mong auntie to
1: wala po daw
0: wala po mananghid
1: oh na ang ako apot na baka ingon na si auntie kay na may tanya si auntie po to na may diretsyong istorya po
0: oh.
1: Minsan ambot yung sanang sakit ana.
0: Ang mga gamit ni Pilar na apamangka din ha gibilin pa mangka di ha
1: gikuha kahapon
0: ang anak na nagkuha
1: sila o pati katong babae
0: Subot ipasabot, mabalik, patos Pilar kay nilakaw man to nga wa magdag si Nina. Ang iya mga butang na araman din ha.
1: Mauto ang kwanan mo. Mauto ang kwanan mo. Ang sapa na. Kabalo na mo. Uli yun siya.
0: Oo. Oh.
1: Di ko kabalo ko unsa pa na asya gamit. Paggawas niya.
0: So ikaw na kaybaw ka na pagkasabado, kaybaw ka nga wa na si Pilar mo itong imong ipablatir pagkahapon. Si Union
1: si Auntie man nagpa si Ginger man nagingon sa ako ipakwana na
0: ipablater. Kay si Ginger man nakakita sa CCTV sa may nagmonitor ka ha. Na siguro siya nakita sa CCTV mo nang ipablater dayon
1: Sabado to basta Sabado ang nakuha ko Sabado to na tupo at buli July 4 July 4.
0: Unsa may sulti di ni Ginger, wala na tawga si Katha naman to cellphone si Katha, wala na tawgi nga, asa na siya dapit, nana?
1: Wala. Wala po, Juan. Ang maanagani daw, nagkuhan, tawag na siya. Wala po siya na communication daw.
0: Di pa blatter na dayon, wala tawga daan sa cellphone, o asa na siya?
1: Hindi eh, di tawagan na gani daw nila.
0: Oo. Oh. Okay.
1: Hindi mo na kwan. Mautol, nag-ingon sa kwan. Kwan daw.
0: Kanang naaman sa pikas nga kwan ka no, naaman nakitaan dito nga kanana ang babae, putol ang ulo, ang lawas putol. Kadto dilito mo ay gisulot ni Katsa?
1: Sir?
0: Dilito mo ay gisulot nga sinina?
1: Bala ko kapalo, sir. na unsa yung kwan gamit na gawas.
0: Pag ingon nga naay nakitaan dito nga babae, putol ang ulo nabuwag sa lawas. Nitanaw mo ba sa sikat sa to?
1: Oo, naay gikan ko diri na kwaro.
0: Niya nitanaw ka dito? Kay naalaman sa silingan nga kalsada. Aron nga ato pangitaon ba sa sikat sa to? Concern man ta kay ato robot tong helper.
1: Dili, gipakita lang ako sa cellphone ko.
0: Kisa may nagpakita ni mo?
1: Ako ng kwan diri, katong sa pana. Ni nang manis atong kwan atong
0: pagkahibaw nimo nga pagkahibaw nimo kamutanan dia pagkahibaw nga naay patay lawas nakitaan basig sikat na wa mo mo adto sa pulis wa mo mo concern dito pangita nga basin tingalig mao ni
1: wala nang ingon ko na ko na laki daw ang balita laki
0: babae man ang giingon ang buhok taas man gani
1: tapos tapos nang kwan babae daw po.
0: Oh,
1: maingo na ang pagkadilim mo. Ang comfort na mo ba? Dilim mo.
0: So wala mo kana nang nagpablatter gud mo. Interesado kay ta kay nagpablatter pero sa diha na ay nakita ang patay basig mauna ba? Wan ano ninyo adto ang pulis pagbalik nga basig mauna sir.
1: Wala po gyud mo kwan sir kay ako ra man kasi anti diri.
0: Oh.
1: Di mo ko mag-biling po niya. Eh.
0: Si Union, pag-abot niyo, kamusta man niya abot si Union di ay?
1: Nung sa katlaw, kahapon o kahapon.
0: Oh, kay naago na, namay nakitan, basig mauba, atong atuon lang, inana.
1: Kahapon, gabi iman siya, makuan, mga, isa nga, mga 4 siguro, anak na. Pag-abot siguro sa bus. Ambot.
0: Oh. Kay, interesado ko itong nagpa-blatter nga, kuhan, sa ito pa interesado mo na, gipa-blatter ko na pa 24 hours. So, karoon na ay nakitaan.
1: Ang kwan ako na, ang comfort na mo, mo kung gihulat gani, kay ingon, sa mo ato na daw gani, na, sige, gihulat po, diri.
0: Oh, okay.
1: Ingon na, ato na daw mga anak.
0: Hmm.
1: Hulat na lang ko.
0: Kanus aman mo na kay Bao nga naay pa, kanus aman kay ipakita nga naay patayng lawas nga nakitaan.
1: Tapon. Ha.
0: Wala ninyo dagana dito sa pikas nga kwan, duol naman kayo na, pikas kalsada naman. Wan nyo adto abasing sikat ha to.
1: Di man ko kabalo asan. Sa cellphone naman to nagkita na to, gipakita na. Nada, yung laki, yung bae, o ana.
0: Oh,
1: kay... Ay, laki mo na muna, ihulat na lang sa mga anak, kay kumbani.
0: Pag anak sa iyang anak kagapon, o sa may iyang sulte?
1: No, nag-istorya sila pati si auntie.
0: Ikuha na ang mga gamit ni Katha, no? Ang mga anak niya nagkuha.
1: Sir.
0: Sige, kay watay ulas na standby lang sa ha, balikan talaga ng tutaon. Okay, Paul, standby, Paul. Balikan tayo kay Dr. Paul. Standby, humalamang sa pipila ka pahinom-dom.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

Nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga pwede na itong makutuan o pagtulunan. Paminaw na! Paambit na! B. Agasa sa tanan. B. Agasa sa IFM.

0: wala pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa usay kabus nga wala makapaambit. Idol, balikan taning mong report ni Radyoman Paul Lauro, pero sa pagkakaroon, ato usang ati manuno kay nagikan para ba intaw ni Stobigon Bohol ang ato ang beneficiary karong buntaga o ginaot pa nga muhangyo ta no, sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga maskin o piso-piso atong matabangan. Kauban na to karon mga idol, mauni si kauban na to ang atong beneficiary karon nga si Sir Ricardo Verano, 49 anyos nga taga Tubigon Bohol, naabot in town siya diri sa atong sibyaanan kay para in town magpakitabang no. May na lang bahala ginagmay lang in town nga kana bitawng hinabang mga idol kay para in town sa pagpatambal sa iyahang anak nga 17 anyos mga idol unya sumapa aduna na kini chronic kidney disease. Sir Ricardo, may buntag sir. May buntag. Nagikan pa kag Bohol sir?
1: Oh, gikan pa ko. Ngani na ma'am, ngani buntag.
0: Unya ni biyahe lang gyud ka kay para sa schedule karong adlawa. Kinsa may kauban nimo, ikaw rang usa?
1: Ako rang isa, ma'am.
0: Mamalihog niya kog share sa Live Idol Kenny ha. Unya, pwede ba nimo masaysay sa mga naminaw nato oron sir? Pasensya kaayo kay hagipot atong oras kay namang guyda ko kay balita nga atong gitutukan. Unsa man hitabua 17 anyos pa si imong anak nga si John? Unya, aduna na ni siya chronic kidney disease. Unsa man hitabua sir?
1: Kaliwat ni. Sa ma'am sa 15 anyos pa na siya nagsugod, ma'am. Ang kuwana na yung kalitra mo na eskwila mo na siya sa una. Niya, marag, naano na siya lupus, dadaning sa doktor na.
0: Naa siya lupus.
1: May una nga nagkuwana na niya sa mga pagkaona na niya sa eskwilahan. Sigong sarap yung pangimnon lagi sa hay. Marag, nilala ba?
0: Ang kanang lupus, autoimmune disease na siya, sir. So, pasabot nga, kanang basin o daan sa imuhang anak o niya nakatrigger sa iya sigurong mga kinaon, ana.
1: Oo, ma'am. Marag, maagin mo gusto sa doktor, ana. Kanya karon ang kuwana ni sa doktor, God, kay na butangan mo jak pistola sa una kanang dress ug ikwan sa kuan nadaot man kay nasunog na pod nang ugat niya niya karon abikas na butangan na pod mo gyapon nadaot gyapon
0: nadaot gyapon
1: ang last niya nga kuan ana kaning sa kanang grab ba mam nga
0: bingon
1: lamaw daw na importante kayo nga para niya sa karpaka karon
0: kay
1: di man sa dialysis ug wala na kayo sali og pansamantala naman ning last liog ro niya
0: so mao na ang inyong gipangita karon pila man na siya sir
1: ang istorya do ana sa one month sa gawas mangidaw na ma kwan kaning ingon ang kwan sa gawas gidaw na siya pataot sa private nga kwan 100 o kape na mamo na lagi sa jugo wa jugo na parta lisod man ubi sa dialysis kay delikado ba kayo tulog isa ka semana katulog na siya
0: katulo sa usa ka semana i dialysis
1: kira na dialysis gid siya nya karwa pa nang wa pa nang gitanggal pero ang doktor nga tanggal na jud kay di mo pwedeng maglugay sa liog niya kanto din mo pang habang buhay daw tong ana tong graft nga giingon sa doktor kira na matauran gid siya ana
0: sumuna inyong gipaningkamuta nangita kag pamaagi para maka-raise mo ana nga kantidad maka tigum mo ana para in taon nga ngadto ipaagi iyang padialysis. Pila man ni kabuk imong anak sir?
1: Isa ra na ma'am.
0: Siya ra sa gyud in taon.
1: Wala ra isa lagi. Mo tertegang sakita sa kuha lagi nang inana sakit siya. Kay umjo ko magtuog magkasakit na siya ginana gud. Kay naundang na siya sa pag-eskwela lagi grade 8 a grade 9 ra kotob na. Nga basta kinsa anyos man siya nagsugod gud ana daw katuig na siya nakaundang tulo man siya.
0: Pero unsa may tan-aw ninyo kaliwat basag kaha ni sir na pa moy mga kaliwat ngayon ani pod
1: murag wala ma'am
0: wala sa
1: wala na sus. Wala may kwa nakita
0: ra wala mo asagid mo magdahom
1: wala jud ma'am mo na nga natingadyo ko nga nakalitan lagi ko eh, tingala na magpanlipong naman daw siya ni bambikog na kalit kaya kung ano unsa man na sila ina kung gibati lagi mo tong gidana pod sa ospital pod dugay patong nadasa kay di mo pod musaba dayon lagi gusto niya
0: ako problema ako
1: na po na musulti na yun. Ganun na, madali yun, tataw. Nagmahay lagi nung kumagingan. Ganun ba ito, nagsulti yun, takada yun. Kaya din, mulala siguro rin, kasi maapas pa unta. Nakaroon, wadi na ganun makaya. Kaya duha, magay na daot na.
0: Atong buksan na itong GCash number para sa inyong tabang idol. Nagikan panigtubigon Bohol in town, no? Ang usaka ay responsabling amahan. Atong GCash numbers, 0919-062-2726 or sa 0952-460-8927. Akong balikon, idol ha, 0919-062-2726 para sa atong pasyente, 17 anyos nga adunay chronic kidney disease. Parting lisura sa inyong kahimtang ron, Sir Ricardo.
1: Lisod, ma'am. Kaya, wapo kayo tarong na trabaho, daro ko sa panamuha mo kanong Uma-uma ra ba?
0: Mag-uma mo, kamo sa imuhang misis. Mm. Sus. Unya, kana bang, kumusta man ito ni mong pasyente dito?
1: Kaloy, sa ginauron, mami, yun, arang-arang naman siya gamay. Katong dire siya.
0: Sa Soto?
1: Oo, oh, katong dire sa Soto siya. O, oh, ang una na, dito mo na sa Muag, ipirahan ko siya.
0: Mm, yeah. Sa Bohol.
1: Oo. Oh. Mm. Yan, nadaot, ipadagan, may dire. Sa Soto. Tingnan lagi ng peritoneal, ma'am.
0: Sus,
1: kay hapit na minunan siya na disgrasya. Kaya ka ng peritoneal, tubig, muna na iso, da isang lawas, da niya, hawaso na po. Kada ura, duha ka oras, hawaso. Di man, matilo, kinighawas, di mo pundo. Manood na siya, kasing-kasing sa iyang baga, ang tubig.
0: Sus, delikado.
1: Matong tubuhan, hinoon siya, itong miagi. Sa kabuhan, siya kapin, mamang higda, ma'am. Bata kuyo ano jud ko matay hapit delikado gid ang unahon kay kalay adjust Ginoo nga nakasurvive gid sa 1 taon na to reto jud ko mga ano ma'am kay wala gitubuhan na gud siya
0: perting kulba in taon ninyo kuwan siya
1: gamay ato hindi na kay reto jud ko wala kay tungod sa tubig nga nanod na gid pati sa mga parte sa lawas nga manod ta tanan lagi di na matelo ko kuha mga patanggal na ma'am kung ginan iko na lang sana sa dresa. Balik sa liog, liog lang sana do, kay pansamanta, balik pansamanta lang. At least, katong yung gingon nga kuan ako, mangayon na yung tabang, anik, asay ma, katabang, anik, nga kuan, para mabutangan siya ng graf ba nga, gingon nila, nga kuan. Kaya maunang ganun, may panghabang buhay, na gito nga kuan.
0: Unya, dito rasad ko na sa Soto, sad sir, o
1: kumabaling. Oo, naaanang kuan na, ma'am, murag sa Soto na siya, panon siguro, trabaho on, rin ako. Sa so, gawas na lang, apisa na siya, di doon na sa ilaw, wala doon na sa gobyerno. Private na lang, umunang mahalaga siya.
0: Unang palitunon kaayo. Muna mga idol ha, ang pinaka-importante is tanan, ang atos ang pag-ampo, no, para in taon sa maong pasyente. Kay di sa gud in taon lalim, kay mag-umara in taon yung mga ginikanan sa maong pasyente, idol, 17 anyo, sumapa, aduna ni lupus, di ay ang maong pasyente. Unya maoni, usa sa mga maapektaran gud mga idol at akihon, kana magyong kidney, munang posibleng resulta sa chronic kidney disease ani nga dungagan pa sa lifestyle mga idol pero perti pa intong bataa ba no nya dako pa kay kahimuan sa kinabuhi mo nang sa mga naminaw dira karon maskin og piso-piso lang yun unta mga idol atong GCash number 0919-062-2726 akong balikon 0919-062-2726 Sir Ricarte atong personal nga hangyoon ng mga naminaw sir para nga tabangan ka, tabangan imuhang anak, no, para sa ilang mga ginagmayng hinabang, maskin unsa, maskin piso-piso, no, atong hangyoon sila, sir?
1: Maing buntag sa tanan, ako nangayon, tabang sa inyo, parte sa akong anak, nga, mabutangan siya, nung, kanang kuan lagi, grab lagi, para na magamit na para sa iyang
0: dialysis.
1: Nga, ang hangyo ang tanan, kasi malumong kasing-kasing niya nga, matabangan ang taong akong anak.
0: Again, maskin og piso-piso lang mga idol ha, hinaot pa nga makatabang in taon ta sa pamilya kay bawka sir, di man mi makahatag og ginana kadako nga kantidad nga imong gikinahanglan karon pero hibaw nga kini paningkamot pud di sa atong mga listeners no bahalag piso-piso nga hinabang og labaw sa tanan ang ila sa yung pagampo sa imong anak kay may na lang mamilagruhan in taon sa Ginoo no nya nga mapangitaan sa ninyo pamaagi nga makatigum mo sa maong kantidad. Again, idol ha, 0919-062-2726. Akong balikon, 0919-062-2726. Maskin og piso-piso lang yun mga idol, makatabang ta para sa atong 17 anyos nga pasyente nga adunay chronic kidney disease. Sa mga bago lang naminaw dira karon, again, pwede kayo mong mag-drop by diri sa atong Sibyaanan idol kung gusto mong mutabang na atanahin mo sa ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ascario Street, Capitol Heights, Cebu City. Again, basta kanabang pinaka-importante tanan idol kung kay botang lisod ang panahon karon kay krisis. Paningkamutan lang yun na to, no? Kutob sa atong mahimo lang yun in town. Kaya para in town makahatag po tagkahupayan sa kagulaanan sa pamilya aning Sir Ricarte, mga idol. Labi na nga, bugtong anak rabag yun in town ni nila si John, mga idol, no? John Mervin Verano. Dagantag mga taga-Tubigon Buhol nga naminaw sa atong programa. Hinaot pa, maskin uga, piso-piso lang mga idol. 0919-062-2726. Manghinaot mi nga atong matabangan, 0919-062-2726, mga idol, no? Sa mga naminaw dira karon, manghinaot ta nga sa ginagmay na to nga pamaagi, mga idol, ato intaw ning matabangan kay nagikan pa ni Stubigon Bohol, no? Again, idol ha, 0919-062-2726, no? Bahalag piso-piso lang yun in town, mga idol. Again, 0919-062-2726. Na nagpadala cash in from Union Bank, 150 pesos. 50 pesos, gikan ni siya ni 061, 100 pesos. Gikan ni 869, 100 pesos. Gikan ni 540. Again, mas kinagpiso-piso lang unta mga idol. No? 0919-062-2726. Unsa man intay pong sa imuhang anak, sir, nga kana bang kay Boko, gi kami ngawan yang pag-eskwela in town, no?
1: Mao lagi mami ingon dito siya nga mental na gwa siya sakit kay kahuman mo kita unta siya. Sa una man ay nato tay mahay mo ani tong salig na lang gis Ginoo kita ni. Kay kung ganang gipangayo na nga kwan. Maayo pag itong taka na. Kay ingo usag nga gikon sa doktor nga pangkuan nga kana namang yung kwan mo di namang gid makaya na ma'am kanang transplant kanya. Mao namang gid last nga ingon jud doktor nga ay makuan daw na. Kana kita may labing maayo nga may mo sa mana ito ko mangit na ikuan ane Ginoo na lang ikuan ane basig na matabang na yung loe na yung kuan Diyos na lang ibahalas na nanane.
0: Again, mga idol ha, atong nadungog mo, kini ang usa ka responsableng amahan, no? Mag-umani dito sa Bohol, mga idol, unya kay niabot man intaw ning ilahang dakong hagit sa ilahang pagpuyo, kaning pagkasakit sa ilahang anak, bugtong anak, no? Kani si John Mervin, 17 anyos, adunay chronic kidney disease. Yes, salamat kay Beth Morales. Sige, idol. May problema, idol, ha? 0919-062-2726. Mas kinagpiso-piso lang, mga idol. Unya ko, ugaling gusto pod mo mo bisita diri sa atong Sibyaanan, pwede po kaayo 100 pesos, gikan ni 401. Ang atong Sibyaanan, naratarihimutang sa ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ascario Street, Capital Site, Cebu City, mga idol. Unya, ato lang ning paningkamutan nga makahatag-tag arang-arang kantidad para sa atong beneficiary. Kaya di sa draba in town nilalim nga kumbati in town, mga idol. No, labi na nga ila in town yung bugtong anak. Sayod ta daghang mga ginikanan nga naminaw karon. Di gini lalim nga kasinatian, no? Nya, kumusta man in town yung misis dito, sir?
1: Mula ba mga magsige na lang. Ako na lang siya. Siya na lagi pabantay gina ako. Kaya man pwede huwag mabiyaan. Kaya huwag mukalit huwag atake. Gano'n mga naikon. Isod man kayo.
0: Muna ikaw mag-uma. Oh, mabiyaan ni mo nang mag-atiman siya sa imong anak.
1: Og na po kada ako na po yung mukuan.
0: Pulipuli mo.
1: Pagliok-liok kung sa mga kuanon dito sa mga bahay. Pinagmay nga mga kuan. Kasi agad ang kasagarang makuan, lamin na dire sa una.
0: Na na mo'y naduulan ba nga mga ahensya po, sir?
1: Sa katong, may agay nga kuanon, dire sa kuan naman hinuintabang atong kuan sa mga kuan lang na siya lagi. Sa ospital, malibre naman yung anak sa hay diha sa ospital nga katong ginagumay nga check-up niya mga panya mga tambal lagi mo diya kaya naman tambal sa gawas
0: napaliton nga. Lagi jud
1: muna sa gawas nga mga mahal ma'am disab kayo mahalan man pareha itong pagkakuan nga marang na kuan itong gamay ra kayo nga kuan na hapit mo libo ikuan sa kayo nasa na bangag mga nangyandring kilid katong pag kuan panatubuhan siya
0: sus
1: dugay ang higda ba?
0: Parting lisuras kahimtang sa imong anak ni ay, sir.
1: Lisura, mamay, loy, kaya lagi po nang tanaw ka kung tayo pa ita.
0: Nagantag mga ginikanan nga naminaw karon di yun din tao nila lim mga idol, ka nang maglantaw ka nga mag, kanabitaw mag-suffer, mag-agwanta imuhang anak, no? Manghinaot nga mas kinupiso-piso lang atong matabangan intaw ning maong pamilya idol kay taas-taas ni kay botang ang dialysis lifetime ni pero may na lang sa atong ginagmayng pamaagi makaabag tas ilang mga galastuan idol mas kinupiso-piso lang yun intaw no na natin napundo diri nga 1,000 pesos Sa mga naminaw dira karon ay 100 pesos gikan ni 994, 100 pesos gikan ni 388, 50 pesos gikan ni 292. Again, idol, no? 0919-062-2726. Maskin o gapiso-piso lang yun unta mga idol sa mga naminaw dira karon. 0919-062-2726. Manghinaot ta, maskin o ginagmay lang yun din tao, no? Atong nga matabangan ang maong pamilya kay di sa gidin taw nila lim nga kanabang nga ilahang nga gi atubang karon nga problema mga idol. Manghinaot ta sa mga naminaw dira karon maskin og piso-piso lang. 0919-062-2726, no? Again, 0919-062-2726. Unsay mensahe ni mo sir, aning mga ginagmay ra kay ning ato ang mga donasyon, pero grabe kay ning gipaning kamutan sa hinaguan ni sa atong mga listeners sir. Unsay mensahe ni mo sir?
2: Salamat kay sa tanan nga mitabang sa akong anak, sa tanan-tanan jud nga kuan sa akong anak aron nga maka-survive pa siya sa kuan nga kinanglanon sa iyang lawas ba. Salamat kay ninyong tanan sir, ma'am. Thank you.
0: Again, idol ha, maskin oga piso-piso lang gid in town sa mga naminaw dira karon. 0919-062-2726. Manghinaot ang atong matabangan mga idol. Nga balikan lang ti karon sir ha, ato sa ning ipadangat ang dungag pangadetalya sa mo report kauban gyapo nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
3: Ring ang cellphone nga nakabantay si ma'am. Sige sir, rini ha, salamat kayo para ato na mo sa ospital. Salamat kay ma'am sa kwan.
4: Kisamay ko yung sa ospital po, si Rini.
3: Si Rini, siya may caregiver lang una ron, Attorney Rafael. O niya, launa sila pa rin siya tigalikata, ano, Ling Granilla, nag-direct auto, mauna ilang sakyan. Ikon sa ninyo siya, anong nagkapagyan ng auto?
5: Kwan, ninang siya ato.
3: Ninang, niludhan niya ni Ma'am Carmen Sita, kining maong lalaki, Attorney Rafael. Sumuguha na ko din sa ilang panimay, Attorney.
4: Pero okay naman siya matubag lagi, Paul?
3: Okay naman siya, Attorney Rafael. Pero musapit yun, di malugay ba? Musapit niyang dila. O niya, tungisin ko pala sa mga kwalang yun, mga vital nga question, kung sa orasa, ang iyang kwan, ang pag-abantay sa ilang kaw, July 4, hapon. Balabanan yung mga 2 o'clock anak mga iyang kuhan, no? So ang CCTV ay Attorney Rafael intended for sa iyang room para mamonitor sa iyang mga anak kung yun sa pagtratar sa caregiver ang iyang ilang mama.
4: No? So, pero kaya mga silingan po, mga dagko man ang mga balay, wala CCTV sila basi makakuha CCTV sa mga ganito nilakaw o sa mga ganito
3: sa gawas na Attorney Rafael, no? Igawas ni Madiri sa ilang village. Sudlo nung hugay ni, natago si Attorney Rafael mo itong wala-wala kaliyot ang signal kaganihan, nangita tagmayo nga site ba. So, mulakaw pa. Magsikad ka diri. I-bike. I-bike naman din ron.
4: Na ay mga gwardiya ka ng maong village?
3: Wala, Attorney Rafael. Open lang siya. Open lang siya. O niya, ang landmark kanini is Lahos, Lapas sa Barangay Yolo sa San Isidro. Doon ay big shop. Musood ka ng gamay ng eskina niya. Ay, yung rasa noon magyan o auto. O niya, pagkibad, musood pa yung taglaing private road na ni siya sa ilang village. O na niya akong na dumduman at Attorney Rafael kayo. Kuhan lang, kanang naluklok yun siya nga barangay niya o village, no? Diri sa San Isidro, Talisay City. At isa ka, kuha pa sa ilang side, tanaw na lang nato og ato na lang ipiyal sa atong kapulisan sa ilang investigasyon kining maong nga pagkamising. Sir, salamat kay sir ha. Og di onion. Salamat sir onion. Sige. So, ilan ni galon. So, gikan na lang diri Attorney Rafael, no, sa panimay mismo sa namising caregiver sa may San Isidro.
4: Ipa-double check lang na po sa mga naay mga bystander or unsa baka kay do na magi naka-text na ko diri nga nalaman ko sa onion ya. Wa man ko ning adtog lakaw. Klaro lang, klaro lang.
3: Ato ni ipakuan dyan sa police dyan, no? Ay sila mga i-investigar ani dyan ini maong nga kaso. Ika na lang dyan sa ilang palimay, sa San Isidro, Talisay City,
5: Ako inyong radyo man po, Lauro. DYHP Tatak RMN.
4: Salamat po, Lauro, sa mga report si Idol Tweet. Ito mga higala sa police station. Atong i-check mga kagalaan, no? Nining mga orasa. Aron nga masuta na ito ni mga kagalaan. Unsay habig sa kapulisan. Unsay ilang investigation. I hope mga higala nga klaruhon i-investigate sa itong kapulisan. I understand ang itong mga polis niya. Okay naman siguro itong mga polis talisay. Labi na mga higala nga ang ilang mayor si Samsam Gulyas niya. Muraman og na closely monitor po sila mga polis day. I hope nga klaruhon lang eh. Pag-imbisigar. Dili sa ingon nga unsa ba. Kanalang yung tutukan lang yun, no? Kay ngilad pa minaon, Talisay City, may gala doon nila gilabay yung patay? Ha? Napag-use Duplin's Kalsada, in anak na din ang Talisay, ngilad ba? I hope mga higala maaksyonan nila ni. Ayuhon pag-imbisigar ni. Kini nga portion, mga kagilantod ka na usab sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan doon ay maayang balita, gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri. Hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa, ang sakit ngeringgi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o gyapot na po sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
6: Straight to the point.
4: Alas 10 sa 17 na mga higala, but in fairness, kapulisan sa Talisay, super ha, okay. Grabe na sa mga imbisigad, I don't know karong mga panahon ha. So far kato mga gipasundan na ito ang mga kwan, ilamang yung na-check, no? Nasubay ginila. Hopefully, kiniunta mahigala masubay sa ni, kaya medyo, lain paminaon ha nga na ay gilabay yung ulo na sa Duplin's Kalsada. Lain paminaon na sa Osaka lugar. Kuya, wawa naman lang mo adto, og laing katong hilit-hilit ginapit. Ato i-check may galaw sa si Idol Tweety na mo sa Idol Tweety, kumusta niya sa police station?
6: DYHP. RMN Report.
7: Yes, Attorney Rufil, live and direct mismo din hi sa Talisay Police Station. Kung di na Attorney Rufil, ato ang gisusi ang kabahin na aning

0: di sa desk officer o sa kining maong kanang in charge ani nga maong kaso Attorney Rufil nga July 7 nagpa-blotter ang kining gitrabahuan ani ni Pilar Attorney Rufil. So kwahi sa July 4 nga ning ingon sila nga naa sa hapon na sa July 4 nagpa-blotter Attorney Rufil. Apan ang naa sa blotter kay July 4 ang ilahag yung giingon nga wala na ni balik sa ilhang panimalay kini si Pilar. Ni human na Attorney Rufil pag July 7 bali late na ni siya nga pagka-blotter Attorney Rufil kay 24 hours naman pudunta.
1: So kinsa may nag-report diri adult tweet eh?
0: Ang ilang gitrabahuan na Attorney Rufil, kato si, katong lalaki, agaw, mauto ang ngayong blotter.
1: Si Rene, Rene, nasa police blotter, nabutang kasi nag-report?
0: Matod pa, sa katong in-charge, Attorney Rufil, ang in-charge mong good, gitawagan rin sa DO, mauto nga nakinabi po na to, nga lalaki ang nag-blotter Attorney Rufil. Apan dili July 4 ni blotter, July 7.
1: Okay.
0: Yang ikaduhang blotter Attorney Rufil, nga ilahang nadawatan, kay kaninang blotter sa kanig yung pamilya ni Pilar Attorney Rufil gikan sa Zamboanga pag July 11. Oo. Pero katong July 4 Attorney Rufil wa gyud ning blotter nila dinhi pagkahapon ana pag July 7
1: okay.
0: Pagid mo nang gi-declare na nila nga kanang late blotter na siya sa 24 hours nga gikinahanglan pud nila sa pag-report aning mga missing person pud Attorney Rufil. Nga sa pagkakaroon na ania namang kita dinhi sa Talisay Police Station o gani apod ang kining mga anak ni Pilar Attorney Rufil gikan sa Zamboanga aron pud susihon o unsa na pud ang update kabahin aning maong kaso. Ato silang hinabiyo na Attorney Rufil apan dili sila makasabot og Bisaya, Tagalog ra pud sila Attorney Rufil o kung unsa ra pud ang ilang storya Attorney Rufil. Mura pud ang ilang istorya. Sir, mayong buntag, sir. Okay na sa malingkod. Mayong buntag, sir, live and direct sa DYHPR Mansubog sa ISM 93.9. At makahinabi si Attorney Rufil Fernandez Banyo. Sir, ano na po yung progress ng report about sa missing po na mama niyo po?
2: Good morning po. Good morning sa nakikinig ngayon sa Cebu. Waiting po. Waiting pa rin kami sa report investigation. Hindi kami nawawala ng pag-asa na makita yung nanay namin.
1: So,
0: medyo emotional lang po si ano pong pangalan natin?
2: Kaid.
0: Medyo emotional lang po si Kaid Attorney Rufil.
1: Oo.
2: Hindi kasi ganun yung nanay ko.
1: Nakita na ba nila yung ano yung nakuhang
2: Opo, sir.
1: Oh, so kumusta sir?
2: Hindi in person, through picture lang din kasi ang sabi ng foreignaria doon sa kano is nilagyan na daw nila ng formalin. Side view kasi yun sir, tapos kuan na ba yung skull, hindi ko talaga ma-identify kung nanay ko na talaga yun. Kaya inihintay talaga namin yung DNA swab, yung swab para ma-confirm, sir, kung nanay ko talaga yun. Pero hindi kami nawala ng pag-asa, sir, kasi alam namin.
1: Mm-mm. Yung nakita na ba din yung, ano, yung body ng nanay ninyo? Totoo ba yung ulo nakita at saka yung body nakita na?
2: Hindi ko alam, sir. Wala akong idea, sir, kung siya na ba talaga yun. Kasi pictured din yung pinakita sa amin ng foreignaria, sir.
1: So yung pinakita sa foreignaria, yung picture ng ulo at saka yung sa body?
2: Yung ulo lang, sir.
1: Ulo lang. Mayroon daw earrings, yung ano? Yung ulo nakita, familiar ka sa earrings ng nanay niyo? Arius, ano ba lang?
2: Meron sir, pero hindi, parang hindi ko kasi nakita na may earrings yung skull.
1: Oo. Okay. So, kailan yung last communication ninyo ng nanay mo, Kaid?
2: Nung July 4, sir, morning, nag-message pa sa amin lahat talaga, sir, sa kuya ko, sa mga kapatid ko, sa akin, sa ate ko, sa mga kapatid din niya, sa mga friends niya, hanggang

0: 11 a.m. plus. Pagdating ng noon, sir, wala na talaga ang kwan namin kasi baka kumakain or nag busy na siya mag-alaga sa amo niya. Hindi na namin minine sir na baka yun na nga sir, baka busy lang. Pero pagdating ng gabi, sir, never kasi talaga yung mama ko, sir, na mag-miss, mag-call sa amin, mangumusta, kung kumain na ba kami, kung anong ginagawa namin, lalo na sa bunso naming babae, sir. Kasi siya talaga yung only girl.
1: Ilan kayo magkapatid, Kaid?
0: Apat, sir.
1: Apat.
0: Ako yung pangalawa, sir.
1: Oo, so kayong lahat na magkapatid, makatanggap kayo ng message sa nanay ninyo everyday, talaga, everyday.
0: Opo, sir, everyday, sir. Tumatawag talaga yun, tsaka nag-musta, sir.
1: Oo, so kaya unusual talaga yung hindi na siya nag-contact simula noong July 4 sa hapon. Hindi
0: opo,
1: na nag-contact.
0: Sir. July 4, 1 p.m. hanggang ngayon, sir.
1: Mm-mm. Wala ba siya nabanggit na may lakad siya or may problema siya?
2: Wala ba siya nabanggit? May lakad siya?
0: Sir,
2: may pupuntahan?
0: Wala naman, sir, kasi kapag maglakad 'yun, sinasabi talaga 'yun sa amin, lalo na kay Kuya kasi wala man siya kilala dito, sir, sa Cebu, sir, yung pumupunta lang siya sa simbahan dito, ma'am, ano, San Isidro.
2: Labrador.
0: Paris.
2: Doon siya.
0: Kasi yung nanay ko, ma'am, yung religiosa.
1: Religiosa. Oo. Saan yung tatay ninyo, Kaid?
0: Ma'am?
1: Yung tatay ninyo, saan na ngayon? Naghiwalay sila sa nanay mo?
0: Yung kuya ko, sir, dalawa lang kami sa tatay.
1: Oo.
0: Tapos, hiwalay na sila, sir. Matagal na talaga sila hiwalay.
1: Oo.
0: Tapos yung third, tsaka yung bunso na babae, sir, namatay din yung tatay nila nung March 2020, sir.
1: Oo. So, wala ba siyang nabanggit na may problema siya?
2: May problema, wala siyang nabanggit.
0: No comment.
2: No comment lang daw, attorney.
1: No comment. Okay. Wala siya nabanggit na gusto na siyang umalis dyan sa amo niya or baka may problema siya sa amo niya?
0: Meron.
2: Attorney Rufil, no comment for now daw po, attorney Rufil.
1: Itong mama mo...
2: Na-record ra, attorney Rufil, ang atong nasairan kabahin po dana.
1: Okay. Ang picture ng nanay mo, may itsura siya, no? In fairness sa kanya, may itsura siya.
0: Opo.
1: Oo.
0: Opo, sir.
1: Wala bang na-mention na mayroong boyfriend siya dito or mayroong nag-ano sa kanya, suitor?
0: Wala kasi, sir, si mama kasi namin, sir, kapag in love yan or may ikpan yan, sir, may crush or ganyan, sinasabihan niya talaga kami, sir, never, hindi yan siya mag-kwan sa amin, sir, mag-lie kasi kami-kami na lang talaga, sir. Mama, kuya, ako, tapos yung mga bunso namin, sir.
2: Bali, open siya sa inyo.
0: Open talaga yun sa amin, sir.
1: Open siya. Wala bang
0: wala,
1: mga...
0: Wala siyang sinabi sa amin, sir, na may kwan siya dito, sir. May
2: karelasyon,
0: sir. Wala talaga, sir. At tsaka wala talaga siyang kilala dito, sir, na taga Cebu, taga Talisay, sir.
1: Oo. Yung Facebook account ng mama mo, ma-open mo yan?
0: Hindi, sir, kasi hindi namin ma-open, sir, kasi hindi kasi namin yan
2: alam,
0: sir, yung password tsaka yung email niya, sir.
1: Okay, for purposes of investigation sa police, para malaman lahat ito, willing kayo na ipa-check itong account niya, na ma-open ito sa ating cybercrime unit ng police?
0: Sir, kahit anong paraan, sir, para ma-open yan, mahanap, saan ba yung cellphone na yan ng mama ko? Kung saan ba siya ngayon? Please, sir.
1: Okay, bakit may dalawang pangalan yung mama mo, Kai? Bakit yung... Oo. Katha yung pinaalam niya doon at yung totoong pangalan pala ay si Pilar.
0: Sir, yung pangalan ng nanay ko is Pilar S. Basilio. Pero sa pangalan sa Facebook niya is Kata Saavedra.
1: Oh, so sa Facebook lang yan?
0: Opo, sa Facebook lang yan, sir.
1: Oh, okay.
0: Saka may ID yung nanay ko, sir. May ID yung nanay ko. May mga papers yung nanay ko. Na caregiver yun siya, sir.
1: Okay, okay. So yung background ng nanay mo, caregiver talaga yun? May ano siya? May training?
0: Certificate yan siya, sir.
1: May training?
0: Opo, sir. May certificate talaga yung nag-graduate siya as caregiver sa Sambuanga, sir. Sa
1: okay.
0: Brent Hospital sa Sambuanga.
1: So, ibig sabihin, itong ng amo niya na si Carmencita, at saka yung si Unyo, at saka yung si Rene, alam nila from the very start na ang totoong pangalan ay Pilar Basilio, but yung Facebook lang ang Katya.
0: Hindi ko alam, sir, na kung alam nila, sir. Kasi, siyempre, sir, dapat alam nila.
1: Mm-hmm. Dahil pag na-hire siya ng caregiver, nagdala siya ng kanya mga police clearance at iba pang mga papers.
0: Yes, sir.
1: Oo. So nakuha na kayo ng mga ano, ng swab samples?
2: Nakuha na kayo ng swab
0: samples. Apo, sir.
1: Nung
0: dumating kami dito around 8 p.m. nung galing Sambuanga, sir. Dumiretso agad kami dito sa police station ng Talisizer at hindi kami iniwan ng mga police dito sa Talisizer.
1: Okay. Sinong na pag-alaman ninyo, saan kayo nakakuha ng information na wala na talaga yung mama ninyo na hindi na nakontak?
0: Sir, kasi yun na nga, sabi ko sa inyo, sir, hindi ganun yung nanay namin, sir.
1: Unusual yung hindi na nag-chat, no?
0: Opo, hindi talaga yung ganyan nanay namin. Pagkatapos, kasi hindi namin talaga nagdududa na kami bakit ganyan. San si mama? Bakit hindi nagka-contact? July 4, 5. Yung July 5, sir, nung July 5, natataka na talaga. Nag-aalala na, worried na talaga kami. Hindi na namin alam ang gagawin namin.
1: Mm.
0: Kaya nung July 6, pumunta kami sa Pasunanga, sa Sambuanga City para magtanong kung may number ba ng amo dito na Daga Cebu.
1: Oo.
0: Kasi maghingi kami kasi worried na talaga kami, sir, kasi hindi namin makontakt si mama namin.
1: Mm.
0: Kaya binigyan nila kami ng number.
1: Okay.
0: Kasi tapos pagkasabi nila sa amin doon sa yung sister-in-law ni ng amo ni mama na hindi na daw umuwi si mama namin.
1: Mm.
0: Umalis daw nang walang pasabi, sir. Kaya sabi namin pupunta talaga kami dito sa Cebu City, sir.
1: Oo. Dahil kung granting for the sake of discussion na yung mama ninyo umalis talaga, dapat nag-chat sa inyo, no? Magkapatid.
0: Opo, sir. Kapag sabi nga namin, sir, kung malobat yung si mama, sir, gagawa yun ng paraan, sir, para makontak kami. Kasi alam niya yung Facebook namin, number namin. Alam niya, sir.
1: Itong si Unyo, nandyan daw sa Sambuanga. Hindi niyo kilala itong anak na si Unyo?
0: Naririnig lang namin kay mama, sir. Minsan naririnig lang namin, sir. Ang pangalan niya. Pero hindi namin kilala, sir.
1: So yung mama ninyo, dahil open kayo ng mama ninyo, sino mga kasama daw sa bahay? Araw-araw ng mama ninyo. Dahil concern kayo, mama ninyo yan, baka sinong kasama dyan sa bahay?
0: Yung hindi pa nawawala si mama, sir?
1: Oo.
0: Dati, sir, yung sinasabi niya sa amin, apat lang man yan sila, sir, yung si Amo
1: Carmencita.
0: Si Ma'am Carmencita, si Onion, si RR.
1: Oo.
0: Tapos si Mama, apat lang yan sila, sir.
1: Apat lang.
0: Kasi yung si Ma'am Carmencita, tsaka si Onion, tsaka yung si Ginger, yung babaeng anak ni Ma'am Carmencita, nasa abroad ata yun, sir, abroad.
1: Oo. So sa bahay, apat talaga sila.
0: Opo.
1: Ano daw ang trabaho? Ano daw ang trabaho ni Union at saka ni RR?
0: Wala, sir.
1: So nandyan lang sila sa bahay?
0: Opo, sir. Hindi oh. Kasi na, hindi ko kasi alam, sir, kung may work sila. Hindi man sinasabi ni Mama, sir, sa amin kung may work sila, kung ano ba, sir?
1: Hmm. Magpunta daw ng Zamboanga ito sa Union. Nasabi nila na nandyan sa Zamboanga sa Union. Nasabi ng mama mo or nandyan lang sa bahay?
0: Wala man sinabi si mama, sir, na pumunta si Union sa Zamboanga. Kasi yung ate ko, sir, yung ate ko, sir, na, kasi worried na talaga siya, sir, kaya nawawala na si mama.
1: Oo.
0: Lahat ng mga Facebook yung my friends man, di ba?
1: Oo.
0: Facebook ni mama. Tapos may mga friends man yan, mutual friends. Nahanap talaga yun ng ate ko, sir, na si ate. Hinahanap talaga niya baka tapos nakita niya yung pali ni Onion, Facebook ni Onion. Sila yung dalawa na chatting sila dalawa na tinatanong ni ate ko, sir, na kung alam, kung bakit saan si mama, ganun. Tapos sabi daw ni Onion kaya sa ate ko, sir, na hindi niya alam kasi doon daw siya sa Zamboanga.
1: Mm.
0: Opo.
1: Pero hindi pa natin ma-confirm kung nandyan ba sa Zamboanga talaga o nandyan na sa bahay. Dahil sabi ng mama mo, apat sila magkasama dyan sa bahay.
0: Opo. Opo.
1: Wala bang na-mention yung mama ninyo na gusto na siyang umalis dyan sa amo niya?
0: No comment, sir. No comment.
1: Oho. Okay. So yung pagkasabi ng mama ninyo, yung last communication ninyo, apat pa rin sila sa bahay?
0: Wala, hindi niya na sinabi, sir.
1: Oh.
0: Kasi hindi naman concern kasi focus man siya sa amo niya lang talaga, sir. Kay Ma'am Carmencita lang man talaga siya.
1: Okay, focus. Yung nagduda na kayo, sir, dahil hindi na nag-chat ang mama ninyo, na unusual talaga, sino ang una ninyong tinawagan?
0: Tinawagan na, talaga, yung nawala na si mama, sir. Pumunta na talaga kami sa sister-in-law ng ni Ma'am Carmencita, sister-in-law ni Ma'am Carmencita. Pumunta na talaga kami doon, sir.
1: Ang sister-in-law niya nasa Zamboanga din?
0: Opo, sa Pasunangka, Zamboanga City, sir.
1: Okay, so okay. Ang sister-in-law niya nasa Zamboanga, so pinuntahan ninyo diyan sa Zamboanga at doon kayo nag-connect?
0: Opo, kasi hindi man, kasi tapos pagkapunta namin doon, dalawang araw na pala, hindi umuwi si mama, hindi talaga nila kami kinontak dito ni Ma'am Carmencita or kung sino mang kasama ni mama doon sa bahay. Wala talaga sila sinabi na sa amin na wala dalawang araw na wala dito yung nanay nyo. Kami pa nag-approach kasi sa kanila, sir.
1: Okay, so sa Zamboanga, nandyan ang sister-in-law ni Carmencita, yung amo ng mama ninyo, pinuntahan ninyo. Tapos, siya na ang nagpaalam sa inyo na 2 days na hindi nakauwi yung mama ninyo.
0: Opo, yun daw ang sabi ni Ma'am Carmencita sa kanya.
1: Okay.
0: Kanila, sir.
1: Okay. Now, dahil nandyan sa Zamboanga si Union, sabi ni Union, nandyan daw sa Zamboanga, hindi ninyo nakausap dyan sa Zamboanga?
0: Hindi, sir. Hindi namin alam na nandun sa Zamboanga. Bago-bago lang namin alaman, sir.
1: Anong sabi ng sister-in-law? Nandyan si Union or wala sa Zamboanga?
0: Hindi din niya sinabi, sir, na nandun si Onion sa Zamboanga, sir.
1: Kayo po ba'y naniwala na nandyan sa Zamboanga at the time or nandyan lang sa Cebu, dito lang sa Cebu?
0: No comment, sir.
1: No comment. Okay. Sige. Kumusta ang mga pulis dyan, ang investigator? Okay ba lang ang ano sa Talisay Pulis sa inyo? Okay lang?
0: Nagpapasalamat talaga sa Talisay Police Station, sir. Nung pagdating namin dito, sir, hindi talaga kami nila iniwan, sir. Ginabay
1: okay.
0: Nila kami, sir. Hanggang ngayon, sir, sila pa rin. Hindi nila kami iniwan, sir.
1: Okay. Cooperative ba sa inyo? Dahil concerned kayo, of course, anak kayo. Itong
0: yes,
1: amo niya, pati yung si Union, yung anak ng amo, of course, talagang concerned sana din sila, supposedly, because caregiver nila yung nawala eh. Kumusta ang cooperation ninyo? Very cooperative ba ang pamilya or parang hindi?
0: Nung pumunta kami kahapon dun sa bahay nila, sir, sinasabi lang nila na hanapin niyo si mama sa baka kasi daw may baka may pamilya dito si mama. Kasi yun daw ang sinasabi ni mama sa kanila na may pamilya daw dito sa Cebu. Hindi ko lang alam, sir. Pero wala kasi akong idea, sir, kung may pamilya talaga kami dito sa Cebu. Kaya lahat ng mga pinsan, mga relatives namin, kinontak talaga namin. At meron naman, sir.
1: Mm.
0: Meron man kami pamilya para dito sa Cebu. Pero ang layo daw talaga. Ano ba dito, ma'am? South? At nandun sila sa North. Tsaka, sir, hindi nga alam ng auntie namin, sir, na nandito si mama. Kasi wala din sila contact, wala din silang cellphone number, gano'n. Tsaka, sir, kung nandun man yung nanay namin, sir, gabi din yung auntie namin, sir, hindi talaga magtawag sa amin. Nandito pala yung nanay nyo, walang cellphone kasi ganyan, nawala. Ano na, sir?
1: Okay, ilang buwan ba nagtrabaho yung mama ninyo sa kay Carmencita?
0: Almost one year na, sir.
1: Wala ba kayong duda again sa amo niya?
0: No comment, sir.
1: Wala kayong duda against ni ano yung union?
0: No comment.
1: Yung si Rene?
0: No comment, sir.
1: Dinala sila pag ano, may nakitang ulo dyan. Hindi ba nila pinuntahan? Hindi ba niya sinabihan, baka tulungan niyo kami? Baka puntahan natin doon?
0: Kasi sir, pumunta kami. Pagdating namin dito, sir, dumiretso kami dito sa police station. Tapos pumunta kami sa bahay nila, sir, gabi. Wala man tao, sir. Open lang yung door, open lang yung mga bintana. Pero walang tao, sir.
1: Okay, anong sabi ng talisay police? Tingnan nila yung CCTV sa bahay? Ni Carmencita?
0: Pumunta kami doon kahapon, sir, ng hapon umaga. Wala daw silang CCTV doon sa bahay.
1: Pero may CCTV daw sa room?
0: Yun, hindi nila sinabi, sir.
1: Sa mga kapitbahay? Na-check ninyo sa mga kapitbahay, baka may CCTV, baka yung pulis natin dyan makatulong sa pag-gather ng CCTV footages?
0: Siguro, sir. Siguro kasi pagkatapos namin doon sa bahay ni Ma'am sa amo ng nanay ko, sir, bumalik na kami dito sa police station. Yung ibang mga police, sir, ay naiwan doon, sir, para mag-conduct ng investigation pa talaga, sir. Deep investigation. Kasi naawa din sila sa amin, sir.
1: Oo.
0: Wala talaga kaming pamilya.
1: Oo. Kaya nga, kami sa DYHP sa Arimin, naawa din kayo kami sa inyo. That's why follow up namin itong problemang ito. Dahil kung totoong 2 o'clock umalis yon, i-check natin sa CCTV ng mga kapitbahay kung mayroon bang babae na naglakad dyan outside sa bahay nila ni Carmencita.
0: Salamat ako na lang, sister. Walang nanay
1: namin.
0: May mga kapatid pa kami.
1: Oo. Sige.
0: Hindi namin alam, sir, kung kumain na ba yung nanay namin. Palagi lang siyang nagasabi sa amin. Padayon lang, laban, kaya lang. Hindi taga dito yung nanay namin.
1: Sige. Kasabot mi sa imong gibati, kinini ang kaid, no? Kanang imong mga no comments dire sa tubag na ko sa on-air, kasabot mi ana. But ang pulis na ganyan imang utana, ang investigator, isulti lang ang tanan, kaid, ha?
0: Opo, sir.
1: Kibaw ko nga nganong no comment. In fact, medyo mura kag nahadlok ganina sa tawag na mo, kaganina, o ba ni Indayken ganina. Kibaw mi nga na kay mga reservations, but ang pulis may investigar niya, of dali, dili na on-air, itug ang tanan, aron niya ma-solve na ito nga problema.
0: Opo, sir.
1: Okay. Sige, Kaid. Salamat, Kaid, sa paghatap ng mga sa DYHP o sa IFM.
3: Oras sa IFM, alas 10:43 na, wala tay laing pag-ampo, kundi ang paghatag kudog hustisya o kanabitang kasulbaran ni ining maong kaso. Kaya di sa gidlali, maminaw taaning hilak sa usa ka anak mga idol o membros pamilya nga nagpangitain taon sa ilahang inahan. No? So ato sa ning pag-atutukan ng maong report, ang makalambuan ni ini inyong madungong pinaagis pagpaminaw sa DYHP o IFM mga idol. Unya, sa ato pong gasa sa IFM, kaya ato maginigitutukan ning maong balita gud. Ato lang ning tagaaglaing kay gayunan si Sir Ricarte karong hapon alas 3 sa programang Gasa sa IFM gihapon mga idol. Kitakits ta ninyo og mga adlaw idol ha programang IFM Balita sa Buntag. Kininyo hang Chinita nga witty idol Mikey, let's be agasa sa matag usa alas 10:43 na.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: IFM Solar.
2: Ikaw ba? Hilak-hilak ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Mabungan pa ni? 93.9 IFM. Mabungan pa ni?
4: Lago ko na kaya ngayon mong sinina.
5: Ma, si Lolo!
6: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
4: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
6: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
4: Sinuot yung ka, Inday. Basta labada, kasi laundry soap sa diyon ang masaligan.
7: Mami, sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tolura ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
8: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak! Umurag, dili komportable, matag-adlaw!
9: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
8: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
9: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
8: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
9: Hoy, asa man ka?
8: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
10: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni? 93.9 IFM. Pampugnan pa ni?
11: Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, aga palagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
16: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundom gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
15: May buhay sa makabuhay!
17: Sis, ganda ng hair!
18: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
17: Naka-empress? Nakaka-impress!
18: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
0: Empress Shampoo for impressive hair.
3: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
12: Salonpas
19: with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
24: May budget.
25: So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne. 93.9 IFM.
5: Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Sa kidney niyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bisita.
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Na ay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ang instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daog na sad si Katrin.
8: With Colgate Fresh Confidence.
9: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne. 93.9 IFM.
12: I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Non-stop allergies, ang solusyon.
16: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
19: I am Solar.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM. Pampog nan pa ni! 93.9 IFM.
2: Pampog nan pa ni! Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Hangtod asa kamo antos alang sa gugma.
4: Bisig usay may tabo. Dili o dili nako gubon ang imong pagsalig. Mahal ako si Marco. Ug dili ko makigbuwag niya. Siya may akong inspirasyon karon. Siya ang rason kung ano malipayon ko. Kung gusto nimo nga magpadayon ko, kung unsa man ko karon, dili ko nimo pugson nga makigbuwag sa akong uyab.
3: The Criza Story. Hashtag Dear IFM Allowance. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. The Criza Story. At tangi.
5: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
6: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nilang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni eh.
7: Idol,
8: ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik.
9: Idol, Mami Tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
11: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
14: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
16: Ang market man on the run, Idol, B.
17: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
19: Ang ayda nga white corona, inday na Bina.
20: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: si Minto.
1: Hindi, oy! Ukanta ba? IFM! Ups na! Manglayat siya ta!
0: Taksit! Layat! Pula!
2: IFM! Ups na! Manglayat na ta!
0: Manglayat na ta!
2: Sayaw na! Lingaw pa ka! May update pa sa mga balita!
3: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
4: Before ta mo intro mo, daghan salamat ako pasalamatan ang sponsor sa akong outfit karon. Atala of course ang mga mapinanggaon nga station manager Idol Boy kay salamat kay ani do ado sa t-shirt and of course sa kao and of course sa bracelet. Salamat kayo Idol Boy kay so mura na sa kuno kadto ug Jensen ug sa Davao lahi ra gyud ba sa Pinanga no. Oh, thank you kayo Idol Boy kay mo station manager. Mga idol, arriba, mi amigos, mi amigas, this K-U-L-A-S.
3: Kulas ni Do.
4: Are you ready to? Oras sa FM, mga idol. Alas 11:16 na.
5: IFM, utto na. Manglayat na ta.
4: Right now, we've got IFM Mixers DJ Sam Moy Melby on a Monday.
6: And I swear I know her face. I just don't know who you are.
7: Mixing right now.
4: Music,
6: I still hear her
4: loud and clear.

di ka pagkakalimutan. Salamat din po Idol Boy Kia. Salamat sa pagpanga. Fighter kayo. Ang kao, oh, tinuha. Lami ko kayo. Labi kayo isuot firme. Thank you again, among station manager Idol Boy Kia sa pasalubong. And of course, Mayo Bubino. Ako sa di, shout out. Talagang sarap rin mamina akong mother. Okay, magpumugit akong mama. Again, happy listening sa akong mother na guwapa. Of course, Mrs. Lindisa Abapo Holgan. Hello, mother. Love you. And mugrit siya o. Hi ni Reverend Father Mac Jason Acorda Bacalia. And ang assistant parish priest sa San Francisco de Assisi sa Dumanhog. Gika ni Sis Lindisa Abapo Holgan and family. Okay, happy birthday ni Reverend Father Mac Jason Acorda Bacalia, ang assistant parish priest sa lungsod sa Dumanhog. Happy birthday, Father. Ika siya ni Sister Lindisa Abapo Holgan and family. Happy birthday, Father!

0: Idol, oras sa 11:05 na again. Happy, happy birthday ni Reverend Father. Reverend Father Mac Jason Acorda Bacalia, ang assistant parish priest sa Lungsod sa Lumanog. Kaya siya ni Sister Lindiza Abapol, Gods and Family. Okay, manan niya. Mga inabuhi sa mga kandali ni DJ Moy. Mubalik mi ikaw ni mga pahinomdom. Busa, chill sa mudiha.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
3: pagkaputol sa imong mga tiin,
4: pagkadaot sa imong kidney,
3: ug pagpanghupong sa imong atay
4: sa TTX 500.
3: Protektado ka.
4: TTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: TTX 500, mapalit sa mga butika.
4: TTX 500.
5: Ako sa Jubilance,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom
6: TTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
6: 95
4: TTX 500, mabalik sa mga butika.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
8: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Bilang kilos gani?
17: 500.
16: Hello?
17: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
18: Sarap magkasama.
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

93.9 IFM Bukid Bani. By the way, nanti shoutout to shoutout by Bobino sa mga taga J-Can Paintworks. Di sa may 8-B Rainbow Village. Kita sa kanpardo nila ni Janjan, Ayan, Ike, Clifford, Charlie, Raul. Ika siya ni Boss Queen Queen. Ah, okay. Ayun, dapat rin. Shoutout po sa akong mga kaubay na nag-duty karon sa Pro Foods International Corporation. Ulo, Pro Foods na yung hotdog niya doon. Pro Foods International Corporation nila ni Precious May, Arian, Ariani Hope, Alena May, Lendi, Jamaica, Richard, ano siya ni Kaler, Bessie, Gemma, Richelle, Buging, Julie Pearl, ug sa akong partner nga si Rialyn Rubio. Kaya salamat, Idol Class. Oh my, gisulti kisa ni Bigfa. Shout out again. Kaya nga kayong mga naminaw rin sa mga Pro Foods International Corporation. May mayong morning, mga idol!

You know what I'm saying? It's nice to be happy. Ah, pretty happy ha naman, my lord. Especially, kasi nina, sa akong t-shirt, o sa akong ka, o sa akong bracelet. Akong bracelet, my lord, customized. Dapat yung pangalan kulas. Ah, pero po, nakabantay mo ito. Akong giapas, akong giapit, akong gipos. Salamat, Idol Boy Ki. Thank you kayo very much, Idol Boy Ki, ha. Sa aning, kuhan, wala, yung, kanang, sipi, grabe kayo ba? Grabe kayo, o kanang, say, say, ito, kanang, pagmahal, o. Bisa wala tadi ko isa lang larga nagya po tayo. Salamat ka. Idol Boy Ki, paksit!

0: 93.9 IFM. Apa kabar pendengar orang salas 11:41 na mga idol, and still you're with IFM Mixer DJ Samoy Melvi. Basta lunes iyahaning dua mga idol, and of course sa Moy Malo
1: lahirin.
0: Moy Mandi na kay shout out ya. Wala pa ba? Moy Mandi di ko na mayroon. And then of course in the talk is KULAS. Paksit Malol all the way down one mga idol. On a Monday, July 13, 2026 niya, mga inambuhi sa mikadali ni DJ Moy. Mabalik ni Goman mga pahinom ng busa chill sa mudiha.
2: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
4: unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may
16: para
15: plus.
16: Para madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS. Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
19: Non-stop allergies, ang solusyon.
3: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Alco Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Mga idol, daghan karon nga adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw na ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, ug D para sa duhat. Nga diin, gikanggod sila mga dahon ang gigamit isang herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o magapung sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol, nagainom pud ko og Sugar Troll kadoha o katulo sa kaadlaw, mao nga lagsi o pamati maskin sa matag-adlaw o pagpanarbaho, mao nga suway niyo tumar matag-adlaw idol ang Sugar Troll.

93.9 IFM mabukay pa ni Digimoy na ako na nakalimtan no. Ito ko last na maudi ay nalimtan kay uban ako kauban. Sari nalimtan kay nalimtan ko ang uban niya mga kauban sa QA sa Pro-Food Dried Fruit Products. Oh, kung dried fruit na siya, nasa yung mga dried mango. Dried mango, siya dried ati, sa naman, dried kay Mito, naman, naman, dal. Ito, hello sa mga QA, Pro-Food Dried Fruit Product. Adilin ako ng hotdog, dahil ang mga fruits, dahil, mas ganahan daw. Dahil yung dried yung butong. Dried coconut. Ah? Dried coconut. Pasig na there. But then, why sample that all? Ni Podo, ni Irene, ni Annabelle, and then ni Manoy Marjo. Oh, sa tanan na lang, wala na mention from Gabs Repolio. Oh, Repolio lagi. Oh, tanong lagi ka, Dol. Dapat din, naprutas ka ng trabaho. Bita, joke. Eh. Gabs Repolio, nga nag-day off ron. Sanangka. At least, ikibawi, Repolio yung apelida, pero napuyo sa Sanangka. Oh, prutas, Japon. Okay na. Gabs Repolio nga nag-day off ron Nangka Consolation. Salamat kayo doon lahat. Again, may pagpuminaw sa mga taga QA Pro Food Dried Fruit Products. Paksit kayo. Salamat sa pagpuminaw doon.

90.9 IFM, pabukay pa niya. Tawag na sa 12.6 mga idol. And then, ay, mayong pabuinaw sa owner. Kani, owner Jocelyn sa iyang mga sakop. Nga si Marie, Joey, Bingbing, o si Maura. O saan ito? O saan ito? Sa tindahan ni Idol B? Again, na, mayong pabuinaw ha sa tag-iya nga si Jocelyn. And of course, sa iyang mga sakop na si Marie, Joey, Bingbing, o si Maura. Okay, Maura, Maura gito. Maura daw ito eh. Maura ito sila. Okay, saan mo ni? Ah, sa Karinderia. Ah, saan ni? Habis ha? Karinderia Giluano. Gilu. Bisa. Giluanos. Okay, Giluanos Eatery. Okay, hello ha, sa mga taga. Giluanos Eatery. Okay, especially sa owner nga si Jocelyn, o siya mga sakop nga si Marie, Joey, Bingbing, o si Maura. Klaro kaya, Idol B. Busog na sa Idol B. Ani, si Haya. Oy, sana all!

0: Ah! Hello there sa mga taga Giluanos Eatery, di sa may interim Carbon Market. Lahi ra gyud ay. Hello sa mga taga Giluanos Eatery, di sa may interim Carbon Public Market. Thank you for tuning in, especially sa atang iya nga si Jocelyn, ay mga sakop nga si Marie, Joey, Bimbi o si Maura. Okay, naka shoutout dito DJ Moy. Wala ka shoutout? Okay. Wala si shoutout pa nga doon. Ngayon totoo na. Ito ang iPhone mo doon na. Balita sa totoo mga hinabi. Ang atong lagan ng wife, pretty pero nag-pretty, nag-sexy. Idol 20. Totoo ba idol ha?
1: Mixing right now. DJ Moy. iPhone Bitch.

0: Mga idol, ano yan itong FM mo ito na balita sa ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Uto na, na balita sa ta.
0: Mga idol, itong oras, alas 12:02 na. Ito na ang palayato ng lagad. Ngaway, pretty-pretty, pero nagka-pretty idol, tweety layat!
2: Idol, Kulas! Mainitong kautuhon ni mo din, ha, Idol, Kulas.
0: Yes.
2: May nga ako, welcome back. Wala man di kakakuyog sa Dapo.
0: Pero at least, Idol, tweety, mura lagi po una. Kuyog, kinama ko yung bagong t-shirt ka o bracelet. O, di ba?
2: Oo, sana all.
0: Oh. Sure ko, nasa kay Imuha ba? O sa Imuha, sinugatan.
2: Ako kay Bag, idol ko lang murag. Ko ana mang unique na pangandam na mani ko rakli mani para ko para mani sa kaning.
0: Okay. Mas maayo para minus ang gasto. Diba?
2: Oo, maayo.
0: Sana all kayo.
2: Salamatan gid nato si Bossman Chief Bihan sa paghuna-huna sa tuwa.
0: Yes. Correct.
2: Oo, kay di man sila kadala og tuna katoto nakit-an sa social media idol ko na sa perting dagpo at sa kadala lang sila og kanang wala nang ipasalamat gid kita idol mahal rabban
0: ni Queen.
2: Uy, ang mga buta.
0: Naji pa kana mura bitaw jud kana with love gid bitaw ba kana gihaguan gid bitaw ba. Lahir sa idol boy kyo.
2: Yeah.
0: Yeah. All right.
2: Oo, karon idol ko last ako usa ka balita kay na ana man ni drug pusher ex convict pag yun na dakpan man pod pagbalik idol ko last. Na usa ka giingong drug pusher nga ex convict ka. Uban sa iyang customer na siko patong sa bypass operation nga gipahigayon sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Dinis may sikyo manggahan na barangay Basak sa Nicolas Bacbayan, Subo. Ilang mga sospek nga sila Marlon Banate o 40 anyos mulupi sa barangay Basak sa Nicolas. O target sa operasyon nga si Clarence Labella, 47 anyos sa barangay Pakigni, Minglanilla. Kinsa gingong nasakpang na malit o illegal nga drogas. Nasakpin sa kapulisan na mukapat niya ito sa 400 gramos. Medyo ubay-ubay gini si Idol ko last. Tuuhang siya buong. Nag-ibanaban ang mobile. Kapresos, murag kadakuan naman ani Idol ko last.
0: Lagi,
2: sabi murag, na. Murag ang kaning kwarta ka ba? Makapadato na yun na itong kanan.
0: Sana all. Madato ito ani, di ba?
2: Pero, lagi. Pero mo lagi na na. Kuan magod sa illegal nga. Ingon ani po, Idol ko last. Banya nagkaning. Sulod na magod sila dinagko.
0: Dinagko
2: na siya, Idol ko last.
0: Okay.
2: So, oo mo na nga. Lisod kayo sa nan. Pero hopefully nga, mapan na po din sa kapulisan kini mga dinagpo po yun nga mahingon na nga mga klase sa mga kalihutan na aron po da kaya wala na mga krimen nga kaning makita na to nga napalgan nga patay kaya mag-iuban na Idol ko last nga kana kaning masubraan na niya wala po sila kabaw sa ilahang gipang buhat mo nang makabuhat to yung krimen na
0: yes.
2: Madili yung taangay
0: correct.
2: So far Idol ko last man na to nakuha nga report sa bahin na ako patapusher o ex-convict nga direct sa pulisan. Kini yung Idol PD sa 93.9. Di kapungan sa pagkatudong nagunang balita at atakay at ang balita. Eran oras na para sa itong hunghung sa Bayot B.
3: Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
4: Uy, mawa, kumusuway. Relate ba ka kasa?
5: Hong-hong
4: sa Bayot Buwan.
6: Maayong unto ka sa mga idol na nerve mga idol sa home sa Bayot Base. Kuhaan mo yung kuno mga idol. Ito ko isuway mga idol. Matod pa niya mga idol. Matod pa rin sa Osaka. Laki mga idol. No? Ito ko isuway kanong gabi. Ganahan siya nga. Yan yung kuno mailalapang maayo mga idol. Yan kuno mailalapang maayo. So matod mga idol. Yan mo kong isuway mga idol. Akong plano mga idol. Dapat mo travel me og 135 kilometers mga idol.
0: Uy, kalayo na. 135.
4: Idol, nakaigo ba?
7: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
8: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni?
4: Sis, gisapot lagi
9: ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit ni mo nga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labok?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period. Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
10: Kaya ba sa sister's napkin ang heavenly flow na tong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
11: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Dinuria, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Atern Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
6: Gani pangilabot. Gidisiplinar na ako ng imong anak.
7: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
6: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
7: Nobel! Dili na maayin ang imong gimo!
6: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
5: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
8: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metasalicylate menthol to quadrilla acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City, Narga, Uling. Kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw, aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh. Hawak mo ang beat, hawak mo
13: ang Idol Mommy J's.
14: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitin. Idol Mommy T.
15: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
16: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
19: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
20: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
21: Ang market man on the run, Idol B.
22: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
23: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona, inday na bina.
25: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
26: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan o sabaan Idol Cool Lastido.
1: Mga idol, oras sa IFM alas 12:14 na.
2: IFM ugto na, manglayat na ta.
3: Mixing right now, DJ Moy.

0: Gore, salamat sa kayo. Salamat sa kayo mga idol. Kasi pa pala na? Ano ka pa na? Okay. Wait, sa ato i-check. Abitaw. Salamat kayo na mga idol sa mga nagmahal ka na ako, mga idol. Sa mga nagpahipi lang diyan, sa mga disuporta sa pag page. Salamat kayo mga idol, ha? And then, salamat sa kayo ang mga taga Kana Barclay Eatery ni Mami Kana, ni Daddy Barclay, sa Don Simon sa Food Services, ni Ate Dinita Book, ni Kuya Alvin Book, o sa AM Meat Store, sa AM Shuman Satisa, ni Ate Marian Paxit, o sa Don, sa George and Barbecue as well. Hello, mga taga George and Barbecue. Okay, nai-shoutout si DJ Samuel Bilby, mga idol. Here we go, DJ Samoy Milby. Sige, ishagit na nang imuha mga shagit diha. Natos!
1: Yes, mga idol, boss idol, mayong untos na, no? Shout out ay ko ni Joseph Bakulfo. Shout out sa Team Bulabog. Boss, there is a Dawis Talisay City from Team Bahaw.
0: Ano ya? Ito ba?
1: Murag mo aram ni PM, do.
0: Wala ni PM, day?
1: Wala
0: na. Okay, wala. Okay, mga idol. Sige, again na. Right now, we got IFM Mixes DJ Samoy Milby. On a Monday.

0: DJX.
1: Nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul.
0: DJX 500.
2: Pabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
0: DJX 500.
3: Sa Janice, okay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DJX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
0: DJX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
4: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na. Maayo gani, kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko pa'y mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
3: Mm-hmm. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ang instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daog na sad si Katrin!
8: With Colgate Fresh Confidence.
9: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pa ang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
21: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
22: Non-stop allergies. Ang solusyon.
23: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Alco Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
3: Mga idol oras sa IFM. Alas 2:31 na.
4: IFM udto na. Manglayat na ta.
5: Mixing right now. DJ Moy.

0: Point 9 IFM, bukan pada ini. Atau rasa alas 12.39 binama idol. And still, ayo beda IFM. Mixer DJ, sama email biar tadi. Abang ipang tanaw itu mga live B. Atau check daw mga idol B. Atau check kadali B. B. Atau hilingon kadali mga idol. Okay, hi day sa mga taga. Uy, RM. Mario Angelo Dinosta. Thank you for viewing. And hi ni Dodong Moon Lion or Moon Leon Hudar. Shout out sa mga taga Karka Rotunda. Hello, mayong pag-uwin, Adol. And then, Michael Bintoy. Shout out ko sa Bintoy family, Guido family, Edson Marlin Villahermosa family. Yes, sa Duguan, Basak Mandawi. Kami mo, Michael Bintoy. Flor A. Basok as well. And Cherry Ding Lasa. Thank you for us for viewing. Oh yeah, mga Adol. Atasay i-check sa mixer sa kadali, may day. Atasay i-check kadali, ha? Kadali lang. Kung isa ni mga nag-views ng live. Here we go. Wait, sa kadali. Mm-hmm. Okay, jara. Shout out ni Leo Labadan. And then, Bunal Idol from Karkar Rotunda, Dodong Munlion Hudar. And Clyde Pulankos from... Oh, shout out ko sa mga taga Oslo. Okay, hello. Eddie Orebelio, hello. Okay, and then Repot Agatnola. Shout out from San Isidro Artville, Lizelle Losola Smith. And then, shout out sa mga taga Team Bulabog, diri sa Dawis Talisay City from Team Bahaw, Joseph Bacolpo, and shout out ni Habonero Nudmil. Mga idol, itong oras, alas 12:40 na naman. Manginabuhi sa mga diri ni DJ Moy. Mabalik na ikaw man yung mga pahinaw ng busa chill sa mga diha.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo tudunlan. Inom na kong Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede ra dayon mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha, dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus,

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Mintin lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
14: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
13: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kilos sa karne.
1: 500. Hmm. Ma'am, bagsa presyo na gani, Mrs. 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
5: Game ka, Idol?
6: Game sa Idol!
5: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
7: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
8: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun last ido.
9: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:49 bina.
10: IFM udto na. Sexy dancing sa ta.
9: All right now we got DJ Moy doing some scratching right now.

0: bersatu Kulur suka hapunun Kula suka Aiko ang kulay duo para sa Dear FM karong adang Lunes 1 down 3. Selamat kayo DJ Moy.
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM mapugnan pa ni
3: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Sis, ganda ng hair!
7: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
6: Naka-Empress? Nakaka-impress!
7: Try mo na, sis! Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
8: Empress Shampoo for impressive hair.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
22: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ECS.

0: Cold Dilim.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Maayong buntag sa Tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
7: Isipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisang gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Non-stop allergies, ang solusyon.
12: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Alco Plus, Alco Plus!
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Non-stop allergies? Ang solusyon.
8: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Uy, Madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
13: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
12: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, Madir! Kay niya na ang...
14: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
15: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
16: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
17: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigigila! Kumparag, dili komportable, matag-adlaw!
18: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
17: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
18: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
17: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
18: Hoy! Asa man ka?
17: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
19: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oo, oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh!
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Adelay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: ug the sugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500!
6: Mapalit sa mga butika.
7: DTX 500!
6: Ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500!
7: Epektibo
6: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
7: DTX 500!
6: Imo sa the sugared sugar cane extract,
7: ug anti-diabetic property,
6: gikan sa palaya.
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Highly recommended
6: sa mga eksperto!
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget?
9: So-so!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS.
3: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
4: Ako.
3: Alo. Ayaw, sakto ra to.
5: Hangtod asa kamo antos alang sa gugma.
6: Bisi ko sa'yo may tabo. Dili o dili na ko gubon ang imong pagsalig. Mahal ako si Marco. Ug dili ko makigbuwag niya. Siya may akong inspirasyon karon. Siya ang rason ko nga nung malipayon ko. Kung gusto ni mo nga magpadayon ko, kung unsa man ko karon, dili ko ni mo pugson nga makigbuwag sa akong uyab.
5: The Criza Story. Hashtag Dear IFM Allowance. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. The Criza Story. At tangi.
7: Idol mo, DJs.
8: Ang tangis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Kani mong higugmaon ang usa ka tawo nga gigamit ra kao. Of course, matapos kong mabarkada, mga idol. Matapos kong mabarkada, di bang kita kaibaw, anak, igsugod pag mga idol sa relasyon, mga idol, nga gigamit ra ka. So, of course, gatinaron, imo dyan ihatag tanan, imo mapahigugma, oras, mga idol, anang tawhana or anang bayhana, mga idol. Kitungod, wa man ka nagjam-jam diha. Unya, nya sa inyong relasyon duha, mga idol, unya nakabantay ka ng mga di pa ni mauna, mayingon Mike Suri, ya Baltasad. Ano ba? Mayingon nga, umuuni akong buhato niya, mayaman, di demo. So of course, di akakarilize bang, gibinuangan naman si Rico niya, or gibinuangan na si Rico niya, or gigamit na ba ko niya, kay tungod na, para na siya kuyog, yan ba? So of course, dili sigaw mo judge dayon di adadayin mga idol, kay libasin dig sayop deka. Sa imo na siyang hatagan, o imo hatagan o mga, enough time maimusang obserbaran mga idol, and then kung maimug yung tanaw nga murag gigamit na dyan ka, so what's the purpose mga idol of staying anang tawhana sa imong kinabuhi ba? Imo na siya papuyon sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi mga idol, nga ikaw mismo na kaibaw naman ka nga ang iyahang iyahaday nga tuyo di mo dili day ang tinuray nga pahigugma. Pero maybe naay gamay pahigugma, pero mas mulabaw ang gigamit ra ka to ara ana mga idol ba. So mo na siya though sakit siya paminawon mga idol, but at least dili pa ulay ang tanan ba. So mo na kung kamo mga idol nga naminaw karon, kung tan-aw ninyo nga murag wa man ni padulungan ning relasyon, ay siguro man di siya kuan nang wa man di klaro. So hala, istoryahin ninyo duha mga idol, kung tan-aw ninyo nga tigid mo work. Kaya tungod, labi na ako, nakabantay ka nga, igamit naman ko nimo eh. Ano ba? So, basi lahat nimo gusto nga gamitin ka, karay, like gagabi iba gagamit, oy, sana all, oy. So, muna siya mga idol. So, karon, kuyogi mininyo mga idol, ato ang paminawon ng istorya ni Criza mga idol, sa Puraman Dira FM, adlang Lunes ron, July 13, 2026, mga idol. Okay, so, oras sa IFM mga idol, ala 1:22 na.
1: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: 93.9 IFM, pampugnan pa ni
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa pareha. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
5: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500, dua lang ka kapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano ba ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
18: Fast acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
10: Makabuhay.
20: may buhay sa makabuhay.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
27: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
27: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Jinjin, apo! Ayo pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
4: Ma! Si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuot yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
6: Mami, sis! Pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Piata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka.
8: Period ni mo sa.
7: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
7: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
7: Sis, asa naman ka?
8: Salamat kayo, sis, ha?
7: Sister's napkin raman din tumag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
9: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
10: 93.9 IFM. Pampugnan
11: pa ni! Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Pambatang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
18: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mastautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Ang sarap na yung gihatag na ako.
1: Abli, parang may bawa kang unsay soda na. Pero sigurado gid ko nga ganahan ka na.
0: Ikaw ha? Napaka-surprise ha? Ay, sige, sige. Ablihan na ako. Sa kay sod ini ay, excited ko da. Hala! Stop to eh! Wala ka cute kat ani babes!
1: Ayaw kay ginahan ka. Happy first mansary.
0: Oh, happy first mansary sad babes. Abi na kong nalimot ko.
1: Ako makalimot. Ang adlaw nga gisugot ko nimo. Di gina nga ako malimutan. Pige na ha. O sa kabuwan sad na akong gitiguman eh.
0: Uy, ito pa din ako ugatog para murasad og ka ng tupad di kang ikatog. Thank you. Og, syempre, nasa ko regalo para nimo. Nagtuo kang ikaw ra, ha? Huh?
1: Ikaw, kid.
0: Diara, o. Oh. Unta ganahan ko, ano. Sige na, ablihin na.
1: Sige.
0: Excited ako makakita ka, ana.
1: Wow! Kau? Induta ni Bibs ay.
0: Silo, bakit tanaw na to? Kung bagay ba nimo?
1: Sigurado ko nga bagay yun din ako. Di kang gawin nimo. Pero sige, slow ban ako para nimo. Sakto kayo na ako, da?
0: Wow! Mas di gwapo ka uksan mo tungod, ana. Ang pingisad na, ah. Gitiguman ba yasad na ako?
1: Uy, natagulin nimo. Nakahimo, giduroy taog tago sa tong relasyon so sa kabuhan, no? Tanaw ni mo, babes. Kaya pa na to o sa pakabuhan?
0: Ay, maayo unta.
1: Nga nung, di naman ako na mo ipailailas yung mong ginikanan. Para pwede natin kang kong sa inyo ba? Kapoy sa bayag paabot sa eskina sa inyo. Para unta, dungan lang tag-adto sa eskilahan, di ba?
0: Gusto kang guk dun kagsundang sa akong papa? Ay, babaya ka. Nadili pa ko pwede mag-uyab-uyab. Dili man gani pwede nga panguyaban ko. So kung dadunti ka sapay, basi kitang duha may gukdon og sundang ni papa.
1: Bawal man din nga nang imo kong gisugot.
0: Angaw, kulit man kayo ka. Og usa pa, nakagusto man sa kunin mo, mong wa na ko makapugong.
1: Kung na nalang isulti ni mama ni mo?
0: Ay, hindi palagi pwede. Basta, hatagi lang una ko igong panahon para makauna-una ako ng saon. Ang importante, nga malipa yung tando ha. Bisag din nila ito sa loyo sa school, maghinatagay sa itong regalo.
1: Pero kung makapahibaw na niya tas tanan, bahay na to. Kita may mahimong living proof nga true love exists. Thanks!
0: time pa. Sigurado ka nga, okay na nga mahibawan nila nga nakay uyab? Nakabalita na ba ko nga nakagusto sa bayak ko nun mo si Ana?
1: Siyempre. Gwapo ko na yung uyab nimo. Oo, normal nga. Dagagi makagusto na ko.
0: Hambugiro, aa!
1: Ang ano, tinawag na daw. Ugusan pa. Ana sila tagday. Labi na si Ana. Huwag ko'y gusto ato. Bisan pag pinakagwapa sa school mo, katubang ako. Naharaga po niyo mga kong atensyon.
0: Nga naman ko, no?
1: Kay parang ako. Ikaw ang pinakagwapa sa tanan. Labi na kung smile ka. Kanya, magawas na yun ang laom ni mong dimples. Ang ngayante ka. O limpyo, puti, bagyan ang imong ipangsulob nga sinina. Na, samot!
0: Tungod ni sa sabong panlabang among gigamit. Pride detergent. Di lang puti, kisla puti.
1: Mao di ay. Kanala sa dyan among gamiton?
0: Ikaw ba? Sige lang dyan pangatik na ko. Tika-tika lang sa kuni mo. Abi kay Mansari manato ron.
1: Tinong bitaw, babes. Sige, kay bala. Kung di ka matuo, okay ro. Pero para na ko. Ikaw ang pinakagwapa nga babae nga ako nakita.

0: Mga idol, tinuod gyuday ang ilang giingon nga mura kag naglutaw sa panganod basta in love ka. Murag ang tanan sa imong palibot makalipa eh. Kadang bisan di ka puti o wa kay blush on, basta naa ang tawo nga imong higugma, mamuwa gyud ang imong duha ka aping. Ug labaw sa tanan, ganado ka sa tanang butang. Matod pa sa akong mama, dako kuno nga distraction ang pag-uyab-uyab. Nga kung mahigugma na gani ka, diha na ka mag-focus. Pero atong panahuna, gipamatud-an ako sa akong kaugalingon nga di ka na mahitabo. Gihibo na akong inspirasyon si Marco aron maningkamot pagyud ko sa akong paskwela. Aron kung moabot na ang panahon, makaingon gyud si mama nga wa na ko pasagdi ang akong paskwela.
1: Krista! Pamahaw na! Malayt ka!
2: Oma! Tadiat lang!
3: Napapakoy na limtan. Wala naman siguro. Time pa. Tanaw na ko kung pila na yun ay bilhin sa akong baon kagahapon. Mauto ipalit ako pagkaon ni Marco. Sigurado ko. Wala sa to'y baon ron. Ay, na ba ito kung pitaka? Ay, nangyaraman din sa lamisa. Ay, 20 pesos na malang di ay ni. Ay, unsaong ka ninakot, no? Sige na lang. Pangitaan lang ako ni Pagi Unya.
1: Risa, unsa man ka diha?
2: Ah, Nana Ma!
3: Mamahaw na ko. 6:45 na ba yun? Ah, Ma.
4: Nauntuhan na sa kagmata, no? Mao na, magdali-dali ang sagkaon diha ron. Lingkod na.
3: Oo, Ma.
4: Daghan ang imong kanon, ha? Para di kagutom mo dahil sa eskwilahan. Mm-mm. Naitlog o hotdog, o. Narag imong gatas. Di na kayo nainit.
2: Ma, ngano na pa makuwi gatas, uy. Dagan ako, Ma. Wala kong maginahanglan, anak.
4: Ano naman di kong dagan ka? Muinom pa man gani ang mga tiguang? Ikaw pa ka nga bata pa ka? Hutda na ha?
2: Mama said, uy.
4: Darang imong baon para paniudto ni Muunya. Ipabaon na lang taka kay sigurado ko na di masustansyang pagkaon ng imong kanon dito sa kantin ninyo.
2: Ma, pwedeng punan. Ganahan ko daghan.
4: Punan pa na ko? Milagro. Daghanag ko ni mong kanon. Pero, maayo na, nak. Kay daot na kay ka. Patambok sa gamay, eh.
2: Oma.
4: Ay, pagsunod-sunod anang uban, ha? Nga magdayet-dayet para magustuhan sila sa laki. Di yun na, pwede, day. Di pa man sa gani ka pwedeng mag-uyab-uyab. Nonsa ka?
2: Nawa, Ma. Natukan lang ako sa kugikaon.
4: Mauna. Udto naman mo mata. Magdali-dali nagkaon. Ino magtubig.
2: Okay na, Ma. Okay na.
4: Ilaghan na akong kanon o sudan, ha? Siguro doang mahurot na ni mo.
2: Oo, Ma. Mahurot lagi na unya.

0: Hain naman kata siya. Niskwela ka siya. Marag, wala pa siya ko makakita niya sukat ka ganina da.
1: Marag ko yung magipabot na.
0: Ha?
1: I'm sorry. Ingon sila si Michael. Ang ba ito nga no?
0: Maupa.
1: Yatag ni mo ang gato nga si mong baon, mong dagan kay mong gidang kapagkaon, ha?
0: Huh?
1: Ha? Hot dog? Ang buti mo eh. Pag-ingin mo pag eh. Tugan ako na ibaw dahi. Nauya mo na itong amaw.
0: Ganun sa'n mo pag ibaw?
1: Nakitanta mo. Kitanta mo loose sa building. Ha? Lagi natagay mo regalo. May ganit kayo wag ka magpakihis. Nung pakihis pagali, at tanta mo itong mundo ka ba? Itok mo ito na ko siya.
0: Naibaw ko nga sa una pa. Huwag kay gusto niya. Para na ako. Pero tungkol kay mag-best friends man ta, gisabot na lang ko ni mo.
1: Sabot sa mong mata? Sa pamali ay? Tagano na ko. Huwag pa may baw si Tita Ophelia ni no?
0: Siyempre, huwag pa. Maong quiet lang una ha, best friend. Dali pa pang kukuan na nga musulti ni mama nga nanakoy uyab. Naibaw biya, kasbaad to. Muna nag-megaphone kakusog. Unya ang yaw-yaw. Napayaw-yaw, marag armalite.
1: Bao naman taka nga. Masok ko si tita. Ang gibuhat pa man mo.
0: Kunining akong isulti ha, pero... Danny, mahal na ko si Marco. Siya nga akong first love. Pagbisan unsa, buhato na ako para niya.
1: Tinood, kurunigid eh. Kaon lang din ako eh. Ito pa buta. Ako ulit kaon para ni Marco. Ano di ka masakpan?
0: Thank you, best friend.

0: Mga idol, gikan sa pobre nga pamilya si Marco. Daghan silang managsuon. Og suwerte na gani siya nga nakapadayon pa siya og eskwela. Mao nga sukad nagkauyami. Nisaad ko sa kong kaugalingon nga tabangan gud ako siya kutob sa kumakaya. Sa matag higayon nga tagaan kong bawo ni Mama, ipadaghan gud ako para makakaon pud si Marco. Ug doon na siya igastuhan sa eskwelahan, basta na ako'y sobra, kinasing-kasing yun na akong ihatag niya. Tugod sa akong boyfriend, nakat-on ko sa pagtipid aron kung magkinahanglan siya, makatabang dahin ko niya.
1: Dira nga itong mga order. Dira nga imo. Niya, kiniya ako.
2: Thank you, babes.
1: Ah, dira dahi sukli ganin na.
2: Ah, sige na, lingkod na. Para makakaon na ta.
1: Sige. Thank you kay Soel, libre biba.
2: Uy, hinahina lang sa pagkaon. Basig di ka mahilisan, ana.
1: Sorry. Mabamugan na yung first meal ako karong adlawa.
2: Ah? Buti may pasabot nga tibok adlaw kang way kaon.
1: Oh, nabisi mo ko sa pagtabang ni Mama's Mercado. Wala akong makabantay sa oras. Unya, di pa ko nakapilo gutom pag nagdan ni mag-dinner din, eh.
2: Ay, babe, sad-uy. Masakit ka, ano. Kaon lang gudbisan o paan lang. Basta masudlan lang ang imuntian. No? Maka-ulcer gani ka, ano.
1: Oo. Di na mo sa babes. Dagal lang ikag-quarter. Nakalibri pa ka na ako. Unya, gipasagdan pagid ko ni mong orderon kung noon sa'y gusto na ko.
2: Naabot magod ang ako ninong sa Canada. Dugay-dugay man siyang wala makaulit din sa Pilipinas. Mong gihatagan ko niya o kwarta. Namawit ba? Munang dako ang akong allowance, Karen.
1: Wow! Sana all na dato nga ninong. Sana nga ko. Tanang ninong o ninang na ko. May kapuslanan. Di mo lang maduulan ni Mama kung ma-short ko para sa akong pag-skwila. Ilapin na ron.
2: Ilapin na ron? Ngayon naman, may problema ka?
1: Oo. May project man. Unya, kinahanglan niya na i-contribution. Ang problema, bisag property pa ng skwilahan. Huwag ko.
2: Pila man na i-contribution ninyo?
1: 500. Huwag ganit ko kayo bagong sa na ako pag-sulting Mama. Sigurado gito nga. Wala na sa ito'y kwarta.
2: Kadiyot. Oh, dala o. 500.
1: Para sa ni?
2: Para sa contribution ni mo. 500 man ka.
1: No, babes. Hindi ko magkudawata na eh. Mauwata ni mo. Sige, nagkagluwas na ko na. Okay ra ko, makikita ra ko pagi.
2: Babes, problema ni mo, problema na sa dako. Oh, sige na, dawata na.
1: Kung utang mo nila kanina ko, nya, bayra lang yate ka, kung makwarta na ko, di sa Mercado.
2: Ikaw ba, maglisod-lisod pa yun ka? Di mo nalang good na. Tabang na nako ni mo. Dawata na lang na, kung dali ka gustong manluod ko ni mo.
1: Sige, good. Pero babes, mauwawid ko eh. Bisag 5 months pa lang ta, ikaw may pirmi malibre na ko. Eh, good to kung hindi ka man libre. Magtunga sa tasi mong baon. Huwag kung makinangan lang ko pamiliti, ikaw may mangitagpagi.
2: Masa ba na yung purpose sa itong panag-uyab? Dapat, dilit lang tapuro lang kilig. Magtinapangay sapta.
1: Unya, kung saan mo siya natabang na kunin mo.
2: Mas kihatagan kunin mo o kalipay, tungkol ni mo, na-inspired ko nga mo eskwela. Muna yung contribution ni mo na ko.
1: Yung bisan na. Basta ko, mas daghan pag-ilig kag nahatag na ko.
3: Ay, tayo ka bala ka, babes. Kung nalagunin doon ka trabaho, unya, mayong sildo. Ako nasan mo yung malibirin mo. Kung ikaw ang makinanglan, butabang kunin mo. Promise.
1: Mapuslan na ginunya ko ni mo.

0: Mga idol, nahibawa man ko nga bisag unsaon pa na akong tago. Moabot agid ang adlaw nga mahibawa ni mama ang tanan. Sama sa giingon nila nga way sikreto nga matago hangtod sa kahaturan. Og di po ko gusto nga si mama ang makadiskubre kay doble ang akong sa. Mao nga nakikistorya kong tarong ni Marco. Gingnan ako siya nga panahon na aron himuon na namang opisyal ang tanan. Panahon na nga mapaila-ila ko na siya kang mama aron mahimong gawas to na may sa amo relasyon. Murag isugay ko paminawon ato pero pag-abot sa adlaw nga among gisabutan ni Marco, nangurog yun ang ako mga tuhod sa kakulba.
1: Ay, hain na makauto siya. Yan ang dugay makaayos siya.
2: Risa, nak.
1: Ay, ma.
2: Nga na bang mura magkagdili mahimutang diha? Kasi nagipaabot ni mo.
1: Basta ma. Ako siyang ipaila-ila ni mo.
2: Nihain naman.
1: Ni ano ma. Ni ano nag-chat na siya. Naman din siya sa gawas. Ako nalang abli ma. Okay.
3: Hi.
1: Hi. Dali, sud.
3: Salamat.
1: Ganong karon ka lang?
3: Napamugay ipahapit sa mama, maong nadugay ko. Sorry.
1: Okay ra. Dali, bang sa kayo ka late. Saman, game ka na?
3: Tayo pa. Sigurado baka nga. Okay lang.
2: Kinsa nang bisita ni mo, Krisa? Classmate ni mo? Kinsa nang bisita ni mo? Migo ni mo? Imo classmate? Karon pa malandi ko kita, ana niya.
1: Kuan ma? Kuan di ay si Marco? Boyfriend na ko?
3: Maying hapon, tita.
2: Time pa. Unsa to? Usbaragod ko, no? Kisa ning tawa na, Krisa?
1: Boyfriend na ko, ma.
2: Boyfriend?
1: Oo. Mong ako siyang ipanay kay gusto kong makailaka niya.
3: Mausay akong gusto, tita, nga personal kong magpaila sa akong kaugalingon ni mo.
2: Mayo kang miyato bang nako? Maong sige. Tarungon sa taka. Sige, lingko dong.
3: Salamat, tita.
2: Classmates mo?
1: Dili, ma.
2: Si Marco akong ipangutan na, Krisa. Marco.
3: Dili, tita. Schoolmate na ko si Krisa, pero pareho may nga fourth year.
2: Ingon ka nga uyab ka sa kong anak. Pero nga nung amang kumakakita ni mo sa imong naong din hilag eh, sa pagpanguyab pa ni mo.
3: Kuan mo god, tita, ingon man si Krisa nga bawal ko, no?
2: Kung seryoso yun ka niya, nga nung amang kamamukos, nga ni ka manguyab niya sa bay. Krisa, tabangi ko be. Mag-andam ko og snacks para sa imong uyab. Excuse me sa iho, ha?
3: Sige, tita.
1: Ma?
2: Unsa niyong binuang nga, Krisa? 16 anyos pa lang ka, nag-uyab-uyab na ka? Unya, karon pa ni mo siya gipailan ako?
1: Nahibaw mo kung mga masuko ka. Ma, sorry kung ako nang itago ni mo, pero butan man si Marco.
2: Wa ko'y lapot kung siya pa'y pinakabuotang tao sa tibuok kalibutan. Ang punto na ko, bata pa kay ka para mag-uyab-uyab.
1: Uwa man sa nako pasakti ang akong pag-eskwela, ma. Bisa ka nos, wa'y ko yung problema bahin sa kong grades. Dili ba't influence si Marco?
2: Bisa na! Di na pwede, Krisa. Usari angay ni mong buhaton. Pagpili. Mo-eskwela ka o mag-uyab-uyab ka.
1: Pero ma, kaya na mong na kundungan nun. O gusto pa, mahal kayo na ko si Marco, ma.
2: Si mahal, ay. wa pa kahibang kaagan bahin, ana. Sultiha na kandaan, day. Pasakitan ng kanang tawanan.
1: Nahibaw ko sa kong gibuhat, ma. Bisag usay may tabo. Dili o dili na kong gubuan ang imong pagsalig. Ma, mahala ko si Marco. Ug dili ko makigbuwag niya. Siya may akong inspirasyon karon. Siya ang rason kung ano malipayon ko. Kung gusto ni mo nga magpadayon ko, kung unsa man ko karon, dili ko ni mo pugson nga makigbuwag sa akong uyab.

0: Mga idol, tungod sa gugma, nawa ang akong kahadlok ni mama. Kay ang akong gihunahuna ato, paman ako pasagdi ang akong pagskwela. Gihimo na akong inspirasyon si Marco, aron nga mas maningkamot po ko sa tanan akong gibuhat. Mao nga bisan supak si mama sa sayo na akong pagpakigrelasyon, wala siya nahimo. Paglabay sa usa ka tuig, malipayon ming nakagraduate ni Marco sa high school. Bisan og lain-lain ang mag-university nga gisudlan pag-college, wa dito matapos ang among relasyon. Matag weekend, pero may ganding magkuyog. Kung di may mugawas, sabay lang may magtambay tibuok adlaw. O kung di magkani, adlaw-adlaw may nga mga chat o magtawganay. Mga idol, pas-pas kaayo ang paglabay sa usa ka tuig. O samtang nagkadugay, hinihinay nga wala may oras sa usa-usa. Tungod kay pareho man may nga busy sa mga pagskwela, usahay, makalimot na may hatag og panahon sa among relasyon.
1: Dili na tamadayon og snacks, Marco?
2: Sorry, Bita. Dagan po kong buhat to din is bay. Promise, ugma. Mauwi ko ni mo.
1: Okay, sige. Time ba? Napalitan ni mo ang libro nga imong gikinahanglan para sa usa ka major subject ni mo?
2: Oh, thank you, ah. Tungod sa imong tabang, nag-isod yung danda ko ron.
1: Why problema, oy. Ang sukli di, Ana, ipuno na lang na sa imong allowance, ha? Ano nga, nasa kay panggasto?
2: Pagkaswerte yun ako kay nakuitiyab sa pinakabuotan sa tibong kalibutan, eh.
1: Amat ni mo, oy. Kau no, ulog-ulogan na sa tanim mo. Oh, sige na, tawagan na lang ti kagbalik unya, inig-abot ako sa bay. Kay daghan pa kong buhato nun dari sa library, good?
2: Sige. Ang bisa pagkuli, ha?
1: Oh. Bye. I love you.
2: I love you too.
1: Ay. Makaguol. Dili na sa'ko makakita niya. Pila kaadlaw na may ingon ani. Sa cellphone na lang magka-istorya. Ay. Mayantag, pwede na siya inig weekend. Gimingaw, nakayo ko niya.
3: Riz.
1: Danny! Ikaw mo ko di ay na. Niyalaki ka. Wa kay klase?
3: Wa. Absent na mo, professor. Pero, din yung mga rason nga nangita ko nyo.
1: Ha? Nga naman, may problema ba?
3: Oh. Dakong problema. Nimo.
1: Nako! Nga naman!
3: Nakita na ko si Marco sa usa ka coffee shop. May kaubang babae.
1: Ha? Kanasa lang?
3: Gapon.
1: Basig amiga rato niya.
3: Amiga rin ang mag-agbayay. Niya, inigawas, mag-holding hands. Niya pa. Tiram kay kulayo nila. Maung nakadungog ko nga si Marco mismo mo inilibri sa buong babae. Yung libre yan ang kape.
1: Unsa? Siya nang libre?
3: Oh.
1: Ay, basig ibinuangan lang ko ni mo, ha? Basig ibuhat lang ni mo kay wadyo kay gusto niya para nako sa una pa.
3: Chris, anong pato na nako, ha? Kita mo yung magkaproblema na? Nagsulti ko sa tinuod. Ibinuangan na ka ng Marco. Kundi ka matuon ako, kumpurtaha siya. Patugaan na kay murag dugay na kanya gibinuangan.
4: Ug ito unsa ka? Tan-aw ni mo makabuhat ko ni mo ana.
1: Mama na ingon ni Danny. Best friend to nako, mong imposibleng mamakakto siya nako.
4: Inda na lang gyud nga nagagusto to ni mo bata.
1: Ha?
4: Mong gibuhat niya ang tanan para dauton ko. Aw saban. Nakagusto sa kaniya, ha? Maong mas buto o kaniya kinako?
1: Ayara kong usbang istorya, Bi. Gusto ko mutugan kanako karon dayon. Kung tinuod ba nga naa kay babay, kan ko naa. Mag-aara sa gignaon ni mo, sa? Kuman ako ihatag ni mo ang tanan, binungangan lang ko ni mo.
4: Walagi! Ano di ba ka mutuo?
1: Kailahi ang akong gibati. Abi ni mo, gusto kay kumutuon ni mo. Pero Pero murag na inagungungan ako nga dili ti katuhuan kay dugay na ko ni magibuang.
4: Ang buti mo ay? Paranoid kay ka. Ano saan mo ka na ingunan na? Sa una mo salig ba ka na ako? Kung unsay ako isulti ni mo, tuhuan ni mo. Nga karoon, baka ako na ko para ni mo. Ha! Maaisagi ka na?
1: Pwes, ipamatuod na ako nga angay kang kasaligan. Nasayop ang isulti ni mama nga binuangan na ko ni mo. Kaya sultihan ti kamay ko. Kung mahibaw anak ko nga binuangan ako ni mo, dili ko magduduha sa pagpagkibuwag ni mo.

0: Mga idol, sa tinuod lang, dugay na gyud ko nga adunay di maayong nabantayan kang Marco. Di na siya pareha sa una nga sweet og mapinanggaon diri nako. Og di na pud siya maningkamot para sa among mga date. Dito na ko nasabtan nga ako lang ni Empirmi ang nangagda nga magkawas mi o magkauban mi nga kaming duha lang. Ako Pirmi ang unang mutawag o mutsat niya. Nadugay, naibawan gina ako nga naana din siya'y laing babay kay ako mismo ang nakakita nilang duha. Wa ko magpakabuang sa mong relasyon. Bisan pa o gingnan ko niya nga ako gihapon ang iyang gikugma. Wa, nagigna ko siya paminawa. Nagtuo manggod ko nga kung ang usa ka tawo makahimo na o di maayo batok nimo. Dako kayong posibilidad nga usbon nagihapon na niya. Ug aron di ko mahimong sama sa uban nga bisag ipasakitan na. Magpabilin gihapon sa relasyon pero ako nakigbuwag yung ko ni Marco.
1: Abli na, ma.
2: Nak, nagluto kong lukaw. Naibaw kong maunay paborito ni mong kanon kung kusog ang uwan o tugnaw.
1: Thank you, ma. Ibutala na diya palihog sa lamisa.
2: Sige. Si Danny, nihapit kanina. Nangumusta ni mo, pero natuog pa man ka. Wa na lang takapukawa.
1: Ma. Na-chat man siya na ako kanina.
2: Kunwa pa mo hapit si Daniel para mangumusta ni mo. Di ko mahipaw kung nga nung nagmukmo ka din his imong kwarto. Bisag bakasyon na. Nakigbuwag ko nung kaniya. Kay gibinuangan kaniya.
1: Oma, sakit ka dahi kayo. Sakit kayo nga binuangan na dahi ko niya. Og ang nakasakit lang, kagi binuangan na gani ko niya, gigamit pagyot niya ang akong kwarta para makig-date sa laing babae. Bright man di kayo itong ungguya. Ma, nako isultin ni mo.
2: Ang unsa man? Ang paghatag ni mo kwarta ni Marco? Kung magkinahanglan siya? Nga nag-request pagkag-additional sa imong allowance para tunga mong duha? O nga itong high school pa mo? Ipadaghan ni mong imong paon para makakaonsap siya?
1: Giyan sa'yo mapagahipaw?
2: Kay inahan ko. Mahipaw ko dayon sa imong mga lihok o kung unsay gihuna-huna ni mo. O siyempre, iagisag baya ko, anak. Kanang sobra kang magmahal na murag wa na kay kipilin para sa imong kaukalingon. Dalibe, pagkakita ko.
1: Ma, ano nagbinuang man siya na ako? Gibuhat manta na ako ang tanan para niya. Pero ganun kuwang man gihapon. Ba't ba niya ikugnaw? Huwag ba ko'y ayaw nga pagkawayab, ma?
2: Shhh! Ay, pagsultik ingon, anak. Kini mo'y timan iha. Nga kung ikaw mo'y binuangan, huwag sayup ni mo. Tua sa tao nga nagbinuang ni mo. Kaya ang tinuod nga nahikugma, dili magpasi kung doon na ba'y kuwang sa usaka relasyon.
1: Buti mo ipasabot. Ngadili ko niya mahal.
2: Saan ba yung kaniya? 2 years po mo, di ba? Pero siguro, dili lang siguro ingon anak ka lamang iyang pagmahal ni mo. Mayangita pa siya klain. Kay abini mo, si Papa bitaw ni mo, bisag ingon ani ko, yaw-yawan kay ko, init-ugo. Pero bisag kausa, huwag yun siya mangitag lain.
1: Mao ba, Ma?
2: Oo. Permi ko niyang sultihan nga dili kay ang mga maayo ra ang iyang kimahal nako. Hastang ako mga pati iyang kitawat. Ug anak, kana mo'y tinuod nga pagmahal.

0: IFM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipahilas-hilas mo na. O eh, hapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa? Mabukin ba ni?
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na maayog gani kay adunay

0: nagsuggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karon, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs!
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: siko, hawa, aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: 20 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin,
8: sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mabalik sa mga butika.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, Kulas o Aiko.
3: Oras IFM, alas 2:34 na.
4: And may na-welcome sa Dear IFM. Of course, kami pa ng kulay duo, Kulas o Aiko, nga maghata o colors yung kahaponon.
3: Welcome back, Idol.
4: Yes,
3: alas
4: mga Idol.
3: Alas 2:34. And kinibay natod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga Idol na tulihang giubo, gisipon, gihilantan, gipanuhot, nangapagaw. Ato na gipang mating over fatigue.
4: Yes, sa pa.
3: Lipong-lipong.
4: Sa pa, Jud.
3: Vertigo.
4: Sa pa.
3: Panuhot.
4: Ah,
3: pagkapagaw, balik-balik. Beto, imnig Immuni Plus Idol inyo. Pwede niyo isagol og ini tubig Idol. Any time of the day pini imnon. Anya, of course, mapalit ni sa mga nagkaayang butika sa inyong lugar, FDA approved and halal certified.
4: Yes.
3: Even atong mga Muslim brothers, grabe kay pagsalig sa Immuni Plus. So, palit na mo. Na sila bago nga variant katong cacao flavor. Lami po siya, Idol.
4: Wow.
3: Choco-choco nga may hanghang nga effect sa inyong tutunlan. So, Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Okay. So, aniyan na ta?
4: Sa atong pangkata na?
3: Sa atong... Di kasabaan sa niyo na to, si Kuan.
4: Si Kuan.
3: Si Marco Charez. Beto, why ayo?
4: Di mayo.
3: Mangga na, cheater pa.
4: Sus, paita.
3: Manggamitay na, cheater pa. Lo.
4: O saan yung pagkabalo nga cheater?
3: What a scary individual.
4: O saan yung pag-determine nga cheater na siya, lakiya or bayhana?
3: Mailhan rapod na, kaya masakpan naman po yung kadugayan.
4: Ah.
3: Basta dili na sila ka-consistent ba? O buhat sila ang mga unang gipakita.
4: Yes.
3: Nga pagigugma silang uyab. Basta makabantay na ka nga nanay changes sa iyang mga linihukan.
4: Ano sa ba? Uh-huh.
3: Di na siya consistent. Sige nagpamakak. Sige na og ka ng balibad sa inyuhang mga plano nga panagkita. Nana ba? So, wala siya. Anyway, so, maulang na kanang at least no, nakalingkawas ka sa inaani nga klase nga tao, kriza. Kay what if nagdugay mo, all the more nga masakit, unya, all the more nga mas pangortahan ka.
4: Yes, oh! Unya, sayang sad ang panahon.
3: Yes.
4: Sayang kayong panahon ba nga, imo bitong gi-invest bitong anang tawhana, yung maniman di ay, wala rin kayo po ipadulungan.
3: Di ano ko kasabot nung ano, na yung inaani nga laki nga. Imagine ha, ang kwarta nga kang Kariza, gigamit ni Marco para sa iyahang pagsapaglibre.
4: Ah!
3: Sa iyahang
4: Aya,
3: lain nga uyab. Naabiyag yung mga tao ngayon, ani, ka nang
4: nag-exist
3: ba? Oo, ngayon, ani. Makaingon ko ba nga, nga no, day mo, oy. Unsa day trip ninyo's life? Unya, kanabitong, nagtinarong in town ang tao ba? Pero, honestly, no, murag sa side ni Kariza, murag yung mo, murag makaingon siya nga eh, lami na kayong itagam pero ayo in town sila din yung kasing-kasing
4: oh na yung text diri oh siya paita sino? Paita gini yung mga siya paita ning mga pasa paita ing anak nga laki do no wa naliwat nato do ingon si Windil Sina ay taiya ni sa
3: wow.
4: WYC Car Repair Services
3: Wendell
4: hello do bayo po wino Wendell Sina si Michael salamat sa po wino do WYC Car Repair Services
3: wag mo naliwat ni Kulas ni do ni Wendell mga idol in a world full of Marco be like Kulas aka ng honest
4: yes,
3: loyal
4: sa pa understanding
3: yeah. Consistent.
4: Oh, correct.
3: Oh.
4: So, kana.
3: Wa mi kay bao asa dapita anas. Wa pumi kay bao asa dapita understanding.
4: Oh, asa dapita consistent.
3: Wa sa mi kay bao asa dapita consistent kay na basinde ay no. Na asa day mga gipangbuhat nga wa ta kay bao. Pero ina na ba? At least although sakit man gyud bisan unsa ona mo istorya diri mo di gid ni makatabang nga para mawa bitaw imong kasakit. Valid ra pud da imong na feel nga kasakit kay of course no nahigug mamang ka. And ingon pa nila idol, kung di ka maka feel og pain, it only means wala ka totally nahigugma. Kana kay nasakitan ka, meaning seryoso ka nga nahigugma sa tao.
4: Of course.
3: Swerte na tong tawhana nga naka experience a kind of love kay imong mahatag. Imagine ha. Grabe nagika mo higugma sa tao nga sayop para nimo usahon na lang kasasakto.
4: sakto.
3: Diba?
4: Apangutan na di ako, saan niyo pagpangita sa sakto?
3: Dili na kinahanglan pangita.
4: Kuwato lang gini mo.
3: Moabot ra na. Especially, kung ikaw si mong kaugalingon, okay na ka. Naka na bitaw, ang imuhang pagsuod sa relationship idol ba kay dili bitaw para naa kay someone nga mutabang sa imuha kung sa imo panginanglan sa kinabuhi kundi add-on na siya sa imuhang siya maghatag og additional nga bali happy na kadaan siya maghatag og additional kalipay nimo di ba so ina na ba
4: so ang kulba na dili ko for example
3: nanglan mag-heal sa siya dear
4: okay listen sir kay mga idol ko for example wala pa ka na-heal ba dayon mo entertain ka glain yay basig maliwat ang marko.
3: Uy, naku, kailang ngayon, ano?
4: Kailan mo ba?
3: Oo, wala pa siya na-heal niya. Nag-cry siya, entertain og lain.
4: And then?
3: Pa siya kagwanta, uy, yung gingnan to yung bago nga. Uy, ka nang... Nico, ang bito ko aning dating app kay... Wala pa ko ka-move on sa
4: ways. Butangi. Kao ba?
3: Oh, pero na-amaze ko ba sa iyahang growth bitaw. Hi, Nemo, if you're listening. So, as in, na-happy ko para niya kay... Kanang, na-happy po ko nga ni... Karon kay single pa man daw siya.
4: Daw. Okay.
3: Ay, masagot ko na kay update.
4: Yeah.
3: Pero may nabito siya na to.
4: Wow.
3: Pero ina na ba, kanang ma-happy lang ka ba sa growth nga iyahang na-achieve sa iyang life?
4: Correct.
3: Kana bitang dili siya pressured nga musod og relasyon. Kay mo mong ginang importante nga phase or situation nga dapat mahimutang bitaw ta idol kay dili taingon nga wala bitaw nakigrelasyon kay napugos ra kay pressured ka or sa panadiha nga mga rason, di ba? Nakigrelasyon ka tungod kay love nimo ang tao. Intentional ang imuhang pagpakigrelasyon niya.
4: Correct.
3: Gipili nimo siya kay tungod nahigugma kaniya.
4: Mhm.
3: Di ba? Kasulti naman lang, no?
4: Kana ko na may unta kong baka na ba ma-realize unta na ba sa katabitang nagbinuang ba nga sayang kay sayang ba? Diba?
3: Mayunta,
4: no? Makarealize ba, no?
3: Mayunta makarealize ba? Take time to realize.
4: Sana ba, diba?
3: Pero di masunta ka kuan good kay
4: yeah.
3: Iyaha masunta itong life. Iyaha masunta itong trip
4: yes,
3: sa kinabuhi.
4: Yes.
3: No? I think, siguro, ang ilahan na lang siguro karon katong sama ni Marco, nga mangga na cheater pa. Manggamitay na cheater pa.
4: Sana all.
3: Kuan na lang, kanang murag lesson learned po ba, nga ayaw yung tao mapagsig binuang sa mga tao.
4: Yes.
3: Kaya nga no, minsa ingon nga, murag mag-wish ta nga, adunay bati, idol, no? Pero tinuod ba na ka ng balaod sa universe ba nga? Kung sa imo hang gibuha sa imo isig ka ingon, posibleg ka nga masumbalikan. Wa lang kakahibaw kung kanus a, o wa lang kakahibaw kung sa unsa nga paagi.
4: Yes.
3: Diba?
4: Sakto.
3: Pero at least, karon kung nakita magali ni mo, Marco, si Criza, nga nag-suffer pa, for now, ay lang sa palabi o murag feeling rapod kay ka nga ikay rason.
4: Yeah.
3: Dili, oy. Ay palabi feeling kay ka gwapo ni gwapo kay ka si Mupawate. Nabay upo ni Nana, di ba?
4: Mo ba?
3: Nabay upo ni Nana nga mga laki nga lang. O, mag-in siya ka-move on. Tungod ganyan ako. Puha dyan.
4: Wow. Ay, mo ba?
3: Wow. Puha.
4: Dapat siguro na, dapat, for example, ni Nana, sa kami sa mga barkada, ako mga barkada, di man ni Nana. Mag-uol sila. So, luya, tanong niya, anak. Ako mo siya napasakitan ko. Wala na siya ka-move on. Ano, naluoy. Ano ba, Nana?
3: Luoy? Ang inyong ma-feel?
4: Naluoy ba? Kay,
3: yeah, makonsensya mo.
4: Nasa ako, anak ba?
3: Ah. Oh,
4: pero ako, dili ako. Makusulay, anak ako mga barkada ba?
3: Ago, defensive.
4: Di ako mga barkada ba?
3: Okay.
4: Oo.
3: Pero unta, no? Unta, o ginana. Kanang maka-feel ka ba nga? Mura ba na-guilt sa imuhang kawalingon bitaw? Diba? Pero sa akong mata na ato i-guilt, pero balik, ragihapon kasi mong binuhatan. Wala, ragihapon.
4: Correct.
3: Diba?
4: Yeah.
3: So, at least, kay si Criza, slowly, moving on. Niya, kaya ayaw lang yun i-pressure yourself nga musod ang relasyon. Labi na, wag yung ka totally na okay. Pag taon-taon po ito, no, kay nana siya trabaho ron daw niya. Kuan ba ito? College ba ito nga nag-cheat to si Kuan? Si Marco.
4: Marco. May ganyan na po'y lucky result. Kasi nga itong...
3: Si Danny, iyang best friend. So, ano na siya, idol. At least, ganang... Di ka pressured ka ron, Criza. So,
4: at least baka na nga... imo sabitong i-enjoy bitaw ang imong single life na sa ba?
3: Correct.
4: Kanala sa judge kay para bitaw imo bitaw matimbang-timbang ba kung okay ba nga makirelasyon ka or mas life, mas happy ka kung ikaw single lang sa kakaroon as of the moment. Ana bitaw? Ana, maidol ba?
3: Timbang-timbang, alang gano'n na, alang gano'n mayo po niya. Kanang ko, feeling mo, mas bagay d'yo ka sa imong calling good is to be married, have a family, then open lang sa dapat imong kasing-kasing uguna-huna. Yes. Pero kung tanaw ni mo, oh, mas okay ka nga ikaw ra, there is nothing wrong kung mapili sa kaanang nga path.
4: Correct.
3: Diba?
4: Yes.
3: Kay dili man good all the time, idol, lang moingon sila nga, dapat maugin mo padulungan ha, dapat naadyo kay pamilya, dapat naadyo kay anak, dapat naadyo kay bana. Uy, magbuot lagi mo sa kinabuhi ka mo.
4: Mahal ba kayong bugas karon?
3: Pero diba? Hindi lang sa inana ba? Kay lain-lain magunta og path nga itake sa kalibutan.
4: Yes.
3: Diba?
4: Naay path ka shortcut, naay path ka tarong gundan.
3: Naatay calling, naay uban nga they are called to be single, naay uban nga kani sa single blessedness, naay uban nga nahimong pari, nahimong madre.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Ang uban kay nahimong minyo gyud, naay uban.
4: Ang uban nas buhok.
3: Sa asawa.
4: Ang uban nas buhok.
3: Ha, buhok.
4: Awa pa di ay awa.
3: Ha? Buhok?
4: Oo.
3: Diba? So, ina na ba? Ay, na mo pagbuot sa mga kinabuhi sa mga tao.
4: Correct.
3: Okay. Okay, wag katungod. Wag gintay katungod, idol, nga magbuot sa kinabuhi sa mga tao.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Yeah, sa mga kitapod, ay kayo mo palabi o kanabitong ka-concern sa mga opinion sa uban about sa inyong life.
4: Mm-hmm.
3: Diba? Kaya yes. All the more nga magpadamo, idol, all the more ma-stress mo, kapuyon mo, pressured
4: yes.
3: mo.
4: Yes.
3: Pero at the same time, timpang-tibangon sa ninyo. Di sa tingon nga, muragwa mo ipaki sa istorya sa uban, muragwa na pod mo ipaki sa inyong mga binuhatan o di na pod mao. Diba? So, katon sa dagpaminaw sa kung kasi angay itong paminaw.
4: Okay.
3: Swear to this result, 2 PM, 395, idol.
4: 395. Yato pa kutana, dear?
3: Ang ato pa kutana, unsay rason nga nakibuwag si Kriza.
4: Aha.
3: Uh-huh.
4: Ni Marco.
3: Unsa
4: sa rason nga nakibuwag si Kriza ni Marco, itay siya kumpletong pangalan, address, yung tubag, yung GCash number, send sa 0923-112-8701. Okay.
3: Looy. Hi, Sir Ariel Sarad. Ma'am Jo, Charmin Shane and Samuel. Ma'am Jane and Sir Dungkoy.
4: Hello.
3: Celia's family and Sarad family, thank you so much for tuning in. Hana, Sir Ariel. Di magyaw-yaw.
4: Di magyaw-yaw.
3: Hello, Sir Ariel. Salamat kayo sa imuhang gisan kay pag last Friday, mang good. Naatay kanibitong GASA beneficiary.
4: Yes.
3: Usa po din siya sa nag-send sa iyahang donation. Thank you so much.
4: Thank you, sir.
3: Nakaabot good. Og, actually, ang gikinanglan ni Nanay Teresita kay 5,000 ronta. Unya, na-turnover around 5:30 kay 4,000 pesos. Kay tingbits mo good, no? Tingbits kaayo, no? Pero, mga alas 8 sa gabi, inay nag-send og additional 2,500. So, naka-complete, wow. Naka-6,500 good ta para kang nanay niya. Ayan, nag-gil siya nga, mabalik, jugodiri mo. Cute kaayo.
4: Congrats!
3: Sana all. Salamat ninyo mga idol o sa ato mga mysterious nga mga donors. Thank you so much.
4: Thank you kaayo.
3: We love you so much, idol. Padayon lang yun mo sa inyong kamaayo, especially nga inyong mingihimong instrumento para mapaabot ang inyong love sa ato mga idol nga nagkinahanglan. Yes. Diba? Alas 2:47, idol. Again, itong pangutan na sa rason nga nakigbuwag si
4: Kriza ni Marco. I-text ako pito yung pangalan, address, yung tubag, yung GCash number, yung isend sa 0923-112-8701, mga idol.
3: Stand by, idol. And of course, 247 naman, kinibahin natin ka nato sa Sister Sanitary Napkin sa mga kababayanan. Dapat naka-Sister Sanitary Napkin, idol. Ultra-wide for no leaking. Di mo nang di ka mabalaka. Very comfy and breathable. Unya, hygienic and safe. Malikayan ng mga irritation. Unya, mapod niya ang sanitary napkin nga makarelay ta o makasalig kita, idol. Available sa mga grocery, supermarkets, mga pharmacies, drugstores, and online, Shopee, Lazada, TikTok, available ang Sister Sanitary Napkin. Alas 2:48, we'll be right back. Kini lang sa
4: Dear IFM!
0: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni?
5: Oh!
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
10: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber, ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
11: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
5: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit,
5: ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana? Uy,
3: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitin lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat po ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakalayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulay ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
8: May buhay sa makabuhay!

0: Canada Buy.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress.
3: Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, tubo 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Ang buhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas ug Aiko.
4: Ora sa IFM, alas 12:07, Idol. Kini mahina hatod ka nato sa Super Fiber. Labi na akong naglisod buong disposin yung hugaw. Lisod og kalibang. Ganahan maminos-minosan ang timba. Malikayan ang colon problems. Mahinloan ang tinae. Sus, grabe. Pinangga kita sa Super Fiber, wow. Idol. Sayon ra pa kay sayon ra pud kaayo pang inom, no? Inyo ra ni isago lang usa ka sachet sa usa basong tubig, kutawog maayo. Niya, imno ninyo 30 minutes sa di pa mo mani hapon. And then after dinner, mas maayo mo inom og Life Extension Vitamin D3. Kaniya, mapalit din sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa Cebu Doc. Unya na po tay branch diya sa Consolacion. Kanang ADM Building Idol. Okay, okay. So,
5: okay.
4: Aniya na.
5: Ang atong manaog.
4: Atong winners, a dear IFM Paji Cash.
5: Dang, ding, ding, ding, ding, ding.
4: Congratulations.
5: Magadaog ka, og tunod ka pa Paji Cash doll.
4: From.
5: Dang, tadaog, pre.
4: Lower Talot, Valencia City of Carcar.
5: Uy, ano siya?
4: Ayaw pa na to. Sige. Si Karen Avila.
5: Karen Avila, nakadaog ka doll. Og 200 ka pa GCash. Sige sa IFM og sa Mega Soft doll.
4: Congrats.
5: Unya, ang atong color, mga idol kay, yellow blue. Nagsimbolo siya mga idol, ang yellow og self-worth. Og ang blue kay honesty mga idol. So, sabutable mga idol, nga usahay mga idol sa relasyon mga idol, kinahanglan gyud nato mga idol ang kanabitong being honest sa usag-usa mga idol ba. Da dili lang sa ingon nga kanang nga honest ka ning butang nga, pero sa kanala sa tanan gyud nga aspects mga idol
4: dapat transparent sad ka.
5: Dapat dapat honest ka mga idol. Kay para sad ma-value sad bitaw mga idol ba sa imong partner ang iya bitong gihatag nga oras ug pahigugma diya nimo mga idol ba kana kung honest kaniya mga idol down to the simplest nga mga things mga idol ba naan ara gyud na mga idol
4: classmate gyud na sila ang honest ka ug transparent ka,
5: yes,
4: di ba nga di ka maghuwat bitaw nga
5: mautanon
4: pa ka, yeah, sa imong uyab kundi ikaw mismo naa kay initiative ba nga proactive na ka mo ingon nga mo ni love or babe mao din ni mo ni mo na dear mao din ni diba?
5: For example, wala ni mo kayo to siya gihatagan o importansya, pero ipangutana ka. Dapat mutubag po kag tarong. Ano, kay kung...
4: Nga, yeah, inipangutana kay mamakak man.
5: Atong arah. Nga dayon, ibusak.
4: Nga
5: dayon, ibukabal.
4: Og masakpan, maingon, ikaw mang good ang problema.
5: Ah!
4: Astang mayuha. Ikaw mang good, di mong gagamusalig sa kuwa. Payaw. Kalaming hug ka na yun. Mike, mga linyahan na to ba? Listen, update na ninyo mga linyahan doon, ha?
5: Yes.
4: Karaan na kayo ng style, ha?
5: Yes.
4: Okay. Anyway, alas stress untop na.
5: Kanya, ang musulod ay nagbabalik?
4: Nagbabalik with pasalubong.
5: Yes, ako raw. Diyan
4: ako.
5: Ang isa't ako, ikaw, o gag t-shirt. Salamat kay Idol Boy Ki, ha?
4: Sir Boy, thank you so much.
5: Special lagi ka ni Muho.
4: Actually, na siya ipang offer.
5: Ah, diyan ako. Oh, oh. Dari yung pangalan.
4: Ayun lang, ikaw nilang, Sir Boy, kay Murag over-over na. May daghan kay siya gihata. Tagaan lang ko niya bag. Tagaan
5: ko niya kuwan. Oh. Ako rin, tagaan ko niya spatos.
4: Ayun na kay matugang sa bagid.
5: Ah, lang.
4: Mabayad niya siya. Thank you, Sir Boyki, sa pasalubong.
5: Salamat tayo, Idol Boyki, ha? Oh,
4: itagal ko niya ang doha ka Arius.
5: Alala, hirajin.
4: Siya pang gig ni mo, Ike. Sana,
5: sana
4: all.
5: Sana
4: all. Ilaw na good, sir. Pwede na ka rin mo duty. Kami na lang duty, sir. Sir Boyki, nagbabalik.
5: Yes, para sa IFM, bilata sa hapon, mga idol. O, sa gasa sa IFM, 3 to 5pm, mga idol. Idol Boyki na, mga idol, ha? And then, 5 to 6, of course, Idol Chixie para sa Bisaya Paimo. And then, Haros Kamungay siya, 6 to 9 para sa gabi na I. And 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi, featuring What's the Style sa IFM, mga idol.
4: Yes, correct.
5: Aha.
4: I'm thinking na, Idol. See you tomorrow.
5: Yes.
4: Dari lang gihapon, kauban ng Kulay Duo sa programa.
5: Dear IFM.
4: I'm thinking na, and happy Lunas, everyone.
5: Bye!
6: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy.
2: At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
7: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25894 Series of 2026.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul.
15: DTX 500 na.
14: DTX 500.
15: Aduna kini antimicrobial properties
14: nga makatabang sa pagkuha
15: ug pag-ayo sa bugas-bugas
14: ug katul-katul.
15: DTX 500.
14: Balik sa pinatabulong ng butik sa inyong lugar.
15: DTX 500.
16: Ako si Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang ako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, tita?
18: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
21: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat
0: dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
27: Ang Idol mo, DJ!
28: Ang tamis na sila, Tik! O kaya may mag-ipik! Idol, Mami Tik!
29: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
30: Ang chinita ng witty! Idol Mikey!
31: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P!
32: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
33: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
34: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
35: Ang market man on the run, Idol B!
36: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
37: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
38: Ang ride ang white corona, inday na bina.
39: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
40: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.

Idol, alas 3 sa DC9 na sa hapon. Hulyo 13, 2026. Adlaw karon nga Lunes, Dol. Ay, kapoy-kapoy, Lunes. Ay, duka-duka, Dol, ha? Ay, duka-duka. Lihok-lihok, diha. Kadaghan kay Byron. Maying hapon na Sugbo, maying hapon Kabisayan. Welcome, welcome to the show, IFM. Balita sa hapon sa ngalan ni Idol Tony. Ako si Buiki, yung makauban karong hapon na Idol on a Monday. Kumusta, kumusta tayo sa ako sang tarungon ako ang hinapay mo rin na hiwi. Mandalas video doon. Unya, nagpadayon ang impeachment trial no ato ang balikan ron. Ikaupat nga adlaw sumpay kinigikan sa impeachment trial last week. Unya, pinaka latest ni mga sukintig paminaw unsa may mga highlights karong hapon na atong i-check kay naka-post na abte kay ato ang Idol Chixie no na asa ato ang newsroom karon. Abte kaayo nga naghatag og update diha online kay cross examination kang attorney Lutok subay sa impeachment case batok kang VP Sara Duterte. Nagpadayon karon no. Gibutyag ni Attorney Jeremy Lutok sa cross-examination sa impeachment case batok kang VP Sara na may-issue sila og subpoena. Ang pipila ka mga membro sa media nga present sa usa ka press conference si Sara Duterte. Matod sab ni Attorney Lutok or Lutok nga may-issue usab sila og subpoena nga to ni Vice Presidente

Tumagkas. Ang pingdihaan ni Mary Eva Cor Lasponia. Murag, ako ni Bawa, nagsakay po na si Idol Aiko. La Transco 122 from IT na Mina og IFM. Salamat kay ninyo mga idol. Haamping mo diha, Dol. Unya, unsa may inyuhang panglantaw aning impeachment trial, Idol, no? Grabe na kaayo ang murang tag mga investigador appeal, murang tag mga lawyers, mahimong inana, eksperto, ana. Kasabot yun ta sa managlahi nga kanabang interpretasyon, managlahi nga reaksyon. Importante ra diha, Dol, og sundan ni nato, manginlabot ta, magkat-on ta. O nang importante nga maminaw ni Attorney Rufil, matag alasays kabahin ni Inidol. O niya ang taga La Transco 122. Nakatune in, ang pingin na among idol ay ko diha, ha? Magpikulbol para na. Salamat sa mga driver, konduktor. Salamat kaayo. Standby, musunod ang uluhang tudling sa to mga balita. Tung oras sa IFM Dol, alas 3:23 na.

0: Alang sa itong mga balitang nasyonal,
1: IFM Balita.
0: Bagong Health Secretary gi-appoint ni PBBM.
1: IFM Balita.
0: Samtang Singapore, bisitaon ni PBBM karong simanaha.
1: IFM Balita.
0: Sa laing balita, Claveria Masbate, gitayog na usabog kusog na linog.
1: IFM Balita.
0: Samtang sa mga balitang lokal, magtiayon nga senior citizen na gidungga basulod sa ilahang tindahan.
1: IFM Balita.
0: Suspect or suspitsado sa pagpangulata na maak sa tanod nga niresponde gidakop.
1: IFM Balita.
0: Nakaduha ng kaso doon. Padung unta sa respondihan, kinaasay laing salaod na maak pagidog tanod. Na, ako pa'y tanod, gipaak sa nako doon. Alas 3:25 na sa hapon. We are live on Facebook doll, IFM 93.9 Cebu. Pakilili lang po, the Buiki IFM. That's my Facebook account, idol. Buiki IFM, B-O-Y-K-I space IFM. Again, bisita alang ang IFM 93.9 Cebu on Facebook, mga suking tigpaminaw. Standby! Tiksik kong asa mo napita naka-tune in, 0923-112-8701. Gikan sa mga drama, mga pagtulunan, makalingaw, murang tagigitik nilang kulas o aiko sa Dear IFM. Ari na punta sa ito ang mga balita, IFM Balita sa Hapon. At itong oras, idol, alas 3:26 na.
2: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS. IFM Balita.
4: Ikaw pa moral chugkag si kinsa oi di managad liye sa diri oi classmate beta sa una bayo ka kay straight straight trang pananaw aw mapugad ba ni

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Mami sis, pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ka adlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19 hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si piyata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
9: IFM, balita sa hapon!
10: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
11: Idol! Suertres Result! Alas dos! Tres! Nueve! Cinco! Idol! Nakaigo ba?
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
14: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ng imong anak!
15: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
14: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah!
15: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
14: Haydi mayo! Kiniang amay ka ni mo!
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
16: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
17: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
9: 93.9
17: IFM.
10: IFM, balita!
18: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki.
9: IFM, balita sa hapon!
19: Atong oras sa IFM, alas 3:35 na nagpadayon ang impeachment trial nung ikaupat nag-resume gikan sa pagpahuway sa pila ka adlaw last week. At atong i-check sa mga importanteng highlights no gikan sa pagsugod sa maong kinibang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte ato makauban karon si Idol Chick si standby.
20: RMN report.
21: Ang chikadorang sexy Idol Chicksy.
19: Ato i-check na sa pikas linya si Idol Chicksy. Yes, Idol Chicksy, maying hapon.
22: Mayong hapon, Idol Boy Kim. Sa tanan itong mga suking pig paminaw gikan sa IFM Newsroom. Nakatutok na no, sa ikaupat na adlaw na sa impeachment hearing. Batok ang Vice President Sara Zimmerman Duterte. Kini ikaupat na adlaw, Idol Boy Kim, kung butang na unang mga topic niya nag-isgutan. Pareho na maghihapon sa last week, no? Kabahin mm-hmm. kinisa ilahang ibirin sa video diin matod pa, mihatag o death threats ang Vice Presidente or namulong og mga death threats ngadto sa presidente nga si Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady nga si Liza Araneta Marcos o ingon man ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Karon padayon nga gidiskusyon lang, Idol Boy Kik, kay kung sa milabay nga mga adlaw ato ning nabalita on air no nga na sila gipresentar nga gikan sa NBI Cybercrime Division, karon ang kanhi hepe na sa NBI Chief of Cybercrime Division tani adto kinsa Regional Director na sa BARM na si Attorney Jeremy Lotok ang milingkod na sa witness stand nga gidala no nga witness sa prosecution panel. Tungod ni ini padayon nga gihisbutan ang matod pa, Idol Boy Kino, mga pamulong ni DC Sara Duterte diin giigon pang malikas kini, gisulti po niini ang mga pagpangisog daw ni DC Sara na makita daw sa iyahang itsura ang iyahang kalagot, no, Idol Boy Ki, na ay pito ka mga timestamp sa maong press conference, Idol Boy Ki, pito ka timestamp sa taas gid kaayo nga video, no, nga ilang dipresentar karon sa Senado, isip usa sa ilang mga ebidensya kung ano nga sa usa ka articles of impeachment, Idol Boy Ki, balido o kwalipikado nga ma-impeach ang usa ka naa sa katungdanan. So, usa sa ilang issue karon kaning ilang gitagaan yun o pahimugatan, Idol Boy Ki, kining nga giingon nga paghatag o mga threats, no, sa Vice Presidente ngadto sa mga milingkod pod ng opisyales sa atong nasod. So, bugi ni Idol Boy Ki, the past 3 days, kung ato lang balikan na, gikan last week, hangtod karon kani pang first articles of impeachment ang gidiskusyon na. So, medyo ang past ni Idol Boy Ki, kinaaman sila yung mga adlaw, diin ilahan yung tagaan o oras o tagana ang pipila ka mga articles of impeachment. So, kani gaunan ni Idol Boy Ki, sa actually, sila pa ni Kabuhan, dili pa gyud sa tarang adlaw sa pagsulod sa Senado na impeachment. So pariwaan ni tulo ka adlaw last week karon ang ikaupat na ni pay dili man ni siya by calendar by date ni depende sa schedule sa Senado. So sa mga dugang pang detalye pwede mo mobisita sa atong official Facebook page mga idol. So, in fact, Idol Boy Ki, pagsugod pa lang nato ganinang alas 2 no sa impeachment hearing ato nang gi-share no ang live stream gikan mismo sa Senate of the Philippines sa atong official Facebook page ay sa 93.9 Cebu. Padayon mi nito tok Idol Boy Kite ilaha gitang play ning mga videos og timestamps nga gitagaan nila og emphasis unya giklaro pod tok imo tong na-mention ganina ang ato tong nasuwat nga news ganina nga ginatasa nila sa pina si kanang bitang Vice Presidente Sara Duterte kabahin ini Idol Boy Kite ako wala man gud nito nga si Vice Presidente dito sa NBI sanglit napadala lang siya og gana bitaw abogado para i-explain ang tangiyang kaugalingon tungod sa maong sitwasyon nga naa sa mga pamulong. Napatawag po sila pipila ka mga member sa media nga tuwa dito sa maong nahug nga kana bitaw nga media conference online media conference nga ma-explicar po silang bahin sa ilang na-witness nga mga pamulong ni si Sara Duterte. At ang nga to, kaysa pipila ka mga adlaw, Idol Boy Ki, posible po nga ang naapod sa defense, ang makahatag po ng witness. Pero sa pagkakaroon, ang nasa prosecution panel ay nagpadala sa ilahang mga witness sa witness stand. So, gikan diri sa ato ang IFM Newsroom, nagpadayon nga nakatutok sa atong special coverage no ato ang balita sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte kini si Idol Chicksy patang ayos ang balita.
19: Daghang salamat sa imuhang live report, Idol Chixie, kabahin sa nagpadayo nung impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. In fact, monigisgutan ni Idol Chixie nga agipangutana sa counsel sa prosecution nga si Attorney Amando Virgil Ligutan ang ikaduhang witness na si Attorney Jeremy Luto kung ngano nga nagpahigayon og imbestigasyon ang Cybercrime Division sa NBI batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Suma pa ni Attorney Luto ka ang imbestigasyon gisugo sila no sa kanhi NBI Director nga si Jaime Santiago tungod kay kabahin kini sa mandato sa NBI nga mopahigayon og imbestigasyon sa mga adunay kalambigitan sa kanaganing threat sa security. Pastilan mga higala. Ato ning tagaag pagtagad alas 4:30 alas 3:41 na na. Sayo na hinungkog alas 4 doon kay maglabad na itong umog. Sige tanaw aning mga impeachment mampap sa Sakul U. Oh, may pag dangon na lang niya. Ay, lablablab na lang kayo. Pag sa ako pa ninyo, maglablab na lang. Alas 3:41 standby. Ang detalye sa itong mga balita lokal o nasyonal at ipadangat karong taon-taon idol sa ngalan ni Tony kini si Buike. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Ayos ang balita. Itong oras, idol. Alas 3:41 na.
0: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
23: IFM, balita!
24: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
25: Mapugnan pa ni.

0: sis, ganda ng hair.
1: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
0: Naka-Empress? Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Ko day si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya kay side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong og mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Tumafeel na jud nimo ang kalami og kanindot sa Immuni Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: Idol, atong oras sa IFM. Alas 3.50 na. Hi to Sir Ray Delvo, Idol Boyki on the way me o Karkar. Shout out ako ang sakay nilang Ma'am Joy o Ma'am Fai na ka-tune in o IFM. Salamat dol. Again sa mga nagbiyahe ron, sa mga nagtanaw silang Facebook o niya, mga naminaw via Radio Garden, via iradioph.com. Salamat ka ayo Idol. Ayaw kalimot ha. IFM 93.9 Cebu on Facebook, Boyki IFM. Oras IFM, alas 3.50 Uno na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9
1: IFM Balita sa hapon.
2: IFM Balita. IFM Balita.
3: Lokal ug nasyonal.
4: Alang sa detalye sa itong mga balita karong hapon, ha?
2: IFM Balita. IFM Balita.

gi-appoint ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio S. Pohalte Jr. Isip bagong kalihim sa Department of Health kon DOH, hulip ni DOH Secretary Ted Herbosa na may kanaog siyang puwesto. Kinig-anunsyo ato sa press briefing ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro karong adlawa Lunes, Hulyo 13. Si Dr. Pohalte, usa ka orthopedic surgeon nga nahuman sa medicine sa University of the Philippines sa Philippine General Hospital ngadtong 1990 gikan Hulyo 200 gikan Hulyo tuig 2014 ang silbi kini isip Medical Center Chief na sa Philippine Orthopedic Center kon na POC kung diin nangulo kini sa pagpalambo sa mga pasilidad o pagpalapad sa mga serbisong pang-orthopedics o rehabilitasyon. Sa laing balita, IFM.

IFM o DYHP na kig Alayon o Tambayayong sa Grab Philippines o Move It aron sa gipahigayon nga Oplan Tabang. 120 ka mga tinun-an sa kindergarten sa Barangay Hipodromo, Cebu City ang nakadawat og mga school kits, mga pagkaon ug uban pang mga essential items sa atol sa pagbisita sa IFM, sa DYHP ug sa pipila ka mga opisyales sa Grab Philippines o Move It sa Barangay Hipodromo kaganihang buntag, Lunes, Hulyo 13. Nahimamata sa mga DJs o sa ito ang mga anchorman ang paglingaw sa mga kabataan sa mga bisita pinaagi sa ilang kanta o sayaw o nalingaw po ang mga opisyales sa Grab Philippines o Move It. Sumapa sa Grab Philippines Regional Director for Visayas kasi Ms. Kaina Ong na malipayon kini nga makita ng mga kabataan nga masuportaan pinaagi sa mga school kids, pinaagi sa uban pang mga materyales o mapakita ang suporta sa komunidad aron madasig sila sa ilahang pag-eskwela. Ang kapitan sad sa mga barangay nga si Kapdondon Bacolod mipaabot sad sa iyang pasalamat nga mensahe ngadto sa Grab Philippines Move It. Nakip na sa IFM o DYHP mga sibianan nga kanunay nilang katambayayong sa lain-laing mga nation building nga mga activities. IFM. Atong oras sa IFM, alas 4:01 na sa hapon. Ayaw kalimot, Idol, live taon Facebook, IFM 93.9 Cebu. You can also visit Buiki IFM. Unya na ay nag-comment na rin, agoy, dalho na po't protesta dito sa Singapore, Idol Buiki, si Harves ni sa Lapu-Lapu. Patay. Idol Buiki, on the way, good me. Greet balik, Dol, si Ma'am Joy o Ma'am Fai. Si Ray Delvo, day ni Dol, na Minaw, Padong Karkar City. Standby, Dol! Atong oras sa IFM, alas 4:01 na na. I-request aning kantaha. Stay put, standby lang mo, Idol. Here's a song from Bruno Mars. Risk it all.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
0: This song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
1: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
2: IFM Balita!
3: Ikaw ba? Hilak-hilak ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan pa ni.
4: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
8: ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Tuhod. Siko. Hawa.
5: Agay.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
7: IFM. Balita
8: sa hapon.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Pabalik sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Janice. Dupi pa yung muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
9: Seth, health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
10: Sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin Dantan o mga dokasimanan pag nakabaklay-baklay akong sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Mama mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Non-stop allergies. Ang solusyon.
22: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Alco Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
26: Ang Idol mo, DJ.
27: Ang tamis na sila, tig. O glami ko, gitig. Idol, mami, tig.
28: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
29: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
30: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
31: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
32: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
33: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
34: Ang market man on the run, Idol, B.
35: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
36: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
37: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
38: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
39: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

Idol Boy K, Great Midre sa 3 de Abril, Bangon, Cebu City. Maayong hapon ninyo diha, Dol Eleanor Baricuatro Rojo. Also si Nads Ibrahim. Uy, nahimamat ka din ako sa pagbisita na to sa Davao, Idol, from Davao City. No? Si Nads Ibrahim. Happy kay ko to si you, Idol Nads. Maski naasya dito sa Davao, pero kasunod sa to ang mga programa dali sa Sugbo, sa IFM o DYHP. Thank you kayo, Nads, ha? To Jezebel De La Rosa Takang sa Malabuyok, Cebu, na minaw sa via Facebook. Ayaw kalimot, Idol, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Kunya, Buiki IFM. IFM 93.9 Cebu on Facebook. Kunya, Buiki IFM. Idol, happy, happy listening. A shout out from Bulacan, Cebu City, Amelia Torres. Idol Buiki sa Katigbian, Bohol, na minaw, migi ka ni Marilu Patigdas. Elna Sasing sa Dumanhog, Cebu, na ka-tune in. Maying hapon, Dol! 9 IFM.

0: nga wala makapaambit. Welcome sa atoang special, no, nga edisyon karong hapuna sa atoang gasa sa IFM. Kauban nato ang usa ka amahan nga adunay anak nga na-diagnose og chronic kidney disease, mga sukintig paminaw. Ato ang atagaan og pagtagad kining hangyo sa usa ka amahan, no, ngadto kaninyo nga rika nato dol sa mga naka-tune in karon. Ato ang hinabion, sir, maayong hapon. Welcome sa ato ang sibianan na sir. Palihog lang ko og okay, maayong hapon. Maayong hapon kanimo, sir.
1: Maayong hapon po, sir.
0: Karon sayod ko nga gikan ka sa lungsod sa Tubigon, no, sa lalawigan sa Bohol. Unya sayod sad ko nga ang imuhang anak adunay chronic kidney disease nga si John Mervin. Atong kauban karon, idol, si Ricarte Verano, 49 anyos. Si Ricarte, si Rick, unsa may angga nimo, sir?
1: Janjan.
0: Okay, sir Janjan. Unsa may trabaho nato, sir?
1: Kuwaro ko, sir, mag-umar ko, sir.
0: Mag-uma ka dito sa
1: Bohol. Bohol. Sa Tubigon.
0: Sa Tubigon. O sa inyong giuma dito sa naay mga humayan?
1: Kuwaro sa gingan na nang ako, sir, gamay ang kalubihan po na bilhin ito sa Bagyo. Mora akong gatiman.
0: Unsa man na imuhagid ng mga yuta, imuha ng mga tanom?
1: Di sa akong kuwaro na uganga ng yuta, pero ako'y nananom lang ang sayang kuwaro ng gibilin.
0: So, sir, pwede ba nimo ma-say-say na mo nga naunsa paghitabo ang kining imong 17 anyos ka anak ko diagnose manigingon ani nga sakit? Unsa ni tabo, sir?
1: Ang una na, sir, nga giingon sa doktor nga nakuan siya kining naa sa lupus. May una ang giingon sa doktor niya. Ikaduha sa eskwelahan usay bisig unsa na ka imnon kanon nga makadaot. Murug hinlala siya ba niya. Ya na lang nako nakuanan nga magpanlipong na siya. Tingala ko ngano yun, ano, bikoga na siya. Pa-check up na mo. Mao dito yung gingon sa doktor nga mao na nanay tama ang iyang kidney down duha. Mao na iyang kwanjo, sir. Nakaundang ka siya ka eskwila karon kay di naman pwede ganun mo kwan pa kay tandoguno naman kay sir. Ang iyang lawas.
0: Pastilan. Sa mga naminaw dol, no, we are live on Facebook dol, Buiki IFM sa IFM 93.9 Cebu. Unya, pwede mong mo-text idol sa 0923-112-8701. Atong buksan ang itong makasing-kasing sa hangyo sa sakamahan. Hello to Tatay Paterno Patik Dinoy sa Sunon, Ibabaw, Cordova. Naka-tune in sila karon. And si Joshua May Cueva Monzales, naminaw ang RM Bake Shop sa Banilad. Hello! So, nining tungura dol sa mga naka-tune in. Atong buksan na itong GCash. Natay doha ka GCash na 0955-410-2690. Usa ka amahan nga mag-uuma ni tabok pagid og kalawran, idol, gikan sa Bohol paingon sa Sugbo para mohangyo kaninyo, manuktok sa inyo makasing-kasing kanatong tanan. 0945-348-4055 0945-348-4055. Sir John, pasin po hindi kayo mohangyo sa mga naminaw karon og IFM, no? Sa mga supporters sa IFM, lakip na sa DYHP para buyag maabot man ta diha sa inyong lugar sa Tubigon. Atong mga listeners dere sa Metro Cebu, atong hangyoon, manuktok ta nila kay nang dialysis si mong bata in town, sir.
1: Sa isa ka semana, sir, katulo na siya.
0: Magdito ra sa Tubigon?
1: Sa pagkakaroon, dito siya. Ugnay ba tiyo, nag-idagan na yun dire sa min sa kanya.
0: Kung dili, maayo ang iyang dagan sa iyang lawas.
1: Karang di na madag, dialysis lang ako, na ikinanglan nga ipanturok na niya, ko idagan.
0: Bila naman ni kabuan o katuig ngayon ane, sir?
1: Duha katuig na, sir. Magtulo na nirong kuwa na. Parang December sa doon.
0: Isip amahan, unsa may gibati ni mga maglantaw ka nga muna sitwasyon sa mga anak.
1: Please, sir, sakit kayo, sir. Kay talaw ni mga sa una, why depicto. Lahi yun sa pagkakaroon kay halos tanang ko ani mo usay bisag unsay kon trabaho nga anak ko sa kon nauna usay una kala tru bata ra kong ginahuna lagi.
0: Ikapila ning anak ni mo,
1: mura ning isa, sir.
0: Only child, asa man ang mama ani, sir?
1: Na man gyapon dia sa mo karon sa Tubigon.
0: So kamo duhay nagtambayayong og atiman ani.
1: Oh, kamera ra, sir.
0: So So atong hangyoon ang mga naminaw ron, Sir Jan, no, sa mga naka-tune in. Ebaw ko, no, nga medyo hugtanay sa bakos karong panahon na, pero basin ba? Adunay mga naminaw nga willing mo paambit, idol, na himutang ta sa ground floor, Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Ato ang paminawon ang yangungo sa usa ka amahan, ang hangyo sa usa ka amahan ngadto kaninyo, dol. Dili lalim ang iyahang trabaho, isip ang mag-uuma. Tabang ni sa itong komunidad, no? Kaning mga saging, usap pa yung mga tanong ni mo, sir.
1: Lubi, sir.
0: Lubi. No? Katabang sa ito ang food security, dol, isip mag-uuma. At kung itong tabangan karon, sige, Sir Jan, taganti kagigayon, sir, na ikay mo hangyo sa mga naminaw karon. Sige, sir.
1: May nga po sa tanan, sir, ma'am. Ako, maghangyo ako sa inyo nga. Matabangan unta ang akong anak sa iyang problema karon, kay kining pagdialysis niya karon lisod naman gud kayo, nadaot naman ang iyang duha ka kamot nga pistola. Mm-hmm. Pikas-pikas man unya kinanglan karon sa pagkakaron na sa liog na pansamantala lang na siya nga gikuan. Mm-hmm. Ingon jud ang doktor, sir, nga kinanglan nga ma drop gid daw siya, a grab ba na nga tawag na nga isuksok sa kuan,
0: mabalhin.
1: Oh, mag-grab siya nga. Muna, mahal mag-usat ang grab nga kuan.
0: Pila di siya.
1: Ang gikuan sa doktor gid na bisig diha sa kining soto, mga dako 1 plus daw.
0: Mga 100,000.
1: Oh, nga ana, sir. Mahal daw na kayo nga kuan ang isoda sa lawas sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga nag-isod man jud ko kay mo jud lang kita, sir, nya. Maura man gini nga kung pugad di gin makaya nako.
0: Oh, si Mrs. nimo, sir, na arpod sa balay.
1: Wala na siya trabaho karon, sir. Sa una nang katulong na siya sa una, sa wa pa to na sakit ng bata. Sir, kasakit na di naman mabiyaan, sir, kay mukalit ra lagi aguan lisod man wa bantay kay ingon pang doktor, di gud mabiyaan bisig makinaon sa kay mukalit ra ra nang yuna na di inon mabantayan basin og ma kuan hinon ba dayon. Mm. Mga istorya sa doktor ba?
0: Sa mga naminaw karon, akong balikon 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol. Again, 0945-348-4055, 0945-348-4055, o 0955-410-2690. Balikon ko mga sukintig paminaw, 0945-348-4055, o 0955-410-2690. Again, akong balik-balikon na, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga naka-tune in, mamaraig midol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay, bisag pila ba lamang ang gusto ninyong ipaambit, mga sukintig paminaw, sa to ang makigsuunan nga naka-tune in karon. No, mamaraig mi ninyo dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Nay nagpadain taon dere, sir, og 100 pesos sa gikan na ni 491, 20 pesos gikan ni 384. Again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055 og 0955-410-2690. Mamaraig midol, madako magamay ang gusto niyong ipaambit sa itong mga igsuon nga naka-tune in karon. Madako magamay, bisag pila ba lamang, basin gani, makahapit mo sa itong Sibianan. We're located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City, 100 pesos from 168. Again, mamaraig mi ninyo dol, basin ba lamang, makahapit mo. We're located ground floor, Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Madako magamay, basin ba lamang, makahapit mo dol sa tuang Sibianan. Makapaambit mo sa usa ka amahan o dili lalim ang iyang nahiaguman. Sir, basig na kay mensahe sa imuhang anak in town, sir. Sige, sir.
1: Kasultiran ako sa akong anak nga maning kamot lang kay namay Ginoo nga nagtanaw sa tua. Tapos tagaan tao basa nung makatabang basa mo ha. Ana nga, maning kamot lang dyan maroon na yung ikaw sa akong anak.
0: Unsa may untay damgo niya, sir, sa imong ibawa? Unsa may nasulti niya, ganahan ni kadako niya pohon?
1: Kuhan, sir, kaning mura og siman mo siguro untay ang
0: plano, sir. May ganahan taon sa bata, no?
1: Ganahan ang ganahan, sir. Biskwila, di nabsinat ng mata ako. Sanada, ganitang biskwila. Maro lang hinungdan, sir. Kana, ginakaingon dyan. Punong kayo ng iyong pangarap. Di naman sa katiwasan noon.
0: Dugay na ka nga, kuhan, sir, mag-uuma?
1: Dugay-dugay na, sir.
0: Mauna gininadakaan ni mo po?
1: Maka akong mga ginikanan mo po. Mano yung inanaar pa yung mga kuhan man.
0: Pero di po nalalim, no? Kaya kadaadlaw ka mag-adto sa mga tanong.
1: Oh, listen, sir. Kinatiman noon, kaya po nimo. Kaya di mo po magtarong, sir. Hindi mo kung ano lang yung mga tanong mo sa'yo. Wagi hapon mo ka, labi ng murag tibako na ng saging, madaon na, lisod naman.
0: Sa usa ka simana o sa kabuan, kapilam ka magtuba o saging?
1: Di man kayo nadako ng akong kwanser niya. Kaduha rin siguro sa kabuan, sir. Ano?
0: Mga pilam sa kasipil o pilam ka kilo, mo mahalin na sir.
1: Usay, sa usa ka simana, wabot na po. Nga duha ka sako, rin po ako makuha sa simana.
0: So, imo na ang sabi ni konsumo or baligyag yun?
1: Kuha na lang po na, sir. Kaya guway pang bugas, usay. Palit na lang bugas.
0: Ang baligyan ninyo na palit bugas. Yan ka ng lubi, sir. Ang sabi na, kuprason?
1: Kuprason. Gamay na po na, sir. Gamay na lang nabilin. Guwag po ng lubi na ako sa pagbagyo. Itong miyagi. Itong
0: sa tino?
1: Oo.
0: Katong, udet.
1: Udet man ito. Hurot ay na. Binla na nag-unom na, sir. Kapunuan, sir. Mauna lang na binla na ron. Isa na, gamay na lang. Gamay na lang kayo. Buminta to sana, kailangan mo ng 30, 40 kapunuan niya ang tanong. Binla na lang mga lima eh. Yan, magbuntubo, ano po lang isang tanong naroon. Nadugay-dugay pag inapon.
0: Ay, nagpadadira sa rog 20 pesos, sa kani 499, 72 pesos, sa kani 342. Again, dol, duhani ka mga GCash numbers sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon, idol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay, idol. Bisag pila lang unta ang gusto ninyo paambit dol sa tuang mga igsuon nga nanginahanglan karon, no? Sa mga naminaw, salamat kaayo sa inyong makadunayon nga pagsuporta ka namo. Live ta on Facebook dol, IFM 93.9 Cebu on Facebook, Buiki IFM, basil og makalili mo dol. Again, IFM 93.9 Cebu on Facebook or Buiki IFM. Mamaraig bidol sa 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Basin og makahapit mo dere dol ban, himutang ta dere ground floor Capitol Central Hotel, Iscayo Street, Capitol Site, Cebu City. Basin ba lamang makahapit mo ron, no? Makapaambit ta sa tuig suon nga nanginahanglan kay dili lalim ang nahiaguman sa usa ka amahan nga sakit siguro tan-aon gyud, no? Duha ka tuig na gud na, sir, nga inyong ikubati. Usab na, sir, kaliwat ninyo or
1: murag siya ra pa nakainana sa mga kaliwat
0: yun. So, kusog siya mo inom ugod sa mga soft drinks?
1: Na soft drinks po niya. Usay mga chicheria sa una.
0: Nga, so, mo igiingon sa doktor, no?
1: May una. Na-trigger na pala. Kaya itong nana may lopo sa daan nga kung nakita. Sa pagkaungkaon niya, may samot na.
0: May samot na ang iyahang ato na igo sa yung kidney.
1: Mahalaga yun. Grabe niyang kuwana. Bigla. Nakuha tayo ngayon na.
0: Huwagin mo nagdahom ato.
1: Huwagin, sir. Kung hindi ko nagtawag, may nato.
0: Sir, katoliko ba mo, sir?
1: Oo.
0: Doon lang sa microphone.
1: Oo, katoliko ko, sir.
0: Unsa may imuhang pag-ampo, unsa may imuhang hangyo sa labaw makagagahom ni ining nahitabo karon sa inyong pamilya, labi na nga kining imong anak mauwi na ay kanabang gibati nga sakit?
1: Ang una na kung hangyo sa ginaugid, sir, nga kining partigid sa akong anak nga iya lang yung tabangan at ayuhon lang ganyan niya o pisay makatabang nga kuan makatabang sa kong anak nga mukuan pa ng iyang kinabuhi iba
0: malugwayan pa
1: muna una kung ipangayo niya nga magmahimo kuan nga ayuhon lang ganyan niya maugay una na kung ipangayo sa Diyos na
0: bataan pa niya sir no nga kay sagad bugod sa mga nagdialisis ato ang madungad mga medyo maedad na ba so siya 16 anyos to pag una.
1: 15
0: pag-igani.
1: 15 siya. Nagkaroon magtuluhan na katuig siya. Mag-disitin naman siya.
0: Yung na siya iswila, sir, or saan man ni ka nang nagkuhan siya, ka nang online?
1: Di na siya kuhan siya. Sa una, naagi to niyang online. Sa una nga kuhan niya. Nakuhan naman ron. Di naman online ron ang kuhan ko.
0: Ibalik naman, oo.
1: Ibalik naman mo na nga. di na lagi siya pwede ikuan dito kay pasig atakehon siya sa eskwelahan ba isog kayo man kay layo ya sa one foot may nanara sa mumbalay kay mabantayan na mo na gamay batio na mo mukalit man na siya kakuan ko
0: kalipong
1: oh kalipong mukalit ang kawa siya sa mga ukan matumba mo na
0: na kay picture sa mong bata sa again sa mga naminaw ha basin ba lamang makapaambit mo dol sa 09453484055 or 09554102690 mamaraig mi dol madako magamay bisag pila ba lamang inyong mapaambit dol ha 09554055 or 09554102690 again sa mga naka-tune in mamaraig mi dol basin og makapaambit mo no 09554102690 or 09453484055 akong balikon dol 09453484055 or 09554102690 mamaraig mi dol madako magamay bisag pila lang unta dol no sa ato igsuon nga mga nanginahanglan karon 09453484055 or 09554102690 mamaraig lang mi dol basin adunay mga extra extra diha sayod mi nga galisod sad mo dol mo nang appreciated kayo ang inyong pagpaambit karong hapuna kay sayod mi nga again kamusad aduna say mga tulumanon aduna say mga pagsuway nga gisagubang pero ni paambit gid mo sa ato ang kana bang nanginhang lang igsuon no
1: Mone, sir. Naglubat sir
0: ano lubat sige lang okay again sa mga naka-tune in mamaraig mi dol ha 50 pesos from 802-0945-3484055 or 09554102690 pero parabuyag sir yung mong bata makalakaw-lakaw
1: parang-arang naman aron sir makatindog makalakaw naman sir doon sa iyan magigikan sa yung higdaanan po
0: okay diba grabe raba na ka kanabang asang sabaw, tubig,
1: control set. Oh, ginagmayra kayo ang kuno pagkaon niya, di gani asinan.
0: Ano? Yeah, dili rapod siya kanang kuan sa di rapod siya kanang ingon nga kana ganing unsay tawag anak kanang kanang magkuan ba kanang mag matawag na to nga magreklamo sa ihang kaon inana
1: hindi man nalang sir okay raman ang iyang say mangayo pag malipay kay ko kanang musik pangayo sir kay ko man nang masudla nang tiyan gid mo kay gugmayra pag man sa kanon jud ya kay to ko diregan na ko pugsalan jud bala ginagmayra pero tubig ko kay disod man kayo tubig mo kan dili kayo
0: again sa mga naka tune in dol ha 09455-348-4055 or 09554102690 mamaraig mi ninyo dol madako magamay bisag pila lang unta ang buot ninyong ipaambit no alang sa tuig suon nga nanginahanglan 09455-348-4055 or 09554102690 again paambit na mo dol 09455-348-4055 or 09554102690 nahimutang ta dari sa ground floor Capitol Central Hotel Iscayo Street Capitol Site Cebu City again himutang ta sa ground floor Capitol Central Hotel Iscayo Street Capitol Site Cebu City I just hope idol nga makapaambit mo dinhi again ha pwede ra gyud mo muhapit sa ato ang sibyaanan no 09454805509554102690 unsa may mga butang unsa may mga rason nga nagpalig-on gihapon ninyo Sir Jan taliwaan ning pagsuway ng inyong nasinatir
1: ang akong kuan sir siya ra jud may akong gihimo nga kuan karon kani akong anak ko mawad-an o sa akong nahuna lang yun na lang simba ko kuan mawad-an mang ito kuan po kanima siya akong gihimo nga kuan karon
0: inspirasyon oh. Ni mo
1: kinala lumalig-on jud ko ana.
0: Unsa sa iyang gisulti ni Master Unsay? Paghibaw niya nga mao na imong sakit na dialysis ka grabe no 15 anyos. Ya karon 17 na siya. Unsa may iyang gisulti ninyo?
1: Inilak siya sir eh kay ingon siya ang iyang
0: tulang sa may
1: kulang. Ang iyang nam kita siya pangarap sa kinabuhi abot panahon. Ya di na hinon daw siya maka tabang tungod kaning anak siya. Mao gyud una nang nagilak siya sir ang istorya sa mo. Sa mga nato ani ako na lapas ang ginan ng uwa man ani mo tuyo ang nain ana juga pating ilaka ganyan sir na pagkuan siya nga maulwa na kwintang iyan pagkuan mo yung istorya na way kwinta lagi daw nga nain ana tungkol ka nakasakit na daw siya sa mga nain ako nga ako na lang po siyang kikuan sir arong di po ba siya magkuan ng demayo ba maghimo inog demayo
0: kita siglasig lang
1: ni mo ako na lang pagkuan sa mga hinog si unsa na laybaton kaniya sa maputong man usay kanang ambot saya ho na sana jud si guro sentuan maglain di ko kasamot usay
0: saya hang kay sa tinibawan sir murag init bukid ang lawas no murag madinasad sa puton pud sila ba
1: tinuod na sir o inana ko na sabtan ya
0: kisa una dili po na inana bata ang
1: dili sa katumulan pa siya na kwan
0: nagdelesis Idol, mamaraig mi dol akong balikon 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, balikon ko dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon na 0945-348-4055 again 0945-348-4055 Idol, basin og makahapit mo ha. We're located ground floor, Capital Central Hotel, Escayo Street, Capital Site, Cebu City. Basin ba lamang makahapit mo sa tuang sibianan, makaanhi mo dol, makatunol mo ginagmay, or sa mga walay katunol at least mga pag-ampong para sa ating suon nga nanginahanglan. Balikon ko, usaka chronic kidney disease patient na ato ang tabangan dol. Naot pa nga dili ninyo kalimtan nga naatay mga GCash mga asa maka-transfer ang inyuhang mga hinabang 0945-348-4055 inaot pa dol nga makapaambit mo alas 4:50 na. O balik merong taod-taod dol. Again, sa mga naka-tune in, 0945-348-4055. Sir, maskin sa kalisod sa panahon na maging mga nipaambit gihapon, imong mensahe sa mga nipadaas.
1: Salamat kayo sa mga nitabang sa akong anak. Kasi kanyang tanan nga nitabang, daghan kayong salamat. Thank you, thank you.
0: Again, sa mga naminaw, 0945-348-4055 Alas 4:51 na. Balik karong taon-taon, Idol, alam sa ang IFM Balita sa hapon. Itong special ng edisyon, Gasa sa IFM.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light, kaanang may kasama.
5: 93.9 IFM, mapugnan pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Good morning.

0: And polycotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste!
2: Heavy-duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Tulong!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600? Oh. O ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros ni, o gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nai-fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
14: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.

Ako di ay si Sandy Barok, taga Binaliono, Cebu City. Also ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga pananghilana. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday. Immuni

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
1: Unsay gamit ni mo nga napkin?
2: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
1: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha? Huh?
1: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
1: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
2: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
3: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: 93.9 IFM! Pampugnan!

0: Ang sakit sa kalawasan, makapangunin nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Napasalasalit na to Coverol Acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa ni!
11: IFM. Balita sa puntag.
12: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: So.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, balita
3: sa buntag.
4: Gasa sa IFM.
5: Idol, alas sa 5:07 na muraga kisdom-kisdom ang panahon sa gawas dol unya nining tungura baliko na to og hinabi no ang amahan nga adunay kanabang hangyo kanato kanatong tanan sa mga naka-tune in karon mamarayg ni dol basin ba lamang nga makapaambit mo madako magamay sa 0945-348-4055 og 0955-410-2690 bisag pila lang idol madako magamay ubay-ubay na gani ready rin no na ni mga ginagmay kay mular garaban inyong gabi in town no si Sir Jan Jan. Hello Sir Jan, balik nimo diha sir, maayong hapon nimo sir.
6: Maayong hapon sir.
5: Maayong hapon again live ta on Facebook dol IFM 93.9 Cebu on Facebook ka sa amo ang mga idol nga bag-o lang naka-tune in ato ang tabangan basin ba lamang makapaambit mo sa to ang gasa sa IFM dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 madako magamay basin makapaambit mo dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690 small any amount nga gusto ninyo ipaambit idol mamarayg mi ninyo no ang ato ang GCash number para ni sa chronic kidney disease sa patient. Nagsugod siya dialysis idol, 15 anyos sa diagnose, karon 17 anyos na ang bata, only child, unya, ultimo lang in town, yano nga mga kanabang tao, ang ilahang mga ginikanan, mauni si Sir Jan, o saka mag-uuma, pero proud nga mag-uuma, unya, ang iyahang misis, yung Paris in town, idol, may nabilin si Bay, no? Unya, atong tabangan, kaya di man nila mabiyabiyaan in town ang ilahang anak, kay maulagi, daling maluya ang bata, sir.
6: Oo, yeah. Panahon nga nalang siya ng mukulit, raguan po, kinanglan na dyan magbantay.
5: Yeah, katulo ka beses siya nga magdialysis sa usa ka semana. So, pila'y galas tuon ninyo, sir, libre ra ba sa gobyerno?
6: Dialysis si noon karon murag gisakop sa kuha na siya.
5: Sa PhilHealth?
6: Oo, nakikuha siya dito.
5: Pero wala may palitunon nga tambal sa gawas o mga
6: iyon na. Na, sir, naiusahin nga wala dyan. Wala sa kuha. Medyo, bakuan lagi ko kay... Mahal-mahal ba yapon ng uban nga kanahinong mahal hinon mo hinoy wa dito sa sunod.
5: Murag sungugon mo.
6: Oo, na ang katong mga bratuhon mo inaarang mong medyo taas-taasok kung wala na sa gawas. Kinalan mo palito na to, gano'n mo uban dyan ang gawas.
5: Again, sa mga naminaw dol, mamarayag mi dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga naka-tune in dol, basin bag maka-anhimo, no, paambit mo dol, madako magamay, bisag pila ba lamang 0945-348-4055 0955-410-2690 0955-410-2690 o 0945-348-4055 madako magamay idol. Malipay kaayo mi sa mga mapaambit ninyo nga mga hinabang dol ha madako magamay 0945-348-4055 o 0955-410-2690 again 0945-348-4055 o 0955-410-2690 alas 5:11 na sa hapon. Salamat kaayo dol kutob sa moabot ron nya basin ba lamang na apay mga muhapit no dere sa tong Sibianan para in town sa usa ka mag-uuma gikan sa Tubigon Bohol. Asas Tubigon inyo sir?
6: Kuno ba sila makaas busongon?
5: Makaas
6: Tubigon. Babaw, busongon.
5: Babaw pa. No? So unsa man mo kapila man kabinuto sa biyahe paingon diha sa Pantalan ninyo?
6: Di man yon kay layo po na sir mga mabot sa 0 mga 30 minutos.
5: 30 minutos. Idol, again ha, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Sir, pasensya kay medyo taas-taas agad itong oras na nakuha. Pero kung sa may mensahe ni mo sa tanan, sir, doon lang sa mikropono kalihin.
6: Salamat lang ko sa tanan ni Tabang sa akong anak. Maroon akong bansa ila. Tagan kayo salamat.
5: Naini padala diri karon 50 pesos from 614 again 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dol basin aduna mo yung paambit karong hapuna, no, kining tala na ginagmay itipuno ni nato may na lang, no, unya siguro papanihapuno nung tika sir para di sa dili pa kamo biya na kay mabitbit, no, unya pabitbitan lang po din nato og bugas Idol at Chixie si sir, no, basi darate yung mga bugas na ginagmay na grocery may na lang na kay mabitbit sa mga pamilya sir gawas aning kwarta nga to na tigom karon. Akong balikon 0945-348-4055 0955-410-2690. Alas 5:12 na. Ya, daghang king salamat sa imong panahon nga gihatag namo sir. Salamat kay imong mensahe sa imong pamilya. Unsay pangalan sa imong asawa sir?
6: Faye, sir.
5: Si Ma'am Faye o sa imong anak nga si
6: John Mervin.
5: John, unsa may ganahan nimo isulti nilang duha sir?
6: Sa akong anak kinanglan nga magmalig-on gid siya nga aron nga madali siyang maayo. Ug ampo gid sa Dios sa pagtabang. Sa akong asawa kinanglan nga iya yung ligunan sa bagayang kagalingon aron nga maligon pa dapat. Mano na siya.
5: Yeah, kamusad, pa-healthy mo sir kay ang mga sakit-sakit po dron. So, pag-himsog sad mo duha, ha?
6: Salamat,
5: sige, salamat kay sir, ha? Salamat, pasensya kaayo. Makitaan sa nato nga medyo hagipot sad ang mga katauhan karon. Pero panikamutan nato sa mga naminaw, akong balikon, basta yung magkahapit mo, ground floor, Capitol Central Hotel, Escayo Street, Capitol Site, Cebu City, 0945-348-4055 0955-410-2690. Nani nangita sa resulta sa Suertres alas 5. Gamay lang kaayo dol 0945-348-4055 0955-410-2690. Akong balikon dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Idol, ang resulta sa Suertres alas 5 sa hapon. Ani ang mga sukitig paminaw, resulta sa Suertres alas 5, 9-1-5 9-1-5 dol 9-1-5 ay lang kayo mo palabi ani. Pastilan, mga higala. Ang kaganyan sa alas 2, 3, 9, 5. Uy, nagbalik-balik. Ano yung biyong 5? Masunod na Idol Chixie sa programang Bisaya Paimo, sir. Salamat, sir, John. Unya. At doon lang ta sa atong holding area, sir. Balik ko na tika dito, ha?
6: Salamat kay sir. Thank you, kay sir. Thank you
5: po. Mabuhi ang mga mag-uuma. Sama ni mo, sir. Mabuhi salamat mo, sir, ha? Salamat, sir. Makalipay kaayo, no, na atay higala din higikan sa Tubigon. Nga, usa ka mag-uuma. Proud ka mag-uuma, sir. Balik ko na tika dito, sir, ha? Again, sa mga naka-tune in, uy, salamat sa Ginoo. Actually, karon pa mugod may announce sa Idol B ani kay naay ni Sud, no? Dere sa ato sa usa ka 0945-348-4055 0945-348-4055. Natay na likom Idol B nga mga 700 pesos plus sa usa ka GCash at naay na likom nga 2600 pesos. So meaning na natay 3,300 pesos plus apil pa sa kang may kikaganihan nga 1-7 pagkabuntag dol. So ato aning ipadangat karong tanan. Nalipay kay ko ani Idol B. Hindi naman nung kukalitog ko dol. Nalipay kay ko. Ano sa nalipay kay ko kay nahagipot yan sa Osaka GCash Idol B. Again, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 0945-348-4055 o 0955-410-2690 kaya sa pagkakalitan ko din na pita. Gamay lang kaayo, Ma'am Ides, ha? Nag-notes po ko, Ma'am Ides, ha? Gamay lang kaayo, Ma'am Ides. Again, salamat, Idol. Mung sunod, Idol Chixie sa programang Bisaya Paimo. Kini si Boyki sa ngalan ni Tony, IFM Balita sa hapon. Ug baw kato ato ang special edition sa ato ang gasa sa IFM. Bye for now, Idol. May hapon!
1: ang Idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, T. O gabi mo, gitit. Idol, mami, T.
3: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
8: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Ani nga gid akong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mo nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugok nimo IFM.
1: Mapugnan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chiksi.

93.9 AFM. Mapugnan pa yung story. Pwede naka-live doon. Bino ko na-live. Tabian mo kay DJ Chick Sigur. Anyway, mapadayo to sa nahan. Idol, din ito maglangan. Medyo nalangay tagamay, but very understandable, mga idol. Nga nung English ka. Masabtan ra. Bisaya pa imo gani, Chicksy. Ikaw ha. Sa mga gusto nga mo paambit sa ilang tubag, shoutouts, greetings, suguban pa idol, ipadangat lang nasa itong numero 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701 sa letrang T. Sa letrang T, sa pinulungang Bisaya, unsa maning letter T. Nga sa pinulungang English, nagpasabot, discuss, investigate. Muni ang hingpit nga gitutukan sa Senado, hingpit nga gi-letter T. Kabahin sa impeachment. Unsa maning letter T. Ipadangat ang tubag, idol. 0923.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
9: Ma, naako ana.
8: Ang maintenance sa papa nimo?
9: Naako ana.
8: Ang para sa allergy ug ubo?
9: Ma, naako ana.
8: Unya ang
9: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
8: Nya, akong kiss.
9: Ma, naaka ana.
10: Watson's Generics.
1: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
11: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
12: Bilang kilos gani?
13: 500.
12: Hello.
13: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
14: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usaka brand new Tesla. Avail na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
16: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
21: Non-stop allergies. Ang solusyon.
22: Hindi ka man lang umiwas. Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Alco Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay Imo, Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: That Time Check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
4: 93.9 AFM. Apugnan pa ni Idol Chicks yan, chikadorang sexy sa letrang T Idol. Sa Senado, padayo niya gi-letter T o gi-imbestagahan ang mga articles of impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte unsay letter T. Atong basahon, si Jus Maroney, Idol Chicks, si mayong hapon nag-uban gihapon ta. Hala, natural! Wakay mo, mingawan ako, no? Kaya nga naman, murag Lunes hangto Domingo nag-uban dito, Dol. Dol, wakay mo, mingawan ako, yun. At least nag-ila-ila to sa mga team Domingo. Anong Domingo nakapa. Mino, sa kinsa mo ni nga DJ? Ado, Chicksy Doll. Oo, wala kayo mumingawan ako kay gahapon. Nakauban po ko ninyo, no? Iyan tubag. Akong tubag, tubag. Murag sakto, murag dili. Murag sagyod. Murag ragid kutob si Jess Maroney. Tukion Marites Moreno gikan sa Bulasa. Ah, asa Tukion Marites Moreno gikan sa Bulasa sa Argao? Tukion ba ka, ha? Tuki, ingon diri si 4880 na pa diri. Maayong hapon, Idol Chicks. Shoutout ko sa kong amigo nga si Aljun from Johnny. Uy, Kuya Johnny Ruka. Shoutout mo din, ha? Di ka mo tubag, Kuya Johnny Ruka? Sa ato pagbalik, unsa man yung letter T, Idol Chicks? Uy, 0923-112-8701. Oras na IFM. Alas 5.45 na. Bisi apay imo, bisang word of the day. Duga musika sa itong pagbalik. Standby. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni kinisi Idol Chicksy.
5: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
7: Hoy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
7: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labaw nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
9: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM. Mabog
2: nan pa ni. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilin,
11: sobra kataas akong blood sugar.
10: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisang gabi?
13: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulang sa...
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm, Zap, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
26: Ganun po.
25: Ana. Oh, lying post na pod.
26: Okay po.
25: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
27: Dugay naming nag-ilis, direct.
28: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
29: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
30: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
31: Lami mag-rice, energy pop.
32: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa Rizari stores.
33: Non-stop allergies? Ang solusyon.
34: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
35: Alco Plus, Alco Plus.
36: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
38: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
0: Mall.
1: Suertres Resort a las 5.
0: 9. 1. 5. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay Imo. Bisaya pay Imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksy.
3: Yo. Range in the house, yo. Di ka poy. Pero sa on taman. Ambot lang. Pero sige. Pwede yun, Dani. Bisag di rin na lang ni Kutob. Let's go.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Coffin and Polycoffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
1: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
3: Now here we stand, unafraid of the future.
2: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
3: Day by the weekend, a whole new world is waiting. It's right for the take.
2: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
3: Radyo
2: Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krumpe.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sildo.
2: Ani na lang. Kaya baso.
1: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Tas paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank ko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: Mayong gabi Sugbo, ano yan atong IFM Balitang Weather. Pizza 13 karon sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw karon nga Lunes, Idol. Huwag nasa Picas Linya ito higala, gikan sa Pag-asa Mactan. Sir Every Tenyo para sa paghatog latest update sa lakad sa panahon. Mayong gabi, Sir Every, unsay latest.
1: Yes, mayong gabi, mamong mayong gabi sa atong tanang tigpamingaw. Kini ang pinaka-latest another update para karong orasa. Ang southwest monsoon no hangin habagat ang padayong nakaapektad ni sa may dakong bahin sa Luzon samtang ang may dilim bahin sa nasod gabihan na ang Visayas ug Mindanao adunay maayong tempo sa panahon pero na lang ini mga masinati nato na mga lumalabay natatakpatak na paguhan panugdog ug pila tungod sa mga posibleng maporma na localized thunderstorm sa laing bahin aduna pud kitay ginamonitor na bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility o kaganyan alas 3 sa hapon ulay kaming nasipiratan sa kalayong 1,205 kilometers kilangan sa Eastern Visayas. Tug base po sa atong Tropical Cyclone Advisory, ang ngayong bagyo posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi o ugma sa kadaon pero mubalik lagi hapon ng gawas o muniko pagawas sa Philippine Area of Responsibility pag-abot sa ugma sa gabi o buntag sa Miyerkules. Og ang naingong bagyo, wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa nasod og ubos ang tsyansa na mag-landfall pa kini sa bisan-asa sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ang tibuok Bisayaan makasinati gihapon sa hinay nga to sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan Silacan nga to sa habagatan din ang karagatan at na po hinay nga to sa kasarangan ang pagbalon. Para sa atong temperatura, ang tibuok provincia sa Sugbo, posibleng makasinati sa 26 hangtod 33 degrees Celsius samtang ang atong dagat ni Huna sa ganang alas 5.19 sa hapon o mutaog po unyang alas 12.38 sa tungas gabi. Philippine Standard Time, nakita sa 6.25pm ang atong haring adlaw ni Sao kaganyang 6.10pm o makita na ito balik o masa 5.30am. Huwag ka ng latest, sige ka din sa USD Pag-asa Visayas, sinis Every Gen Tenyo, nagpahinong doon sa bago-bagong panahon na doon ay Pag-asa sa saktong informasyon.
0: Daghang salamat og may gabi, Sir Every Tenyo. Thank you, sir, sa mga live update. Oras sa IFM, alas 6 by the size na Idol. Makata itong IFM Balitang Weather. Mayong gabi, Sugbo. Yan na naginusaran, Tam Chicks, Tambok Pero Chicks, ang chikadorang sexy Idol Chicks. Programa ang gabi na ay Pizza 13 karon sa buwan sa Hulyo, mga idol. Sa mga gusto mo paambit sila mga mensahe, lakip na ang inyong gabi na ay request. Ayaw mo kaikog 0923-112-8701. Simple na kayo sa ngatanan. Ipadangat, pangalan, address kung pwede. Lakip na ang mensahe sa likod sa imuhang requested song o para kang kinsa na idol. Isend ay yun sa 0923-112-8701 para magabi na ay request granted ka karong gabi una, idol. Oras sa ayon na malasayos 27 na din na tamaglangan, mutik nag-short break, standby kini sa Idol 6C. Diri lang sa gabi na ay sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni eh.
2: Ang oras, gipod ka ninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ikaw pa. Parang siya kagwapa. Mayroon kaayo sa uyag. Pagpunan ba ni?
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinusoid sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinusoids sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.

0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-impress? Nakaka-impress.
0: Try Monassess. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sakulini. Long pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metrosalicylate menthol to cover acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. Sus!

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basang bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural. Puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
12: Ma, naakuana.
11: Ang maintenance sa papa nimo?
12: Naakuana.
11: Ang para sa allergy ug ubo?
12: Ma, naakuana.
11: Unya ang...
12: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
11: Nya, akong kiss.
12: Ma, naakaana.
10: Watson's Generics.
3: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: This song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Hello, eh! Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Bilang kilos karne?
5: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.

0: 93.9. Oras na sa panihapon. Oras na sad para kami paminawon.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Mayong gabi isugbuan yan atong IFM balitang traffic sitwasyon sa kadalanan sa Dakbayan sa Cebu, mga idol, ang Banilad area, northbound moderate ang dagan sa trapiko, Salinas Drive, Lahug, Pope John Paul area, moderate sa bandagan sa trapiko, Escario northbound moderate ang dagan sa trapiko, samtang General Maximum Avenue o Guang Mango or ang Mango area idol moderate to normal ra usab ang dagan sa trapiko. SS Manya Street, ang anidiring paingon sa SRP, South Road Property, southbound, moderate. Samtang ang FB Steel area, moderate usab ang dagan sa trapiko. The rest ng mga dalan nga ito na-mention, either wa na-mention, aduna lamang normal nga dagan sa trapiko araw mga orasa. Daghang salamat, Sir Buboy Lagahit sa Cebu City Transportation Office sa detalye nga itong nakuha karong gabi una. Kining bahina, idol, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mga idol, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng, asagana sa antioxidants, unya na pamatud-an usab sa pagtuon, nga duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, duna sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free pa kini maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ang mga mapalit sa inyong mga butika o sa inyong mga lugar o ma-order po kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Again, kinimbahina hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Oras sa IFM Idol. Alas 7:05 na sa itong pagbalik. Dugang sunata, alang ka ninyo sa programa ang gabi na idol lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.ph.
7: Coffee lab, maday ka? Pwes, regalawan ka ng thermos. Mapugay ba ni?
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
9: Bugas-bugas, o katul-katul,
10: i-DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayo sa bugas-bugas,
9: o katul-katul,
10: DTX 500!
11: Pabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
10: DTX 500!
12: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom. Tanggal-galing tagal amoy kulor sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulor-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakabrol sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
21: Ganun po.
20: Ana. Oh, lying pose na pod.
21: Okay po.
20: Lying emotions. Nice. Oh, karon, ilis mong ilim nun.
22: Dugay naming nag-ilis, direk.
23: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
24: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
25: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
26: Lami mag-rice, energy pop.
27: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
28: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, naay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot. Made with Sinalef extracts. All natural so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sis, ganda ng hair.
30: Naka-empress.
29: Impressively smooth, shiny, and healthy.
30: With regular use.
29: Naka-empress. Nakaka-impress.
30: Try mo na, sis.
29: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
31: Empress Shampoo. For impressive hair.
32: 93.9 IFM! Mabugnan pa na eh!
33: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
34: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
36: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
37: Ang keratin na may plus.
38: Keratin plus.
2: Ang keratin na may plus.
39: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
40: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
39: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
40: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
39: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
40: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
39: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
41: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MSG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MSG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
42: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
43: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
44: Bilang kilos karne?
45: 500. Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
44: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onion, chicken and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap. Balit na.
46: Sarap magkasama.
47: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
32: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
48: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift, OT, Breadwinner.
0: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Non-stop allergies? Ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: 93.9

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Kay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si Kapre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: kaugalingon yung halaran. Ipadayag lang na sa ato ang text line, idol ha, unya, basahon na to na diri. Simple naman, storya, and then of course, paila-ila, pwede na po itago ko sa pangalan, kaya basi mauwaw ka. Pwede na may dedicate sa mga gikaibgan, no? Pwede na may dedicate sa mga gigugma, pamilya, ginikanan, uguban pa. No, sa itong gabi na i-request, idol, simple lagi kay sangatanan. Requested song, mensahe lakip sa maong requested song o gipadayag sa 0923-112-8701. Send na! Now na! Unya, syempre ang atong mga balita, news bites sa gabi na yatang mga idol, balitang lokal ug nasyonal, dugang mga sunata, alang kaninyo sa itong pagbalik o aras ayaw. Alas 7.31 na kini sa Idol Chicksy para sa gabi na ay napugnan pa ni eh.
1: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
10: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
9: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
10: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
9: Hayde mayo! Kini ang angay ka nimo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-Empress.
12: Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
12: Naka-Empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
12: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget. Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Original.
13: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
18: Ma, naako ana.
17: Ang maintenance sa papa nimo?
18: Naako ana.
17: Ang para sa allergy ug ubo?
18: Ma, naako ana.
17: Unya ang...
18: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
17: Nya, akong kiss.
18: Ma, naaka ana.
16: Watson's Generics.
19: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

Mayong gabi mga idol, narito sa itong segment, ang gabi na I request. Kauban si Idol Chicks yan, chikadorang sexy, Anita Derisa, ato ang mensahe nga ipadangat sa usa ka anak ngadto sa iyahang ginikanan. Mayong gabi, Idol Chicksy. Itago lang ko sa pangalan ni Jeric. Actually, Jeric yun ang ako ang nickname. Pero nasayop manggod sa birth certificate. Munang hilikin ako perming gamiton. Pero kay tungod, mo na may nitala sa birth certificate, ako dalang pong gamiton karon sa on-air. Kay sure ko, nga kung makadungog akong ginikanan, nakailadayon siya sila nga ako ni. Chicksy, nagdako ko sa duha ka ginikanan nga giisip ko nga tinuod nilang anak. Kay sa tinuod lang, ako silang iyaano guyuan. Bata pa ko, akong ginikanan aksidente. Murag teriserye, no? So sila ang nisagup nako. Di ko kalimot, 10 years old ko ato. Samtang kining akong auntie, nga ako nag-iisip nga mama karon, o uncle, nag-iisip na akong papa, bago pa silang kasal atong mga higayuna. Wala pa sila yung mga anak. Sakit man sa buot ang panghitabo nga sa bata nga pangidaron, mawagtang akong mga biological parents. Nagpasalamat kong ila kong gisagup. Matod nila, ako ang nahimong grasya sa ilaha. Kaya lagi, bago pa nila gisugdan lang pamilya, wala sila'y anak. Ug ako ang ilahang gipili nga padakon kauban nila. Hinuon, pipila ka mga tuig, nagrasyaan po sila ilahang kaugalingong anak. Pero bisan pa man ini, wala jud ko nila giisip nga lahi. Fair ang ilang treatment sa ako ah. Gimahal ko nila nga susama sa ilahang kaugalingon. Dako nga blessing ug grasya sa ako ah, nga nakakita ko og mama ug papa nga giisip kong ilahag yun. Kinsa may magdahom? Diba sa uban nga salida, abi kay sinagup, magtuo nga dili higugmaon ug sakto. Pero sa ako ang kinabuhi, wa gid ko na nabati sa akong mama ug papa. Munang sa ako ang papa nga si Herbert ug mama nga si Loisa. Ma, pa, salamat kaayo. Karon nga nakatrabaho na ko, maningkamot pud ko ma, pa, nga masuklian ang tanan ninyong kaayo din hinako. Wala ninyo gihikaw na ko ang pagmahal nga abi na kong mawagtang na dihang ipanaw ako mga ginikanan. Inyo dyan kong giisip na kinamagwangang anak. Salamat sa pagsalik, sa pagmahal, pag-atiman. Salamat sa wa pagtalikod. Salamat sa pagsuporta sa akong mga pangandoy. Munang mama o papa, hinihinay na akong paningkamutan nga makatigom ko para sa saktong panahon o higayon, makaingon sa bukid ko nga makahatag pud ko masuklian ninyo. Masuklian ako diha kaninyo. Ang tanan nga sakripisyo ang inyong gihatag, dinhi nako. Salamat. Ug tungod ni Ana Chicksy, bagay jud kay ni para nila ang kanta. Mo request ko kanta nga mapa kan sa SB19 para sa ako ang mama ug papa nga nagsilbing mapa sa akong kinabuhi. Daghang salamat gikan sa ilahang anak na si Jeric. Salamat sa imo pagpadayag sa imong mensahe sa imong mama ug papa kun mapa Jeric, ani ana ang imong gabii na I request. Request granted.

0: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Aga.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawa nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, well

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con.
14: Charm Babcon with Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Bilang kilos karne?
18: 500.
17: Hello.
18: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
19: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
20: Sarap magkasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
22: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
23: Idol! Suertres Result alas 5, 9, 1, 5. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9 IFM.
1: Di ka po'y nabakas sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
1: IFM Balita,
2: lokal ug nasyonal. Mao kini ang IFM.
1: IFM Balita.
3: Mayong gabi, Sugbuan, eh, natong IFM Balita. News Bite sa gabi na ay pizza 13 karon sa buwan sa Hulyo tig 2026. Adlaw karon nga Lunes, Idol, o ganian ang atuang balitang lokal, Idol.
1: IFM Balita.
3: Muhimo o ginausang operasyon ang kapulisan sa syudad sa Sugbo sa Trans-Central Highway sa Bukirang Bahin sa Dakben sa Sugbo. Humana matikdan nga mibalik na usab ang pag-istambay o paggara-gara sa mga riders sa Red Cliff sa Barangay Tap-Tap sa Dakbayan sa Sugbo ni atong Domingo, Hulyo 12, 2026. Usa ka rider ang nakalas human mibangga sa gikasugat ni ining sakyanan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga makig-alayon sila sa Traffic Enforcement Unit, Highway Patrol Group 7, Land Transportation Office, ug sa Cebu City Transportation Office aron makalusad ug operasyon.
1: IFM Balita.
3: Samtang sa laing bahin, hisgutan ta ni Idol, kabahin ni or subay kini sa padayon nga impeachment hearing batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
1: IFM Balita.
3: Susihon pa sa defense team ni Vice President Sara Duterte kung kinahanglan ba nga ilang i-cross-examine si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial. Matod ni defense spokesperson Attorney Michael Pua, tanawon una nila kini depende sa presentasyon sa prosecution kung aduna ba'y mga butang nga dapat klaruhon. Gipasabot sab ni Pua nga mamahimong di na muhimo o cross-examination ang depensa kung sa tanaw nila nga wala na'y napamatud-an ang prosecution.
1: IFM Balita.
3: Mawagadto atong IFM Balita News Bite sa gabi na ay Idol nga hatod ka na to sa DTX 500. Idol ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin Idol mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron niya ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato Idol ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa adto na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500. 100 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8:12 na, kini si Idol Chixi. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
2: Ug maukad to ang
1: IFM Balita
2: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
19: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nina Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
26: Drink responsibly.
25: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
26: Drink responsibly.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift OT Breadwinner!
27: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
29: Non-stop allergies? Ang solusyon.
30: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
31: Alco Plus, Alco Plus!
32: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
33: Good.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
4: Radyo Eskolar ni Idol!
3: Scholarship programs sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
5: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
3: Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
7: Day by the weekend, a whole new world is waiting. It's my father's
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon.
4: Radyo Eskolar ni Idol.
8: Mapugnan pa ni kay Badrip kay Krupe.
9: Sa trabaho?
8: Lagi. Igo-igor pa kita sweldo.
9: Ani na lang. Kay baso.
8: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
9: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
8: Ayos si kapre na. Prank na.
10: Kapiin na ay diri sa 93.9 IFM.
11: IFM.
12: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

0: iFM Balita Showbiz.
1: IFM, mapugnan pa ni IFM, balitang showbiz idol, we spotted! Don't sound good, spotted! Idol ang actress na si Maris Racal, spotted ha, sa pampubliko ng mga lugar, idol diin. Matud pa na ako ni kauban nga special someone na bakahaan ni Marie. So mga nangutan na mga tao mo na bagig kahaan ni ang bagong nakapapitik sa iyang kasing-kasing idol. Wala na maklaro sa mga hulagway nga mikatap sa social media ang hulagway sa maong lalaki kinsa kauban ni Maris nga nagsakay og bus ba ni idol or sa airport ni idol, no? Kani bitong i-transport kasi airport niya kanang na ay bus idol, no? Matud pa, side view ang mga kuha or na-capture sa pipila ka mga netizen. Unya, base sa ilahang pag-describe, daw ba foreigner ang maong lalaki nga kauban sa maong aktres. Tungod ni ini, padayon na ispokulasyon, kabahin sa unsa bagyo kahay tinud-anay nga relasyon ni Maris ngadto sa maong lalaki. Dili kalimod, idol, ha? Nga, kwan, kana bitawng colorful pod ang love life ni Maris gawa sa iyang karera, idol. Kay public kayo ang iyang relasyon. Kaniag, to labi na ang pinaka kanabitawang kontrobersiya nga miya katap kani adto kabahin sa ilahang panagbuwag sa iyahang long time boyfriend nga si Rico Blanco. Humani ini, idol, na link pod ni siya ni Anthony Jennings. After anang pagka-link, idol, medyo hilom na ang love life, no, ni Maris Racal. O karun, daw ba muraga nahatagan na pagkulor sa mga netizens ang mga migawas ng hulagway ni Maris kauban ng usa ka lalaki. Makitaan mo kung nag-ngisi sila, tapad sila sa lingkuran or sa bench, sa airport, unya kuyog sila sa pagsakay o kanibitang bus kay i-transport man kaana do labi na kung Manila ni o kung sana iya ba ni or asa ni airport naman na mga bus nga imong sakyan, idol, para matransport pug ka para sa sakto nga gate sa imuhang sa airport, no, ana man na. So muna nga naspotted sila sa pipila ka mga netizens. Wala pa'y pagkatinaw or patikatinawan si Maris kung kinsa among lalaki, unsa ba niya among lalaki. Apan, excited ang pipila ka mga fans kung mo mangani na siya, idol, ang ilang gihuwat para kang Maris Racal. Hindi ubang fans sa hot web ni nga kanabitaw nga ma-inspire po nilang mga idol, di ba? Muna itong IFM Balitang Showbiz. Karong hapu... Ah, karong hapu na nanoon. Din makasiksi, oy! Karong gabi una, idol, sa itong IFM Balitang Showbiz sa gabi ina ay nga hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Oy, kani mga idol, ha, na ko i-chika ninyo. Nangita ba mo o ganang makasama or makauban, no, sa pag-ating man sa inyuhang mga panglawas? Aba, ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ni ini ang optimum health and wellness. Pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini sa kantidad nga 20 pesos lang, idol, ha, makaangkon na nimo or maangkon na nimo ang mga benepisyo sa Makabuhay Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kaya nga naman, naana man ni ang 17-in-1, no, sa maong kapsula. Atong himayaon ang Ginoo, idol, pinaagi sa pag-timan sa atong mga lawas. So kayo kalimti o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oras sa IFM, idol. Alas 8:36 na sa atong pagbalik dugang mga sonata sa programang Gabi Ina ay kauban si Idol Chixi. Mapugngan pa ni
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: Anak-anak pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka sa mupatay. Huwag ka mo, ma. Huwag ka ni.
4: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
5: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labutaw na ana?
5: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
5: Hoy! Asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
6: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Welcome to our reunion.
12: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
13: Tungod na sa Super Fiber.
12: Usa?
13: Super Fiber.
14: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: No one ana makaugana sa kama?
20: Basin og
19: may diabetes ka?
20: Ang DTX 500 na!
19: Ang DTX 500!
20: Adlay powerful extracts,
19: nga phytochemicals,
20: og antioxidants,
19: nga gigan sa palaya,
20: og desugared sugar cane,
19: mga organic compounds,
20: nga effective,
19: matok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500!
19: Mabalik sa mga butika.
20: DTX 500!
19: Ang tubag
20: kontra sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500!
20: Epektibo
19: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500!
19: Imo sa desugared sugar cane extract,
20: og anti-diabetic property,
19: gigan sa palaya.
20: DTX 500!
19: Garantisado.
20: Highly recommended
19: sa mga eksperto.
20: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: May budget. Sus!

0: 能干，还有你倒闭的地心干，发了大海，翻了大陆。
1: 萨玛丽塔阿杜杜干，爱豆过安
2: IFM 93.9。Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: IFM.
5: Ang chikadorang sexy idol chicksy.

0: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Idol, oras sa IFM, alas 8.51 na. Sa itong pagbalik, idol, ang atong pagpamalandong time. Dari sa programang Gabi na ay stand by, mapugnan pa ni.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Non-stop allergies? Ang solusyon.
10: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
13: Ay, balita! Swertres o Lotto Results!
14: Idol! Swertres Result, alas 5! 9, 1, 5. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. The song is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by BULC Kids. Tummy-friendly vitamin C for kids.
1: FM mapungan pa ni Idol Chick Sinido sa programang Gabi na ay unya syempre no congratulations di ay ni Alex Yala sa iyang kalampusan sa natad sa tennis sa sports idol kay hingpit kining gipasidunggan sa Malacañang Palace no usa kini ka homecoming reception alang kaniya diin makasaysayanon kini idol kay kung wala mo masayod dako pud kay parte ang natad na sports no sa kani bitaw nga pag ila sa atong nasod sa kanang tibuok kalibutan nako man nagmaikatabang ang mga sports mga sama sa kwan idol kani pong hisgutanan kabahin sa kanang entertainment so ingon ana lang idol no unya dako kay pasalamat si Alex Yala sa pasidungog nga iyang nadawat idol uy nadyo ko shout out idol kaya sa dili pa ko hingpit nga mubat si Bat I hope nga makita na ko diri ako matong gi-screenshot iyang pangalan dol uy siya, ma'am, i-greet ko idol ha, kay muni ako nasakyan ganina nga Maxim Rider idol, nakasakay ko niya ganina, unya, nagpasalamat ko kay, kanabang, kung kasi kuya, eh, chika, good siya, maminaw, good siya, og IFM, no, so kuya, asa man to, ako man tong gi-screenshot, imungalan niya, uy, pero, kung dili magani, tika mag-greet ka ron, ugma na lang po hon, ha, kalimtanon, magunis idol chicks, idol, uy, oo, kalimtan man ang tanan, uy, ako man tong screenshot boss pero magpasalamat ko ni Kuya Wilberto ba to? Basta kalimot. Pag sodya chicks eh, paita baya. Pero of course ni Kuya kung kinsa makakonasakyan ganina paingon restasyonan. Salamat kay Maminaw gitsag IFM. Siya Maminaw mong ko idol oy. So salamat kayo idol amping sa imong pagbiyahe sa kanoy. Kailan na ka kung kinsa ka kagigreet gigreeti ka. Oo, yun siya. Ma'am, ikaw mo itong DJ ma'am no sa IFM. Kamino, gida eh siya. Ikaw ka na-shock sa personal ya. Kay, basin sa personal na shock kaya medyo kwanta ba. Di kita ina nakaitsuraan ba. So, magpuspuso ka picture no, siya. Ang shy ka bala ka ma'am kay ka nang guwapo mo ka sa personal. Ah, atik-atik na di si kuya, oy. Gusto, nakahatag kong extra nga pliti. Pumidya rin doon. Pero magpasalamat ko ni Kuya kay nahatod yun ko niya safe and sound kay medyo traffic uhuot ganina ang biyahe sa dalan. Pero salamat kaya. Nana ko niya salam siya. Okay na ka ma'am. Iko okay na kuya. Basta buhi tang maabot sa istasyon. Mauragin na ako ah. Buhi lang gitang maabot no. Kaya importante kayong kinabuhi mga idol. Anyway. Kailan na ka kuya ha? Kung kinsa ka. Ako lang itong mangitaon. Ang kinin ko muna yung panganya. Sorry na gudya kay na wag tang manina delete man siguro na ko ang screenshot man ko to imong pangan pali ko kalimot. Katiming juga glimtanon nga DJ oi. Anyway, wala tayo kong oras medyo na-extend ganit tagamay idol. Nonetheless, syempre, no, daghan tag mga angeng atangan o mga adlawa po kay magpadayon ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Anyway, ang ato ang iampo ron idol sa ato ang pagpamalandong time. Mga yutas kahitas anong pag-iadol, labi na sa mga panahon nga kanabang medyo mawagtangan tagpaglaom. Daghan kitag mga gikaagian karon sa kinabuhi idol nga marag ma-discourage po. Tadi po na ito na ikalimod kay tao ramanta. Pero bisan paman ato pangayon ang paglaom dol Lord na pa kami chan sa Lord medyo disod man jud ning kinabuhi ako bitong kasakay gahap kasakay tuod ako nasakyan gahapon move it rider po to dol nya naghisgot po mi ba sa mga kalisod sa kinabuhi ba nya ingon siya nga lisod po kinabuhi ma'am no nya mga nang hitabos Pilipinas ingon na ba mo nang magpray jud ta dol magampo ta no agiyahan ta labi na sa to mga pangandoy di tapasagdan sa kahitasan di po ta wag tangag paglaom kay ang matud palagi no lihok taw kay tabangan ka. Mo magina di ba lihok taw kay tabangan tika. So mo nang mga tagtabang sa kahitasan nga magiyahan ta, maablihan tag oportunidad para makabuot ta to ato mga pangandoy. Kay padayon ni ato ang pagbisog sa kinabuhi idol. Dili man ni mawagtang ang ato ang pagpaningkamot bisag unsa pa nga season sa atong kinabuhi daghan jud tag daghan jud tag ato bangon. So mo ni atong evening prayer karon mangayo tag pagiya sa kahitasan di tapasagdan sa kahitasan ug padayon ta nga makigbisog aron makabuot nato atong mga pangandoy. After ani atong prayer idol mo sunod idol dab sa kombate sa gabi featuring What's the Style diri sa IFM ug ang yang storya karong gabi una unsa ka ha? Atangi standby mga idol pag human sa prayer kini si Idol Chick si Idol manamilit pinagi sa pagpamalandong.

0: Quali Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1-22, ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwalan niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa ay mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, mayong gabi na sa mga kaninyong tanan. Adlaw karoon ng Lunes. Lunes na Lunes, mga idol, ha? Bantay lagi, ha? Why magluya-luya kay adlaw karoon ng Lunes sa Pizza 13 sa bulan sa Hulyo 2, 2026. Duhon na lang kaadlaw doon. Malipay na sa tani. Kay, sweldo na sag. Kumusta inyo ang adlaw ng Lunes? Kumusta inyo panisikay-sikay? Kumusta inyo ang pagkumbati sa kinaboy, mga idol? At ang text line, abli sa kanuna, 0923112-8701. Lain na usap nga sulat at uang basahon karong gabi una, mga idol. O lain na usap nga idol nato nga gustong maminaw sa tuang mga bulawanon nga mga giya. Sana all bulawanon. Ang atuang mga paghatag o mga matawag na to o kanabitawang lamdag, no? Inubanan sa tuang mga idol nga mga sukintig paminaw na gusto pong mupaambit sa ilahang mga nahibawaan na kabahin niining mga pangutana nga atuang basahon karong gabi una. Di halang modul ha, kay nindot ning atuang pangutana karong gabi una kay naay comeback. Dunay pagbalik. Oras FM! Alas 9:18 na, mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years, Tibay ng Loob, Tibay Tanduay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Ako dai si Irene Lanit gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dai sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
6: Ako, ako.
5: Alo. Ayo, sakto ra to. Uy.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mami T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadora sexy Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Dai Bambino.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Nodyo ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko?
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumpati sa gapi'i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 9.36 sa itong oras mga idol, welcome sa itong programang IFM. Kung bati sa gabi, ikaw ba nangyapo ninyo si Idol Dobbs? Nining adlong nga Lunes, apit sa 13 karon mga idol, sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. At ang mga pinilangga diyan ng mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa tuang Facebook Live. Mata gabi sa tuang official nga Facebook page, ang IFM 93.9 Cebu. Mayong gabi ka ninyong tanan mga idol, and welcome anining atong programa karong gabi una, ang IFM Kumbati sa Gabi. Kumusta mong tanan? Kumusta ang inyohang adlaw nga Lunes? Kumusta inyohang panisikay-sikay sa itong mga idol diyan nga nagmaniho karon nga nagbiyahe nining mga orasa, nining mga taknaan nga nagpaminaw nining atong programa mga idol? Mayong gabi ka ninyong tanan. Welcome kamong tanan. Nining ato ang tugkaran sa ato ang programa karong gabi una. Kao ba nangyapon ninyo si Idol Dubs? Karong taod-taod mga idol. Ato nang basahon ang nagpadala sa iyahang kining matawag na tugpangutana. Kabahin sa iyahang buhaton nga desisyon. Kaya maulagi na. Nibalik ang iyahang hinigugma. Sulod sa 29 katuig. Karon pa yung taong nagparamdam og balik. Kinsa kahay sad aning ilahang panagbulag ug unsay maayong buhaton para sila magbalik. Ato text line 0923112870 na Clarence Jade Avenido may gabi idol. And may gabi usab sa tuang mga nag-message sa tuang text line. Sige si Maruni may pagpaminaw idol. Request ko og song King and Queen of Heart by David Pomeranz. Salamat at ato ni play later dula. Kunya idol, may gabi og sa nga nag-yod nga naminaw sa IFM og labina nila ni Floor Basok Jill Makilikot and my family sa Konseho Bihag and Shakur. Salamat kay from Upper Kasili Consolacion. Si Mitz Shakur Konseho, may gabi ni mo di idol ha. Salamat kasi mo pagpaminaw. And of course, may gabi usab diya ni Idol Board Standuyan diya sa may Hampang Argao. Shout out ko ni Mama Verma Miss M. Bella Tamusa o gani Mama Hinera. Salamat idol. Salamat kayo idol. Si Borge Sanoy India sa may Hampang Argao. Salamat kasi mo ang pagpaminaw sa kanon idol ha. Atong text line 0923112-8701 dula. Sa mga nagpaabot diya sa itong swertres result, ano yan ang mga idol ato ang swertres result. 9 PM nga draw. Pizza 13 sa bulan sa Hulyo tuig 2026 sa 958. Ako balik kong dulan, 958 ang atuang swertres result. Rosa Kimada diha sa may Minglanilla may gabi idol. Salamat kasi mo ang pagpaminaw sa kanunay dula. Agi na itong text line dula 0923112-8701. Unya live na live kita karon sa tuang official nga Facebook page. Ang IFM 93.9 Cebu. Niya. Salamat po sa kuwang nice kay nga t-shirt doll. Salamat kayo ha. Ang gamu ang station manager nga si Sir Boyki. Idol Boyki nga gigahinan yun din taon ta nga mapalitan ta maapilan ta ni og t-shirt idol no. Pagka ninduta sa kuwang t-shirt nga akong gisuot karon ako gining gisuot doll bisan og wala pa ni malabhi doll no. Nani mao pag intaon ning Davao no. Salamat kay sa kuwang nindot kay nga t-shirt no ang nakatatak diri kay Davao. Sa mga taga Davao diha, nagsuot na ko sa inyong t-shirt ha, Davao. Basta inyo ning ganahan mo punan. Alas 9.40 atong oras mga idol, dito magdugay, dito maglangan. Ato ning basahon ang kining nagpadala sa iyang kaagi karong gabi una mga idol. Kay para ato yung masuta, unsa kay hinungdan nganong naglibog siya sa unsa iyang buhaton. Kuniya bang balikan ang iyang hinigugma nga nibalik human sa 29 katuig. Yan ang mga idol, ang nagpadala sa iyahang kaagi karong gabi una, nga ato lang itago sa pangalan nga Neil. Neil niya, dili siya Neil Armstrong. Aniyan ang iyahang pangutana karong gabi una. So kung sa mga gustong mo padayag po sa ilahang mga gustong isulti ni Neil, just let me know mga idol ha. May tagaanong pagtagad ang inyuhang mga bulawanon nga mga pagsangyaw diha mga idol sa unsa may nindot may mabuhaton ni Neil nining iyang problema karong gabi una no. Dili kay ni siya problema actually no, pero manginaot nga naay gusto pong mapaambit diha ato ni tabangan si Neil. Nya pwede mo makatawag sa tuang cellphone number nga 0923128701 mga idol. Dugay ni mga idol ang pangutana ni Neil sa tong programa nga YFM Kumbati sa Gabi. Mayong gabi i-idol Dubs, usadya ko sa tigpaminawan sa imong programa. Tawaga lang ko og Neil, usaka security guard sa usaka 24 or 24/7 nga tindahan sa Dakbayan sa Sugbo. Kada gabi i-jud ko maminaw nimo idol, kay malingaw kaayo ko sa imong programa o para pod dili ko makatulog sa akong duty. Kining akong pangutana nimo, Idol Dubs, mahitungod ni sa ako ang kinabuhing minyo nga dugay nang nahupas apan kalit lang nga nibalik. Idol Dubs, minyo ko og naay lima ka anak. Apan nagkabulag mi sa akong asawa kay kaniadto manggod na aman ko'y bisyo. Nibiya na ko ang ako ang asawa dala ang among lima ka anak. Apa nagasuporta lang gihapon ko nila, bisan og wala na sila sa akong puder. Naabot ang panahon nga nakakita og laing kaipon ng akong asawa, apan ako wala ko mangita og lain, kay natagam na intahon ko idol, nagibiyaan ko sa akong asawa og mga anak. Milabay ang pipila ka mga katuigan, nagbulag ang akong asawa og ang iyang kaipon. Hangtod nga nibalik mi og kontakay sa usag-usa. Idol Dubs, kasal di ay mi sa akong asawa. Unya 29 katuig mi nga nagbulag. Apan karon murag nibalik ang among pagkontakay og mibalik usab ang akong pagbati ngadto kaniya. Naglibog lang ko lang jud ko Idol Dubs kung balikan ba jud nako siya kay dagko naman ang among mga anak. Unya basin ko nga mag-away mi makapasakit na pod ko niya labi na jud nga nakaipon siya og laing lalaki. Usahay ako siyang pangutan-on kung naabad pod siya'y pagbati nga rika nako. Muingon raman pod siya og naa pa man gihapon ko'y pagbati nganha kanimo. Sa imong tanaw Idol Dubs, kung magbalik mi, mubalik pa ka ang katamis sa among relasyon sama kaniadto? Kabalo man ko nga dili na mi makaanak pa kay tigulang naman ming duha. Dili ba kaha moabot ang panahon nga magkwintahay na lang mi og balika na mo ang mga panghitabo og mag-away na hinuon mi? Sa pagatinood lang natagam na jud kaayo ko nga biyaan ko sama kaniadto. Sa imong tanaw Idol Dubs, unsa may imong masulti niini? Kun ikaw ang akong pabuoton, makigbalik ba ko niya? Kini akong pagbalik niya, dili naman pud ni para sa mga bata kay minyo naman ang among mga anak. Idol Dubs, maminaw ko sa imuhang bulawanon nga tambag ug daghan kaayong salamat sa imong pagbasa sa akong mensahe ug maayong gabi diha kanimo. Idol Dubs, bulaton ako ngay maminaw ko sa imong programa karong gabi una ug manghinaot ko nga imong basahon ang akoang sulat karong gabi una. Ang imong suking tigpaminaw, Neil. Ay, nako. Mubalik ako. Idol Neil, salamat kayo ha sa imuhang pagpadala, sa imuhang pagsulat. Unya, manginaot po ko idol lang nga nagpaminaw karong mga taknaan. O kabalo d'yo ko nga nagpahipi at d'yo ka diyang lugra ha. Niya, kabalo ko nga nagpahiyumpod ka samtang ako ning gibasa ang imuhang ipadala na ko nga mensahe nga medyo taas-taas o gamay. Ibalo ko nga dunay kamingaw nga imong gibati diha ngadto sa imong asawa. Tungod kay nakaaghat man ka sa pagpadala ni iming sulat karong gabi una. Matod pa si Muang giingon nga doon na pa'y pagbati ang imong asawa nga anak kanimo. Sama sa imong gibati po, ngadto kaniya. Unsa may inyuhang tanaw ani ay mga idol? Unsa may inyong huna-huna? Kung kamo ang pasultihon, balikan pa ba ni Neil, ni Tatay Neil, ang iyahang asawa? Nga naa naman sila sa pangidaron. Matod pa niya ang iyang pagbalik, dili man tungod para sa iyang mga anak, kay kuan man, kanabitong daggo naman ang iyahang mga anak. Unsa may inyuhang tanaw kung kamo ang pasultihon ani mga idol? Ato text line na 0923112871 dula. Maayong gabi, idol. Hello.
1: Maayong gabi, idol love.
0: Maayong gabi, idol Ben. Unsa imong maistorya ani ay idol Ben? Mura uga. Dunay kilig factor gamay.
1: Oh, nagi kilig factor pero between ang gulilang duha. Sakto na sila sa pabuot, sakto na po sila sa paminsar. Oo, oh, nga may edad na po sila niya. Kanang gugma, good girl, maninti ng din yung gugma. Depende na lang din kung imo yung gamitan sa hinanggaw o sa binuang.
0: Musa man yung pasabot ang hinanggaw?
1: Kanang makigbalik, pero daan na ka ng ebutan talang idol, daan na ka ng pangwarta na lang or imi ba siya pagkakunan.
0: Kung ano man siya idol, na naman siya sa pangidaron unya. Siguro ang ilaha siguro aning mga pagbati siguro, no? Kanang nanas pangidaron, kay minyo naman ilang mga anak. So most probably, ang ilahang mga pangidaron ani, naana siguro sa mga saisinta or mga, ano, mga saisinta anyos.
1: Okay, ilang mga gipangwarta na yung partner nga. Andan na. Wala may klarong tubagod. Wala mong klarong tubagod ang iyong partner sa pangutanan niya. Siya, why mo kayo question niya? Kaya may gugma mong siya pagbalik niya. Layo na mong ang gintang sila sa nagbuwag. Bantinoybi na katuwig.
0: Bantinoybi katuwig. Muraog ka na nga. Siguro, naay siguro yung gugma dito, pero basin makalitan na.
1: Oh,
0: paano
1: gano'n,
0: idol? Kanan siya na... Imagine, sa dulhali, for example, do, 29 years mo wala nagtapad, kanan nagtapad o tulog ba? 29 katuig, unya, sa kalit lang, makalit lang magtapad ba? Sa kayo batiyo, no?
1: Para na, idol, murag...
0: Mura nagbanagsuon.
1: Ikikaw, ragit. Oh, mura na, kiro ko, idol. Aning, kanan, ba, dili mang good assurance nga, tumuti kasado, ta, pwede nang makigbalik. Nagbase manggot, nagbase manggot sa gugma niya. Nung para na ako magmawagit ang gugma ning Betinibi siya, napay anas. Maunagi ang gugma, mawagit na.
0: Mahopas yun siya?
1: Mahopas yun. Nara na sa babae, kung unsa yung decision, kung sinag-anlag, mag-tinag-anay siya, balik, kamo, yun, pero mabukal na lang sa sitwasyon nga mura nalaga duwa-duwa pa, mura nalaga magkuban o mga naman suko na nangyong lapapas hindi na kayo mukhang amigo-amiga na lang siguro
0: o siguro din lang siguro mag-case sila ani ba sinugman po na sila yung mga ngipon
1: ito Lisa Dia hindi magkain ni Lisa Dia ang sitwasyon pa naman yun na sasakmang pagidaron kanan lang eh kanang sitawagan sa mga kanang amigo na lang tayo kay kanan ng aming na nabitawa itong anak niya.
0: What if ganahan gyud siya makigbalik or kana bitong di ba napa man siguro yung mga 60 years old nga kanang nagtapad na to, nagistorya sila, kabahin sila mga kagahapon, silang umaabot buhon.
1: Bitong,
0: sa ilang 29 ka tuig, for sure na gyud sila yung mga na-miss nga mga moments ba, like kana magisgot sila kanang pagtan-aw sila mga anak nga nangadagko na.
1: Kano gyud idol dad? Bakit man gud ang iyang intro gud kay issues man gud sa una? Bakit man gud ang iyang intro mo nang dili makako ani sa sigaling ug di ba kay mahimong rason, di ba kay mahimong kan mo ni hinungdan sa away ang iyang pagbati sa pagabisyoso niya sa una di daw. Correct. Muna nga, although, na, laki man tayo pakita, alam ka pa ka kung ano, iskarte lang ko tayo, tinarong balik, ipangayaban niya magbalik.
0: Correct.
1: Oh,
0: pangayaban na. Yan ang pangayaban magbalik, unya. Iyan, ipakita nga, kanabi tong, nagseryoso na gud siya.
1: Oh, sakto naman mo sa edad. Lahit naman, ang saon na, ang karon lahit naman, lahit naman dito, ang saban ng tao. Namingigaw, saban. Muna nga, ang ikamot ng utak ay, ako, makaingon dito nga murag, wala na din, kini mga asawa, wala na din siya hukuman, yung matiguro. Iya, murag respect to na lang bagay, kasi nakakitan kayo, nag-ipok ni Tony niya. Naman din na naalito, nahin na naalito siya, matando na lang ba, kaya hadlok masakitan dito, makabuhig po ang sakit ba.
0: Tigulang naman po sila.
1: Oo. Sakitan na yakin, isang, mga kapil na nagsakit niya pag injagita, ay wala na ko'y gugmamanin mo. Sakit na yaga po na.
0: Correct.
1: Oo.
0: Oh. Okay. Kaya binagyod, ikaw nanakos pangidaron, unya, ingnan kag nga wala ko na'y gugmanin mo, sakit. Sakitan, manganit ang mga batanon ba ta?
1: Oh, ako, Idol Dad, ako na mga relate, mga gamayan niya, guys. Hantod ka ron, ang akong kaligtin, nagkontakta, hindi pa sa kong anak. 19 years na nang nagbuwag, sad. 19 years na nang nagbuwag.
0: What if mabalik siya ni mo, Idol? Ay mo pa ba siya dawaton?
1: Ako, mo, di lang ko magpakakuan. Wala, hindi ko gugman niya.
0: Pero di na ni mo siya dawaton kung mabalik siya.
1: Adili na. Eh, ito man, hindi ko gugman niya. Napapas, na lang.
0: Na yun.
1: Wala naman gina ng start. Isip na ni anak. Wala ko siya, didi nga, mundak sa wala ko. Yan, yung anak.
0: Correct.
1: Pero, parang start sa kasing-kasing magwala na gina yun.
0: Yun na yun mapit. Ang yung kasing-kasing nilimod na yun sa iyahang pangalan.
1: Oo, mga gani. Ano na makaingon yun ko, ganisod ka, ayaw kay 29 years, giniya, 29 years.
0: 29, labaw ninyo ga na po katuig.
1: Oo. Oo na nga, isod kayo balik ko, hindi balik ko na tagahapon. Pero kung gusto lang, gini mo. Ako pa ni Kamot, manguyag ka balik, manguyag ka sila, mamisita. Baka buhato ni mo ang taon na ngayon mong ibuhat.
0: Na
1: mamisita, mag, ano na ba?
0: Magsakripisyo, ana. Yan na, may gamay yung sakripisyo, yan na ba?
1: Dili, patagyan ni mong buwag chocolate cheese appearing.
0: Patagyan ni mong chocolate, basig ma-diabetes na inoon.
1: So ikaw ay, ano na, kung gusto, kung ikaw, napin ka ganyan mong anak pa kay gugma niya, o. Ano ko po lang yung taro nga pala sabot ko bibigin araso nga kung kikasado mo pwede namang magbalik dahil na wala na yung panangkuhan matahilas mabalik kita sa uno manguyab or on sali na mga moyo nga to niya
0: lisod kayo pilay na idol na si pilay dada nila kanang sa isinta anyos na unya manguyab magbalik si tatay kuan si tatay Neil unya maana sila, magsabot sila nga, magkita ta karong hapon ha, o niya, dili man tugtan sa mama ni Kuan, ni iyang asawa. Lisod kayo, di sila makatusin nila. Ano, wa man kagahapon, wa makatugtan ni mama.
1: Oo, ganit. Mayingon, ay, sakto naman ka sa edad, dalawa mong katugtan.
0: Yung mutubag yung asawa nga, wala pa, study first. Pero yun, salamat kayo doon ha. Salamat kayo sa mga pagpambit sa mga hulawanon ng tambag, Idol ha.
1: Salamat, Idol.
0: Birahida, Idol. Birahida yun ang imuhang pasakot niya.
1: Ako ang shout-out ako mga kagrupo sa Good Dance Masak, sa mga pamilya, Conception, Agbo, Nagmigiana. Kano na lang, Idol. God bless you.
0: God bless, Idol. Salamat kayo, mga gabi. Idol, no? Matod pa ni Idol Ben, no? Nga, usahay maabot yun ang panahon nga sa kadugang panahon no, mawala yung gugma. Diba yun sa pagangan nga kasal mo obligado na yun nga mabalik ka kung mabalik siya at the end of the day no, ikaw lang yapon ang magtimbang-timbang kung angayan ba yun nimong balikan ng imuhang asawa nga nawala ikaw raman po'y hinungdan, di ba? Gawa siguro ko ng hinungdan, lahi siguro ang hinungdan, pero ang rason nga nung nagbulag mo si mong asawa tungod kay ikaw na ay kay bisyo, niya nagbago naman ko, dinapodin po nato na ilimodol no, nga naapod niyong panagpagbago, no, nga nabitaw nga, na-realize na ni mo ang mga kalapasan. Pero, mausad lagi na, no? Manahan dyan ka nga makibalik niya, imuha raman yun ng desisyon, Idol ha, Idol ha, Tatay Neil, alamon mo sa pangidaron, sila po siguro mo mag-date-date niya, dugay mo manguli kay mga nanamos pangidaron. Isog gayog, manguli mo niya, dugay mo mga boto niya, kasapan na noon mo sa inyong mga ginikanan. Idol, may gabi, Idol!
2: Hello, Idol, may gabi.
0: Yes, may gabi, Idol. Kisa ni Idol?
2: Bulacau, Idol.
0: Taga Bulacau. Kasi pangalan, Dol?
2: Annalisa.
0: Uy, Annalisa. Ma'am Annalisa, unsa may muhang maistorya sa tuang istorya karong gabi una.
2: About to ni Tatay Rini, Idol, no?
0: Hmm, Atay ni Tatay Neil.
2: Ngayon ba niya ipalitan yung asawa?
0: Yung asawa nga, 29 na katuig nga nagbulag sila, unya kay nagbulag man ng yung asawa o katong ka-live-in siyang asawa, maunang murabag nibalik ang gamay ang ilahang kainit sa usag-usa.
2: Una sa lang ako masulti ni Tatay ni sa ilang paminyo on, sa masasag nagi sila sa magpakaan. Dano, hindi mang dito perfecto, God, sinintasin nga. Hindi mo ito perfecto na ang detail kanang sala nga pagabuhaton nga kalapasan sa matasag noo. Pero ang tao, bitan hindi ito perfecto na sa kalapasan. Sa tao ragid na nga kaya niya at kadagtahan sa magpagpo ko na ang tao namin dito magpuhan.
0: Correct, no?
2: Pero kung ikaw, bitan pa man sa mga pagtuway sa mag-iay doon, pero ang tanang magdudin mo, e kamo din sa pinaganan, kamo mang Diyos, hindi man sinandit ka. Hindi pinamang ka. Pero, nagkakawag ng kay tungo sa salap, pero naam din tayo nga mga tatay mong bana ko, ipakita niya na kaya niya magto, inubanan ang puti niya.
0: Doon lagi yung mga pag-ampo, no? Kay para sakto yun yung iyang pagbago.
2: Sinuunod ito eh. Damang yung pag-promise yung sa bana nga. Pakitang tao lang pero wala sa dinipan.
0: Correct.
2: Sana, araw lang yun yan. Pero sa makadagan pag-abuhatong yapon yun na.
0: Correct.
2: Sa bana kung ang pag-saad nga way katumanan nga walay bastas inuo.
0: Kini mga lalaki, no? Mga ginagalan nga.
2: Sinuunod.
0: Badlong mo dyan yung mga lalaki, ano?
2: Sinunod, patas lang dyan sa nakikagibabay sa badlongon. Hindi ko makikumpara sa laki sa nan, babae, malaki man, badlongon.
0: Ay, badlongon. Basta agad lagi, Moni, pag-ingon ba nga, naagyoy mo si Mang?
2: Naagyoy, oo, maningat na. Sa unong ni mukanak, naagyoy sa dunot.
0: Naagyo mo si Mang Usa. Salamat. Nay, kuhan dyan. Naagyo dili mag matinudanon dyan. Pero ang importante no, nga, dunay sinyalis, no? Dunay sinyalis sa gugma nga ilahang. Mindot ni siya nga problema. Kaya ang problema, gugma man. May problema sila kung balik ba o dili, no? Wala yun sila. Problema on sa yung bana nagpabadlong dito. Kaya at least naka-move on na sila sa mga kagahapon. Kunya karon nag-isikot na sila kung unsa may ilang maayong buhaton. Salamat kayo, Mama.
2: Dol ka nang kanay lang gugma para na ngayon din sila magka eh na man sila kanumpa
0: kana
2: okay balik sila kay magtiayon man sila sa matas nyo sila man din kanumpa isan pa makipagtuway wag tango na lang to pasis pa balik sa sinugdanan na lang
0: magbalik sila og date na kana balik ko nila katong mga kagahapon ba.
2: Eh, bisan na lang dagto na itong mga anak, pero bisan modelo lang sa itong mga apo.
0: Kana. Sakto dyan, no? Kanang, ang ipakita dyan sa mga apo sad nga, ingon ani, ang kuhan, ang itong kasikas. Salamat kay Mama. Thank you so much.
2: Thank you so much, Idol.
0: God bless you, Mona. Wala kay shout out diha, Ma'am.
2: Wala lang, Idol.
0: Sige, salamat kayo. God bless. Ay, nako, matod pa, no? Ibalik yun ang kagahapon. Hello, ma! Maying hapon. Maying hapon, may gabi, ida yun. Mama Chela, wapa ka natulog, ha? Ano ba? Sige, ma'am. Unsa imong maistorya ni, ma'am? Murag tamis mo kayong relasyon, na.
3: Ito, kung maistorya, ito, no, kay, ito, lagi sila magbalik. Pero ang ending ana no kay hindi na siya true love. Companionship love na lang yun na siya. Okay. Kung atong i-recall lang ito ang discussion sa four types of love. Ang una, puppy love. Kaduha, true love. Katulo, eros love. Ikaw pati, companionship. So, ang akong istorya na companionship kay, of course, si tatay, regular iyan, trabaho. So, si nanay siguro, nangita siya stability sa kinabuhi. So, what was she doing?
0: So, kuha lang yun yung kumpanya. Kung sa una, kaniya doon, nag-holding hands sila, kay tamis lang relasyon karon nag-inagakay na lang, kay basin mga tumba.
3: Nag-inagakay na lang yun na, idol.
0: Salamat, yo. Sige, sa pamanapa mo yung maisultin mo, ma'am, Angela of Karkar. Yung banggitan nga magtutudlo diya sa Karkar. Usa sa mga banggitan nga magtutudlo diya sa Karkar City Division, si ma'am Angela. May gabi ini mo. Salamat, yo, ma'am, ha. Salamat, yo, ma'am.
3: May gabi, idol. Sige, God bless, thank you, ma'am. God bless.
0: Awa. Ano yung itawag na ito? Companionship love. Ano yung mga ikunani, baby? Ano ako na-realize nga na din ni... companionship love, no? Maghigugmaay mo para mag-uban mo sa usag-usa. Maghawiranay mo sa inyong mga kamot, dili tungod kay tamis ang inyong relasyon, kundili pasin og mga tumba o niya. Salamat kay Ma'am Angela, si Idol, si Idol Alex. Idol Alex, matawag pa ka Idol? Tawag dul kay Paboton, di ka Idol Alex. Tawag si Idol Alex ka ganina. Itong paboton si Idol Alex, ha? Idol Alex! Asa man? Wala ko nang tawag. Idol, asa ka, Idol? Asa naman si Idol Alex? Wala naman nang matawag, Idol! Alas, Jess, Diyos na itong oras, mga Idol. Itong text line, 092-3112-8701. Salamat kayo ninyo, Idol, ha, sa inyong mga nibulawanon kayo ng mga tambag, bulawanon kayo ng mga mensahe, no, para ni Tatay Neil, no? So, akong isulti ka ganina, mga Idol, no, magdepende rin yun na ni Tatay, no, kung iabang balikan or delay. Pero kung galing, no, ang inyong relasyon usahay mawala man ni siya, pero kung maabot ang panahon, mga Idol, no, kanap itong matawag na tuoga, ang inyong panagigugma ay mabalik samtang kamo nag-uban, isang tuog sa inyong pagbalik, wala na igugma, kaya maulagi na, no, tungod sa inyong mga pagminyo, no, pero kung na maabot ang panahon, no, sa dugay ninyong panag-uban, pasin pa di ay ma-develop mo sa usag-usa, ay hindi mo sa gaayo balikan itong mga kagapon. Ito, pirmihinom naman, no, kining ato ang mga ex, kining mga kanhi na to, no, hindi mo sa nato ikalimod nga na apuntay nindot ng mga kagahapon. Bisan tulog na ay bati nga mga panghitabo diya sa tuwang relasyon, apan atong hinumduman nga naapod baya po nindot ng mga kagahapon nga tuang gipanagambitan sa usag-usa. So, manginaota ni Idol, Tatay Neil, no, nga yahang madunggan ni nga tuang mensahe karong nga gabi una para usab nga makaingon siya nga daghan ang mga malipay usab kung ugaling magbalik ang ilahang pag-bugkos diha sa ilahang panaghigugmaay diha sa usag-usa. Sana all na'y bugkos. Alas, Jess, 4 na tong oras, mga idol. Sa dilipata mo patigulog sa unahan, dulha, ato sa ning pabuhagay ning ato ang balita, dulha. Diha sa may... magikay natay breaking news, mga idol. Usa ka simbahan diya sa may dakbayan sa Mandawi naigo sa sunog karong gabi, mga idol. Human naigo sa sunog dali ra hinuon nga napaong sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection kon BFP sa Mandawi ang pag-ulbo sa kayo diha luyong nga bahin sa usa ka simbahan sa may magikay dakbayan sa Mandawi kaganinang alas 8 sa gabi, no, Hulyo 13, no. Gisusi pa sa kamubiruhan ang hinungdan sa maong sunog. Ikataho nga nakontrolar ang maong sunog kaganinang alas 8:37, mga idol, no. Ato ning nakita diri nga dunay sunog, apan sa pagkakaron nakontrolar na ang maong sunog. Salamat in town sa mga kugihan, buutan nato og mga abdiko nato nga mga members sa Bureau of Fire Protection kung BFP. God bless ganyo, mga idol, ha. Kanya, Tatay Neil, salamat kasi mong pagpadala sa imuhang mensahe karong gabi o na. Ora sa FM, alas 10:05 na, mga idol.

0: Ay, duwi ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, Tati Cal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ano, day ka? Taroon! Mapungan ba ni?
2: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
3: Idol! Swertres Results! Alas 9! 9! 5! 8! Idol! Nakaigo ba?
4: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
5: Duh, I'm not in the mood.
4: Unsay gamit ni mga napkin?
5: Ha? Why man, unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
6: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
7: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni-

0: and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito, si Mudlan, nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney niyo dyan ayaw akong hilig na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, awan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Iwa naman kung iba't yan. Nakahantog karo, naglimitin ako. Antog karo, naayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito, si Mudlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na biska.

0: 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Ay, alas 10:14 na itong oras, mga idol. Uy, shout out sa itong mga idol diyan nga nagbiyahe karon ni labi na yun sa tuang pinakabanggiitan niya nga idol nga si Rudy Cabonilla sa kauban siyang konduktor nga si Idol Mario Flores Ceres Liner number, body number 8504. Agilang last trip ni siya, paingon sila sa Barili, Bato via Barili. No, amping modula sa inyuhang pagbiyahe, nagpaminaw sila sa tuwang programa karong gabi ho na. No, kiningingunan ng mga drivers nga maminos itong programa doon, maunin mga kugihan, mga buutan ng mga drivers. Di, ikin ni sila mo tanaw sa lae. Ang ilaha ani, kana yung mga pagtanaw yun sa kalsada. Lagi na yung tinaon kung kumusta ang dagan sa kalsada. Labi na po kini mga conductors, no? Pugi jugay ni sila sa pag-trabaho diya, sa pag-kuha sa mga plate, no? Di ko nila nikuhaon ng number sila mga pasahero. Alas, Jess, 15 na itong oras, mga idol. Kiningabahin, gidalik nga to sa EXL Makabuhay Plus Capsule Idol. Kanunay ka bang nagluya diya, idol? Kung kanunay kang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Hining B vitamins, mga idol, makuha ni siya sa tuang pagkaon, uga, itlog, beans, tuna, saging, uguban, paapan. Dili na kinanglan mo, gasto ka pa og dako. Kaysa 20 pesos lang, kumpleto ng B vitamins nga imong kinanglan. Anakin ni sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disease, pakinig ka powerful ingredients. Mong kung makatumar ka nun niini, mahimog kang abtik, alerto, og dili limtanon, himsog, pagyod, ang tibok, lawas. Sa'yo kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar, o pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada, mga idol. Kinusab nga bahin, gidalik nga to sa EXL Coffee Mix 17. In one, samtang naminawas itong programa karong gabi una, mga idol, pangapi mo diya gamit ang EXL Coffee Mix 17 in one. Kini ang perfect coffee for you. Kaya sa mga active nga sagol ni mauang rose hip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sa barun ang libihon ang sakit atun sa arthritis, mga idol. May pagtuon sa mga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss, ingon man improve sab ni ang imong heart health. Gawa sa rose hip doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanela, og bayabas. Dili ni basta-basta ang kape, mga idol, diba ka na ang EXL Coffee Mix 17 in one. Vegan o gluten-free mong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. EXL Coffee Mix 17 in one. Ug EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga musunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy, mga idol. Alas, just this jetty na itong oras. Sige na itong text line 0923112-8701. Idol, Rune Sigismar. Idol, akong request niya. Lagi doon. Again, oras, IFM. Alas, just this is jetty na mga idol.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Idol, ikaw! Alina! Kumpati na!
1: Hello, eh! Nautsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. No

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob

Halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: 93.9
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Idol ikaw! Halina! Pati na!
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo! Mapugnan pa ni...

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Ako dahil si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
2: Abo.
1: Alo. Ayaw, sakto ra to.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita na witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Bruce Chaming Auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang, sexy Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Indian Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagdago ni ng tughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipayan ko.
0: Kasilag style!
1: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.

0: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Nagpapagod sila sa drama. You guys are waiting for the drama. Here's the drama for tonight. Ang ato ang drama sa itong program, mga IFM, Kumbati sa Gabi, featuring What's the Style sa IFM, mga idol. Relax lang mo ni idol, kaya magdrama sa tadol, ha? Ano yan, mga idol, itong drama, karong gabi na sa itong program, mga IFM, What's the Style sa IFM?
1: Kining maong programa kay Rated SPG, strictong pagiya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
2: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

Ako si Loida, ginaingon, nakasaman tuod ko sa akong pagkaasawa, apan nili ko gusto nga mabungkag ang akong pamilya. Mungkin na itabos ang kinabuhi nga din ako mahimong, mahikalintan.

0: nasakit si mama ni mo?
1: Uy, Tong. Ug medyo luya na ako nun siya. Mga mularga ko sa Davao, Tong. Duawon na kung akong inahan. Simba ko niya mawa siya nga di may makita.
0: Aw, sige, day. May kwarta man tadi, ha? Larga lang. Pero, ay pagdugay dito, ha? Kaya itong anak, taon, ay mentarya pa. Ikaw ay nag-asikaso, anak, kada adlaw, kay may trabaho man ko.
1: Okay na ka si Papa ni Modunga at tulang saan niya si Junjun, mientras wap ako.
0: Ay, okay na si Papa, oy. Ang dili okay kung madugay ka dito. Kinsa naman akong jirjiron kung tukarangganan ako sa sex.
1: Amin yun ni Modung, Ikaw ba? Sige, sige. Ugma sa buntag, malarga ko. Magbar ko lang ko padong sa Cagayan. Inigabot sa Cagayan. Mag-vihar ko para Ecoland sa Davao. Og ato na ko dito sa Cayuc Bus para sa lungsod sa Sulop, Davao del Sur.
0: Oh, sige, sige. May binkahan man ito ang imong igsuon. Ay tabang niya dito, aron doon na ba kay Kalingawan?
1: Udong. Sige na, i-duty na ka. Malayik na ka. Og inigabot ni mo rong gabi eh. Manihapon tag sa'yo ha. Kaya mag-charger ta, hangtod pong tag.
0: Yay!
1: Dayo na mong chuti pa, charger na po ta.
0: Ayay, lindo ta.
1: Kaya ni kagabiin na ako, masakag bar ko para Cagayan.
0: Sige, sige, day. Duty na ko, day. Love you, day.
1: Love you too, dong. Hapit lang niya palit sa butika tong kapsula ha. Para taasog lahat tay pa. Kaya magbinuntagay, biya tong mayroong gabiin, dong.

0: Humanatagpan ni hapon dong. Unya, manapod ko kaliko. Humot na kaining ako.
1: Mayo kay natuog na ang atong anak. Ito na tayong kwarto day. Pirhan, takag maayo. Kay mularga na baga ugma sa kabi.
0: Unya, nakatumar na kato kong kiingon ni mga kapsula para patuskig o pataas sa lahot tay, ha?
1: Uy, nangunan akong Pedro. Wala yung gamit pirmi.
0: Tuskig
1: na kayo, eh. Lami na kayo. Basta, tara. Sa kwarto na kayo. Lami na kayo, day.

0: Magtagpo ko kaon ni kay larga na ni sabigan na o.
1: Ah, kalami ay na ito. Kami. Alipi, ang imapit niya pagunit ako, ani. Ako to skigid, ani. Ay, hindi na maakwenta. Lami na gid ka, ayo. Ma-plaster ko kita. Aron imo na nang ikuan sa ako. Ano, hindi, ano, nahigda na ko. Sige na, sige na. Ay, kalami. Ay, man, ay. Ay, man, ay.

0: pasado alas 12 na sa gabi. Halos nangatog na ang mga pasahero sa ilang deck. Hala, kanatapad na ako, deck. Ang lalaki nagduwa siya ang kinataw. Kudakukuda ng iya, ha? Kataas. Wala-wala raman ang kang arman anang iya, ha? O, tingali ni Uyap ay kinakinamot raman.
1: Pasan ko ni. Buya, ano ako giro? Paitay ni Watay Uyap ay kinamot lang kita ni Perme.
2: Maya, hindi lang nag-umibit tayo, Maya. Ha? Hapit ako. Hapit ako. Hapit. Gawasan din ko. Kuwiri. Alala. Aha, kuy. Ang tapad ako. Hala. Ang tapad ako. Paya. Oh, naas itong bangin eh. Nagtanaw na ko. O, kumantay na. May nakikita sa kong pagsariling sikap.

0: pinagit ko upas pa doon sa sulok. Maunsa mo, eh. Sige mo ko kunauna itong lalaki nga. Ako may kasakis barko kanina. Takuo sa itong iyo, eh. Taos pa yun. Ala, kananaas akong kilit. Siya man na. Huwag ako kabantay da. Nung nagsakay pa dahil niya sa bus. Oh, ala, nagsugat ang among tinanawan.
1: Uy, baya, ala, nagkakita na siya na ako. Bangang siya yun. Nagsugat ang among duha ka tinanawan. Baya, asa ka niya na, ano? Baya, gapar mo, bayana. Kita na siya na ako na. Katong kita siya sa ako itong nagsariling sikap ko. Ala, uy, baya. Dito likyat sa siya, tanaw na ko.
2: Para! Para manaog ko! Para!
3: Para! Para, naog ko! Para!
0: Ano? May para sa sila? Manaog sa sila?
2: Kadiyot. Excuse ha. Kadiyot, manaog sa ko.
3: Tawagsad ko, tabi-tabi.
1: Hi, miss. Taga din ni Reka?
2: Oo, ikaw? Taga din ni Reka?

0: Ma.
1: May mabisita di Borong Gabi. Pero nak, minyo naman ka. May bana ka naman ugana.
0: Ay, ako naman na siyang kalingawan, good ma. Mientras nepa ko din isulok ba?
1: Pastila ni Muluida. Basik magka-problema ka, ana, ha? Hinamdumi ba yataw na may bana ka o anak nga tua sa Cebu?
0: O, ma'uy. Ako malimot, ana. Lingaw-lingaw rala gining ako.
1: Ay, tambal nakbe. Kuha akay mo inumkos akong tambal.
0: Oh.

0: Loida nga ang sobay nga imong gipamisitahan kanina. Huwag gisugotin ka.
1: Uti.
0: Uti, uti. Tatay ko na mo, uti.
1: Dili, utay. Mamuna, uti, utay.
0: Ah, di ba?
1: Ah, huwag, tuwa sa day siya. Abi mo tayo, tuwa sa nag-star sa Cebu. Sama na ko ba? Tuwa dito, nagtrabaho. Kabantay ka tayo?
0: Ah, K-M-N-N-C-N. Ha?
1: Kataw sa to. K-M-N-N-C-N.
0: Aw, is N the A, ha? Kung mao ka na, minyo sabda na siya.
1: Tatay, sa duit ka taas sa imo.
0: Okay, sige. Harap mo kita na kong apo doon. Sige doon. Mas maayos sa na.
1: Otay, otay. Og, ano yun, tay? Sa buntag ba tayo? Nagsabot, may nga manuroy, may slungsod. At may lungsod, tay. Og, dadun ko siya. Sa, dito sa itong bayang ba? Dito sa baybayon, tay, ba? Katang sa baybayon, tay. Minduta dito, tay. Og, ato sa nako siya dito. Bughaon, pa! Buga.
0: Ay, ay, ba? Porbida, no? Basta makasliden na, naka?
1: Oo.
0: Makasliden. Arumahimutang ng kinabuhi, tao ni mo, maminyo, naka?

0: Ah, kena deh, kena. Ah, ayo gelingi speaker sendiri. Ah, sawang bahay. Kena payang kada yo. Oh, na among payang dinis bay bayun sa Sulup Dabaw. Sama tayo kana.
1: Sama niya akong gibuhat. Oh. Ano ang gisugot na nila ko siya?
0: Kena gid, kena.
1: Ano mi kuya?
0: Anay pintal color green. Amo na. Kena payang.
1: Minyot naman ko sa nanay anak.
0: Ah. Dai, mo kapan tayo kuno muda? Mo hilumon gud mo.
1: Ha?
0: Hilumon giga.
1: Kuain?
0: Kung nabalaka ka nga, dito ka pangasawon, humans may tabuon niya na to. So, alam pa yan, te. Inon, te ka. Nga mga sawag yun ni mo. Oh, cross my heart pa, oh. Fix man. Inig-uli ni mo Cebu, eh. Dito Cebu City. Pagkuyog ta. Kuyog ta. Adto na ko lahos sa inyong bahay sa Cebu.
1: Ay, ayaw ko eh, dili. Umang ko'y bahay sa Cebu, good.
0: Nag-abang
1: ramang ko dito kwarto kay nagtrabaho biya ko dito.
0: Ha? Nag-abang ka? PT?
1: Ha?
0: Dili, physical therapist. Kundi, pareha ta.
1: Oo?
0: PT, pareha ta. Okay. Kani, ni alam kita dahi. Ngunit ako sa kamot eh. Tara dahi. Manood na tas payag na.

0: Ilaan kang gikan sa kumagko sa imong kiil. Yan, dakong kumagko sa imong kiil dayo eh. Tsaka ko ha.
1: Ay, ako yung buwan imong pipi. Dako agad ani, oy.

0: Dede, dede. Ato na lang yung ikuan si mga kabante ka na ikuan siya.
1: Sige.
0: Bunluto na.
1: Ay! Anak din niya.
0: Kanang kinigay. Kabantay ka na eh. Lagas ubos. Nga ay mong pili. Gisya ka. Gisya ka. Gisya
1: ka.
0: Gisya ka. Oops.
1: Ako. Maramat nagkisiyan gamay. Haptas-haptas man. Anante.
0: May masutan anday. Tunga pa na eh.
1: Tunga pa na. Aganahan kog dako doot tabi. Ganang may idaning dako. Taas. Uy.
0: Agwi.

0: May naitapo yun na mo ni Nante sa mga kadaghan na itong kayo nasod sa payag. Humans na itapo, misibat kong una o eh. Nilarga kong balik sa Cebu, ngawa mananghid niya. Love na kong akong pamilya. Dili ko gusto mabungkag ang among pagpuyo. Pero kung mag-inusara ko, igo na lang ko sa paghandom ni Nante. Di ka na ko siya mahikalimtan.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Luida, dinining tulumanon. What's the style? Diligod mahikalimtan i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: Ang Bugoy the Good Boy Idol Dubs.
1: Three point nine FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alam no, Loida. Nakatuwang istorya mga idol sa tuwang drama karong gabi na sa programa nga What's the Style sa IFM. Padentosunan mga idol ha, ni ay musika nga itong itagana alang sa tuwang drama karong gabi na. Musunod na programa ang IFM ES Extra Session mga idol. Sa tuwang mga Facebook Live viewers, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa tuwang Facebook Live mga idol. Thank you so much kaninyong tanan. Mubalik si Idol Dabs ug mapon sa samang attack na ugigayin para sa itong programa ang IFM kumpati sa gabi ug IFM ES og IFM, no, What's the Style sa IFM? Floor Basok, thank you so much. Erlinda Paler, good evening ni mo, idol. Unya si Jomar Lami, Aljo na Mukatkat, of course, mayong gabi, idol. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Mabalik si Idol Dance, umapohon amping muli sa mga Facebook Live viewers, sa mga nagbiyahe amping kanunay mga idol. Musunod ang programa ang IFM, ES. Itong text line 0923112-8701 para sa inyong mga requests.

0: What's the style sa IFM? Pasiya o upawa sa duka, Style Idol!
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle makakalang, pero matog, alauna sa kadlaon di ay pahuay, ay, mayot. Mapagkan ba di?

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto juning radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Maon lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masalion ba?
2: Maon sa sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Maon. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:38 na itong oras, idol, ha? And salamat kayo sa inyong pag-ubanubas ng programa, idol, ha? Manginawad ko nga ako na na-play inyong mga songs na ipang request. God bless ka ninyo, mga idol. We'll be seeing each other again tomorrow, 5 p.m. Di mo din sa Badog, ma. Tomorrow at 9 p.m. down to 12 midnight sa programang IFM Kumbati sa Gabi. IFM, what's the style sa IFM? IFM ES. God bless ninyo sa mga nabiyahi diha amping sa kanunay, sa mga naigi pang buhat diha padayon mo mga idol ha. And by 12 o'clock mag-off air ta. And of course, now we'll be back at bubalik ta ini ka alas tres sa programa ng IFM Ibta na together with Mami Tika. God bless ninyo mga idol. Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagsuporta sa tuang mga programa. Manamilit na sa Idol Thumbs. Puhon na puhon. Padayon lang gihapon ta. Taliwala sa mga pagsulay nga tuang naiaguman. Taliwala sa mga kasikas nga tuang nabatsyagan na ang Ginoo mga idol. Always sa kanunay, naghahatag ka na to o giya. Naghahatag na to o galigon. Nagabubuk na to sa walay puas nga panalangin o grasya. Bye-bye for now and we will be seeing each other again tomorrow. God bless mga idol. Leaving you this song from Brian May. Too much love will kill you.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Tira juta.
2: Bao lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: ikaw pa maray chukag. Si Kinsa, oy, di managad. Lige sa diri, oy, classmeet beta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, nagpananaw. Aw, mapungan ba ni? Ah!
1: Sa balita.

0: 103.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: AMM AS Extra Session Itana.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Idol mo, DJ.
4: Ang tangis na sila, Tik. O gaya ni Bugitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radio, Idol Aiko.
10: Ang tangis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang buguy nga good boy, Idol Dub.

0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Ako si Darmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Lain na drong. Mapugnan pa ni! Eh!

0: Sa puntag o gabi'i, anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I FM.
1: Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

Hello, eh. Naon siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Idol Mommy J.
3: Ang tamis na sila, Tig. O glami mo, Gitig. Idol Mommy T.
4: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulado.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang ride nga white corona, dai mabina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: sa mahigit-git.
1: Hala, we! Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number

0: ikaw ba, social ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Mapungan ba niya?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni
4: Ako.
3: Alo. Ayo, sakto ra to. Uy. Hawak mo ang beat, hawak
5: mo ang the beat. Sa ang Idol mo, DJ.
6: Ang tangis na sila, tik. O gani mo, gitik. Idol, mami, tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol, kula kido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tangis mong isi, og kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Sa buntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lang, Lu. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: Baba, pa-flamma di ay ka? Pwes, ay galawang din ang termos. Papungal ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikita.

0: 93.9
1: IFM. Aikon!
2: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio.

0: sa atin. Pag-ibig ang patunay. You and I.
1: And I. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
4: Idol! Idol!
5: Ikaw ba? Abinara magkasbalay no? Di na sa tuka mo mabulbos. Mang lipstick, maligo, manutbrush. Ha, ay na lang. Mabiyaan siya kasi mong bana, anak, day. Mapagyan pa ni.
6: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikin.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
2: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queros nga taga Back Harolds, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o pa-premyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o pa-premyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw na mo sa IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamkis na sila, tik. O gila ni Mugitik. Idol, mami, tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
9: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang ride nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Idol, ito ko oras sa Restress, Ruway Binagdas Kabuntagon! Kumusta ba ninyong buntag? Kumusta ba ninyong kadlaon ng mga oras sa Idol? Hala, ay, naglami kayo, no? Ang ito ang katugba, mga Idol. Kaya ano, grabe ka, kuhan, oy! Grabe ka, tugnaw! Pakinumdom, malantas ito ang mga ipagtabikungan sa una. Oras sa IFM, oras stress, Ruway Binagdas Kabuntagon, ang inyong mamitik. Katamis mas klatik, ang pinagwapa sa Tibok Central, Visayas, charot lang. Mga nagbabash ka bayot. Sa nila ng bash, kaya magkatabang mo na siya sa engagement. Alas stress, Jill, sa Kabuntagon! Musta man ang inyong mga nagkadayang mga plano ron? Musta man ang inyong pagpanikay-sikay? Musta man ang inyong sayo kayo mumata? Ang uban ron, wana. Nangita na sila ang bagbag kay Muantong Carbon Market, mga idol. Kay kuno gabi, gawan-uwan. Mauna, no, lapok mo kayo, kuno Muantong ng Carbon gabi. Musta man ang taga-carbon ron? Mapalit niya akong boots, onya. Namura kong majurit ba? Imta na! Imta na ninyo din ha, onya. Wala man kay sikay na ta. Dili na tayo maglangan-langan pa. Naitakang na lang ini tubig, itakang na na! Kamangapit na, mangapit! Ano nyo gano'ng, di ba kita bawa ang kape, no? Beka mo, may pangutan on ta mo, akos magkakapigil mo sa sakaadlaw. Mauna nga uban, maghilak o dili ka kape. Mauna din ha. Attendance check ta mga idol! Ayaw mo kalimot 0923-112-8701. 0923-112-8701. Mayong buntag. Kumusta imong kabuntagon?
1: May buntag.
0: Ma'am Verma, mayong buntag. Musta man. Why tugnaw din ha? Why tugnaw? Tugnaw no?
1: Oh, ako ulit sa pizza di ay parihawak ka.
0: Bitaw, eh? Ay,
1: sa pagkalibutan.
0: Bitaw, tinood yun ang anong mautahan na pamagatong na mo kay Ron.
1: Oo, pero ito yung telepon.
0: Imong abiyaling type.
1: No, yes. Hindi ko sa unaanay, sayaw.
0: Mawag yun, pinaisa-isa sa kamot, no? Mura tayong kwan ba ka na sa to sayaw ni Marcel Soriano sa lagay ito, Ma'am Verma?
1: Shake, balibali dancer.
0: Shake, balibali dancer. Isunod ko na ron. Ay!
1: Marcel Soriano.
0: Ay, ting toto. Oh,
1: hindi na lang sa toto, tila.
0: Oh, naroon ba ito'y nagbas-bas ako kahapon? Ganaan ko i-bas ko kay gano'ng harmusikat ka ba, no?
1: Oh, of course!
0: Oh! Napansin. Siya, hilom na ba yun? Ay, sabak lang ka. Ay, siya, nakatawa ko. Alay, Marjo niya, kung ihuwan sa kong kaugalingon nga naagi, mingon ako, anak. Kay gano, alam mo, naghan, naging mong views, o, diba? Naghan kayo kong views kahapon.
1: Kami, nabagay, GG, maghilom.
0: Maong yun. Oo.
1: Kaya, masyata sa kulit ko, oy, board sa Luya.
0: Sige.
1: Good morning, board. It's sa la board. Yan na sa si Mami Steak, nagsaba-saba.
0: Oo.
1: Ang sa mga children ako, si Kevin Garbo, Nicholas Saguban, og ang mga beautiful girl at si Leila Magdilamutan, si Mami Feli Rosales, Mary Ann Abadilla, Edita Ruilan, si Nala Ranas, si Marla Didalgi, Marilyn, si Betty, og si Miss M, ang babae allergy sa pangit. Og si Delia, Del Atamusa, yung bagong at roller.
0: Oo. Taga Polpogan. Taga Polpogan. Consolation. Kung akin siyang tingog ka ng... Kung akin siyang tingog, mura siyang taga-bangko. Wala na niya. Niyanto ko sa Kaisano South. Atong katumitaong naipoy. Katumitaong nag-asphol. Wala naman siya dito. Basi niuli na yun to.
1: Kasi sa Luzon,
0: Luzon. Oo, tara ito sa Luzon. Oo.
1: Kamila, imuot magkuling niya ni Makba ni Ma'am Mary Al kay nanawag siya ni Muloya.
0: Ah!
1: Ang iya request kay birthday magiging niya ipasukar niya. Kaya na magkara. Di magduol. Kaya na dito ni Ma'am Mary Al. Nag-duol na. Hindi siya kayo eh.
0: Oo!
1: Bakal
0: madam, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay
1: napakal,
0: ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay
1: napakal, ay
0: napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay napakal, ay
1: napakal, ay napakal,
0: ay May buntag sa mga taga-indigenous puto ron. May buntag ni Des Carbon Market. Nga nun dyan ka, no? Nga nun dyan ka, Ma'am Verma, no? Nga mo yung kutama, tala na mga ontag putos carbon niya. Maugiday na ato ang anahon, ang Gmas puto. Sana makadungog sila ka ron. O, oh, harap pa na, anta.
1: Oo, labi na puto ba?
0: Oo. Correct. Lilingan nyo wag kita ginjo tra pagtako sa kuan man. Ibo tan des dahon niya. Ang dahon din hamihipiro din harong ko dohay lapad. Ano?
1: Nagigibi na lang ako gato atong carbon na.
0: Mao lagi? Ako bitaw ka na mo anak kong carbon. Maanan siyo ko. Ikaw mama, malitag puto man. Ako mama, kaya ganahamin ng puto ka kinilo.
1: Oh, bitaw. Kinilo lang ako sa dito, mami.
0: Bitaw, no?
1: Kinilo
0: na. Kinilo na.
1: Sa
0: tipa
1: kinilo
0: na kasi
1: ilang puto
0: di rin. Ang mga laki, Karo, no? Hindi na po ng ilang, ha? Depende sa timpa. Ay!
1: Oh.
0: Ay, salamat kay ni Idol Boy Key. Daghan kay kung nadawat ng mga pasalubong gika sa Mindanao, eh?
1: Wow,
0: ikaw dito
1: siya,
0: dahil siya upuan, yung mga bagay
1: siya,
0: yung pag-i-prefer.
1: Lagi grabe, grabe, bagahe, gahapon. Ay, sa salubong si Mamisik, Mamisik, kaya si Puan, kay Dulkini.
0: Oo. Oh.
1: Hello?
0: Nakakita agi siya sa Bini ba? Nagi siya sa ikanoha ko nung aro sa bangko.
1: Hindi sa Mami, no?
0: Oo.
1: Mag-direkensya, baby,
0: lady,
1: sa idol.
0: Mawalaging ko nung, sakto yung idol Kenny, ka naging mo ang tagline nga, ang idol mo, Benny, idol Kenny.
1: Oh, Benny, I-S-L. Ibamig ka lang, si Kuwa mag-ibang si Tweety,
0: mag-ikasal
1: lang,
0: di idol. Oh, yes, gikasal na si idol Tweety pag July 3.
1: Sakalimot
0: ko
1: na,
0: nakapulong
1: kisigot niyo,
0: oo, oo. Ha?
1: Bapa kay siya kasal kay cute na kaya siya.
0: Oh, batay the most kanang memorable day of Idol Tweety and Sir Ken Toledo.
1: Lagi ay oh, oh. Ikaw, kay kita magpakuya sa lechon.
0: Uy, nakakaig lechon din to. Nakakaig lechon na ako nagigrit ang mayong buntag si Sir Ronald D.I. Oo. Oh, oh.
1: Kita, wako kayo ka-kwanda, pulong sa mga, lulong sa mga, gikuha ni Mami Pikoy.
0: Oo.
1: Pulong sa mga, Tweety.
0: Oo.
1: Ni, pulong sa kubal-kubal, uy.
0: Oo.
1: Sa kuya, da.
0: Lagi, niya, aligri kayo kay, kanang naama mi dito pag wedding niya, gi-invite mi niya. Kanang, fun gin, no? Kanang, Ninot kin ang tao nga kaslon, no, Ma'am Verma, no?
1: Oh, yeah. Kung di ka lang, pinaka-lindot kayo nga. Catch the bride.
0: Oo. Ito, tinood yun. O niya.
1: Oo, because. Yeah. Mami, wala na ginawag si Miss M, no?
0: Si Miss M, murag nadatugan sa baldi.
1: Datugan siya sa baldi.
0: Sige, itong sagob. Nag-all po to, kaya nga, no? Ang asphol doon, may sila sa dalagit.
1: Mami,
0: Hi, Miss M. Good morning, ni Modin, ha. I miss you.
1: Nagdito si Ray. Balak na siya ang salingin siya at home.
0: Ay!
1: Ay, yung magpatukar, mag-check, bali-bali na lang sa kaya. Parisi na lang, shout for your love.
0: Shout for your love, no?
1: Jump
0: for your love. Jump
1: for
0: your love. Sige. Kasi kakanta? Pointer Sisters. Pointer Sister. Wala lagi. Pointer Sister. Pointer. Wait lang. Nasayom siguro kong type. Me? Diana! Oo! Jump for my love!
1: Wala lang ikaw na, word of the day, mami.
0: Word of the day! Bitagay ko, word of the day! Sige na lang, ako na lang. Okay, atong word of the day, karon kay Shantus.
1: Kaya na lang, no?
0: Words of the day kay Shantus.
1: Sabak
0: lang ang bayuta ka. Ang amag maghinda ta diri. Ay!
1: Masoy na ba, madib?
0: Maugin! Nakatawa lagi ko niya, ikaw lang ganahan, siya ko, Andy. Maugin na kung ipaabot nga na, ay, mukuha na ako, ikaw na anak ba?
1: Ay, malabalay, ganahan sa mga tuyab ka na ibasbas.
0: Oo! Tanaw na ko sa kukuhan ka po, sa kukuhan ang Facebook Live, ay, dapat mag 1.4 views na? Ayaw na magpadayon kay kanamang bash na ko. Ako nang tagaan inig magsweldo sa Facebook.
1: Okay.
0: Oo, para mahilom.
1: Sige. Regas na sa iyo ang bash mo.
0: Pero unahon di kag kuan, unahon di kag kanang pahalipay. Una sila.
1: Sige.
0: Bye-bye, Ma'am Verma! Bye-bye! Uy, si Sir Boyax! I-regards ko lang, Sir Boyax! Bye-bye! May buntag! Diyos mga taga-barangay Tejero, rong orasa mga idol, at ang oras alas 3:22 sa kabuntagon! Ala, sige! Shout out! Good morning, nabuli ang mamitik! Si Boy Sanduyan is Hampang Argao! Shout out ko ni Ma'am Ahinara! Si Ma'am Verma, Miss M, Ogvel, Hatamosa. Salamat sa magbasa, mamitik. Gikan na ni Sir Boyd Sanduyan. Tugnawa ka sa Hampang Argao ro, no? Lamik ka ron, ilamika ba? Nai-chat ko ninyo din sa 0923-1128-701, mga idol. 0923-1128-701. Morning, mga idol, mami Tick. Request ko, take me, I'll follow you. Thanks, guapa. Alright? Thanks, guapa. 308. Alright. Nagkana lagi ko, eh. Masana lagi guapa, mama. Nasig yung kumatang-adlaw. Idol, itong oras, alas stress. By the stresses, kabuntagon. Mamitik, naghilak ko karon, gaw na huna, gano'n man ito naghilakan, kasi huwag kang kadlaon. Dapat, early in the morning, you have to smile, early in the morning, hindi kayo magkali-kali, sandi ka din ha. Oo. Gano'n man, nag-away mo sa makuyam. Diyos ko, kaobala ng basher, day. Ang uyam po ang basher, mara ng kuyuga. Ayaw pa na, anak nila. Bitaw, eh. Itong oras, alas 3, by the 3 na. Kumusta mga dati, Mirian Abadilla? Kung sa'yo mga kaubanan, the stall number 30 sa May Carbon Market, maayong buntag sa mga taga-carbon. Ay! Wait lang, ako na yung i-greet ang mayong buntag ang ato mga pinalangga diha sa may wait lang. Dara. Asan man eh? Dali! Hinas ka na akong Facebook. Ay! Akong cellphone. Good morning, mga Mami Tik. Okay na kayo ang kabuntangon. Shout out ko nila ni Ma'am Nera. Nga ni Ma'am Verman, Sir Boyax. Nga ni Ma'am Feli Rosales na nahinara. Si Mayna Medallion. Nila ni Ma'am Auring o Sir Inting di ay. Uy, nalaki fans ng Auring o na Inting. Gigreet mo ni Ma'am Edita Valdez Royline. O, diba? From Ma'am Edita. From Nanay Edita di ay Royline sa Lawes Loriga. May muntang. May muntang sa itong mga idol dyan sa Labugon Mandawi di ay. Musta ba na nga ito ang mga taga-Labugon ron? Sila nga Kuya Buning. Ako sa limo si Cyril. Ako sa limo. Cyril, happy birthday na ba ganun? Happy birthday man. Ay! Ayaw pagmata ni Muda Dudong. Oo. Ah, maimuntag na yung Muda. Mamiti ko sa resulta sa 3 digits. Sa salamat. Ah, sige. Wait lang ha. Akong tanahon ako, kadiyot ha. Kadiyot lang. Akong tanahon ako sa resulta. Tagaan na mo kayo magtiambaw. Badayon mo, hindi mo tagaan sa resulta. Oy! Wait lang, kadiyot lang. Tanahon ako na. Ano mo kayo giandam dire? Dugay kayo akong cellphone doon. Daghan mo kung kayo deciding ko na ito. Mauna. Mauna ba? Yes. Wait lang, dara. Ang atong resulta sa loto, mga idol, dara. Dara, kasayo sa datong mamaw o loto, oy. Alas dos, gahapon, sa hapon nga draw, sa swear tres na to sa 3D, kaya 395, mga idol. Napakalas 5, kay 915. Pagkagabi, alas 9, sa gabi, 9, 5, 8. Puro ba na yung mga 8 o 9? Oy! O 9, 5 di ay. Puro 9, 9 o 5 mga idol. Alas 2, 3, 9, 5. Alas 5, 9, 1, 5. Pagkang alas 9, 9, 5, 8. Aray ko. Suswagin ang ako. 7, 9, 5. Ako, wag yun. Ores. Manigin ako. Orestes o Heda Bayot. Oo. Sa mga nang bahas niya, bayot o paw. Bayot ka tog na bayot kay masigwara kay tog pa. Bitaw may buntag, may buntag. Itong oras sa Metro Cebu, ay do! Alas 3:37 na sa kabuntagon. May attendance check tarong orasa ha. Attendance check, kung asa man gani mo ron himutan, kung nagtalingsik pa bas inyo, nagulan-ulan na ba, niya sa kurasa, nagsugod ang uwan, niya pirmahe, dayon, sorry lang, pirmahe mo na din, kuan mo na din, kanang maghug, nagsubre para raffle. Bitaw, intay na bitaw na ninyo diha mga idol, na sa ganahan mga pi, unya taw na ako i-recommend ninyo nga kape nga lami sa tanang kape ni mga idol ha. Ay si Ma'am Anit Bono di ay Ma'am Anit Bono di ha sa May Camparville. Sa May Barangay Buhisan, sus bugnawa karos Buhisan no. Og ako siguro yung nagpuyog Buhisan no, mura ko siguro kanang daghan na siguro kay kong anak. Nalimang kainig ka tugnaw. Ay! Lukob sa hapon. Bayot! Ay, Diyos ko, Lord! Pita ko yun sa ibuhaton. Ano bitaw nag-menu? Pita ko eh. Huwag na yung problema. O magsige rin panganak. Basta kugihan lang. Kugihan mo. Mong mangita o kanang pati kay Sikay ba? Bitaway, oras sa IFM, alas 3:29 na sa kabuntagon. 0923-112-8701 0923-112-8701. May muntag sa itong mga pinalangga ron ng mga taxi drivers, mga habal-habal drivers, sa ito ang mga driver ron o konduktor nga ay humuta na ko eh. Malami na kay ginapay ti eh. 0923-112-8701. Tawag idol Vel Hatamosa kay lami imong tingog Vel. Gikana ni Jay Digamo sa Carmen Bohol. Wala gisugo gis mam Vel. Oy! Tawag daw mam Vel Hatamosa kay

0: Carmen Bohol. Oh, lagi sugo gil Mambel. Oy! Tawag daw Mambel at amosa kay lami ko nung imong tingog. Ingon pa ni Jay Digamo dere sa Carmen Bohol. May muntag sa mga taga Bohol ron. Dere sa may sagbayan. May muntag, may muntag. May muntag sa mga taga Daguhoy Bohol. Ay doon itong oras, untok na tayong alas 3 imidias kamuntangon. Sa itong pagbalik, ah, napos akong pagbalik. Iha! Matangatangi sa ska. Itang, ay doon itong oras, gone. Ba, sige nga lang matatik ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun, ano, day ka. Karon, mapungan ba ni?
1: Ah. Ang idol kong FM 93.9 IFM
2: 93.9 IFM Ikigintan na!
3: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9
1: IFM. Ipana! Hello, wait! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa niya.

0: 93.9
1: ISM. Ikip na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ay, dole ko oras sa last 351 na tas kabuntagon. Samtang naminaw mo diha og 93.9 IFM. Pangapi gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa active nga sa goal ni mao ang rose hip. Kadunay pain relieving properties o anti-aging properties, mga idol. Mutabang sa aron, alibyohan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa nga, nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab niini ang imong heart health, mga idol. Di ba mo na yung nakanindot aning kapi, ha? Kawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, o bayabas. Hindi ka magmahay, no? Kinahanag diri ang daghan kay sangkap aning ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Oh. Magalit sa mga butika sa iyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Oras sa IFM, alas 3:53 sa Kabuntagon. Sige na, pangapin na mo din na gamit na ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kainaan din na ang daghan kayong sangkap, dili na mo magluya. Samtang nangapin mo rong mga orasa, mga idol. Sure ko nangapin na ginusin ang awring o siniinting ako sa lem. Samtang nagpreparar na sila ang mga gipagluto din na, mga idol. May inting o ka ng awring, may muntag. May muntag ni Ma'am Bayarkal, no? Diyan sa may Katipunan, Labangon, may muntag. Ma'am Irene Escorial Bayati, di ay. May muntag ni Ma'am Katipunan, Labangon. Diyan sa may Sityo, Kalihon, masiguro na inyo ha, ma'am, no? May muntag po ni Konsehal Rudy Tabasa o ni Ma'am Reyna Dagatan. That's my Bon Ami. That's my Barangay Labangon, mga idol. Yeah, ako na mag-umusta ako po silang Ate Ibik. Ate Ibik Kapos. Si Ate Isel Natural. Si Ate Magirial. Ang mga gwapa sa Barangay Labangon. Ay, si Crystal day, Crystal Quijano. Diyan sa may DGS. Oh, di ba? Department of General Services. Si Crystal Quijano. Diyan sa may A. Lopez sa Barangay... Barangay Labangon. Diyan sa Sityo Cugon A. Lopez. Morning mo na, Mami Tick. Muhammad Ali Hisalta. May muntag mo diyan, Sir Al. May muntag. Sa Kauras, si Dagol, Mami. Nausap na si Dagol. Nausap na si Dagol. Out balance. Michael Bintoy. May muntag mo din na. Good morning. Happy Martes, Idol Mami Tick. Please go shout out Bintoy Family, Gidok Family, Og Edson Marlin.

0: Bella Hermosa family, Dries Dungoan. Basak Mandawi City, please request kong hanggang ngayon by Ogie and Regine. Wow. Regine Velasquez. Daha sa may Dungoan. From Michael Bintoy. Oh, mapungan pa ni. Hello, mayong buntag. Tugnaw. Hi. Ma'am Bel.
1: Ano?
0: Ma'am Bel.
1: No.
0: Ay, si pala si Ma'am Carol. Si Ma'am Carol. Ay, Ma'am Carol. Kumusta naman ka? Mag-inoy sa koron. Kay dugay mag kay ka. Kali nag-isgot. Kinbinin mo ay. Oh.
1: Pero di
0: nagpatawag sa kung lagi. Ah, oo. Diin mag-atong kuhaan ka itong may ashfall dito kasi kaysa no south ato?
1: Yes.
0: Uy, naako nito! Naako nito! Nadaghan kayo ng pahilo, toy! Naulaw ko!
1: Asa mang? Asong green o puti?
0: Ha?
1: Asong green na matans o puti?
0: Murang nakaputi sila!
1: Ay, dili, mao. Dili
0: ko may bildo. Mao, di ay. Sige, kong lili. Huwag si, di magini si Ma'am Belle. Ah, di magini si Ma'am Juan, oy. Si Ma'am Carol. Kay guwapa man to si Ma'am Carol. Oo, dito na mo sa bildo, di ay.
1: Oo.
0: Oo.
1: Sayang.
0: Oo. Na okay ko. Hala, diling gini si Ma'am Kuan. Si Ma'am Carol, kadiling man beautiful.
1: Mga tiguang
0: mga naanin to. Ansa?
1: Mga tiguang mga naanin to.
0: Natuwara. Oo. Kung dati ko ka na dito kay Saba, kayo ang mga magpahilot.
1: Saba dito, ganahan ka dito nga. Isiting ka.
0: Oo. Hala, Ma'am Carol, abigin na kung mauto ang inyo. Hala, sorry, dyan ka ayo. Okay, dito ko sa kuwan na lang. Ganamit ang machine. Ay,
1: ito. Ano nga machine? Ganahan ka graduation din lang wala ka ni mo.
0: Na, di ko kakuan. Kaya akong lubot, di ko on. Ikaw sa mali, oy, ngayon. Mula mo tayong ikuan, ani ka nang i-ansa sa ibabaw ni bundak na yun. Unya ang ilap, Ma'am Carol, ang ilap ay yung machine ka na bitaw sa bagsak, bitaw pa doon. Wala na ni Gana.
1: Oo
0: na. Oo. Dinakita lang ikaw limo, abi, ikaw lang dilin dyan si Ma'am Carol, dyan promise. Oo. Oo. Sige, sige, next time, manto ko ni mo, manto, pangitaon, tika.
1: Mawata na
0: gid
1: ka sa gwardiya.
0: Asa
1: ang human care,
0: diri? Katong
1: sa green.
0: Ay, oo, kabanday ko na. Ay, human, kuan dito, care, no?
1: Oo.
0: Oh, dito, di ay ka, di ay.
1: Yes.
0: Wala, oy, sayang, oy.
1: Kuha ka na ako number, mami.
0: Ay!
1: Can I get your personal number, please?
0: Kani, mauni.
1: Yes.
0: Sige, ako na yung ikuan. Ako na yung kuwaon ron, ha?
1: Then, kakagisad ko number mga personally. Dili ka ni Panta IFM.
0: Ah, sige.
1: Ano na, yun na ni Mommy. Gito ko sa kapataon ba?
0: Sige, next time. Di ato ko kay ano, murang galain dyan akong kalawasan. Kaya sige ko ubo-ubo. Oo, sige ko ubo-ubo. Ikaw magpahilot dyan ko. Ato na ako si Ma'am Carol. Diyos ko, pagsakan ako dito sa second floor, masiguro na, ma'am, no?
1: Oo, second floor.
0: Second floor, kung nasaba man kaayo ang mga nagpahilot. Kung dili ko kakuan din, hindi ko kakonsentrate. Nga, ako, oh, ako, gisawayan ako itong machine. Mauto nga. Laoy, ka na. Mura ba, giit sa akong lobot. Wala mo ba, ngayon ni Kuot, dito ilaw niya. Kuan ba? Kanang, kung saan na, Ma'am Carol, kanang, ang ilang sabatiis sila, dapit nga kuan, di ba mo ipit-ipit, mangina, no? Wala guba. What the function?
1: Wala man ko i-guess ano sa trong nga semana.
0: Ah, sige, sige. Next time na lang mo. Kuhan ko ni mabasa na kay guess ano sa...
1: Text ka sa akin ha. Sabihin mo nga ikaw.
0: Ah, sige, sige, sige. Ako ni kuhaw ni mong number run.
1: Gimiyo ko nila ano nila, Ma'am Verma.
0: Sige, sige. Go ahead.
1: Mami Feli. Well, ayun na, Mami Feli.
0: Nakagapos, Mami Feli. Nagsago mong tubig.
1: Mami, paliwa ko, Mami. Then, si Ma'am Nira. Then, si Mami Hinara. Mami, tagay-tag-iba di ha, Mami.
0: Tagaan-taka.
1: Si Ma'am Marilyn.
0: Sa Buhol.
1: Itong nagpanong pinason
0: niya. Oo. Oh.
1: But if mag-order tagalamay niya, no?
0: Bitaw, no?
1: Ikas lang na to ang bayad.
0: Maog yun. At ito, so ayan, at ito ang kontako niya.
1: Mami.
0: Ay!
1: Ingnan,
0: video
1: boy kibanga.
0: Tagay
1: ko,
0: grad, sige, oo. Ako na itong giingnan. Ako na itong giingnan. Sige lang, ako balikon, karon.
1: Kasi ang item manggod, pag maminaw ko sa imo, ha, doon man ka item. Ang isa pang music na po niya, ang isa pang tawag na po niya. Kamano ka ng item sa ina po man na magur ang baterian.
0: Bitaw, no? Magsaging music man, no?
1: Yes. Maminaw lang po niyo mo, tsaka na ako gamit ng item.
0: Oo. Sige, unya. Bukod ako ala, ako ni Pondok imong kuan nga salamat kay Ma'am Carol kay tong oras as quattro dos sa mas kamuntagon.
1: Yes. Yes. Pwede ako mag-request ng song.
0: Sige, ano yon? Ano yon? Charot lang. Sige,
1: okay, Tagalog ka ngayon, tatagaloson na. Kuan. Kanang maghihintay ako by Jonah.
0: Ah, sige, sige, sige. Ako na i-play. Ako na i-play, ha? Maghihintay, dara-dara. Salamat, Ma'am Carol. Bye-bye. Bye-bye. Atong oras, Idol, alas 4:12. Gadali ko, gadali ko. Kailanay, nakuha na ko sa gawas. Nanako ang gi-order nga lamian nga driver. Charot lang. Labas, diha, bayo tong pau. Ay, muntang, mami! Shout out ko sa kuwang pamilya sa Inabanga. Salamat, mami! Si Ria La Peña, Denny, Ma'am Ria La Peña, may muntang ni Molina, Sir Ali Saltan, si Justin, mami! Dugay mo mata, hasa si Terencio, ganahan ako! Uyab na ko, Terencio! Ah, ganahan ko lang siya, ipauyab niya na ko, Terencio! Wala, uy, Terencio, mula naman ang... Wala naman sa 5 anyos? Terencio! Dong! Itong kwento itong kanding, Dong! Kuyogi itong bayot o pao! Sarot lang! Kita yung pag-ayot ang sunahan mo, babay na ko, babay na ko, babay na ko, dali! Kaya ang bayot o pao na nas gawaw! At ang oras, Idol, alas 4:04 na ginas kabuntagon.
2: 93.9 IFM. Ito na!
3: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkore ang lawas mo. Ang putente, happy ka. Mabungin ba ni?
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1-33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Kapag naghalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kayawe ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay pawang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Pag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat pagkatyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito'y natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ang idol kong FM 93.9 IFM
2: 93.9 IFM. Ikita na!
6: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, wait. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Ako si Danmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layo na raw. Mapugnan pa ni! Ay! Hawak mo ang beat, hawak mo
4: ang Idol Mommy J's.
5: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
9: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol na beanie, Idol Kenny.
15: Ang laagan nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Hala,
1: duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports ug kalingawan. IFM Bangon na.
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik ug lami mugitik, Idol Mamitik.

alas 4:29 minutes ka Buntagon, idol! Ay, bug na kayo panahon gahapon! Makauna-una ang sata sa itong mga kagahapon, ani, ay! Katong gito talimbang ta! May buntag agad! Itong oras alas 4:30, alas ka Buntagon! May buntag! Oy, nako noy ko ano kanang e-bike driver na kuan ko no 50-50 diya sa may Bible Baptist Church gikan ni Sir Al Hisalta. Musta man Sir Al, daw sa naman na din ha. Tuesday karon July 14.

0: Bo! Nag-1-1 yun, no, mga idols? Nakuray-kuray akong kamot diri kay Bugno, kay mong aircon diri, amot lang! Lahi na ginin na natay idan, no? Dili na ta kayo kaagwanta sa kanabitaw mga malaming! Mainom og mga palaming! Char! Charot lang! At ang oras sa S4-31 na skamuntagon! Ako sagot-ako sa Idol Boyki! Ako sa aninaon og asaro na pitsya ng pwesto, no? Ay! Dara! Halo! Mayong buntag, Idol Boyki!
1: Mayong buntag, gamamitik. Mayong buntag, mga idol. Martes, pagpasa sa dagan sa ato ang adlaw.
0: As in!
1: Lang tamami.
0: Maog yun.
1: Oo. Martes, mandayon. Hulyo 14 na, bisperas na sa ato ang kawadon, mga idol. Bisperas sa kalitod. Bisperas sa hagipot.
0: Mm-hmm.
1: Bisperas sa kahawan. So ang pitaka.
0: Pero sige lang, Idol Boyki, og nahagip o ta kay naman tayo permaminting kanagikabisihan, di ba?
1: Insakto, Mamino. Pasalamat nga.
0: Salamat, ta. Ana.
1: Sa dagang blessings sa gihatag ka na to. Lord, thank you kayo. Diba ka, Mami? Unahon, tanig-tanig diretso, gumikan kay nang kwanta ba, nangilnigan taan ng hitabua, sensitibo ni mga sukintig paminaw, of course, naghag pwedeng isulutan ang fourth day sa impeachment trial kagahapon. No, atong gituki. Pero arita, Mami, arita sa balitang lokal, gumikan kay kagahapong adlaw mga sukintig paminaw, niputo kining balita nga adunay tindera na giingong gilugos sa no, ang panghitabo na kuhaan sa CCTV, pinagi sa report Idol Tweety, ato ang nasuta nga ang panghitabo sa pagpanglugos nining usa ka tindera na kuhaan o CCTV footage, ang suspitsado ex-convict unya diri nila hitabo sa Cabreros Basak sa Nicolas Cebu City.
0: Sumapa,
1: pagbutuan ni kagahapon sa tuang nakuha ng mga detalye, nahitabo ang insidente ni atong Julio Jess adlaw Huwebes sa niaging semana. Nakuhaan og video ang maong insidente pinaagi sa CCTV camera sa tindahan diin makita ang pagdira sa suspitsado sa biktima. Paingon sa suok nga bahin sa tindahan og didto gibuhat ang malaungay nga butanga, makita nga misuway pagkikyas og dagan ang biktima apan di hanaan dayon pagdunggab. So gihanaan sa dunggab di hadla siya, Mami, mao nang walay nahimo ang tindera kundi ang pagsugot no gunsay pabuhat sa mga suspitado. Hinungdan
0: gibira siya, gibira
1: human na lang kini kasugo sa mga suspect sa iyang kahadlok po, no, kay Basin si Bakong Patiyon.
0: Maog yun.
1: Umanggi pa naman tamasan ang biktima at daling misibat ang suspitsado samtang nagpatabang dayon ang biktima sa mga higala o miduol sa buhatan sa maambaling pulisya.
0: Gabiha, ani, Idol Boyki, no?
1: Yes, mamitik. Atol sa gipahigayon ng press conference, may butiag si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy Director for Administration sa Cebu City Police Office ng CCPO, nga daling nailhan ang suspitsado human na klaro sa mga investigador ang noun sa suspect. Unya, naapag yung mga tattoo, so kana siya mga timailhan man na, dali na pag-verify pa, kani unsa man itong tattoo siya ang bukto, no? Nasairan na ang maong suspitsado mag-atubang yun o kaso may kalapasan sa alarm sa scandal na kitna ang grave threat sa unya apan na makagawas pinaagi sa piyansa ni ini. Ato sa bukton ang hinungdan nga nung nailhan na gilayon ang maong suspitsado o niya sa pagkakaroon na padayon pa ang gihimong hot pursuit operation sa mga kapulisan alang sa dali ang pagsikok sa suspitsado. Nigawas sab sa investigasyon sa kapulisan nga padung na unta manira sa tindahan ang biktima o ang suspitsado mao ang nga nisod ang katapusang customer. No, so unsa bang tumami? Adik, hubog, no, kay
0: kana Idol Boy K. Sa ako makita.
1: Nakitaan, grabe, ano, na mag-i-dave video, no? Nga,
0: no,
1: sa niya pag...
0: Pag among-among.
1: Ang una manggod nga mga video, katurang sa silid, sa ganing naa sa kilid in town. Pero kaming usa ka video nga ang katog yung

0: how, excuse me na lang, dinala nato in Italy. O katog yung pag, mismong paglugos, grabe nga, no?
1: Grabe!
0: O nagyon, o tana pang na, nasubrahan nagyon, wa nagyoy, kukaluoy, nga iyahang ipanamas kamasan, sakit pa malandungon, ingin na ba ka, nalira na inibuhatong na krimen, wala ba yung kukahadlok to siya?
1: Maog yun!
0: Ina na ba, maglibog ka mami.
1: Maubita niya, tanaw na ko ni Idol Boy King, naani siya sa kuan influensya sa droga. Kaya nga nung sayon-sayon naman na, siya.
0: Murag, higal mang kaayon.
1: Oo. Oh. Uy, ginoo ko niya. Lui ka na nga, di lang nato Italy ang tanan, no? Lui kayo ang maong babae, Idol Boy King, no? Kaya iyag yung gikuan ba? Iyag yung gipanghimungtan o maayo. Iyag, oh, gali man ni normal ba? O kanang wala ni influensya sa ginadiling droga ng tawana?
0: Diha, no? Mami, so sa mga naminaw karon padayon tang mo amping sa to ang kaugalingon, na to ang kumustaon, na to ang mga anak, na to ang paris,
1: mm-hmm,
0: tiksuon, higala, kung kumusta ba sila sa ilahang workplace, no? Sa safety sa ilang workplace, unya, pero din o sa atong higayon na mami, kaya wala man siya kasinggit. Pero maulogin po na, nakasabot na ba sa kadali sa panghitabo gani, no? Kanang dili sa taga-hukom, no? Maunang nga no, nga wala man lang yung laing tao nga kauban siya, nga pwede untang makatabang or si Bako maulagin na sila sa hulga sa kamatayon gumikan kay naggunit o hinagiban ang suspitsado. So wala
1: sa
0: mahimo kung sa higipahimo sa suspitsado iyahang buhaton.
1: Okay na kuya, wala naman ni
0: kundi sa mutuman posible nga dunggapon siya mamisik
1: maulagin na o tanawa o gipugos kisag maayong suska maway batasan yung tawhana Idol Boy Kid.
0: Oh. Kitan magani sa unang CCTV footage kami nga kana bang naglakaw ang biktima
1: na walay
0: bitag siya no, gikan sa kilid at sa lain nga suok bitag siya niya mailang gini na pugos in town kay nilugnot man ang babae,
1: nilugnot ang babae o
0: sa CCTV footage o niya ang lalaki naka shorts
1: nakakalo
0: nag sleeveless in a club nakalo sa siya kaning bakit na hat o niya nag sleeveless siya o niya sa suok na bahay na apa man di ay nigihapoy si CCTV footage, di ba? O niya, gihanaan na sa lihan. Sige na siya og lugnot.
1: Gihanaan
0: siya o ga.
1: Kailangan ko ang
0: dosnak. Tawag ani kaning konsilyo. Sus, pastilan.
1: Muna, makapubia, gid ba? Makawa, gid ka ng panimuot sa mga babae, mga kanang ibis ka na, ito siya musagit, did you wikin? O sa man niya, naamas siya sa kakuyaw, naamas siya sa kalisod sa iyang kahimtang.
0: Na ilha lang suspitsado, hinaot pang amtik unta nga madakop sa tuang kapulisan aron nga magatubang na pong kini o laing kaso mami, no?
1: O no, lagi?
0: Ex-convict na ba unta ka doon?
1: Sus!
0: Nga nung ngayon animan nga ang sipasabot ani, mabalik na po niya sa prisuhan. So kung tanawin ko na ito sa usa ka CCTV footage, color itong ba ni? Or blue nga sleeveless o niya, color puwa nga short ang gisulog sa suspitsado.
1: Ita.
0: Pastilan. Pagkaway, kaluoy, mga suking-ting paminaw.
1: No, ita ang kaya tindira, no, Idol Boy Ki.
0: Detalye, giyon sa siya pag panamastama. So niya, mailahan man yung amurag.
1: Hi.
0: Kana pang grabe, eh. Samtang ihimo ang pagpamulis siya sa mga suspitsado. Ang tuo nga kamot ni Ine, nagbit-bit sa daning kusilyo.
1: Silyo?
0: Kaway, kaluoy, ginoo po mga higala.
1: Adlo kaayo, yung gibuhat.
0: Po ang mga kababayanan na maprotektaan batok sa panamastamas, pamulis siya. At kung yan po ang mga kababayanan, o bisag kinsa nga, yan ang inana ba? Mm. Liman ka, nagtarong lagi ng tao sa trabaho, mami.
1: Oo, lagi? Padoong na ba? Idol Wiki, padoong na ba na siya manira?
0: Manira.
1: Oo?
0: Manira na, padoong na manira.
1: Padoong na ang tato sa mauli.
0: Pastilan, mga higala. O na ito'y kapangutana karon o safe pa ba ang ato ang nasod? Safe pa ba ang Sumbo? Possibly isolated cases lang din eh. Apan, ato ang hagiton ng ato ang mga kapulisan ang naas sa mga katungdanan nga mamintinar unta ang safety. No? Ang order na order. Kana bang safe protection katauhan batok sa mga ingon aning elemento or mga dautang binuhatan. No? Tiliman ka, gota kayo ba sa background sa biktima?
1: Naogyan.
0: Pamilyado ba na may anak? Yoy tayo, binta lang na to. In Italy ang nahitabo. No? Giyon sa siya pagpanamastamas pero ingon ato ang panghitabo nga samtang gatinarong og duty na ay isod nga nagpakaroon inong customer, pero ang
1: tuyo di ay
0: dimulis siya siya unya dili siya kalugbot og maayo kay gihan-a naman siya og kutsilyo diri sa
1: kilid
0: iyang tuong kamot no sa paong suspitado gihana sa kilid niya bahin sa babay pagkaway batasan mamitik
1: as in sus kan ako ay dilubay kiba murag kamot lang ka na ano naghan ba makining mga
0: maintag mapaslak o balik sa prisuhan
1: oo oh, niya
0: convict man eh
1: maulagi o niya
0: posible yun magtanaw ka sa imong giingon posible na naagi probinsya sa
1: ginadiling drugas oo
0: ingon ana siya ka confident na mohimo sa krimen na wala siya probinsya sa drugas o alcohol mamipik
1: mauna wani tupatumpa idol boy king nagsagol na ni iyang kuan ang iyang giunahon na kanang inom o niya dayon kanang ginadiling drugas mo na nga ang iyang utok markabahala na lang kung sa iyang buhaton matukita siya sindahan nga nagdiyosara ang babae kursunada kay siyang nisod looy taon kayong mau babae.
0: Ay. Itong tagaan ni pagtagad mga sukinting paminaw. Ano lang tata sa mas gaan-gaan na balita, mamitik, no?
1: Uh-huh.
0: Mga idol, congratulations. Una kay ang anabang homecoming ni Alex Iala, world's number 28 sa pagkakaroon. Ato sang pagpakan, mamitik, on a lighter note, congratulations, no? Sa Pilipinas, siya'y nakahimo o makasaysayan kaayong pagbutang sa Pilipinas, sa flag na tabiha sa window
1: yes,
0: box,
1: sa oh,
0: pag, na, mga duwa sa lawn tennis, no?
1: Gabihan niya, no?
0: Fourth round, ayan, nakasangka ang lain-lain ng mga top a player sa lain-lain ng mga nasod. Wag yun ng papere. O niya, kagahapong adlaw ni bisita si Alex Iala sa Malacanang aron sa pagdawat sa recognition no, ng gitunol ni PBBM in behalf sa tibuok Pilipinas. Ito ang pagsaludo ni Alex Iala, 21 anyos mamitik. Grabe ang kataugan. 21 years old apanda sa ranking sa world tennis nga kanang association no ang ranking niya karon sa WTA mao ang world's number 28.
1: Wow, dili man niya madali-dali og suod ang Wimbledon DJ Boyki no di ba
0: makasud gani ka sa top 100 sa WTA
1: awa na
0: kay nang kalampusan
1: kana oo siya number 28 doon ra kaayo diha no
0: nagkasaka niya
1: yay oo
0: sa managlahi ng mga efforts ni Alex Iala congratulations
1: grabe no makaproud
0: makaproud ang isugat siya kagahapon ni PBBM ni Dintahi siya na iyag yung panikabutan kining tanan ng mga kadaugan niya
1: yay
0: makapong proceed ni Idol Kuwiti kina naman siya ng Idol Kuwiti ito ang tawagan mami karong taon-taon no ari sa ta sa lay kadaugan kagahapon ang ato ang team ISM ug team DYHC no kaming Radyo Man Aida Tampos rebisita sa Hipodromo Elementary School kaya ako nga daw ato asang gitunol ang 520 sa mga school kids
1: wow
0: tumblers mga
1: notebook
0: mga watercolors coloring materials crayons pencils notepads daghan pa, no? Kanya, natin pagkaon.
1: May pagkaon, Idol Boyki!
0: Gitunol kagahapon sa 120 ka mga kindergarten ng mga tinunan sa barangay Hipodromo, Cebu City. Kapag na to ang Grab Philippines o ang Move It. Salamat kaayo ni Ms. Malu Inukando Tabar, ang ato ang Media Relations Officer sa Grab Philippines o Move It. Ilang Sir Gigi, Sir Rafi, Sir Josh, of course, ang regional manager for GAB, for the Visayas, GAB Philippines, si Ms. Kaina, Ms. Tina, Boong, salamat kayo for gracing the event. Si Honorable Barangay Captain Dondon Bacolod, sa
1: Hipodromo,
0: Cap. Salamat yung mga konsihalis, silang Ms. Konsihal Agipo, si Ms. May, no si kanan silang Bailosis ato ang mga higala diha nga mga konsehal sa barang hipodromo niya. Ang rason nga nung hipodromo ang napili sa Grand Philippines o sa Move It, kauban ang DOHP kayo, sir, gumigil kayo. Ang kanang ilang office, so may kanang kayo sa Ayala. Kanang sa Pioneer na building. Actually, sakto pa siya sa barangay
1: hipodromo. Okay.
0: So, mauna nga ilang gi-adapt ang atunghaan sa hipodromo. Onya, binaagi sa DOHP o GFM. At ito silang ditabangan para nga magka-communicate nga to sa komunidad o niya magka-abot nga to sa maong lugar. So again, thank you kaayo. Karong taon-taon mami, mo song break ng una ta. Atong dawaton sa Idol Tweety nining maong report. Unsa man ni tweet, no? Unsa man ni vehicular accident ni Idol Tweety? Or unsa man ni incident ni atuan ni tagaang pagtagad kay, excuse me sa mga nangaon, kapasad man ni dugo, no? Dari ni sa may asa ni nga bahin, Brad Al?
1: Diyan sa may, oh, diyan sa may Katipunan, Labangon, Idol Wiki, sa may Baptist
0: Labangon
1: Church.
0: Oo. Yes. Hindi ako man, ani mami, nawaton tayo na to sa Idol Tweety, mamalihog sa mami, kay mo song break una ta, gikan din sa gawas ka bahin, sini si Boy K, tatakarimen.
1: Dagan salamat, Idol Wiki, sa imuhang live reports. Unya-unya taon-taon atong kontako sa Idol Tweety kay na ay kuan niya sa may Katipunan, Labangon, no? Katong gitawag ni Sir Al Hisalta na to. Kung nag-e-bike man siguro ni siya, mga idol. Ato ni nga tangatangan sa report ni Idol Tweety karong taon-taon, mga idol. Unya, sa di pa, ato sa nga kuan na usa ka song, ha? Nga kuan sa ta, mo break sa ta, o usa ka song para atong dawaton si Idol Tweety, mga idol. Okay, dyan nila sa 93.9 IFM atong oras alas 4:47 tiras kabuntagon.
2: 93.9 IFM, pampugnan.

0: Ay, doll, itong oras alas 4.52 na. Ato sang punta ko sa gawas si Idol Tweety. Kung saan ay dagan diha sa may na ako no'y nakuha ni no'y. Ay, Idol Tweet!
1: Mami!
0: Ah! Go ahead,
1: Mami,
0: Idol!
1: Yes, Mami Tweet!
0: Ah!
1: Mamalihog lang ko o sa akong usa ka phone, Mami.
0: Ah, sige, sige, sige! Sige, sige, sige, sige! Okay, okay, Idol Tweet! Okay, ato ko takot sa Idol

0: Yo no compré nada, yo no sé, saca fondo. Ay, de la hora hasta las 4:53 se te escapa un tangón. A tu gabato en si idol tweety, ¿no? Ajá. Sa yang ang report. Sa sana sa gawas karon. O kung sa'y kahimtang, diya sa may gawas nga bahay, no? Sa iyahang report ni Idol Tweety. Kadit lang kaya at amo pang ipangita ayang number. Idol, ayaw mo kalimot itong oras alas 4:53 sa Giskabong Tagon. Atong paon ang report ni Idol Tweety. O sa... O, nani? Okay. Kadit lang kay murag na ay... e-bike driver ba na diha ang nakuha, no? Diya sa may kilid sa... e-bike driver lagi. Dool diya sa may Baptist Church. Nga, gikuan, gikontak pa na mo. Ay, dala. Idol Tweet! Idol Tweet, pasok! Ay, dala, wait lang. Idol Tweet, may buntag!
1: Mayong buntag ni mo din ha, mami, think loud and clear na ta.
0: Okay, go ahead, Idol Tweet.
1: Yes, karong buntaga, mami, medyo sakit kay pamlandungon ko. Dapat na, ato lang ikumpirmar, mami, no, nga, ang katong unang taho nga to ang nakuha, nga, or nga, dunay namatay din hi sa usaka disgrasya sa may Bible Baptist. Padung yun, hiya sa nilabango na mamitik.
0: Oo.
1: Kaya, gidala pa man sa ospital ang kining e-bike rider.
0: Oo, usa na naka-e-bike, Idol Tweet?
1: Usa ka e-bike rider, tali sa usaka CCTO ang patrol car. Muni, nalampigit ang usaka e-bike rider kaya doon na ni siya mga sakay ang mostly minors gyud mamitik.
0: Sus!
1: Duha ka 17 anyos, usa ka 16 anyos, o duha ka 20 anyos mamitik. Murag overloading gyud.
0: Na, maulag din na.
1: E-bike.
0: Mm-hmm.
1: O sa itong nga nasairan nga impormasyon, pag-abot na ito din sa maong lugar mamitik, ang kining e-bike, gikan matod pa sa may Tabuan. Matod din siya sa atuang taga-traffic mamitik nga nagsunod ani nga maong e-bike. Kumananap, kabalo man gyud ta no, mami, og sa itong mga suking tigpaminaw, ang bawal gyud sa highway ang kining mga e-bike.
0: Correct.
1: Kay tungod po sa kadelikado po gyud sa kining dagko kay mga truck, ang mga gi, mga
0: bus. Maulagi, mahagi po niya ba?
1: Oo. Managikan mo ni sa Tabuan, mami, niya ang kining patrol car sa Cebu City Traffic Office. Kay gikan po din sa may habig sa Cebu City Medical Center. Kay tungod, mami, doon na sila gi-impound po dahil nga usag gihapon ka e-bike. Niyo man na, mami, take. Samtang nagsubay sila sa daan din sa may N. Bacalso Avenue. Padung na din sa may Labango. Sa may A. Lopez naman siya padung, mami, ang... kining maong
0: disgrasya.
1: Oo, ato na lang ikaw ng Bible Baptist gani.
0: At nanggit sa Bible Baptist ni Idol Tweet?
1: Natumba ang kining maong e-bike dipigyot mismo sa kining wala pa kaabot sa Bible Baptist nga entrance. Mm-hmm. Apanool na lang gyud ka ayaw mamitik. Oo niya. Human na mami, matod pa sa itong mga taga-traffic enforcement unit og ang kining sa taga Cebu City Traffic Office ang nag-roving atong higayuna. Aside sa kining minor ang sakay ani nga maong e-bike, kay overloading sila. Lakit na ning agi sila og highway nga bawal unta gyud mami.
0: Mao gyud.
1: Oo. Nga tungod pud sa karatol sa driver sa kining maong e-bike, kay tungod kabalo na pud siguro siya sa kalapasan nga iyang nabuhat mamitik, kay medyo naratol ni ang kining driver ani nga maong e-bike. Human ana kay naabtan gyud sa kining patrol car apan giunhan pa gani ni sa to ang mga taga Cebu City traffic mga personnel. Kay tungod mami, ilahaon tang pahunungon na dinhi pa lang sa kining may habig sa imol. Human ana mami tik kay pag-abot nila dinhi sa Bible Baptist tungod sa karatol ani nga maong e-bike driver, kay nabangga man sa kining patrol car sa Cebu City traffic office. Umana na mamitik na lagpot ang katong driver niya dayon ogyo da mopod siguro ang pagtuo sad sa kanang mga nakakita mami nga 50-50 or kaya na nakalas ang kinabuhi kay tungod nagubo naman pod gyud ni ang kining maong driver sa e-bike. Niya dayon human ana mamitik kay ubay-ubay gyud pod nga dugo ang na wala po daning sa may uluhan manggod.
0: So I don't fit
1: ang ulo mami.
0: Oh, I don't fit bang tanan ko mga minor day na ang nga disgrasya di idol tweety.
1: Yes, mami, duha ka 17 anyos o sa ka 16. Sus! Yang duha ra, kabuk sa kay, kaming 20 anyos, mami. Yang driver mo to ang katong medyo nagrabihan na kay nasamad yun sa ulo, mami, at kung sa disgrasya, niya, human na mamitig kay ang usa sa mga sakay na minor, 17 anyos.
0: Sus, mami.
1: Irid na ganito, mami, kay tungod po siguro sa impact sa pagkabunal sa ulo, apan wala Maninoy Samad o Karona aduna naman hinuoy kanamurag nana siya sa panimuot niya kay nakahinabi naman po na to siya kaganina ang habig nila mami nga gibanggaan sila sa patrol car sa Cebu City Traffic Office apat sa itong pagkiginabi po sa ito ang mga taga Cebu City Traffic Office kay kuan matod pa nila nga ilang gisundan kay doon na gyud sila plano po mami nga dakpo ni ang kining maong e-bike.
0: Oo.
1: Kaya tungod lagi sa overloading ning agi sila sa highway
0: na maulagin na
1: at ang sister station kay nag kuan man po nag-interview ito lang po paminawon.
0: Sige.
2: Gikan sa Inbakal so gibadlong na namo siya nga paunungon nga karon mo ligwat man gid siya mo sutoy man gid siya monto nga ako gid siya ako nang sigita paran sige para sige nga monto nga siguro pagka abot namo diri sa kuan diri Bible Baptist eh nakita pa man ko dito ang katong tipaka diya sa kanang kuan ba kanang gutter ba dito na igo iyang ligid sa gutter sa iyang pikasayd nga ligid monto pagka kuan niya dito ni kumbar ihang e-bike diri padung sa mobil. Oh, mo nang may damage ang mobil, diskilid sa mobil. Oh, natuwad siya. Oh, na-injured ang mga sakay lagi.
3: Tuwan na, to sila nga gikundan, kay?
2: Bawal sila sa highway.
3: Highway niya, overlook po sila kay umay-umay mo talaga.
2: Daghan lagi sakay, sir, ma'am?
3: Dak mo nun po sila sa ito, sir.
2: Oh.
3: Badlong ninyo, wala siya kaninaw.
2: Wala maminaw.
3: So, dili po ito po na nadumbulan sila ninyo.
2: Okay, wala man madumbulan, ma'am. Kaya, dumbulan pa. Tapos, tubangan ang among damage sa sakyanan.
1: Kumbali ka mo. Ang, kamo ang ilahang na...
2: Oh, kaya kinatuwan
1: ma'am. Kapahan sa pinupay.
2: Okay, natin. Kaya tupaka, ma'am. Tupaka sa ilang pika side ng ligid.
1: Oh, sir, kumusta mo ito ang driver sa katong e-bike, sir?
2: Murag ang sa akong naibawaan, conscious naman ko naman, pero ay, na ay kuan, na ay busy ang agtang ko, no? May ilang ito. May kuan, so, anong kumukuan mo, kay, kuan, anong kulbaan ang gagawin ko, kay, kuan, itabo.
1: Okay, imuha lang unta, kay, para muhunong.
2: Paunong mo siya, ma'am. Okay, in bakal sa pagod mi, ma'am. Muligwat yun siya, hanggang mo, ipsot yun siya.
1: Pero baling, hatag na mag-sign nila, na punong mo
2: nila.
1: Kaya wala lang
2: yun. Wala lang yun,
1: ano din nga area dere, sir?
2: Dere, kung ano dere, ma'am? Katipunan, Bible Baptist.
1: Katipunan Street.
2: Bible Baptist.
1: Oh, yan. Hindi na pita, sir. Pwede na ba ang bike?
2: Bawal gapon, ma'am.
1: Bawal gihapon.
2: Bawal gapon yung bike,
1: sir. Sa itong mga suking tigpaminaw, sir, sa ilahapong at least na makaibaw po sila, asa raman po ito bang e-bike or asa raman
2: sila? Parang kay Rodra na sila, ma'am?
1: Parang kay Rodra. So, bawal sila mga iman atin na mga kinitalakit na ang yating mga highway.
2: Highway, national highway, bawal sila.
1: Wala ba na national highway kay Simon po sa buhay. But so far, sir, ang katurang driver ang medyo
2: ay nagrabihan.
1: Nagrabihan. Ang ubang mga minor, sir?
2: At mga kuwatra pa ito, mga pangos.
1: Garas. Tungkol sa ilang pagkatumpa. Mukong niya, mamitik ang garas. Ay, asa ka din. Mody ni mamitik ang garas nga na kuha pod ani nga maong
0: sakyanan
1: kay tungod tungod pod mamitik sa pagkatumba di ay sa kining
0: e-bike.
1: Naratol lang ko siya mamitik mo nang diri sa gutter. Gutter ba mula bang tanan ni ha?
0: Oh sige sige I don't fit.
1: Mula bang ta dinhi kaning gutter mami dinhi na
0: natuwad
1: ko ang ilahang naigo. Ay, pasin tabi sa mga nikaon na ato alam siguro i-blur kay murag do na pa manggoy. Na din hindapita din lang po na ko ipakita mami para po da sa
0: unsa man to tweet kanang kwanto patay lawas to mo gitakuban?
1: Ang kani dili siya mami.
0: Ako sa pala siya.
1: Kanang payong gani.
0: Ah, payong di ay. Ako yawan mo ko da.
1: Oh, na din hi na kwan ang katong dugo pasin tabi sa mga nikaon karon. Na din hi mamitik ubay-ubay gini siya nga dugo pod nga na wala pod atong nga maong driver sa e-bike kay din hi man ang ilahang ligid sa gutter so netumba mo na na sila ni nakabangga ani nga maong kaning patrol car mami kan murag na sagira na bakit pagkatumba pod ani nga maong e-bike
0: murag nataranta na tong mga kabataan idol treat nga nagmaniho sa kuan e-bike?
1: Yes. So far, sa atong pag-abot yun, mami, ang katong driver sa e-bike naglihok naman noon, medyo conscious na siya. Na ang kining mga minors, doon na lang po sila yung mga minor injuries po, dalakit na tong katong nikirig tungod po siguro, mami, sa kanang impact sa pagkauntog niya. Nga gidala na sila dayo na sa Cebu City Medical Center alang po da sa mas laong po da nga paghatag og medical nga atensyon sa ilaha.
0: Okay.
1: So far mamitik mo na nga to ang nakuha dinhi sa may Katipunan Street na dinigod mismo sa may Bible Baptist. Kabahin na din nga maong panghitabo. Karong buntaga medyo sayo-sayo gid mamitik mo ng pahimangno gid na to sa tuang mga kaigsuunan lakit na tong mga minor mga bike nga dili lang po da nga dili mo kuan ba nang
0: magpalabi o kanang
1: magpalabi
0: o kanang laroy-laroy idol tweet ba
1: nya aside ana mami mo sunod lang kita sa mga traffic rules kana, so, bawal ta bawal kita din ha kay para sa ato ara mapud ang safety gyud mami
0: correct sakto jud ta idol tweet
1: naman gyud ang kini kong
0: e-bike
1: kini mga e-bike
0: nya karon
1: super mami mo na ko nakuha magbadas-badas papud mi sa ato ang kadalanan hopefully wala na may masugatan na nga disgrasya kaya lisod kini inguna ni mami oy naparabay uban na tong mga dalan diri sa syudad sa Sugbo mami nga medyo slide pa kay tungod nakauwan ra ba
0: mao gyud
1: medyo dugay-dugay gyud na human ang uwan pud kagahapon adlaw hangtod nagabingi na lang pud mami
0: mao gyud adol
1: tweet magamping og magampo lang gyud ta kanunay mami
0: sige
1: matag lang tagdugang pang update kabahin sa itong kadalanan sa syudad sa Sugbo lakit na sa itong probinsya sa Sugbo o sa itong mga kwerpos kapulisan. Kauban nato sa itong Araman Patrol itong speed pilot Rajaman Jesse Sumampong ingon mga nga itong Rajaman Jane Galliardo sa DYHT Araman Cebu. Kini yung idol tweet sa IFM 93.9 di kapugnan sa pagkatudog na gunang balita tatak IFM Balita.
0: Dagan salamat sa imuhang sayo sa kabuntagon nga report idol tweety. Sa man to nga report ay makakuan man maka sana kada bitaw makapanibaw sa balhibo mga kabataan maulagi na lagi kada bitaw mga kabataan ba nga kusog kay mo drive ng e-bike nga mga minor di edad. Ako daghan magi ko makita ana kay ma'am kumpra magi Miss Carbon sa akong mama. Sus magdasok itaw na sila kung sa kuyaw ani oh kuyaw na karon na hitabo na gyud mga idol sa to magmanage mag-recap ta sa to ang shortress lotto results o nga taon-taon karon na sa to magbalik no
4: 3.9 IFM pampugnan pa ni
5: ay balita shortress lotto results
0: Idol! Atong oras, alas 5.7 na kabuntagon. At sa ihatag ninyo ang mga resulta sa ato ang luto kagahapong adlaw, adlawang Lunes. Lunes, July 13. Arita sa ato ang grand luto nga resulta, no? 655 winning numbers, mga idol. Unang sultada, 51. 15, 26, 37, 6, o 5. Oy, wala may nakadaog, pakdot man. Ari na sa taas, ito ang mega 645 Lotto results, mga idol. Uy, kayo yung DJ, no? Kita ay itong unang resulta, sultada sa 645. Ani ana 43. 32. 22. This is a is. Og 33. Atong tan-aon og nabay na kada og oy. Pakdot man gihapon. Better luck next time. Ah, dapat better luck. Okay, idol. Ayaw mo kagool kay ari na punta sa inyong ang gikahinaman nga 3D resorts. Pitanaon na to. Okay, recap ta sa alas 2 sa hapon. Gahapong adlaw mga idol. Alas 2, 3:95. O, di ba? 3:05. 5 p.m. result. 9:15. Daan palagi dyan ko. Alas 5, 9, 1, og 5 mga idol. Pagka alas 9, ay, 9:58. 9, 5, og 8. Saan ba panalo ba ng mga 8 eh? Ay, o, 9, og 5? Kahapon? Na, sige, padayon tanahan. Mauna ang ito ang resulta sa loto kagahapon. Sa ito ang 645 mega loto og 655 grand loto. Sa ito ang Suertres result. At ang alas 5-9 minas kamutakon. Padayon kamutas unahan mga idol. Kaya haron, magpadayon ta sa ito ang mga balita. Ano tataon? Makaoba na ito. DJ Boyke. Ang ito ang boss man. Cute gihan. Idol Boyke. Atong oras mga idol 5 Jesus Kabuntagon.
6: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan bitaw eh. Dungan ta, mapugnan ta ni.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: 103.9
1: IFM.
2: Baamo na
3: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: Market Man on the Run, Idol B,
5: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Idol, alas 5.14 na sa buntag. Ayaw kalimot, Idol, ahuman sa Bini. No? Invasion, ang ato ang signal sa tour sa Bini, mga sukintig paminaw ni Antong Sabado. At ang ina po, karong umaabot ang Sabado, mga sukintig paminaw. Kinsa may mga fans sa Fourth of Spades. No, mga fans nilang Unique. Kinsa may mga fans dere, Idol. Ali, tingog na mo, mga fans nilang Zil, The Blaster, og ni Badjao. Kay live po, dere sa SM Arena, gihapon, mga sukintig paminaw. SM Seaside Arena. Karong umaabot nga Sabado, Hulyo 18, mga Idol. Ayaw kalimot, Idol, ha? Ang comeback sa Fourth of Spades. Ayaw kalimutin ninyo ang, of course, ang iconic ng mga kanta nila, ang Mundo, ang Aura. Diba? Grabe kaayo, mga sukintig paminaw. Fourth of Spades, ha? Karong Sabado, Dol, get your tickets. Available sa smtickets.com. Secure your tickets daw, mga Idol. Sus, naabot lang yun. Kinsay, ganahan mo. Adto na po. Andalusia Tour sa Fourth of Spades, mga sukinting paminaw. Karo na gid nang umaabot nga Sabado, Hulyo 18. Ah, ugma, silduman ugma. Pila ba'y mga tickets sa ninila? Andalusia Tour sa Fourth of Spades. Kinsa may mga Gen Z, mga batanon, or medyo mga millennial. Pero paborito nila ang kanta sa Fourth of Spades. Ato ko nung lilio ng ilang page, Idol Kenny. Ato ko nung tanawon ang page sa Fourth of Spades, Andalusia Tour, mga sukinting paminaw. Ato ang suportano niya. Ako ang gisulob ang ato ang Oplan Tabang nga vest, mga Idol. Gumikan kayo. No, nalipay kayo ta sa ato ang pagbisita kagahapon sa Hipodromo Elementary School, 120 ka mga kindergarten nga mga learners ang ato ang natunulan og school kids, pagkaon, kanta-kantahan patanila. Makalipay kayo, Idol Kenny, atong nakauban ano ang Grab the Philippines, ang Move It. Salamat to Miss Kena Ong, the regional director for Visayas sa Grab Philippines. Ang ato ang higala kanhi kauban gini nato diri sa DYHP kaniadto si Miss Malu Inokando Tabar. Ang ato ang media relations sa Grab Philippines and Move It. Of course, ato ang mga higala from Move It, Sir GJ. Sige na sila pangutan. Nag-asa naman ang ato ang TikTok, boy kia. Hasta ang mga konsehal sa Hipodromo, gichatan ako, Idol Boy Kia, giposan ni mo, Idol. Again, congratulations no sa team DYHP og IFM og sa team sa kinibang Grab Philippines og sa Move It alang sa tuang pag-uban kagahapon pag nagtambayayong ta kagahapon na Oplan Balik Eskwela. To ang Oplan Tabang, Idol Kenny, school kids kay numdo mo last year, Idol. No, liwas sa tuang anniversary, nibisita ta sa bukid nga bahin sa Dimyaw, Bohol, no. Unya nakauban sa nato ang Grab og Move It ato kadatag daghan nga mga school kids. Unya kagahapon maskin gikan patag biyahe sa Mindanao pag awa lang in tawag amtig adlaw dol, kos lahos na yun. Kap Dondon Bacolod, salamat kaayo ni Dr. Marion ang atong higala diha sa Hipodromo Elementary School sa Barangay Hipodromo, Cebu City. Gumikan kay ang Grab Philippines o ang Move It. Adunay building diha na house ang ilahang office. Dili lang sa ilahang team, kundi lakip na sa katong. Adunay mga customer service nga concerns, mga riders sa Move It o Grab na diha ang Pioneer Building, Idol, sa may habig sa Barangay Hipodromo. Kumauna kaghapon, pero ato sang lilion, Idol Kenny, kay si Brad EJ, o request kong kanta, brader. O sa nga kanta, Brad, ang kabisado, kabisado ko na. Ayay! Sige ko na, be, asa ka na ilang song. Wait lang mo, bani. Gamay lang kaayo. Ato i-check. Uy, mamaray ko, gamay lang kaayo, ha. Kaya wa na si Brad EJ, nag-adana na itaan na, uy, dara-dara-dara, mauni, oh. Ato'y check ang Andalusia Tour sa 4th of Spades karong July 18. Mga sukinting paminaw, after 7 years of hiatus, nipahuway sila, 7 katuig mami, ang katong atong gisgutan ba, katuganing 4th of Spades mamitik nga mag-concert karong Hulyo 18 sa SM Seaside Arena. No, karong Hulyo 18, Idol, kani nga song mami, o paminawag din niya doon. May buntag, mami!
1: May buntag! Ano ba yun? Chaliko, or...
0: Vest, pod.
1: Ah, ay, vest.
0: Karanas chaliko. Grabe, G.O.R. Oh, na atay mga Oplan Tabang. This will be our official vest. Okay. Muna mo ang gigamit dito sa... Oo, muna itong gigamit dito sa kuan. Oo, dito sa... Oh, naagid na, naagid na. Kini nga kanta sa 4th of Spades, mami, papaminawa, ha? Dara, to baliko, no? Dara, oo.
1: Karoon na po ng Sabado, DJ.
0: Oo, Sabado na po.
2: May manglaka ko, kamans, ginawa, kasadlaw,
0: eh. May tag makarelate ka sa 4th of Spades.
1: Kaya mami na pagkakasin sa mundo. Kaya sa mundo, DJ, kaya na ako kalaman.
0: Ako lay na looy. Ayay. Agay. Again, sa mga naka-tune in karon, at ang atangi Idol, ang Andalusia Tour, please get your tickets kay Juan A. No, arena mo, mga sukinting paminaw, di arag, ipakita na ni Idol Kenny, abti kay sa Idol Kenny, ang Andalusia Tour sa 4th of Spades, July 18. Get your tickets via at smtickets.com. Mentag na ay mo date ni mamitik dito.
1: Loel, pag-ampok ko, tamang
0: ang saan pag-ampok yun?
1: Lodohon.
0: Tinunot yung mga bagong ganta sa 4th of Spades. Ron, pero ang diigid malimta na to, kaniman ako lang ning hisgutan. Karong taon-taon, magkuan na rabata, magka ng mag-darabatay promo karong taon-taon. Dara, oh, kaning kanta nila, mo magin ni ang nag-una, di magin ni malimta, 2018. Kaning nga song nila ba? Upat man ni sila kabuok sa banda, mami. Mata kong gihisgutan si Unique, si Kinibang Zilda, si Blaster o si Badjao. Tara o. Kani nga kanta mo, gini ang nakapaig pag-ingon 4th of Spades. Kani yung kanta, mami, paminawa o.
1: Mga
0: salita. Kasi magkuwang sila ng adlaw ba?

0: Basit makuha ang sila ba na ramakos? Wala lupi naman amo.
1: Dali lang. Dali lang makontakin. Ang number niya.
0: Lumisan ka. Huwag naman sana.
1: Ito sa mga
0: kasus. Paminaw sa dihan.

0: malapit na nimo na po katuig gantahan, mami. Inig, kuan? Inig, eleksyon sa 2028. 10 years na nagkantahan. Pero ang usa sa mga karon ibalik-balik og play, kinumdum ko itong mga Coke Studio, silang Shantido, pa kani ang Fourth of Spades kani adto. Kani mo gini bag-o-bag-o nila ron, mami. Kani chorus sa lapit na raon. Again, Idol Ha Andalusia Tour sa Fourth of Spades, ilang comeback after 7 years of hiatus. Limuan ka, pito ka tuig sila pahuway. Mundo ko na ang tamis ng iyong labi. Liman ka, kabisado. Saan sa Bisaya ka ng, kuha na ni mo ba?
1: Kabisado ka na.
0: Ka ng master na ni mo. Ano ba? Saan sa Bisaya? Diba, kabisado na kayo ni mo. Bawaster na kayo ka na. Huh? No? Darao, liman ka sa ko. Kabisado ko na ang tamis ng iyong labi. Diba, master na kayo kuha ng katamis sa imuhang ngabil.

0: Balita. Kabantay ka sa mahigugma ka sa tao, mami. Kung pinangga na ni mong tawhana, you will never ask. Hibaw na ka nga, alagi sapot ni. Uy, mauni ihang paborito.
1: Diba? Kung ikuan, be.
0: Di ba? Di na't kayo nana, man. Susunod na rin ka tao. Ikiligong sa sasayang tagoy. So, ayaw kalimte para nga magkita-kita ta karong July 18, Sabado, mauni ang second concert after Bini. Andalusia Tour, kauban ng Fourth of Spades, Bajau, Zil, Blaster, and of course, si Unique. Siya mag-good night, main vocal, mga sukinting paminaw na. Abot lang yun na. Abot lang din yung Antobol sa Poton yun ko. SMtickets.com, ugma, sildo, ugma.
1: Palitaan mo.
0: Palit mo.
1: Tara, hindi ka sa Bajau.
0: Daan mo ganun yung mga tickets nga libre. Masulti, gadaan, no?
1: Gadaan mo, makapaglabagin, gadaan blau pa. Oo. Pwede ko pwede lang, mga kanta, gadaan yung waking.
0: Kani, gadaan ko paborito bag-oro, no? Kani, oh, kabisa. Liman ka na, master na nimo ang iyahang katamis ko sa iyahang nga, Bill. Minahan ba? Huh? Huh?

0: Ban ka na.
1: Ban?
0: Kulay lo, oy.
2: Ay, doon kayo ni?
0: Atong, ah. Dilit na niyahang kuhan mo. Dilit na niya pe.
1: Ito na ang siya.
0: Sa Fourth of Spades?
1: Oo, sa si Main Marble. Ano siya?
0: Kaya si Main, marag masurbol yun, Main.
1: Masurbol na siya, Mikey. Ano lagi siya ka? Alamay mo, ayun pa, ayun. Alam mo ni Sir Boy King. Alam siya ka.
0: Ikaw, urong lang ka.
1: Di man pa lagi ko.
0: Di man mo panahon.
1: Pero di na siya, makanta niyo, Mikey, no? Thank you. Di na siya, makanta. Pero ang atong iba na si Main lang.
0: Hindi ka na nagbuot, ani Ron. Of course, Saturday is sure bull si Main kay kuan man ni siya ka ng mo report o mo digital man ni anang adlaw.
2: Yes.
0: Si Kenny ay pauli na si Kenny.
1: Niger ISM.
0: Paldo naman dyan si Main yan. Cracker, but anyway, salamat kayo actually. Kuan pa ni, no? Taon-taon na nga nag-email sa kuha si Ma'am Nicole ang kaning nag-pangyo. Dili man ni EBS na input ni nga Rabuyag Duke. Magsige magunta nila makita. Actually, sa waterfront, daghan kay tawag mga partners niya. Si Ma'am Anna, si Ma'am Beth, tagged events. Daghan kayo niya. Ang IFM, kaniyan to pag even sa atong previous boss, si Sir Raul Credo, kaniyan to pa mami, kung yun ta ka nang we have been friendly sa inani nga events o niya. Dili kita stricto ba? No, pero mga yung masakugbas-bas si Sir Rico, sir, pwede bang inana? Okay, Buiki, go ahead. O, oh, inana! Nang karon, pagkakita nila nga, Idol Buiki, mapermito ta nila makitaan sa events sa waterfront. Samot na, o, Gikan Sbini, ari napunta sa Fourth of Spades. So, ikaw, mapaabot lang ko og mag-concert si Max Urban ana.
1: Ay! Si, uy, ito Max Urban, uy!
0: Yan ang mga imong mga
1: peg band. Dito ang Max Urban din sa una.
0: Sa seaside band, sa arena. Oh. Silang Victor Wood, ano mo na yun? Gilbert Humperdinck. Oy, oy, mayong adlaw diha mga nanay, tatay, alas 5:28. Standby kanina mo, pagkatawa lang niya. Stay put, standby mo, kay of course, murag ubay-ubay gyud ang atong makigsuunan nga nagatang sa ato ang dugang pang mga reports karubotag. And of course, atay karong taon-taon ang atong pa-promo, kauban ang RMN o ang Unilab. Standby atong oras sa FM Amitik.
1: Alas 5:28 na.
0: Ban ka ha, magsurban ka ang concert. May ka ng mga kasi kakantaan ng mga bread, mga kanang kano kanang aba
1: pero
0: kanang aba imo na kanang akong gisayin o play karon ba kanang sa Bjorn kanang aba imo na kuan ikay imo report ana ha
1: kami
0: ka sa Fort of Spades maglisod mo ka o bilit sige na kaglililili dito
1: sabi mga kuan man
0: mga tilugon
1: na man standing man ano.
0: Lumi ato. Oras do.
1: Oras, oras, dara, alas 5:29 bina.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
7: Ikaw ba? Sige nga lang matatig ka. Yung nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa. Yun ana kay ka. Karon! Mapungan ba ni?
4: 93.9 IFM. Mapungan pa ni?
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority. Usa sa upat ka mga babaeng Pilipino

0: button.
1: Ayong gani, pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Kimo, anak!
2: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
1: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
2: Noel! Dili na maayin ang imong Kimo!
1: Hayde mayo! Kiliang angay ka ni mo!
0: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
3: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinundumgikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinundumgikan kay atean.
5: May buhay sa makabuhay!
7: Mari, Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila! Kumurag, dili komportable, matag-adlaw!
8: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
7: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
8: apat! Komportable si baby ug easy life para ni mommy! Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper! Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours! Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton!
7: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa ko!
8: Hoy! Asa man ka?
7: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper! Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto!
9: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide!
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
11: Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ang suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglusod.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: IFM, baamo na.
19: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumbar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
20: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Tuhod. Siko. Hawa.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ikaw ba ang klase sa tao nga buhaton ang tanan alang lang sa mga tao nga suod nimo?
4: O di tablara pod nga ni angkon ka? Mao na mo resign ta kay dili ka gustong ipanaong nako nimo nga sayop ka. O sige. Bahala ka sa mong kinabuhi. Buhat ta kun unsa may gusto nimo. Pero kung magkinahanglan ka nako, wa nako si mong tupad.
3: The Chanti Story. Hashtag Dear IFM. Nagpakabana gihapon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Chanti Story. At tangi.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
9: IFM, baamo na.
10: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
11: Idol, suertres result alas dos, tres, 9, 5. Idol, suertres result alas 5. 9, 1, 5. Idol, suertres result alas 9. 9, 5, 8. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: Marketman on the Run, Idol B,
5: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
6: ang tamis paslatik ug lami mugitik, Idol Mamitik.
0: IFM Top Stories of the Day.
7: IFM Balita. Pitsa 14 na sa buwan sa Hulyo 2026, adlaw nga Martes, mao kini ang top stories karong buntaga.
0: IFM Balita.
7: Arita sa itong mga balitang lokal, sensitibong balita, lalaki gidunggab ang managtiayon na sa Bugo, mga biktimang gihagad raunta ang suspetsado nga magpasilong tungod sa uwan.
0: IFM Balita.
7: Cebu City Police Office giklarong ang putol nga bitiis nga nakita sa Talamban gikan sa usa ka pasyente sa ospital, walay koneksyon sa ubang parte sa lawas nga nakita sa talisay.
0: IFM Balita.
7: Samtang sa balitang nasyonal, arita, usa ka tinun-an sa Cavite patay human maimpeksyon sa gituman nga pampapurga kon deworming. DepEd gikumpirma nga padayon ang ilang pag-imbestigar.
0: IFM Balita.
8: Uy, sa dani no, na kanang deworming nga mga programs na ang na even sa to ang panahon mamitik. Dugay naman ni nga kung adunay sa kuang pagsabot ani sa DepEd kani adtor karon sa Department of Health no sa ilang pagpasabot nga kung adunay feeding program kinahanglan mag-deworming sa pastilan. Ato aning tagaag pagtaga doon sa'yo nahitabo mamitik. Kaya namatay ra ba ang bata?
0: IFM Balita.
7: Ted Herbosa ni naog sa posisyon isip Department of Health Secretary magpaayo pa subay sa operasyon sa tuhod.
0: IFM Balita.
7: Kaghapon ato sad gibalita nga si Dr. Puhalti Jr. maoy muhulip niya.
0: IFM Balita.
7: Samtang sa laing top story sa international, 17 ka Mexican nationals patay human malabigit sa operasyong gimando sa US Immigration and Customs Enforcement kon ICE Mexico mupasaka og imbestigasyon.
0: IFM Balita.
7: Sa balitang paugnat sa kusog, Joaquin Tovera ni Calas sa UP muduwa isip Green Archers alang sa UAAP Season 89.
0: IFM Balita.
7: Samtang sa balitang entertainment, aktor nga si Sam Neill nga ilado sa Jurassic Park og sa Thor og sa Ragnarok. Pag Thor Ragnarok, mitaliwan sa edad nga si Tinta Iocho. No? Kung nakahinumdom mo ka ni si Sam, perminima, kanang naasa ako ang memory kung magtanaw tag Jurassic Park Idol, mitaliwan in town. Itong oras sa IFM Dol,
9: alas 5.42 na!
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Headlines. Karon.
7: IFM Balita. IFM Balita. Pizza 14 karon sa buwan sa Hulyo. Adlaw Martes, mao kini ang uluhang tudling sa ato mga balita karong buntaga.
0: IFM Balita.
7: Alang sa mga balitang nasyonal, tropical storm nga adunay international name nga Haisen nakasud na sa Pilipinas ug ginganlan kini og bagyong Jose.
0: IFM Balita.
7: Health Secretary Ted Herbosa ni tumbok sa health reason sa pag-resign ini sa katungdanan. Sa balitang lokal, pagpangdakop sa mga motorsiklo sa dakbayan sa Sugbo nga ni gamit og saba nga tambutso modified muffler hingusgan sa na sugod ni ining adlawa.
0: IFM Balita.
7: Samtang kapitulyo ni apod-apod og hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Tino sa Amihanang Sugbo.
0: IFM Balita.
7: maayo lang po gidunta kay permira bata kadungog anang mga yangungo sa mga naigo sa bagyo nga ilabay na ang pila katuig mami wa na ni nakatukod-tukod na sila balik pero ang mga ayuda perting lang aya
1: nagkuana nagkuana ng ayuda
7: makiangayon ra nga mahatagaan sa gobyerno maskin paman og hapit na motuig kay unsa man to November
1: October.
7: September
1: October
7: no, September October sakto di ay October ba to mami
1: Okto ay
7: November. November. I think November no
1: kaya linog, October,
7: September mga usaka buwan ang iyang gintang naglinog unya ni sod na pod ni igo na pod ang bagyong Tino Kastilan. Ato nang tagaag pagtagad mga suking tigpaminaw. Standby lang una detalye sa to ang mga balita tay karong taud-taud. Standby ang ato ang painit ug pamalandong sad karong taud-taud ato ang tagaag pagtagad ha. Atong oras sa IFM Dol.
1: Alas 5:45 na.
7: Ayaw kalimot ang ato pagpanghatag ug pahalipay mga pa-promo musunod karong taon-taon bo sa standby na dari sa 93.9 IFM di kapugnan sa pagatud sa nag-unang balita tatak IFM
1: papungan ba ni
7: alas 5:45 na.
13: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: This Time Check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph.
15: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, gepto karinyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisilimarin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
16: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
17: Ikaw ba ang klase sa tao nga buhaton ang tanan? Alang lang sa mga tao nga suod nimo?
18: O di tablara po niya ni angkun ka? Mauna mo resign ta kay dili ka gustong ipanaong nako nimo nga sayop ka. O sige, bahala ka sa mong kinabuhi. Buhata kun unsa may gusto nimo. Pero kun magkinahanglan ka nako, wa nako si mong tupad.
19: The Chanti Story. Hashtag Dear IFM, nagpakabana gihapon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Chanti Story. At tangi.
20: Ang idol ko FM 93.9
21: IFM.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
25: Taas bang imo blood sugar?
26: Ato na kamay diabetes?
25: Mag DTX 500 ka!
26: Ang DTX 500
25: ato na kini anti-diabetic properties.
26: Samosa,
25: charantine,
26: nagkapang mubo sa glucose,
25: visine,
26: controls blood sugar,
25: at polypeptide.
26: Kaparehong epekto sa insulin.
25: DTX 500
26: highly recommended
25: sa mga eksperto.
26: Mabalik sa pinakadulga matigay sa yung lugar.
25: DTX 500.
27: Population Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
28: Dua ka capsule buntag sa gabi.
27: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX 500.
25: DTX 500!
26: Pumali sa mga butika.
29: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
30: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
31: Smart 2.
30: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
31: Smart.
30: Tanggaling for everyday.
29: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
31: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
30: Tanggaling-galing mo,
31: Smart Dishwashing Paste.
29: Heavy duty linis, bawat pahit.
32: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulo ng damit.
34: Charm, Fab, Con, pamumpumakabloom, tanggal
0: amoy color sa bangon ng Charm.
1: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Bangon kumakabrew sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: IFM, bangun na!
6: Sir, health testimonies.
7: Health testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungbang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw ako. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bisita.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pang saway yun nun. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
34: Hello, Washi!
35: Hello, Mommy!
34: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
35: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
34: Mula noon hanggang ngayon!
36: All you need is Pride! All you need is Pride!
37: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
38: ACS.
39: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
40: unique toothpaste for brushing every after kumain.
39: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
40: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
39: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
40: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
39: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
40: ACS.
41: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
42: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
41: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
42: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
41: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
42: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
43: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: IFM, baamo na!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna, o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
3: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM.
5: IFM, bago na!
6: Idol! Alas 5:56 na sa buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, Dol! Sa ato ang usapang ganado, usapang maxkulado. Maayong buntag ganatong tanan. Ako ang inyuhang Idol Boyki. Dagang salamat for the past episodes. Atong nakauban si Idol B. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kaayuha unya. Karo buntag, Idol. Maghisgot ha, ato ang tukion ang kumusta ato ang mga tatay, ato ang mga papa, ang tanong mga kalakinaan nga nagpaminaw, mga driver, ato ang mga kaigsuunan nga naa sa kanang kinalagkusog ba. No, kay again, atong kauban karubuntaga ang Unilab, kauban ato mga suking tigpaminaw, of course, ang MaxVit. Ayaw kalimot mga idol ha, pwede mong manawag, pwede ninyong taga i-grab, galisod mo ko ang tabi, i-grab ang opportunity, Idol, nga makadaog og cash prizes, makadaog og product prizes, mga suking tigpaminaw, aron nga niining tungura, Idol, maghisgutanay una ta. Kumusta ka? And ang imuhang trabaho, unsa imuhang lakaw, Idol, dunya, unsa ikatabang sa MaxVit, mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimtig yun, mga Idol, ang MaxVit, adunay 19 ka mga vitamins, minerales, unya naapod kini ginseng o royal jelly. Diigid kalimtan nga usa kakapsula, no, ka soft gel matag adlaw ang imnon, makatabang kini sa kusog sa ato ang lawas, mga idol. Lantip nga unahuna og lambingan ninyo. Ayay! Ibao na gitana ha. Sa laktog nga pagkasulti, idol, makatabang kini sa physical, mental og sexual stamina. So naatay kauban karon sa pika sa linya, ato ang hinabion ang usa ka amahan unya taga barangay Paknaan, Mandawi City, si John Edson Canen. Maayong buntag, idol.
7: Buntag, idol. Buntag sa kanan nga mga idol nga tigpaminawan sa ISM.
6: Idol, may buntag sayo kay kang nimata, nangandam ka para sa imuhang duty, idol.
7: Yes, idol. Ay, pangbuntag man atong duty.
6: Pila ka buok. Pila ka buok ang imuhang anak ganito, idol, duha, no?
7: Duha ka buok, idol. So, 16 years old of 12 years old.
6: Mm-hmm. So, unsa man ni inyo nang giandaman diha ni Mrs. Nagluto na, ana?
7: Oh, man na, idol. Ah. Giandaman na para sa ilang pagkikila, idol. Kay, sayo, magagang ilang kasi.
6: Wow. Pero sayo kay ka mumata, idol John Edson.
7: Yes, idol. Alas 4, idol. Ana, alam na na. O mata na. Aron, nangandam na sa mga trabaho na to sa mga bata sa pagkikila. Yeah.
6: Murag duda na ko, porti na nugas yung mga IFM din na. O, kaan man, feedback.
7: Dili na lang ako gana, idol, basta ito yung mati na lang.
6: So, karon, John Edson Canin, isip Osaka, amahan niya. Padung sa kamo duty, idol. Nung sa oras ay mong duty, idol?
7: Karon, idol, alas 5:30, idol. Padung ako mo duty.
6: So, duty ka alas 5:30, mahuman yung mong duty?
7: Alas 2:30, idol.
6: Unya, kumusta man ang imuhang pagpahulay, ang pagkatulog, usay, maglisod po ka, o pahulay?
7: Okay, kung wala sa atong trabaho, idol, nga magatugbang sa computer, ba, so mawala, siya, nagay yung mga entrance na nana, idol, nga, kanang gusto bigay katubag ba?
6: Mm-hmm, makaluya, beke na sige katubag, computer.
7: Oo, makaluya, idol, eh. Mm-hmm. No, maski, kaluya kita.
6: Pero na, paghapon mo, ipanahon ni Mrs.
7: Siyempre, idol, di kinamawa kayo. Paam na sa atong pan.
4: responsibilidad. Pero of course, John Edson Canino, alang sa ato ang usapang Max Vita, usapang ganado, usapang Max Kulado. Aduna may pangutana karon nga buntag. Simple na kayo nga pangutana kay alas 6 impunto na raba ni Jotim ni kag alas 6 imidya. Simple na kayo nga pangutana karon. Of course, kauban gihapon na to ang Max Vita sa akong ginaingon pa nga aduna kini 19 ka mga vitamins, minerales, na ginseng o royal jelly nga makatabang alang sa ato ang physical, mental ug lakip na sa sexual stamina. Isip ikaw sa kabana idol, no? Aduna kay Paris diha. Ang akong pangutana karon, andam na kas pangutana idol.
7: Diha ra wanda idol.
4: Ayay. Ingon ako nga usapang ganado ang imong tubag, usapang Max Kulado, usapang ganado.
7: Usapang Max Kulado.
4: May para na kay cash prizes and of course ang product prizes gikan sa Unilab o Maxvit. Ang pangutana, andam dol. Ato ang pangutana karong buntaga, simple ra kaayo. Pila man ka essential vitamins o minerals ang anaa sulod sa Maxvit? Letter A, na po. Letter B, 15. Letter C, 19. Or letter D,
7: 25.
4: Ay, hinay na kayo pagkatubaga.
7: Letter C, 19 ka po. 19.
4: Di na kumanungog, Nol. Hinay kay Nol.
7: Letter C, 19.
4: Congratulations! Dawatan, imuhang cash prizes! O kang imuhang Max Vid na product prizes! Congratulations!
7: Thank you,
4: I hope sama na ko, Dol. Ako, on a serious note, nag-tumar sa gyug ko ni ini mga sukitig paminaw. Labi na ka ng ato ang mga lakaw, atong trabaho dere sa IFM, no? Atong mga field, dere sa ato ang sibyaanan. O niya, isip, palalaki, importante kaayo na to, nga aduna tay kaabag, no, ni Ana. Ugmao ka na ang Max Vita. Dayog kalimti, mga sukitig paminaw, ha? Usapang ganado, usapang Max Kulado, kauban ang Unilab o Max Vit. Again, aduna kini 19 ka mga vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Congrats! So, di pa ka malate niya, Dol?
7: Dili pa, Dol. Nakamakbit man sa uptake man.
4: Sana all.
7: Kasi mo na uptake kung makagana ba.
4: Mm-hmm.
7: Siyempre, basta nakamakbit na ako na ginseng.
4: O royal jelly.
7: O royal jelly.
4: Pilato ka, kuhan? Pilato ka vitamins o minerales? Congratulations, John Edson Canin from Barangay Paknaan, Mandawi City. We'll give you details noon sa pag-claim sa imuhang premyo. Idol, imuhang mensahe. Imong mensahe sa tanan, Dol.
7: Sa tanan, sa tanawan sa SM, salamat sa tanan. O tanan, thank you. O tanan, gamit ang mga maksip. O tanan, ganadyo permis.
4: Dagang salamat, Idol Amping Kanunay, and God bless. Kita-kits po hindi na sa itong sibianan at all sa pag-claim sa imong premyo. Idol, salamat!
7: Salamat!
4: Idol, maukad to ang ato ang usapang ganado o usapang Max Kulado. Alas 6, 3 na sa Kabuntagon.

0: Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.
6: So-so.

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
13: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
14: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
12: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
15: Dito na buo ang confidence ko.
13: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
16: easy maging best me.
17: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
18: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kaanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhata kong instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
19: Start the day with a jolt of freshness.
18: Daog na sad si Katrin.
19: With Colgate Fresh Confidence.
20: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
21: Ikaw ba ang klase sa tao nga buhaton ang tanan alang lang sa mga tao nga suod nimo?
22: Aw di tablara pud nga ni angkon ka. Mao na mo resign ta kay dili ka gustong ipanaong nako nimo nga sayop ka. O sige. Bahala ka sa imong kinabuhi. Buhat ta kun unsa may gusto nimo. Pero kung magkinahanglan ka nako, wa nako simong tupad.
21: The Chanti Story. Hashtag Dear IFM. Nagpakabana gihapon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.

0: Alang sa detalye sa itong mga balita, nakasulod na sa Pilipinas ang tropical storm nga si Haisen o gingan na lakini o bagyong Jose. Ang pag-asa musugod na pag-issue karong alas 5 sa buntag o tropical cyclone bulletin. Alang sa bagyong Jose, kagabi inahimutang kini sa kapin o sa 1,000 kilometro silangan sa Eastern Visayas o nagdala kini o hangin na 65 kilometros ang matag oras duol sa sentro ni ini o unos nga 80 kilometros ang matag oras. Nag-irog kini sa direksyon nga amihanan kasadpan sa gikusgon nga 20 kilometros ang matag oras.
1: IFM Balita!
0: Gihulagway sa usa ka opisyal sa National Bureau of Investigation kun NBI ang giingong grave threats nga gipasangil ngadto ni Vice Presidente Sara Duterte, seryoso og tinuod ang abogado ug kasamtangan nga NBI Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BA or BARM nga si Attorney Jeremy Lutok nihimo sa maong paghulagway atol sa pagtistigo niini sa ikaapat nga adlaw nga impeachment trial batok ni Duterte si Lutok kabahin sa mga testigo sa prosecution sa ikaapat nga articles impeachment nga niakusar sa Vice Presidente sa pagpanghulga sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos Araneta or First Lady Liza Araneta Marcos o kani Speaker Martin Romualdez. Si Lutok mao ang nango sa Cybercrime Division sa NBI netong 2024 diin gihimo ni Duterte ang giingong grave threats.
1: IFM.
0: Usa ka abogado sa depensa ni Presidente Sara Duterte ang nanghimakak nga ang ihang kliyente nangontrata og usa ka tawo nga mao'y mupatay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ubang mga individual nga usa sa sentro karon sa impeachment trial. Si Attorney Mark Vinluan nihimo sa maong tubaga dihang gipangutana ni Senador Judge Bam Aquino atol sa husay kaghapon. Matod ni Vinluan, mo presentar sila og ebidensya o counter evidence labot sa mga akusasyon batok sa Vice Presidente. Itataw ni Vinluan nga ang depensa una na usab nga nang himakak sa maong akusasyon diin ang ilang tubag ilang giduso ngadto sa impeachment court.
1: IFM Balita.
0: Ni-resign na sa iyang pwesto sa Health Secretary Ted Herbosa. Nihulip ni Herbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na usa ka orthopedic surgeon. Sa usa ka mensahe nga to sa mga empleyado sa Department of Health, itumbok ni Herbosa ang health reasons sa pag-resign ni ini sa katungdanan. Matod ni Herbosa, upaubos siya og rehabilitasyon sulod sa tulong ato sa upat kabuhan alang sa iyahang gipamati sa lawas o dili makiangayon tung magpabilin siya sa posisyon apan dili matutukan ang health program sa gobyerno. Si Herbosa nakatubang usab pipila ka kasong graft tungod sa giingong kausik sa mga medisina nga gipamalit sa DOH, giingong diversion sa health funds sa ahensya o gubang akusasyon.
1: IFM Balita. IFM Balita.
0: Giendorso sa National Bureau of Investigation kung NBI ang pagpasaka o kasong kriminal ngadto sa Department of Justice kung DOJ batok sa kani head coach sa Ateneo men's basketball team nga si basketball coach Tabalduin og laing na po ka mga individual. May kalabutan kini sa pagkalumos sa duha ka mga atleta nga silang Rene Batermonia og Divine Adili atol silang team building sa Dipakulaw sa Aurora kapin sa usa ka buwan ang nakalabay sa usa ka transmittal niadtong Hulyo 8. Ang NBI Task Force Batarbonia na Dili nirekomendaro sa pagpasaka og reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide batok ni Balduin. Lakip sa pasakaan og kaso mao ang conditioning coach na sila si Cesar Vincent Ilumba og Grant Derns. Ang mga assistant coaches na sila si Rinaldo Jacinto Jr., Dean Cesar Castanio, Sandro Nicolas Soriano og Herman Amir Domingo ingon man ang Ateneo physical therapist na si John Eric Rueca. Ang NBI nirekomendar usab sa pagpasaka og kasong simple negligence resulting in 2 counts of homicide batok sa Ateneo Athletic Director nga si Emmanuel Fernandez, Francisco Zubia III, Frederick Zubia, Yeda Mary Molina Rubio nga giilang mga tag-iya og co-manager sa Hermanos Leisure and Agri Farm Resort sa Dipakulaw.
1: IFM Balita. IFM Balita.
0: Mahimo nang makabiyahe sa Senador Rodante Marcoleta matod sa mga doktor sa PNP General Hospital apan ilang girekomendar nga tapuson una nini ang iyang mga pag-inom og antibiotic sa mild pneumonia tungod hangtod sa Hulyo 15 si PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Police Lieutenant Colonel Benali Bayani na mahayag nga si Marcoleta clinically stable na og kontrolado na usab ang iyahang blood pressure. Nakaduso na usab ang hospital og medical report ni Marcoleta ngadto sa Sandigan Bayan. Itataw ni Bayani nga dili na kinahanglanon ang pagbalhin ni Marcoleta og laing ospital alang sa dugang treatment og naapil na usab ang ilang report. Sa report nila ang resulta sa 2-day echo og ubang medical details sa kapahin sa panglawas sa maong senador.
1: IFM.
0: Atong oras sa IFM.
2: Alas 6:13 na.
0: O kadto ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga. Sangan sa tibuok para sa IFM News Team. Kauban nato sa newsroom ang ato ang UP Cebu intern nga si Main Marmol on Digital Idol Kenny. Gawas nga bahay natong kauban karon si Idol Tuwiti. Akong kauban sa newsroom or sa anchor's booth mao si
2: Mami Tik
0: the Pretty.
3: Wow.
0: The Sexy.
2: I love it.
0: Ako ang inyong tigbalita. Kini si Buiki. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM balita.
2: Mapugnan pa ni.
0: Alas 6, 14 na Idol.
4: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
10: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Idol alasay sa 19 atong gisuwayan og contact no gikuha nako ang linya ato pag-establishar ang linya sa Pag-asa Visayas aron nga makuha nato ang detalye ni ining maong pagsud na sa usa ka bagyo sa tuang PER mga sukintig paminaw si Bagyong Josie mga sukintig paminaw ato ang taga-agpagtaga doon sa may latest weather bulletin from Pag-asa Visayas kabahin ni Bagyong Josie no mao ni si Kanhi Haisen na international name sa maong bagyo ato ning taga-agpagtagad as of 3 a.m. samtang dili pa nato mag-contact no ma-establishar ang linya sa Pag-asa Visayas as of 3 a.m. ang sentro sa maong tropical storm Josie na sigpatan 1,095 kilometers east sa Eastern Visayas nga dunay gikusgon sa hangin na 65 kilometers sa matag oras sa sentro o pag-unos nga 80 kilometers matag oras ang direksyon sa iyahang sa maong bagyo pa northwestward sa gipaspason nga 25 kilometers matag oras sa ang hanging habagat nakapektar gihapon sa western section sa northern Luzon samtang ang Metro Manila lakip na ang Sugbo ang Central Visayas Makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-uwan panugdog og kilat gumikan pod mamitik sa localized thunderstorms ato ang taga agpagtagad ha dili paniingon nga tungod ni bagyong Josie. Okay, medyo layo-layo man siya pamamami. Naana sa sud sa ito ang PER. Ang ato ang adlaw, misubang ganihang alas 5.34 sa buntag, musaw kini, unyang alas 6.29 sa gabi. Atong oras sa IFM.
1: Alas 6.21 na.
0: Standby na, kinaana si Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM. Standby! Idol, ayaw kalimot para sa inyong healthy kabuntagon, healthy choices sa kinabuhi. Sama nato mamitik no ikaw, matagkadlaw. Ako, matagbuntag po na idol, ang pag-inom og EXL Coffee Mix sa 17-in-1. At kung balik-balikon mga sukintig paminaw, ang EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Adunay mga sangkap na makatabang para sa tuang panglawas, mga idol. Ayaw kalimot mag-EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Nagyud kita idol ha sus gid ni angay si Piaton maskin ikaw mami ako matag adlaw naka EXL coffee mix exactly nakatilaw na mo ani idol kaya adun na ra ba kini native purple corn kung wala pa i-try gid ang EXL makabuhay plus coffee mix sa 17-in-1 do na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes gawas sa native purple corn do na sab kini arabic spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, kamunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerales, protein o fiber na maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free EXL coffee mix 17-in-1. Dara o, mahigop ko ha.
1: Aso-aso pa yung mga EXL.
0: EXL coffee mix. Kanya kaganihasan sa sangkadlaon, mami, nag-EXL black coffee sa dugo. Oo, so karon kaning ikaduhang baso na ko EXL Coffee Mix 17-in-1 na lang.
1: Perfect ka na ni mo, Idol Boy King. Kay kadaon sa atong mga duty mao na nga mag-EXL gitna.
0: Yeah, mga pinam lang kita, dili kape nga kanang makadaot na. Tuod ta sa kape nga healthy.
1: Kanya
0: EXL Coffee Mix sa 17-in-1 pwede pod ang EXL Black Coffee. Ibo ka mami kinira bang tasa nako gi kira ba ni bukid noon.
1: Yes, lagi nga bukid noon. Inya na siya gamay ka nang nga apple. Pineapple.
0: Pineapple. Pagkuyon mo tag apple ang design. Ay, pineapple. Ito bukid noon. Nara na ay apple ang bukid noon. Pineapple di ay.
1: Nakastay mo nga to, Idol Boyki?
0: Sa kuan, sa sus gino.
1: Bukno kayo.
0: Mamitik, gino ako pag ganin. Duta, Idol Kenny. Sus, ugda pala ko'y kwarta. Dato pala nyo nga, Idol Boyki. Kamuta na ang team IFM at ito sa Casa de Vera. Wow. Sa Malay Balay, sa Tibukinon. Dito ang team nila nga.
1: Ni
0: Daniel Padilla. Kaya magbuhay lang siya ni Bisita at Bukinon. Kaya sila shooting.
1: Silang Maris sa Kalpon. Amahan sa kong kamagwangan.
0: Sa Malay Balay.
1: Sa Bukinon, sa Fortis, sa Manolo.
0: Ah, sa Manolo Fortis.
1: Sa Manolo Fortis. Nandito.
0: Nandito. Unahan na siya. Gikan ka o Malay Balay. O padong na kagayan. Sunod ang Manolo Fortis.
1: Nga ang Del Monte Farm.
0: Muna, dihan ang Bukita sa Manolo Fortis.
1: O, nagtamaan ko ba? Tingnan na, aging mga balay-balay.
0: Kasi like ang galingong kuwan ito ba? Community.
1: Maayos. Sa Manolo. Di kita ngayon magbinuang sa mga baho kaya na sa balay.
0: O, niya, naari ka sa kailahan sa mga bata.
1: Kailahan sa mga bata.
0: Kani-kani o sa Manobo Tribe. Kani nga mga kani-kani, ana.
1: May nungkana sa amuha dito sa Mindanao sa Wiki.
0: Yeah. Kani nga kap, dito niya ako napalit sa Kaamulan Park. Sa mismong, sa kanang sentro sa Malaybalay City. Katong nag-horseback riding.
1: Kuan, diba? Kabayo? Bakti. Ako na po yung ano ng Wiki. Ikaw ginag-una dito sa ako, ano?
0: Okay, tumay ka ng kiatan gayo.
1: Una-una ka ba?
0: Una.
1: Wala na,
0: okay. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala na. Sige, may nung sa
1: kusakogi.
0: Dara, oh. Dara, oh. Karong taon-taon sa Idol Mikey, maghapla sa punto sa iyahang EXL nga all-in-one nga liniment o ang iyahang EXL capsule. Atong oras, Idol.
1: Alas 6:55 na sa kabutangon.
0: Ani ana si Attorney Phil, straight to the point 3.
1: Sa IFM.
0: Amping kanunay, Idol. God bless. No, bahala o simple nga kinabuhi. Basta mapatig babaw ang kalinaw, Idol. Atong oras sa IFM.
1: Alas 6:55 na.
0: Bye for now.
2: Indu Valdez, straight to the point. Ang ikaduhang witness may gala sa prosecution at sa ningisgutag dugang unya mga sukit ng kriminal. In fairness, ha, ang mga abogado sa pikas-upikas, okay lang yun. Purebo yan. In fairness, pariha ang mga lawyers, mga maayo. Pero aligod kas witness, may gala mo na ngayon ang pagdaogos kaso, may gala o di man yun mahigala sa abogado. Yun, ha, ang pinakadakong faktor ng ebidensya. O asa dapit mo dapig mahingal ang ebidensya. Tagantanig pagtagad, robuntaga mga kagalaan. O niya, kanang direct examination, dili na mo isukdanan. No? Kay kanang direct examination, ang ni-presentar ng abogado, mao mahigalay mihimo sa direct examination sa iyang witness. Ngarig yun na ang testing mahigala sa cross-examination o sa mga question sa mga senator judges nga mga questions nga surprise mahigala nga mga pangutana. Kay kinigod mga higalaan direct examination, pwede mang guna mga higalaan nga kinini ang witness, mahimo nga nasayod na unsa mga higalay mga posibilidad niya mga pangutana sa iyang abogado nga nang-presentar niya. Ang diri ang mangod sa cross, huwag mangod na kahibawan ng witness mga sukit di paminaw unsa kay pangutana. Sumuna nga ang sukdanan, di agad sa cross examinations, o sama ining impeachment nga mga senator judges pwede mangutana muna yung sukdanan. So ato ni tagag pagtagad doon kay kagahapon bida medyo nagkabulingit mahiga lang witness. Ya di ka mo ingon ha nga kining mo witness may gala kwan. Okay po na nga witness kay ang educational attainment good kwan good na. Mantig mo sad mahiga lang pero mo lagi na kung importante good lagi musulti kas kamatuuran mo gini pinaka importante kay musulti ka gani mahiga lang nga lahi. Magkamulitsing ka ganyan na kita. Parang giinan sa kagahapon mahigala nga unsa man ang kadaghana bang typographical error aning kalakiha. Anong kadaghang typo error nga dugay naman yung ikaduhan na kuning hugna ng impeachment ni Sara Indakin. Ang una mahigalang kasong impeachment gidismiss man to. Karon ikaduhan na kuning. Nga wa gini balik-balik kagbasa ng affidavits kana mga attachments unya paghimanhiman pa higala daghan mga typo errors mo na nakaingon may gala si Chief Escudero kagahapon ang presiding officer unsa man imong affidavit dunay typo imong affidavit astang sampina duna poy typo. Unya ang demeanor sa witness may buod yun imo taon nga duko-duko yung taon siya. Ato niya tagag pagtagad, dubuntaga, may galaw, para ba mahuman ang cross-examination? So far, mga kagalan, bida. Unya-unya ko no, inigahuman mahigala si Sulayka Lopez mo ilang i-presentar o guban pa. Well, in fairness sa prosecution, no, tamahibaw ha, sa sunod ng mga witnesses, basin na apagyulain nga medyo hugot-hugot ba. Kay kagahapon, nastagod si Irwin Tulfo dahil ingon nga, unsa man inyong kaso, dili hugot? Termino, mahigala ang i-file ng kaso sa DOJ, giuli sa DOJ. Gibalik mahigala sa Department of Justice ngadto sa NBI. Gilalisan pa mahigala ang pulong nga revised affidavit. Revised affidavit ana ha? Objection kay nganong nganlan og revised affidavit. Sus karon mahigala na amans dokumento ha nga gibasa mahigala nga ang termino nga gigamit gyud revised affidavit. Nagatari pagtagad robotaga mga higala no. But in fairness ato man mga brother lawyers, ang pikas-upikas pulos mga maayong abogado ha. In fairness nila mga kagalaan. Ari magka problema gyud kas witness kung kinini ang maayo kabugado spikas, maayo kabugado spikas nya ang imo mahigala ang ebidensya medyo alanganin yon. Diha na gyung laay. Natali pagtagad robotaga sa batuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini guban pang mga eskutanan nyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: and focused.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako bilib.
1: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Idol, alasay sa 35 na sa kabuntagon. Ayaw kalimot, Idol ha. Pahibaw amig asa mo napita naka-tune in karon. Attendance check ta mga sukitig paminaw. Pahibaw lang ginmug asa mo. 0923-112-8701. Alasay sa 37 na. Happy, happy Martes, Dol!
0: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
4: Idol, pakyas pang masikop ang katumidunggab sa magtiayong senior citizens dito sa Bugos City, Cebu. Ato i-check si Attorney Rufil, straight to the point. Dito sa IFM, atong oras dol, alas 6:38 na.
6: Karon wa pa nila masikop kini nga duha ka lalaki nga nagmotor din usani ini paoy ni dunggab sa managtiayong senior citizen sud sa tindahan ini diha sa may Apurok ka Pangalwan, Barangay na Ilon, Sudad sa Bugo, alas 7 at takla sa kagabion. Atul nga nagbunok at tumaong uwan, minungdan yanihunong ang mga nagmotor o ang duha. Kabiktima nga sila si Roberto Masong sa 66 anyos o ang iyang asawa nga si Virginia Ochea Masong sa 65 anyos ni Panyag sa ilang tindahan nga pasudlon katong duha ka lalaki aron dili mahumod sa uwan sa permiro wa musod ang duha diha ra sa daplin-daplin apan pagkataw-taw sa diyang misod na ang usa niini kalit lang na nunggab ngadto ni Virginia sa asawa. Nakakita ang banang si Roberto tungdan nga iya kining gitukmod ang maog nga lalaki apan siya na say gisunod sa pagdunggap ni ini. Mga sanap dinunggapan sa nagkariyampahin sa ilang kalawasan ng laangkon sa managtiayong senior citizen o nagida sila sa Bugo hospital apan ibalhin na sila karon dini sa tambalanan sa dakbayan sa Subo alang sa dugang pang pag-atima ni ini. Ang duha kawa mailing lalaki ni sakay balik sa motor o ni paturagas na iyong padagan bisan og nagbunok ang uwan. Kasama mo sa kapulisan sa Bugo. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatutong oras mahigala. Alas 6:40 na. Standby lang una mga kaigalaan sa itong pagbalik. Ato sa tagay pagtagad mga higala ang report sa pag-asa magtandin. Mahisgot ang mga kaigalaan sa nitabo sa trial kagahapon sa impeachment nga nagpadayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby mga sukintig paminaw.
1: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Pwerte mong kaha. Nag-Korean lawas mo ang potente. Happy ka! Pabungin ba ni?
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: This time check is brought to you by MX3.
2: Dito ako bilib.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni!
11: Ang idol kong FM
1: 93.9 IFM.
12: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
15: Smart two.
14: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
15: Smart.
14: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako believe.
20: Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress.
21: Naka-impress.
22: Try mo na, sis.
21: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
1: Empress Shampoo for impressive hair.
23: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Visit stress. Ganda mo! Stress tabs!
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni!
25: Probat TLC. Kasama ni Mommy at ng Kids Daily.
26: With lysine, B vitamins, vitamin C, CGF plus vitamin D, tulong para sa gana, lakas, sigla, at laki.
25: Gonna be healthy. Probat TLC.
26: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang Probat TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gonna be healthy. Probat TLC.
27: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang Idol Kong FM
2: 93.9. IFM.
3: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
4: Idol, alang sa highlights, no? I-discuss karon ni Attorney Rufil ang panghitabo sa impeachment trial kagahapon. Straight to the point, there is IFM. Atong oras, Idol, alas 6:47 na.
5: Anan sa may higala ning mga panghitabo gahapon sa impeachment trial. Na before ta mo adto may galato sa i-check ning sa pag-asa. Unahon ta sa ning kahimtang sa panahon ha kay mo ni maka do na kita interest ani. Kitang tanan kay mapitahan kita ini may higala. Unahon ta sa ni unya taon-taon lang ning impeachment ani gihuman ang report sa pag-asa. Atong i-explain may higala ning mga punto mga kaygalaan sa impeachment trial. Niining orasa, destuli niya karon si weather specialist Jumel Iclarino sa pag-asa magtan. At usang tagagpagtagad, kumusta ang kahimtang sa panahon, labi na nga ni ay bagyo nga nakasod na sa Pilipinas mga higala kagabi. Destuli niya ron si Jumel Iclarino. Jumel, good morning. Unsay latest sa kahimtang sa panahon?
6: Yes, Attorney Rufil, good morning sa tanan. O sa tanan tigpaminaw, kiniatong latest weather update karong adlawa. Padayon natin i-monitor ang bagyo na nakasulod na kaninang 12:30 AM sa atong Philippine Area of Responsibility ug na ay local name na Josie. 1,095 kilometers ang gilay-on diha sa may silangan sa Eastern Visayas. Ug base sa atong latest na forecast track ug intensity, kining bagyong Josie dool kini sa atong boundary sa Philippine Area of Responsibility, mugawas kini o mag-exit sa atong PR karong gabi or ugma sa buntag. Posible pod kini mohina into tropical depression within the next 12 hours ug mahimo na lang LPA low pressure area ugma ug wala kini direktang epekto sa any part sa atong nasod. Atong weather condition sa tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu karong adlawa, generally for weather kining init ug medyo igang na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa tamagi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, huwag kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Ugatong Philippine Standard Time, alas 6:49 sa buntag, gikan diri sa mga sa Visayas.
5: D.O.S. Jumera?
6: Yes, Attorney, good morning.
5: Yeah. Kinini ang, at least kinimong bagyo ni Sud kagabi, mugawas pod karong gabi. Pero kumusta man? Di ba ni magdaog dako nga volume sa tubig?
6: Actually, sir, wala kining direktang epekto sa any part sa atong nasod. So, atong mga cost ng mga pag-uwan is due to localized thunderstorms. Kini siya is layo o naa sa boundary na atong Philippine Area of Responsibility. And pagkagawas kini, posible na kining mahimong tropical depression up to low pressure area.
5: Mm. So far sa inyong monitoring, human makagawas si unyang gabi, nababay laing LPA nga inyong na-monitor nga padoong punsod sa Pilipinas or wala ra?
6: Duol sa gawas ng atong PR, wala pa tayong monitor nga low pressure area. And base naman sa atong bagyo na expected during month of July or at the end of July, 2 to 4. But si Jose is ikatulon naman kining karong July. So if in case na patay usa na expected before mahuman ng July. Pero sa atong tropical cyclone threat potential is by the week 2 kanang July 20 up to July 26, natay nakita na mga possible circulations but diha sa ibabaw sa atong Philippine Area of Responsibility.
5: Okay, salamat ta Jumel Iclarino sa pag-asa magtan.
6: Okay, sa pensa, big salamat. Good morning sa atong tanan.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Rush Boy Nationwide!
5: Okay, matumegala si Jumel Iclarino gikan sa pag-asa magtan, mga suking tigpaminaw. Alas 6:51 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Now, anita may galas itong mga hisgutanan. Gahapon, wag kita kahisgut o impeachment. Gumikan kay dako-dako itong panghitabo o stalisay. Uy, laliman ka na mga higalang nakitaan ang patayin lawas. Putol? So, wala nga atong gikol ang atensyon sa kapulisan stalisay. Even mahigala si Mayor Samsam Gulyas kay ngilad ning paminaon mahigala sa usa ka syudad ay, uy. Unya, I understand, mahigala si Mayor Samsam Gulyas dili katugot sa paning inani. No, nga buhato ni diya sa iyang syudad. Sa iyang syudad. Nga naa mahigala ilabay. Makaingon lagi ka mahigala, wa naman lang muadto sa dapit sa manipis. Ah, nga kana bang kun day ba? Atis layo ba? Hilit-hilit nga lugar kani na gyud sa kun ha. Dublin. So I hope mga kigalaan nga tinud-on ni sa tong kapolisan das dakpay stalisay wa ta ka hisgot manghigala sa impeachment gahapon na hulot atong oras kay atong giuna ni dako man ni balita agud. Labi na nga dunay nangita in town sa ilang mama nga nag-caregiver dito sa Cebu. Unya pagkahuman nakabantay sila na kibaw sila nga duna mahigalay babae nga putlan mahigalag ulo. So karon gi pahigayon ang DNA examination ani ato pabuton ang result mga sukid di paminaw. Okay, so kini ni ang I hope dili ni mahigala katulgan sa tong kapulisan des dakpan stalisay pag-imbestigar. In fairness mahigala miingon man tong anak kagahapon nga maayo mo kunong kwan sa pulis stalisay day kwan magi sa lagi assist magi kuno sila mga kahigalaan. Hinaut pa kay mangita ta justisya ani oy. Liman ka na mahigalag mamatay tao guna. Balaan sa guna mahigalang tao. Ang magmatangkyo lang na sa mga sukindig paminaw, no? So, muna. Nga sa pikas bahin, arita may gilas itong mga issues. Ako pasalamatan sa kasamang Binji Tanghian nga maoy ni Dalas atong program samtang wa tadiri. Nabitan yung ta mahigalag o sa kasimana kay nagpahigayon ta sa pag-turnover, no? Sa inyong mga hinabang atong relief operation may gala dito sa Jensan, dito sa Davao, katong mga nabiktima mga kagalaan sa Linog. So mana nga atong ipersonal og adto gyud aron ato sa mahimamat mahigala ang atong mga igsuon nga mga nabiktima dito. So katong mga namatyan atong itagaan og 10,000 pesos unya dai nang hatag ta mahigala pud sa mga areas nga mga affected dito sa maong nga lugar mo na nga medyo dako tong ato mahigalang oras gyud nga gigahin aron nga ato sa mabisita dito mga higala ang atong mga sister stations dito mga higala sa Mindanao unya dayon kuan pud gana na ang madasig sa sila nga gawas may gala nagdatag kwarta, nagdatag mga hinabang, naapod ang atong presence dito mga taga-Sugbo nga ni Ami, nakiguyod ninyo, nawa mo mag-inusala inyong panahon sa kalisod. So, makuan kayo, nindot kayo mahigala ang atong experience dito, labi na sa mga natives sa tribong Blan o Tibuli dito sa Jensan, no? Gabihan na yung nimbawa itong kumbalhibo itong ilang kanta na yun. Nagpasalamat sila mga sukintig paminaw. Pwede ba ito na itong ma-play names? Ma-prepare ko ng kadali names. No? Nga muna nga, pasalamat ko ni Kasamang Binji nga siya mo'y nagdalas itong program. Dirinesas gabi eh, mga higala nga programa, yung Straight to the Point Evening Edition. Unya, ato siyang gihang nyo nga maulang siya mo dala sa atong program sa Buntag, samtang wa ta diri mga higala. But nisud-sud na kadali, pag Lunes, Martes, Miyerkules, panahon na may galang doon na pang impeachment trial, no? Kay timing man may pagsugod, mga sukid ng paminaw. Unya, kinini ang mauna nga, ako i-report ninyo nga amo sila na himamat dito o nagpasalamat taon sila dito. Makatandog mga higala sa Balatian, no? Ang ila mahigala mga pagpasalamat sa ato mga listeners sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Sa tanan na ito mga listeners o followers, no? Ang ila na dito mga higala ka ng buong salamat. Buong salamat, digamo. Mo na ilang kanta. Magkapanimbawat sa balibo, ako mong pabati o na. Although ako na rin na-post sa atong Facebook page. Sa akong Facebook page o sa Facebook page sa DYHP o sa IFM. O gamo mga kaubanan nga kuyo dito naka-post na. Pero ako i-play balik. Okay na ba, Dems? Okay na ba? O ato sa i-preparar gamay. No? Kana na ang ilang pasalamat, humana mo panghatag. Pero katong mga namatyan, ato itong itagaan. Sad, lahat ito, no? Atong ipatapok dito sa Arlene Jensen. Ang katong mga pamilya niya, atong itagaan sila sa ilang mga hinabang nga cash katong mga namatyan niya ato sang gisuro itong mga area. Pero ting kuana no kay igo mi nakaabot diri Sugbo igo ta nakataliko dito day na anong po hinoy landslide pastilan Ginoo ko ha. So mao ni mga higala no pasalamat na to gadako og unya kini ni ang okay so na atong pasalamatan ang tanan gyud nga mga listeners nato ha kay kadtong maong tabang dili man to kami sa DYHP sa FM instrumento naman mi ha tabang man to gikan sa atong mga listeners atong mga followers nga nagamot-amot ni share sa ilang mga grasya mo nang atong nadala dito unya kana na ang sa pagpauli sad namo atong nasabot sa mahigala nga na ex-deal nato ang kini ni ang Light Ferries sa Light Shipping Corporation. Salamat kayo sa lang CEO o President and CEO nga si Lucio Jun Lim Jr. Salamat ta kinini ang Engineer Dudong Inting. Salamat kayo sa pag kinini ang ato mga higalang partnership pag tabang natong mga igsuon nato dito sa Mindanao. O si Ma'am Annabel Soto de Epo dito sa Davao Indaken. Pasalamat ko dako kay paghibaw niya nga gikan ta Jensen abot tag Davao nga kay si Arnold Bustamante gib imbitar ta dito sa ilang lugar sa Samal ni adto sa tamang nga sukit Paminaw para makabisita sa ta dito sa ilang bahay ni kasamang Arnold. Paghibaw sa tang sponsor sa EXL Coffee Mix 17-1 nga naatas Davao iya sa tang sponsoran dito mahigala. Salamat sa palibring lunch og dinner Mama Annabel Soto. Okay, so mo na nga kining tanan nga kalampusan tungod ni sa atong pagtinabangay. Muna nga, ako sa ipabati kadali ha, before time adto mahigala sa mga hisgutanan sa impeachment, kay kininiang, wakay ko ka-explain kagahapon, kay tungod lagi nga doon na magoy giputlag ulo dito sa Talisay. So muna ni ang ilang pasalamat, humana to pagpanghatag, na muna natandog ta mahigala, kay dana sa likanta dito, tribo ni nga, kwan? Blan tribo, no? Oh. Blan nga tribo, ba? Ito paminawan ko no kasamang names. Muna ilang giingo, no? Okay, muna.

0: Okay. So mo ni mahigala ang kuan mo gigad to tribo ni, ah, Blan og Tibuli tribes dito sa Barangay Sinal, ah, sa may Jensan mahigala. Mo ni atong drone nga kuha mga sukit di Paminaw. So kanang buong salamat digamo kuan na daghang salamat kaninyo, no? Yan na sa'y kanta mahigala na ngantas ng tanan makapanimbaot sa balhibo mga sugit ni Paminaw. Kita ta dito sa aktual nga mga kini ang mga biktima sa linog. Aktual nga mga damages dito mahigala mugna sa mga linog. O ka na nga pasinsya mo kadali nga usa ka semana ta nga na wagtang dire sa atong program. Unya pasalamat kong kasamang Benji Tanghian nga mo'y nag-handle sa itong program for 1 week, mga sukin tigpaminaw. Wana nga natin madali ron. Pasalamat kong kasamang Benji. Diligan na iyang program sa gabi, no? Straight to the point evening edition. Pero kanang panahon may gala nga natin mga importante mga lakaw na arapods kasamang Benji. Makapuli nato mga kahigalaan. Okay. So mo'y mga sukin tigpaminaw. Untop ala city na aritas itong mga isgutanan, mga higala sa impeachment. Unang-unas, dilipatamad ito sa witness. Anitabo kagahapon si Congressman Defensor nganong nahimo man tong issue ingon si Congressman Defensor nga duna sila changes kung kinsa nga mga witnesses ang ilang i-present. So kagahapon si Attorney Jeremy Lutok unya ila ko nung isunod karon sa Attorney Melvin Matibag motoy ang gi-manifest mahigala. So mi manifest po mahigala si Senator Alan Cayetano nga kini ni ang klaruhon tani kay ingoman nga duna kunoy apilan importante mahigala nga kini ni ang kalihukan sa FBI kini si Melvin Matibag. So mo na nga ang iyang schedule sa pagpresent ibalhin. So karon ang iyang schedule sa pagpresent, so ni manifest kay tano nga kana ang dili mahimo na nga inana, no? Unsay gikasabutan mao gitong tumanon unya kana si Matibag kung kanus ang iyang presentation at to siya i-present or unless doon naging importante nga rason niya gisuportahan sa mahigala ni Senator Win Gatchalian o ginguman mahigala ang sa defense team, no? Ano inanaman ka mahinundanon ang pag-present mahigala sa mga witnesses o ang schedules, no? Actually, nakabantay ta mahigala ang prosecution. Medyo doon na mahigala ay unsaning ilang kalaki ron because last week, kung nakabantay mo, o meticulous na nagbantay mahigala, pag human o present sa first witness, nga katos kalilong, ang counsel for the prosecutor may manifest, kay may ingaw man to sa chases ko dito, kabantay mo nga, okay, human naman ang first witness, human na butpasabot, human na ang direct examination, human na ang cross examination, o niya, human ang tanya na, doon na pa'y redirect examination, gikan mahigala sa prosecution as habig sa prosecution o human na muri-cross pa ang defense. Naka-decide ang prosecution nga dili na sila mohimo o direct examination despite the fact nga dunay saad ang ilang abogado nga mu-cross sila, muri-cross, muri-redirect sila dahi. Muri-redirect sila. Pero human ana, pag human o mga pangutana sa mga senators, ni-decide sa dili na sa mo redirect. So of course, because wala na yung redirect, automatic nga wala na yung recross nga himuon pod ang defense counsel. Nga humana na, ingon si Jesus Kudiro, okay, break sa ta, after ani, ato paminaw ang second witness. So supposedly, kini may galas si Attorney Jeremy Lutok. Supposedly, last week pang tani, ma-present. But iman na to, nga ni, manifest sila may gala nga, dili sila makapresental sa ilang second witness. Sumuna nga Lunes na mo nang gahapon. Nisugot po mahigala si Senator Chis Cudiro nga mauna, kay mo man manifestation mahigala nga, naka-decide sila nga dili nila i-present. Ambot unsa pagkaunsa ah, sumuna nga sa Attorney Jeremy Lutok, Lunes na nila i-present. So kumotong kagahapon. But nangutana mahigala ang defense team kung kinsa ang mga witnesses o unsa nga order, mauna ba nga order, ang inyong i-present. Lahi ang gisulti sa counsel for the prosecutor sa mga witnesses nga ilang i-present. Pero nitindog si Congressman Mike Defensor nga ang ilang order mao nga si Lutok may unang i-present. Isunod ko nila si Sulayka Lopez, ang Chief of Staff ni Sara Duterte as hostile witness. Nga mo ni may tabo niya. Unya, isunod nila si Captain Bilyo. Ah, sumuni ang order. Motong giklaro to sa defense nga, okay, sumauna gina nga order. O, mauna. Pero natingala kagahapon nga nikalit sa nagmanifest na pod, wa man ni maapil mga higala, karong si manahagyod si Matibag. Wa man na maapil. So ang napil gyud mga higala, in fact, giklaro gina sa prosecution, nagkabantay mo nga, kinana ang klaruhon na to, kinsama gyud, inana ba nga order? So si Lutok, si Sulayka Lopez, o si Captain Bilio, mauna na nga order. I-confirm sila nga mauna nga order. Ha? Unya, kinini ang ilang ipresental si Matibag karon niingos kay tanong nga dili mahimo nang inana kay wa man siya sa schedule unsa may naka material ana mga sugid tig paminaw because ang part mga kaygalaan sa defense og hasta ang mga senator judges kabantay mo sa mga senator judges magtuon pa baya po na sila. Straight to the point. Manani angkon baya pud may support bitaw si Win Gatsalian gahapon ni kay tanong nga bitaw tinuod ha kay nagtuon baya pud mi. Unsaon man nimo paghimo og intellectual intelligent cross examination kuha ka ka preparar. So that's part of due process. So niadtong weekend, imagine ka niadtong weekend nagpreparar sila kung kinsa ilang cross examinon nga witness, sabot na kay kisay witness nga i-present, anong kasabot na kag unsa imong pangutana, asa dapita nga mga puntos, ang imong erase. Not only in the part mahigala sa defense, hasta ang mga senator judges, concern sila. Labi na katong mga senator judges, nga dili po mga lawyers nina, magtuon pa po na sila. Ha? So ang ilang gitunan, ang kang Lutok, ang kang Sulayka Lopez, o kigun man, ang kang Captain Bilio, muna ilang ito, nga ikalit ni mong presensi si Matibag. Kay kuno doon na ikuan, importante si Matibag, muna ang iuna nila, medyo mabutang siya mahigala o kanana ang violation sa due process mga kagalaan ni Anang Puntuha. Nga naman, imo mangi present, imo mangi surprise mahigala ang PICAS nga dili mao ang witnesses nga inyong isulti niya, mao inyong i-present. Straight to the point. So ang pagpreparar sa cross-examination, that will take time, ang pagpreparar sa cross-examination. Mo-research pag-usag ka, inig-cross-examine mo, na dili lang ang defense, hasta mga senator judges, because mangutana sab sila, how can they ask intelligent questions kung dili sila preparado? Muna nga, may balog si Kaitano, may support niya si Win Gatsalian bitaw, kaya nagtuon sa bitaw taan ng kalakiha. Lain na niya mo gitunan, unya human, lain na niya presental. Medyo nabutang ni Mahigala, bad optics na inapat sa prosecution nga murag lipat-lipat ng ilang gihimo. Straight to the point. Ah, lipat-lipat mamingon ka nga okay ang mong witness mo ni. So, ang gipreparahan sa imong kontra si Lutok, si Sulayka Lopez ug si Captain Bilio for 3 days mga higala. Unya ikalit na magiyon nga bailo di ito od si Matibag may imong i-present. So, usa ka na mahigala ka ang perception sa publiko lipat-lipat man ni. Ngano man? Dakong butang ang preparation. Parehal ko nag-examination na nga. Wa ka pa preparaha. So, unya importante na ba na sa Matibag? Kay basin sa Matibag mo ay nasa'y testimonya nga lahi. Siya ko'y direkto sa NBI. So, og si Matibag ang i-present, expected na nga taas ang cross-examination sa tara. Taas mo ganitong cross-examination. Mga kaygalaan itong kalilong hasta ni si Lutok. How much more kini ilan direktor? So far gahapon mahigalap ato i-evaluate ha kini mga punto ining kwan inini ang Lutok mga sugid di paminaw sa iya pag-present gahapon. Pero giuna ko sa ning punto kini ni ang i-present nimo si Matibag. Mo ni apil sa lista si Matibag dai. Way apil sa lista kanong si Manaha. Nga ikalit nimo og suksok niya. So inyong i-present aron nga makulatan ang PICAS nga wala sila mahigalay. Dili sila preparado mo inyong ipag-present. Violation siya mga higala. No? So, dili sa fair play. Mo ka na nga ni Ingon Skaitano nga unless og ang okay na ko kung mo ka na nguban og okay na ninyo ba't pa dili ni sama o. In fact, naman sa ilang mga rules kaya dahil nga pebo on within 5 days, before 5 days, before 3 days ang kanang naa sa pre-trial nga witnesses, pebo on sila within 3 days before ipresent. O kadtong mga wa sa lista sa pre-trial 5 days. Nga dili na ma-follow. So, dunay kakulian mga higala. Kini bad optics in the part sa prosecution ang paglipat-lipat kung kinsa ang sunod niya isalang diya sa witness stand.
1: Straight to the point.
0: Atong isgutan unya mga higala ang unod ining iyang testimonya. Pero unya na lang mga kagalaan kay gisinyasa na ta nga mag-RMN 558 Manila na ta. Mosunod lang dayon po ang atong lokal nga mabalita o mabalik ta sundugang pa mga komentaryo. Alas 7, Jess na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM. Yeah!
5: Idol, alas 7:11 na sa buntag. Daghan kitag mga leksyon no, nga nakuha gikan ni Attorney Rufil ang mga legalities kabahin sa due process. Ito no, kung mo-present sila glain pero mauni ang giexpektar sa ilahang kaatbang unya presenta glain idol murag balik pusugod. Murag adunay problema sa due process sa gipangandaman gid nato to ask intelligent questions sa Attorney Rufil. Bitaw no kay dili biya abogado tanan. But anyway, ato ang tagaag pagtagad na sundan tani nagka-exciting murag salida. Na sa reaction komento ninyo diha idol text me 0923 112870. Padangat sa kung pipila ka pahinumdum dul ha. Unya mo sunod ang RMN Network News. Later on, alas 7:40 hangtod alas 10 sa buntag. IFM Balita sa Buntag still. Balik nga po ng Straight to the Point Attorney Rufil. Unya ayaw si Piata Idol ang uban pang hisgutanan. At ang oras sa IFM Dol, alas 7:12 na.
2: This song is brought to you by BULC Kids. Tummy Friendly Vitamin C for Kids.
6: Ulan man o init ang adlaw, padayon ang sound trip. Ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop, bisan unsang panahon.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: This song is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Mapugnan pa ni.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
7: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Non-stop allergies. Ang solusyon.
15: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalam. Alala ng kalinisan. Ako plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
18: Naka-Empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
18: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lob sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
24: Bilang kilos gani?
25: 500.
24: Hulong.
25: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
26: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
27: Sarap magkasama.
28: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
29: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
30: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
31: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
32: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
33: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
34: Ganun po?
33: Ana! Oh, laing pose na pod.
34: Okay po.
33: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong gilim nun.
35: Dugay naming nag-ilis, direk.
36: Ngato sa Rice Energy Pop in grape flavor.
37: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
38: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice energy pop.
39: Lami mag-rice energy pop.
40: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
41: Non-stop allergies. Ang solusyon.
42: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Sis, ganda ng hair.
19: Naka-empress.
18: Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
20: Empress Shampoo. For impressive hair.
44: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
46: Ikaw ba ang klase sa tao nga buhaton ang tanan, alang lang sa mga tao nga suod nimo?
47: O di tabla ra pud nga ni angkon ka. Mao na mo resign ta kay dili ka gustong ipanaong nako nimo nga sayop ka. O sige. Bahala ka sa imong kinabuhi. Buhat ta kun unsa may gusto nimo. Pero kung magkinahanglan ka nako, wa nako si imong tupad.
46: The Chanti Story. Hashtag Dear IFM, nagpakabana gihapon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Chanti Story at Tangi.
48: Ang idol kong FM 93.9
49: IFM.
0: am.
1: RMN Network News.
2: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
1: RMN Network News.
3: Mula elementary hanggang senior high school, public at private hanggang sa Webes, July 16. Wala rin pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Hagonoy, Bulacan. Habang walang face-to-face classes sa ilang paralan sa bahay ng Kalumpit, wala namang pasok sa bahay ng Suwal sa Pangasinan. Lahat ng level, public at private, habang suspendido mula preschool hanggang senior high school, public at private sa bahay ng Mangaldan. Diyan po sa Isabela, wala rin pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga bahay ng Ramon, Etchage at San Mateo.
4: Abangan sa aming pagbabalik, DYHP RMN Cebu, IFM Cebu, DXCC RMN Cagayan de Oro at IFM Cagayan de Oro. Patuloy na namamayagpag sa latest KBP 55 Blue Survey.
3: Paglalagay ng price range sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo, posibleng tanggalin na ng Department of Energy sa susunod na linggo.
4: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
3: Network News. Maibutag Pilipinas sa idupos.
4: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
5: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
7: RMN Network News.
4: Nagbabalik ang RMN Network News. 7:22 ang oras ngayon. RMN Power of Hyperlocal.
7: RMN Network News.
4: Balita sa mga lalawigan, simbahan sa Vegan City ni Looban, laman ng donation box ni Limas. Kasama natin sa balita si Idol Joyce Vasquez ng IFM Vegan.
8: Nadiskubre ang pagnanakaw sa simbahan na basit na matatagpuan sa Barangay 8 of Vegan City, Ilocos Sur. Ang 23-year-old na caretaker, residente ng Barangay 9 of Vegan City, ay iniulat ang insidente ng pagnanakaw sa Vegan City Police Station. Ayon sa investigasyon, binuksan ng nasabing caretaker ang main door ng simbahan. Saka pumunta sa silangang bahagi ng simbahan, ngunit laking gulat niya nang makita ang nakabukas ang lock ng pinto sa silangang bahagi ng simbahan. Pinuntahan ng caretaker ang mga mahalagang gamit sa loob ng simbahan at nakitang sira ang mga kandado ng dalawang donation box at wala ng pera sa mga ito. Tinignan din ng caretaker ang cashier box kung saan nasira din ang lock at nawawala ang cash load na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Agad namang tinignan ng caretaker ang CCTV footage sa loob ng simbahan at nakita ang isang lalaking nakapantalon, nakajacket at nakabonet na nagpursige at nagnakaw sa loob ng simbahan. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez Tatak.
7: RMN Network News.
3: Babae magtatapos na sana sa kolehiyo patay matapos mahulog sa tricycle dyan po sa Bulacan. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
9: Patay ang
0: ang isang 23 anyos na babaeng college student isang araw bago sana ang kanyang graduation matapos umanong mahulog mula sa isang umaandar na tricycle sa barangay Burol Second, Balagtas, Bulacan. Ay sa pulisya, nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang biktima at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Batay sa investigasyon at kuha ng CCTV, hindi umano agad duminto ang tricycle driver matapos ang insidente. Isa pang tricycle driver ang humabol at napabalik ang driver sa pinangyarihan upang matulungan ang biktima. Sinisiyasat din ng pulisya ang umano'y pagkaantala sa pagdadala sa biktima sa pagamutan. Hindi naniniwala ang pamilya ng biktima na aksidente lamang ang nangyari at nagaanda silang magsampa ng reklamo. Kinilala na ng Balagtas Police ang tricycle driver at ang kasama nitong pasahero bilang mga suspect habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa insidente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaralta ta, Arimen!
9: Samantala, lalaki sa Bukidnon patay ng matagpuan na sa loob ng kanyang bahay. Ang biktima po posibleng inatake raw sa puso. Kasama natin sa balita si Radyo Man Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
10: Patay ng matagpuan ng mga otoridad ang isang lalaki partikular sa loob ng banghouse sa Sityo Tikog, Barangay Pamutulon sa Bayan ng Kalilangan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Elias Undo, 53 taong gulang ayon sa report mula sa Kalilangan Municipal Police Station. Nakatanggap sila ng tawag mula sa kasamahan sa trabaho ng biktima para ipag-alam ang pangyayari. Pagdating sa area, nakahiga na, wala ng buhay ang biktima. Napag-alaman na meron itong hypertension at posibleng cardiac arrest ang dahilan ng pagkamatay nito. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon ay dinala sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo, Tata, RMN.
11: Samantala, epektibo na po ang panibagong price adjustment sa produktong petrolyo ay sa Department of Energy na sa hanggang piso ang papayagan ay itaas o ibawas sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Hanggang 4 pesos and 22 centavos naman ang papayagang maging dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, posibleng eksaktong presyo na ng rollback o oil price hike ang gagawing anunsyo ng kagawaran sa mga susunod na linggo.
12: On the price adjustment next week na wala na muna siyang, we won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce. Next week po, if things are still volatile, then we will prescribe, wala na po yung range, kundi indefinite amount na lang na maximum or minimum, whether it's rollback or oil price hike.
11: Yun po sa Energy Secretary Sharon Garin.
9: Welcome naman sa Department of Energy ang plano ng Senado na imbestigahan ang reklamo ng ilang mga consumer sa mataas na singil sa kuryente ng Meralco. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalagang nababantayan ng publiko at ng Kongreso ang mga ginagawang desisyon ng mga power company. Pagkakataon na rin ito para malaman kung may dapat bang baguhin sa pulisiya ng Energy Regulatory Commission pagdating sa disputed electricity bill at power rate hike.
12: And we're very supportive of the probe para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba, at kung may mali din kaming policy or regulation. So that will help us also do better service to our constituents. Yes.
9: Si Energy Secretary Sharon Garin.
11: Samantala, sobrang paniningil ng Meralco, pinaiimbestigahan na sa Kamara. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Grace Mariano.
13: Pinapaimbestigahan ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago sa Committee on Energy ang umano'y sobra-sobrang singil ng Meralco at maling pagbasa sa metro ng mga consumers nito. Sa inihaing House Resolution No. 1189 ay tinukoy ni Elago ang kaliwatka ng reklamo ng publiko na naging doble, triple o mas mataas pa ang singil sa kanila ng Meralco kahit wala namang nagbago sa kanilang buwan ng konsumo. Target ng isinusulong na investigasyon ni Elago na madetermina kung sapat ang mga umiiral na batas at regulatory mechanisms para maprotektahan ang mga consumers at mapanagot ang mga nagmamalabis na power industry stakeholders. Diin ni Elago, batay ang serbisyo ang kuryente at hindi dapat ginagawang negosyo. Ayon kay Elago, hanggat interes ng malalaking korporasyon ang inuuna, sa halip na kapakanan ng mamamayan ay magpapatuloy ang mataas na singil at kawalan ng pananagutan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
14: RMN Network News.
9: Blacklisted na ang supplier ng mga bigas na kulang sa timbang. Sa isinagawa pong rice distribution sa Mandaluyong City, sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program o BBM program ng pamahalaan. Sa halip kasi na 10 kilo, 8 kilo lang. Kumbaga nakadekwat ng 2 kilos.
11: Adekwat.
9: Kinupitan, 8 kilo lang umano ang natanggap ng ilang benepisyaryo. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, batay sa ibinigay na impormasyon sa kanila, 50 sa kabuang 29,500 na sako na ipinamahagi ang kulang sa timbang. Nangako naman ang supplier na bibigyan ng karagdagang 10 kilo pa ang mga nakatanggap ng 8 kilos pero iimbestigahan pa rin ito ng lokal na pamahalaan.
15: Ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. So, ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito.
9: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
11: Eh, napansin ka?
9: Ano?
11: Walang pangalan yung
9: brand.
11: Ayaw pangalanan sino supplier.
9: Bakit?
11: Biyahe naman pong Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito. Iyan po hanggang July 16 para sa isang working visit. Ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng pagbisita ng Pangulo na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Makikipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong upang talakay ng hakbang para lalong mapalawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Magsisilbi rin itong paghahanda sa maayos na turnover ng ASEAN Chairship sa Singapore sa susunod na taon. Makikibahagi rin si Pangulong Marcos Jr. sa private roundtable discussion ng Milken Institute sa Philippine Embassy sa Singapore kung saan ay makikipagpulong din siya sa mga business leader kasunod ng pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country. Kasama po sa biyahe si First Lady Liza Araneta Marcos na meron ding ibibigay na mensahe sa Global Economic Cooperation East Summit matapos maimbitahan ng Future Economic Cooperation Council.
9: Umakyat ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hunyo batay sa survey ng social weather stations mula sa poor na naging o na negative 15 noong Marso, umangat ang rating ng Pangulo sa negative 7 na

0: performance ng Pangulo, 39% ang hindi kontento, 15% naman ang hindi makapagdesisyon. Samantala, tinanong din ang mga respondent kung sa palagay nila ay anong uri ng lipunan ang pinagsisilbihan ng Pangulo. Lumalabas na 43% ang naniniwalang interes ng mga mamamayan ang pinagsisilbihan ni Marcos, 35% ang nagsabing para ito sa mga may hirap, 25% naman ang nagsabing para ito sa middle class. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
1: Si itinalaga po bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose Britanio Pujalte. Kasunod po yan ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ted Erbos dahil sa kalagayang pangkalusugan. Si Pujalte ay isang orthopedic surgeon na nagtapos ng medisina sa University of the Philippines Philippine General Hospital noong 1990. Mula noong July 2014, nagsilbi siyang medical center chief ng Philippine Orthopedic Center kung saan pinangunahan niya ang pagpapalawak ng mga pasilidad at serbisyong pang-orthopedics at rehabilitasyon. Samantala, sa isang pahayag sinabi po ni Dr. Herbosa na sumasailalim siya sa bilateral knee replacement nitong July 7. Pagpailalim at kailangan pang sumalang sa physical therapy para sa tuluyang paggaling. Ito ani ang dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang health secretary dahil hindi maaaring maapektuhan ng kanyang rehabilitasyon at therapy ang araw-araw na trabaho ng kagawaran.
0: Inalaga ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na 3 taong pinagplanuhan ang pagpapatalsik sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ni Mayor Duterte sa panayam habang nasa dahig na simula umano nang magkalabuan ang tinaguriang Uniteam ay lumutang ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kung totoo man ito, naging maingat sana ang Vice Presidente sa paggasta ng kanyang confidential funds at binawasan ng pagbiyahe abroad dahil ba't din itong gagamitin ito laban sa kanya sa 2028 elections.
2: Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift.
3: Swiftie pala eh.
4: Ha?
3: Swiftie pala eh.
4: Swiftie ba ang tawag pagka-fan ni Taylor Swift?
3: Oo, Swifties.
0: Sabi pa ni Castro, malaya raw pong tumakbo si VP Sara sa 2028 kung may sapat naman itong ebidensya para iligtas ang sarili sa paglilitis.
2: Ang pinag-uusapan ngayon dito is it's about transparency, accountability. May mga issues na dapat sagutin at hindi ito para hindi patakbuhin ang Vice Presidente. Bakit? Dahil kung mayroong sapat na ebidensya ang Vice Presidente para iligtas niya ang sarili niya sa mga issues na ito, hindi siya mapipigilan sa pagtakbo. Lalong-lalo naman, marami naman siyang kaalyado sa Senado.
0: Samantala, nagkomento rin ng Palace Press Officer sa paggamit naman ng Oplan Romanov para ikatwiran na may banta sa buhay ng pamilya Duterte.
2: Una na dinig ang salitang Romanov sa bibig mismo ni Mayor Baste Duterte. January 2024. At nandoon na ang pagbabanta sa ating Pangulo. Sinimulan ito ni dating Pangulo Duterte, sinundan ni Mayor Baste Duterte. Pumangatlo ang Vice Presidente. Lahat sila nagbanta sa buhay ni Pangulo Marcos Jr.
0: Si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
1: Sa iba pang balita, iniutos po ng Sandigan Bayan 3rd Division na dalhin sa Senador Rodante Marcoleta sa UP Philippine General Hospital ngayong araw para sa isang independent medical examination. Ito ay matapos ideklara ng mga doktor sa PNP General Hospital na maaari nang ibiyahe at makalabas ng ospital si Marcoleta pagkatapos niyang makumpleto ang pag-inom ng antibiotics para sa kanyang mild pneumonia. Ang Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang pinuno ng Internal Medicine Department ng PNP Hospital, nasa stable na kondisyon ang senador at kontrolado na rin ang kanyang blood pressure. Sa resolusyon namang inilabas ng anti-graft court, inatasan ng PNP na ibalik agad sa pasilidad ang senador matapos ang pagsusuri sa PGH. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Gerardo Legaspi na magsumite ng medical report sa July 15 at personal na humarap sa Sandigan Bayan

0: kasama ang mga sumuring doktor upang magpatotoo sa magiging resulta nito.
1: Balita sa Ibayong Dagat, umabot sa 51 kumpirmadong patay habang may igit 1 milyong katao ang apektado ng walang humpay na pag-ulan, flash flood at landslide sa Bangladesh. Mahigit sa kalahati ng mga nasawi ay naitala sa bayan ng Cox Bazar na itinuturing na pinakamalaking refugee settlement sa mundo. Binasak din ng bahang libo-libong mga bahay sa Dhaka, ang kabisera ng Bangladesh. Saan umabot po sa lampastuhod ang tubig. Sa ngayon ay libo-libong pamilya na ang nananatili sa mga evacuation center at sinuspindi na rin ang klase sa paaralan.
0: Sports po tayo. Presidential citation iginawad ng superfan si Pangulong Marcos Jr. kay Alex Ayala. Panda-fan daw siya ni Alex. Makibalita tayo mula kay Rajuan Chanel Salazar.
2: Ginawaran ng presidential citation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala sa isang special homecoming reception sa Malacañang para sa makasaysayan itong kampanya sa Wimbledon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipinakita ni Ayala ang pinakamahusay na katangian ng mga Pilipino sa loob at labas ng court.
3: Never fail to remind everyone that you are a Filipina. You never fail to do that. Somehow, always, nasisingit it mo. In the video that they just showed us, you said, pagka lumalago, hindi na dati. Oh, sabi ko, basta kahit papano na isisingit mo yung pagka-Pilipina mo. And you know, that's very touching for all of us, that you don't forget the rest of us. You don't think that you're somehow left it all behind. Quite the contrary. You always seem to give the impression that it is because you are a Filipina that you are doing so well, and we sincerely agree with you.
2: Naging magaan din ng homecoming reception para kay Ayala dahil hindi na itago ni Pangulong Marcos ang kanyang pagiging fan. Nagbiro pa siya na inimbento lang nila ang pagtitipon at paggawad ng presidential citation para makapagpa-picture sa Pinay tennis star.
3: I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. And one day, I hope I will get the opportunity to watch you. I just wanted to explain. You know, all of this was, we don't really have a protocol for this. Inimbento lang namin ito para magka-excuse kami magpa-picture sa'yo. So that's so that you understand.
2: Tiniyak naman ng Pangulo na nakasuporta ang buong sambayan ng Pilipino at handang tumulong ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng karera ni Ayala. Kinilala rin ni Pangulong Marcos sa mga magulang nito sa kanilang sakripisyo upang matupad ang pangarap ng kanilang anak. Bilang pasasalamat sa homecoming reception, binigyan naman ni Ayala sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ng cup at nilagdaang tennis ball. Ayon kay Ayala, patuloy nitong dadalhin ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo at sisikapin niyang maging mabuting kinatawan ng bansa sa loob at labas ng tennis court. Kasama mo sa VZX LR Remen Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Good news muna tayo mga kasama. Patuloy po ang pamamayagpag ng ating mga RMN stations. Dinomina at overall number one station sa buong Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Habang pumuesto naman sa number two spot ang 93.9 IFM Cebu sa latest KBP 55 Blue Surveys. Nananatili naman sa unang pwesto ang DYHP RMN Cebu sa lahat ng AM at FM radio stations. Lahat ha, lahat ha. Matapos na makakuha ng 42% market share, habang dominant 88% market share naman para sa AM stations. Habang nasa strong number 2, ang 93.9 IFM Cebu sa lahat ng FM stations na dahilan para makakuha ng 45% network shares ang RMN Networks sa Cebu City. Samantala, mula Cebu, magtungo tayo ng CDO. Nanguna rin ang kauna-unahang radio station ng RMN Networks na DXCC RMN Cagayan de Oro. Di matapos na makakuha ng 73% market share, habang nasa pangalawang pwesto naman ang DXVM 99.1 IFM Cagayan de Oro na may 18% share. Bunsod nito, may kabuang 14% market share ang RMN Networks sa City of Golden Friendship. ang tagumpay ng ating mga RMN News at IFM Station sa Cebu at Cagayan de Oro City ay patunay ng patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko ng RMN Networks. Muli, congratulations po sa ating Cebu at Cagayan de Oro Stations. Congratulations mga kasama! At kumain niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Ako naman o yung professor ng bayan si Ricky Rosales.
1: Narito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayad-ayad nga agahon, mayad nga timprano mga kasama.
4: Inyo pong Via Satellite. Via Satellite. RMN News Nationwide. Nationwide.
5: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Ang idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O gila, may bugitig.
9: Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
11: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, idol, kula, tido.
14: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
16: Ang market man on the run, idol, B.
17: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
18: Ang idol nga beanie, idol Kenny.
19: Ang idol nga white corona, inday na bina.
20: Ang laagan nga pretty, idol Pretty.
21: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: Iuna radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man diba, haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Visit stress. Ganda mo, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon, hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
19: Ikaw ba ang klase sa tao nga buhaton ang tanan? Alang lang sa mga tao nga suod ni mo?
20: O, di tabla rapod nga ni Angkun ka? Mauna mo resign ta kay dili ka gustong ipanaong nako ni mo nga sayop ta. O, sige! Bahala kasi mong kinabuhi. Buhata kun unsa may gusto nimo. Pero kun magkinahanglan ka nako, wa nako simong tupad.
19: The Chanti Story. Hashtag Dear IFM, nagpakabana gihapon. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Chanti Story. At tangi.
21: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
23: Unique Toothpaste for brushing every after kumain!
22: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula!
23: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
22: Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
23: ACS!
24: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
25: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
26: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
24: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
26: Dito na buo ang confidence ko.
25: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
24: easy maging best me.
27: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
28: ProBat TLC, kasama ni Mommy at ng Kids Daily.
29: With lysine, B vitamins, vitamin C, CGF plus vitamin D, tulong para sa gana, lakas, sigla at laki.
28: Gonna be healthy, ProBat TLC.
29: kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gonna be healthy, Propan TLC.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at healthy show. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Ang idol ko FM
5: 93.9.
6: IFM.
7: IFM, balita sa buntag.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boo's charming auntie. Idol Maria B.
9: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium o pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
30: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
31: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
32: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
33: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
34: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
35: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
36: Non-stop allergies. Ang solusyon.
37: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
38: Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
39: Ako Plus Alco Plus.
40: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
21: 3.9 IFM. Mampugnan pa na eh.
36: Non-stop allergies. Ang solusyon.
37: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
39: Ako Plus Alco Plus.
40: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
41: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
42: Goodbye.